0: Tuma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data M18 December 2025. Dulfinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dulfinal. Bifenamic acid is the generic name of Dulfinal. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gikan sa kinatas ang bukid.
2: Nap! Kitkamusta ngay?
1: O bisan sa pinakalayo nga isla.
3: Nay, gagraduate na ako!
1: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugma.
4: O pauli na ko ka!
1: Go forward together. Globe.
5: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
6: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
7: The right hydration matters.
8: To perform.
9: To win.
7: To rise above challenges.
10: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
7: Fuel your peak.
9: With the right hydration.
7: With the right minerals.
6: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
7: Summit Natural Drinking Water.
11: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
12: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Gallardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, ipitibo ug aprobado nga herbal, ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang ug alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot ug liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Katabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gudning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang mao herbal mamahimong imnon duha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human og kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Ozami City, Kalos Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batulete, samtang ato ang distribution center na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
13: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
14: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission namin going accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
15: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Fair Trade Permit number FTEB-263388 series of 2026.
16: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bermans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Gikan sa kinatas ang bukid.
14: Nak, kit kamusta ngay?
13: O bisan sa pinakalayo nga isla.
14: Nay, gagraduate na ako.
13: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
15: O pauli na ko ka.
13: Go forward together. Globe.
16: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit number FTB260214, excuse of 2026.
17: Naihay cholesterol o diabetes?
18: Oh no!
17: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
18: Yes!
17: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
11: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
9: Atong attack na may galalas 8:18 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Daghang tayo mahigala mga reports karon ng atong hatagag pagtagad. Ingon man ang atong dugang pag-analisar sa nitabo may galang nga impeachment trial kagahapon. Doon ay question si Senator Ruben Padilla gahapon nga medyo nagkalisod sa tubag tong financial analyst. Kini si Ruben Padilla, inani-ani lang ni Prosay magkapunto sa... Kanyakan itong maong financial analyst, mga higala, CPA lawyer to, pero ang iyang experience sa forensic, dili pagidugay. 1 year pa, mga higala. Nagisukit-sukit, umayo sa CPA lawyer sa nangutana, kato sa attorney Christine, no? May nangutana na hibawan nga, dili sa, kwan, kikinig yung CPA, daghan nga mga departments na iba nga, asa dapit imong expertise. So, kining portion kining sa forensic, dili pa dai dugay. Unya nasa training sa Harvard, di po training nga kanag yung kuan gyud. Wala ko sa semana ba to, no? Nigong uban may galam niya Harvard, Harvard niya. Seminar do kadlaw tulo kadlaw eh. Pasigar bon po nimong Harvard ka. Ato lang yagi kato katawa mga sukitig paminaw. Unya, kanon kinini ang ni Ana ang survey result na sa Palos Asia. Wag yung kadoot in taong impeachment na. Kana, kuhan mo na, dili ni ako, kuhan ha, akin ni ako, analysis lang ni ako. Ang result in is Palos Asia ni, ilan ning survey. Muna itong isigutan noon mga kagalaan kay, na iban mahigala nga, sukuos lang ako, mahigala sa akong mga komentaryo. Okay lang na nga, namagi nalipay sa akong komentaryo na po may suko. Natural na gina. No, doon na mga higalay, ilang mga opinion, ba sila mga higala, tubagon sa sila mga kagalaan sa mga nalipay sa itong komentaryo. Ina na gina. Pero ako di ko kabasan ang inyong mga comments, ha, tungod sa itong kabisi. So, naay mo bas, ha, sige lang, dili kay ko na inyo ng freedom of expression. Pero doon na po mga higala mo tubag. Tubag-tubago na sa mga higala sa itong mga listeners nga nakasabot sa itong discussion. No, so ato ni tagag pagtagad mga kagalaan kay kinato klaro-klaro man eh. Wa mga kagalaan, wa epic. Ha? Og sa mga kon pato istorya pato kon, wa epic. Ang impeachment tatrawa ron sa kamen og samot ng rating ni Sara. Ha? Ato ni sgutan no tuod. Ya, pas dili pa ato sa tanawon kinsa ni mga nasakpang na minos di wa HBB kay makadawat umapahalipay gikan sa tong CBN. Ang hatag sa tamang higalag mga pahalipay no sa mga nasakpan na minaw sa DYHP dasulinya karon DYHP og IFM dasulinya karon sa kasamang Lailin Ramones Algadas. Yes, kasamang Lailin
11: DYHP Aramel Report.
12: Mayong buntag ka sa mga regimen, Atty. Rufil. Mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw na itong stasyon, DYHP. Live ito karon sa Cebu City North District. Dinay na sa mas ready makarawat sa itong mapahalipay nga bugas of chorizo. Isip pa salamat sa ilang kanurang pagsuporta sa ang istasyon DYHP. Sila Yutikio Rosiana, Eva Lisandra, Merna Del Pozo, Ray Sasidron, Vicinta Pancho, Corazon Villaban, Esmeralda Lanorias, Elvina Cabocos. O taro na siya ikasingitin niyo sa DYHP. Salamat! Salamat!

Okay, salamat Lailin. Laman sa ligada sa imong report. Yan na ato mga nasakpang naminaw sa DYHP o GAFM. Kaoba ni Julius Balili o Idol B. Ala, kombati na. Ari sa tayo exercise sa kabuntagon. Kombati Idol B o Julius Balili. O sa ato mga nasakpang naminaw. Mga nanay, mga tatay, ate o kuya. Kala tayo, kombati tayo. Ah, sburak kita.

0: Plus Forte Dragon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may galalas 8:30 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Kini nga portion sa Megalatog Grato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita, nana din hi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients, maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gama sa Heavenly Elixir sa English, or mas gila na itong makabuhay, usa ka life-giving plant nga sa pangan panandaan makabuhay, makahatag o kinabuhi. Gisagulan pagyud mahigala og ashitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
4: Straight to the point.
5: Og ingon sa mahigala kini nga portion tungod nato sa EXL Black Coffee. Batoni ang himso galawas og mayong kinabuhi uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto ug di kalidad og epektibo nga mga halaman gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ni ang sekreto alang sa may panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay. Nga Makabuhay Dietary Capsule, mga kaigalaan. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
4: Straight to the point.
5: Alas 8:32 na sa tuman-uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Daw sa pikas gabahin, mga kaigalaan, dili pa tamo resto mga issues. Ato sa itsik, kasamang Jane Gallardo, kani usa ka Syrian national, giingong nangumot manigsampot. Oy! Nangumot og sampot sa duha ka babae, gipadakop. Ato i-check may gala ang report ni kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
6: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
5: Okay, gamay lang kayo mahigala kaya naputol mga sakit ni Paminaw. Ato nga balikan si kasamang Jane karong nga tataod mga kaigalaan ining maong report. Standby lang una mga kaigsunan. Alang sa atong dugang pang report, no? Nya si kasamang Pulau Road na po'y dugang report sab karon. Onya ato ning isgutan mahigala ning survey result, of course mga kaigalaan, onya ang nahitabo gahapon sa impeachment trial. Ang pangutana ni Pia Cayetano mo'y nag-emphasize mga kaigalaan nga kining maong witness financial analyst nagdili ni factual ning iya, kining iya mahigala based sa iyang kaugalingong opinion. Onya do na sa mga assumptions, so kini iyang giangkon nga kana mga assumptions sana. Murabag nagsulbad ka o problema ba nga? What if kung kani? Suppose so, mga hypothetical. So in the part sa defense, nagtuo ko nga mo presentar po ang depensa o ilang kaugalingon nga expert witness.
4: Straight to the point!
5: So sige, so ato ni tagag pagtagad, may galas dili pa ito sa i-checks kasamang Jane Gallardo sa dugang report. Yes, kasamang Jane, kumusta na Jane?
6: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
7: Yes, Raju man, Attorney Rufi, live sa karon din is my waterfront police station. Kaya dunay usa ka Syrian national nga gibalog karon din ni Attorney. Human gireklamo ni siya sa duha ka mga babay kay gipasanginlan nga namira og nanguo nangumot ni siya og sampot, Attorney Rufi. Atol ra ba?
5: Sana atol sa
7: sa night market sa Kulon, Attorney, na 14 daghana og tao.
5: Uy.
7: So ang kini nga maong kini nga maong langyaw, Attorney Rufilgi, ilalangin sa atong kapulisan nga si alias Sam, 45 anyos ni siya, niya ulitaw ni siya, Attorney Rufil.
5: Mm-hmm.
7: Sa pagkakaroon, kaya naan naman siya sa Pilipinas, nagpuyo ni siya din sa Barangay Santo Niño, ming dakbayan sa Sugbo. Samtang ang iyang mga nabiktima, Attorney Rufil, nga naapto lang po din taon niya nila aga, sa night market at Tumigayuna kay sila si alias Ani, 19 anyos, o si alias Sheila, 34 anyos. Subay sa investigasyon sa atong kapulisan dinhi sa Waterfront Police Station, personal viewed nga midangop ang mga biktima dinhi sa ilahang buwatan human sa kakuyaw og doma dihang gikumot ang ilahang sampot at tenirofil nung dan maato gyud nga gikuha no ang habig niini nga maong suspect at tenirofil kay baka sabot ra man siya gamay og English or maka istorya raman yun siya o ga English at yun yung pirata yung dipangutanan no, kung anong nabuhat to niya. Ni angko niya mong suspect na hugog siya niya at kung gayon na ito yung pil kaya gikan siya sa balay sa iyahang amido kay na Mercy. Niya kay dirang gilaay na siya, nakadesisyon siya nga mo sa night market, maglakaw-lakaw at yun kay para pabugnaw or pahayahay. Kapa na tintal man siya kaya matod niya, hubag magkain ng mga biktima at ay niro.
5: Basta nagtuo siya sa night market o ga na ay mga baligya dito na tuo siya sa baligya na siguro sampo.
7: Gato ang guro ni siyag mangga na hinog at gato ang ni siyag mangga na pwedeng mapislit at tenirpil kung hinog na ba or hilaw. Tintal man siya kayo. Natintal man siya kay matod niya tenirofil good looking or og hot daw ang girl na iyahang nakita niya. Motong wala ginintaw niya na pugna ng iyahang kaugalingon na dalagi siya sa tentasyon na tenirofil inung dyan na iyahang tao na nga nakumot ang or nahikapan ginintaw ng sampot na ining duha ka mga biktima at tenirofil.
5: Gikumot-kumot dahil sa dakong kamot, no? Gikumot-kumot sa dakong kamot.
7: Dakong nitira mo gikumot gud dakong kamot at ini kay medyo dako on ra ba pud ni siya nga tawhana.
5: Oh, si Rian god oh.
7: Mga tawhana ni mga langyaw at ini rin ya matud niya nga iyang nabuhat pud do at ini rin sa rason na 45 anyos na siya nya single gihapon siya.
5: Oy.
7: Wapas siya nakahikap matud pa at ini rin.
5: Wala na katambag niya nga kanang dili di suhon og hikap manguyab siya klaro og di siya gusto manguyab uyab nara mamuliko na sa hongkira unta.
7: Nga tenirofil ang mga babae ra ba din sa Pilipinas sa medyo conservative gyud.
5: Oh.
7: Ang mga hangyo gyud kung in kaso maibog ka hangyo gyud at hindi pwede nga mo diretso.
5: Di pwede diretso eh. Diretso siya na tara na diretso sa prisuhan.
7: Pala, why hangyo diretso noon siya din sa prisuhan at tenirofil. Iya itong dibuhat kay single siya matod pa. So, di gidraso na ito ni no? Di gidraso niya single ka nga mangumot na lang na dirang sampot na kutok sa iyo ang makitaan. So, mga na, giangkon din niya. Giangkon niya at tenirofil noon nga. Iya ito nabuhat kay napintaw siya. Bisan mag nakainom siya, nakainom yung giangkon siya sa iyang mga mitang buhat. Apan, napintaw lang din siya sa kahubag po daan mga biktima at ni atong paminahon kadali, ang iyahag yung design siya at tenirofil. Kalong gidala siya dire sa may Waterfront Police Station. Kaya niyang kung magiging siya at ni at least madungog po na ito yahang habig.
5: Okay.
0: And the police station, last night I was walking around and unfortunately I have been touched the ass of the girl and then I walked and they get mad.
2: So, intentional
8: or not?
0: Well, I was walking, you know, if there is people traffic, I touch because I am single and I am 46, I have been touched. That's why. So I'm asking everybody for support for Syrian guy. I am educated person and I've been here in Cebu for almost 1 year eating from the food from you giving me food. You are giving me rice and chicken and some amount to buy my own things. So I work in Barangay Bugun, Barkenboy there in the laboratory of Alpha. So this is my story. I am from Aleppo, Damascus. And like I told you, I am educated, I'm 46, and I'm still single. I never been using drugs or using alcohol or using anything. Because yesterday we were in the hospital, that's what they told me, you are in good condition. And as you know, I am fluent in speaking English and speaking some Japanese and Hebrew. and some Chinese language. So this is my history.
2: But back to the incident. Is it intentional? Purposely, you deliberately you touch.
0: Well, yes, because you know I was walking. Then,
2: are you drunk at the time or not?
0: I'm not really drunk, but because of the.
8: But you have been drinking before you walked.
0: Yes, and I was having birthday party with my friend. So I feel boring. So I walked in the Colon Street. So this is what happened. Why I am here? No.
2: But you're not in good state of mind at that time because you're a little drunk.
0: Definitely, yes.
8: Did you know the girl you've touched?
0: They complain, they get angry, so the police brought me here and discussed about give them my documents. They told me, okay, so you did this crime, I touched the ass of the girl, and I told them...
2: Those two girls?
0: Yes, two girls, and they told the police, this guy, he touched our ass.
8: Why did you do it, sir?
0: But I admire, you know, I
2: they are sexy. Good
0: yes,
2: looking.
0: Yes, good
2: ash,
0: looking body. So I, body. Yes, I apologize for the girl if she can hear me, but I, that's what I have been doing. Yes, and this is my, I would like to, do, this is from Radio 93.9. Yes. So that's why I hope you can deliver my story and everybody will know about me here. If I can give me Manila ticket or Syria.
2: Okay. But, do you have something to say to those girls? You want to apologize?
0: If I'm going to deliver, I apologize again. But, you know, the guy is very hot and you are looking good. So I apologize again for doing that.
2: It's part a mere, maybe... some kind of admiration. Do you admire their
0: Yes, of course. That's right. Yes, exactly.
2: However,
0: exactly.
2: You fail to control yourself.
0: But you know, sometimes irritation and yes, exactly. So this is why I am.
5: Yawa dan niya kasamang Gino, admire ako no siya nga unsa maning hubag maning niya sampot.
7: Pero pila nga nangayon pasaylo nga nabuhat siya kay na-admire na ibo grasya kay ulitaw gihapon siya bisag po rin sa iya ang idadya. Ya kay wala man siya nakaagwanta sa iya sa temptation wa siya kaagwanta attorney. Labi na siguro nakainom. Init po siguro to iyang panglawa siguro attorney Rufilo.
5: Dili maayo ni siya kwan. Di ni maayo imbitaron o birthday.
7: Digid na ayaw, Atty. Rufil. Kung panilitan man ganit mo, Atty. O birthday, di na lang din siya pag-awson, Atty. Makaamong pa man din, makaamong pa man siya, kay mo, mudrit siya mang gabi o pangumot. Di na makaisara, Atty. Biro trabagin niyang duha ka kanyang babae.
5: Duhagil, duhagil ang anga, duhagil mo igi, kwan, ikumo.
7: Duhagil, Atty. Kay mga good looking o mga hot kuno mga girls ang natintal bitin taon siya. So sa ita karon kay tungod siya na trauma gidi mga biktima atay ni Rufil decidido gidi silang pasaka og kaso mao nang karon gibalog ni siya dinhi sa may waterfront police station ya matud niya unta madunggan ang story niya atay ni Rufil nga ni angkon siya nga nabuhat gid niya. So bago pa man siya nibalik diri sa Pilipinas sa pagyaging tuig atay ni kay gagubat ang ilaha. Iya unta tumpong ni ani siya mangita sa trabaho. Dahil naman niya pagpagita ang trabaho ron, nasood naman niya siya sa presyohan at ni Rufil.
5: Uh-huh.
7: So, na, diyan yung siya, kaya posibleng mapasakaan, ginis siya ang tukmang kaso tungod siya sa laod, maiyahang dibuhat po sa mga biktima at ni Rufil.
5: Wala siya na trabaho dahil kasaman. Jane, may tatutong na trabaho, doon na income unta, kaya doon na nagkamasugot, anay, kaya doon na may tanaw nga, labi na guban niya tanaw, ay puti man eh, parin niya na ikwarta.
7: Matod niya, attorney, wala ni siya trabaho, pero kaniadto, kay usa naman ginis siya katuig, ganadres Pilipinas, nibalik siya, nakasuway ni siya ang pamarking, nagparking boy ni siya, attorney, at tungkol kay wala siya'y nakuha ng trabaho, ay napangitag trabaho, gani, napatabang ginpag niya sa DSWS. Na siya mapuyan ko na ni Rufil pero karon kaya nakasamang din siya may nauni di na siya na wala na nanas siya kapuyan po din at ni Rufil kasi ang kuyog
5: gwardyado pa
7: Gwardyagyo gidatay di mo na si prapod siya dere sa mo na patagmon lang sa ni atay ni kay ni angkon mong podgid siya sa iyahang sa laon.
5: Patagmon yun.
7: Matagmon kay di ba na pwede attorney nga na-admire ka niya mang hilabot na dayon ka hang oh. Attorney.
5: O sa mo, why uso sila panguyab deko, no?
7: Ato gani, atong dikumpara gani attorney no nga, di sa Pilipinas nga mga babae, kinahangulan mo hang yun. Matod pa sa ilaha attorney Rufila, di naman kinahangulan attorney.
5: Oy.
7: Di naman dating na-culture shock siya at ni Kirkwood ay bot din niya ang mga babae sa Pilipinas di man mayano-yano
5: di pwede
7: lang dapat mohang niyo agad sa mga naminaw rin ng mga laki at ni di mo diritso-diritso
5: ayaw diritso kay og mo diritso man diritso po kapiso
7: wala yung nasagin mo hang tumong attorney Rufil no in love ka na masood na hinoon ka dari Zelda
5: oh unya ka na bang kaso inana nga manguutog sampot di na ba na madaag barangay di na madaag jalib eh
7: bagi na kayo ni di na pwede masettle-settle attorney sa barangay dapat madalito para po matagam po
5: anha ganas polis
7: gipatagam din ni si attorney kay dali mang din siya nga gi-pick up po good sa atong kapulisan dito sa night market kay natol magito dagan pag ginugtaw attorney ha mo na wag din siya kaikyas mo na karon na agi ni siya dere presuhan na napaabot na lang po ni siya nga mapasakaan good hingkit na mapasaka po ang kaso attorney Rufil
5: oh so, siksi ko no yang as oy
7: niya ate ni Rufil nga nag-walkout siya niya. Unfortunately, ano pa sa unfortunately niya, intentional man din ay niya nga gini sa ate ni Rufil. Kaya pag-ibig inyo niya kanyang iwahara na sa gihiran, kaya nga pag-ibig niya gikumot sa sila na. So, mawala ka ron. Magtagam lang sa niya din ni ate ni Rufil. At bangon lang po din ni Mia ang iyahang kuan, iyahang sa laod or kaning kaso nga ipasaka batok niya ate ni Rufil. So, mawala nga ang nakuha gikan din sa waterfront police station. Kauban ako sa tong Ormond Patrol, Rajuman George si Kuya. Ako sa bangin yung Rajuman Jane Galliard or DYHP. Tapak, Ormond.
9: Rajumo Nationwide.
5: Salamat Jane Galliard sa imong report. Standby, may gala sa ato magbalik. Alas 8:47 na.
10: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
11: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
10: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalag ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
15: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
16: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata, unya nang atol pa, fix it with Alnex. Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors. Fix it with Alnex. Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
18: Unilab quality yan.
17: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: merchants nationwide.
1: Payday na, free cash in na, happy payday, GCash na.
0: For more, visit the GCash Help Center or call us at 282-GOLD-RTM-027213-999. Gold Landline or Internet Call Through Help Center. GCHange Incorporated is regulated by Banco Central ng Pilipinas.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
1: Atong takna mga kaigsunan, alas 8:52 na mga higala sa atong pag-uban-uban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Asilan tong report, may higalang kasama ang Jean Gallardo, murag sagol to mga kaigalaan, may pagkakatawanan mga sukintig paminaw, nga naunsa bang hitabua mga higala nga gikumot-kumot man sa dakong kamot. Murag nausab to gamay, kay gikumot-kumot sa dakong kamot. Di na to anduhan ang samput mong pagkadako. Pero dili kay tama ay mukanta mahigala, ha? Ang may mukanta kini akong kauban is kasamang Kesus Minya, ha? Mga rin kina itong pambato sa mga kuan kinini ang mga kuntis-kuntis, ha? Liman ka, ikaw gawin napili kisa inyong grupo ito sa kung ba, itong outing nito ba? Ikaw gawin napili gawin nga pagpili sa inyong grupo kisa pinakamaay mo kanta, no? So, siyempre, mapili ito sila si Kwan, sila si Jilly Haka, sila si Lailin Rabanes Arigadas, mga may, mga antaman eh. So, napili sila, bisa kinis ay idol ay ko may pa kantahon, mantigo mga anta. Sa inyong grupo, ikaw gikahadlok, ikaw gawin napili. So, natitin itong uban. Hatuloy agi katawa-katawa mga sukitig paminaw kay probida. Medyo katawanan to gamay mga kailangan foreigner nga. I was walking in Colon. I saw the girls. Good looking and I admire her. That's why I touch her ass. Sorry sa Colon, may kailangan to. O siguro siya pwede lang pislito ng inana. Ay, patagak pa mislit din yung dudong. Ato yung pagtagad sa mga higala, labi na. At usundan itong maong kaso, mga sukintig paminaw. Nasuko ito mga babae, labi itong mga babayhan na dahil nanuroy na po sa kulon o kwan. Nga, mga tarong itong babayhan na niya, nanuroy na po sa kulon, mahigala, kaya nananaw mga palitunon, kaya na may night market. Nga, galit ni mong kuot din ha. Galit ni mong kumot. Atalay agi kato katawa may gala katong report yung kasama Jane Gallardo mura doon to elements may gala sa medyo katawanan pero nailaing reports kasama Pulau Ro seryoso na yung mga report. Usa ka lalaki gipatay sa iyang kainom, ha? Gainom-inom gatagay-tagay unsa bang hitabo ah manag amigo siguro no naginom-inom niya anong resulta man sa pagpanunggap at ko na report uban radio man Pulau Ro. Yes Paul
0: DYHP RMM report.
1: Okay, Paul? Okay, Paul? Sige, gamay lang. Ikuha sa tayo niya ang signal ni Radyo Man Pulau Ro. Kini nga portion sa aming kalahatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa umayong atong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building o giuman sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
0: Straight to the point.
1: Okay, ato sa ipa plastar ang signal ni Radyo Man Pulau Ro kay murag bukid ni dayday. Medyo bukid lang bahin sa San Fernando day ni. So ato sa iplastar da gamay ang atong signal. O kini nga portion sa sub kanato may gala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kolon. Kini ang romalikayan mga higala nga magpundo ang mga hugaw nga kaingon ini mga colon polyps unay motubo sa atong tinai o ulceration. ang pagkasama sa intestinal lining o kaanlabing seryoso, masakit o colon cancer. Ang super fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong colon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngayon sa 8 oras lang humans pag-inom sa super fiber na pagawas ng tanang hugaw sa atong kinai. Mamakahatag lang kini kahupay sa tiyan, colon o lawas. Ang super fiber mo ang number one na colon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagi sa pag-inom, magkuhan ang kakusa kasasye, imong isagol sa kabasong tubig, kutawon mayo, isikog mayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pagyod kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
0: Straight to the point.
1: Alas sa 8:57 na, di pa na ito isgutan ng survey mahigala ni VP Sara, ni Samot Menog kataas ng iyang survey result. O niya, di pa na ito isgutan tong mga assumptions may gala sa witness kagahapon. Nagipresentar may gala financial analyst. Katong pangutana may gala ni Pia Caetano about sa mga assumptions niya mga kagilaan, no? Sa ito pa, murag magwang-magwang na siguro nis pag-asa maktan nga bana-bana as kahimtang sa panahon. Pero ang pangutana ng Ruben Padilla, kaingon ko nga, bidan Ruben, no? Ang uban mga higala murag kuan lang, pero mangutana, gisya? Napipunto niyang pangutana mga sukitig paminaw. Karong totoo na itong ipabati mga kagalaan. Iandam na sa palihog itong kang Ruben Padilla dong ang pangutana. Labot ining ilang financial expert. Kros dili pa mahigala alas ata ni Rajiman Polauro at balikan mga kagalaan labot ining kung sabay hinungdan. Managamigo siguro sila. Masiguro tayo mga lessons nga makuha sa baan eh. Nga managamigo, gainom-inom, unya kanong nisangpot man sa pagpanunggab. Kakuyawa ining kalakiha. Atong paminawan ang report ni Rajiman Polauro. Yes, Paul?
0: YHP. RMN Report.
2: Rajaman Attorney Rupil, kapong adlaw dito ta sa last nga barangay sa Moalboal, sa Bugil. Karon ni ana sa ta sa last nga barangay Attorney Rupil, Piting Bukira, 35 kilometros gikan sa National Highway sa lungsod sa San Fernando Attorney Rupil kining crime scene. Ining pagpanunggap sayo kagahapon sa kadlawon mga launa Lunes na apir tubod ni siya diri Attorney Rupil sakop sa lungsod sa San Fernando unay krimen nga nahitabo sayo kagahapon sa buntag gidunggap ni niya og napatay niya kining talent ni tawana Attorney Rupil kay kamao mangorte kamao mangunektar og linyas kurinte. O ayo og mga dan kay construction worker sa Attorney Rupil. Kana akong ipakita diha Attorney Rupil diha sa luyo anang balaya Attorney Rupil nahitabo ang pagpanunggap. No? Nahitabo ang pagpanunggap unya kining suspect na dakpan siya gahapon dayo ng udto diri na sa sunod nga barangay nga sakop na sa lungsod sa Pinamungahan Attorney Rupil.
1: Si Batay.
2: O gitawag ni sit barangay Anislag, Pinamungahan, Cebu. Kaya ato ipakita, mauna ang suspect Attorney Rupil nga si Andres Galingling Ripaso Jr. 44 anyos na siya. Doon ay anak, doon ay live-in partner. Taka barangay, magsiko ni si Attorney Rupil. Kining magsiko Attorney Rupil, may numbumani mo. Katong amo pong yaring GC, gagilugluk ang liog. O mauning iyang address barangay Magsiko. Pero kining crime scene tumoy pa gyud, pinakatumoy na gyud, pinakalast ang barangay.
1: Usa man barangay ang crime scene gani Paul, Upper Tubod sa ni ang complete address.
2: Upper Tubod Attorney Rupil, lungsod sa San Fernando.
1: Okay, barangay Upper Tubod?
2: Oh, barangay Upper Tubod. Lungsod sa San Fernando. Last barangay na sad ni si Attorney Rupil sa lungsod sa San Fernando. Bukirang barangay ni sa lungsod sa San Fernando.
1: Mao din apektado ang atong signal, Paul?
2: Oo, oh, naningkamot tayo tanga maka-establish ta og signal, Attorney Rupil. O niya, makauban sa dato ang isuon sa suspect. Niya, kiningipatay, Attorney Rupil, ako nagigkaingon, ang ana ni si Victorino Cortado Paipa. 37 anyos ni si Attorney Rupil. Doon na ni live-in partner, taga din higyot, taga tubod sa San Fernando, Cebu. O niya, ang trabaho, ano niya, manakaig lubino? Kini si Victorino.
3: Dili.
2: Construction worker. Construction worker ni si Attorney Rupil niya. Kini si Andres, maoy, manakaig lubi. Oo. So, nahipangaga pa ni Ron, Attorney Rupil, kay mismo kining magua ang babae, kinina sa kong tapat, si Kuan, tatingahan mo na, Imidya, no? Si Nang Imidya, Gabaya, Paipa.
3: Gabaya.
2: Unya, sa 61 anyos, maguwang ni siya ining suspect, Attorney Rupil. Paghatag og background, Attorney Rupil, kining suspect o kining biktima, kapuyo ni sa anak ni Imidya.
1: Mm-hmm.
2: So, nahuog na ni Juan, sa itawag na, basta kay ang, umagat ning namatay. Umagat ning namatay sa maguwang ining suspect na to, Attorney Rupil.
1: Sus, ginawa ko.
2: Sa konsulya sa ato kapulisan. Now, ato'y paasoy ni Juan, ni nang Imidya, Attorney Rupil, no? Ikaw na lang diretso, Attorney Rupil, kaya na ako'y video nga gisihin dito sa crime scene, video report ko na ako ni mo, wak pa man dyan masuhin hantod karon tungkol sa white signal yun. Actually, white signal din rin sa area, Attorney Rupil. Naningkamot lang yun nga maka-establish ng video o signal sa audio na to o sa atong video. Sinang Imidya, Attorney Rupil, maguwang ni sa suspect.
1: Hmm.
2: Kaya si Juan, si Andres.
1: Oo.
2: Ang Andres, kung sa magyoy, nahitabo atong Juan Lunes sa Tatlaon. By the way, Attorney Rupil, kining naasloyo, kining astumoy, kining yellow na t-shirt, pagkuman ko ni sa suspect, igukod po ni siya. Pero sabi ni Panin, ato siya yung nabion, ato sa epistorya ni ng Imidya, kung sa magyoy itabo, kung sa magyoy lalis nila, unsa kadaghan ang ilang na inom ng Imidya, si Attorney Rupil, ha? Fernandez Banyo, katong station manager sa DYHP. Ana lang,
1: Okay, ng Imidya, may buntag ni mo. Kay Bawo Medi Lalim, no?
3: May buntag sa sir.
1: Attorney. Nabutang ka karon sa tunga-tunga. Kaya ang imong anak, ang banas imong anak, mo'y napatay, imong umagad, pero ang nagpatay sa imo lang pong igsuon. Ang sumay hitabo adi ay ng Imidya.
3: Wala man na mag-away, good sir. Kami, nagsaot mi ana og tubig, sir. Inagas man ang tubig, gikan sa Busay. Kana sila, kay wala man mo agas ang tubig, magpadung na sila magpaw. Yung karon, sir, ang mukha, gitawag na sa kung anak nga, doong Rino, kay Rino man na ilang kwan, doong Rino, kanang kuyugi ko, magpawang ka sa tubig. Di, yung kuyo po si Rino, nagsunod na sila, naguna akong anak, dayo, nagsunod si Rino, Rino may among anggaan ng Victorino, sir. Karon, yung sunod man sa siya, di akong giingnan nga, ayaw lang pagkuyog, John man sa anggaan mo itong Andres. Ayaw lang pagkuyog, kay lisod kayo ang daan dito. Ayaw lang pagkuyog. Mukuyog kit siya. Di akong giagpas. Gisunod sa ba? Ayaw. Mga nang to, nilakawag pila ka kuan, sir. Iya magi kuan. Nga anak mo na yun si Katong Victorino nga. Anong gab mga dyan? Yun dyan na yun nga. Moto nga. Gidagan na yun. Murag yung sibog ko. Pagsibog na ko. Minsunod na siya nga rin amo. Kaya doon naman. Kaya akong bana. Iya namang hinaan o ka ng dunggap. Di, yung suno ba rin, nidagan ba rin, gapak, bato siya, mauni nga, nahitabuan na, siya na siya gigukod.
1: Kinini ang, unsa kanina, nag-inom na sila, ang report na muna nakuha, nag-inom na sila sa imong umagad, o si Victorino o si Andres, gainom-inom ko, no?
3: Kana sila, sir, nag-inom na sila, usa na gyud ka kulapo. Di, magkahubog sila eh.
1: Oh, so nag-inom sila, usa na ka kulapo?
3: Oo.
1: Kung sa may okasyon nga nag-inom man sila?
3: Tanan siya, sir. Nagsahod na silang tubig kay pagkaugma. Anang pag, anang luni, ugma na ginanak. Kung ano man, nami okasyon nga ako'y dumdumon, sir. Mag-iaw lagi may baboy.
1: Kung sa man ang okasyon na?
3: Kanang, murag sa aran ang buba.
1: Oo.
3: Oo, niya. Kanang, moto nga nagsahod may tubig. Wala man sila nag-away, gid, sir.
1: Wala sila yung mga bikil daan sa una pa?
3: Wala, yun. Wala.
1: Uy, asaha, ako ipasaysay ni Mutanan ha, gamay lang. Amo sa ipadangat na pipila ka pahinomdom, balikan lang tika karon tuntun ng Imidya. Standby mga higala. Alas 9:06 na.
4: This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
5: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
4: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
6: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, basang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clotheral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
7: The right hydration matters.
8: To perform.
9: To win.
7: To rise above challenges.
10: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
11: Fuel your peak.
12: With the right hydration.
7: With the right minerals.
13: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
11: Summit Natural Drinking Water.
4: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
14: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
15: Sa Leon Extra Strong Beer,

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nay high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung moingon si mama nga,
10: sige ka, gout, imnanani mong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
10: Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
12: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
13: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
14: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
17: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a Playtime company.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Pila pilang win, San Miguel pilang win.
19: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Peel and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
21: Atong attack na may kilala sa 9-12 na sa ato pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
20: Straight to the Point.
21: Kining a portion of Gata may gala sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement. Doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagbalikon sa panglawas o ginguman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingunman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin. Nga tag 12 pesos ug 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang original Koi Herbal Capsule.
20: Straight to the point.
21: Alas 9:30 na tumulikan sila Jiman Paul Lauro sa Adugang Report. Yes, Paul?
20: DYHP. Atop. RMM Report.
21: Okay, naputol. Atong tagagpagtagad mga higala kay ngano man ang hitabo ang mga kaigsuna no. Sige Paul, atong balikan kadali mga higala. Bukid bangog kaayo ni Barangay Upper Tubod no, mga kaigalaan, una medyo bukid. Yana si Paul Lauros tong apikas kanunya. Yes Paul, go ahead Paul.
22: And

0: Rufil, balik ta diri sa lugar, no? Atong balikan si nang imidya ang igsuon o maguwang sa suspitsado nga si Andres unya kuani siya. O siya ga ugangan po ni siya sa biktima kay ang kapuyo sa biktima, anak man ni Nangimidya. Nangimidya, atong balikan si Attorney Rufil.
1: Nangimidya, bida, dili malalim na imong gibati karon, nakastunga-tunga na himutang ani karon. Kining imong anak o kining imong umagad nga napatay, doon na siya anak na pod?
2: Nay usa.
1: So doon na kay apo, nawad ano gamahan kining imong apo karon?
2: Oo. Oh.
1: Kung sa manday ning imong igsuon, kiniimo ning manghod si Andres, no?
2: Oo.
1: Nanong kalit man lang siya nanunggab, nanong siya problema? O sa may problema di ayan eh?
2: Wadid ni kay Bao, anak sir.
1: Uy.
2: Atorne. Kalit lang yun kayo na atorne.
1: Wano siya magkainitay daan sa una? Wano bikil sa una?
2: Wala, Jud.
1: O niya, samta na ginom-inom sila, wala mga istorya kanis lang nga nagabikil?
2: Wala, Jud, in town. Wala, Jud. Wala, Jud. Wala, Jud.
1: Kung sa may trabaho ini Andres?
2: Kanang magkuhan siya, manakaw, grupe, sa'yo makuling, anak.
1: Okay. Kini si Victorino? Kini imo na namatay?
2: Kana si Rino, dagan na o kuhan, nang nagtrabaho, nagkarsada, karun.
1: Hmm. Construction worker na eh.
2: Dagan na siya, gumakamahoo, oy, kanang mutaaw siya kurente, kay kuhan, kanang manupi.
1: Mm-hmm. Ngano man yeah. Sa to pa dunay kakulian sa utok ning imong igsuon kay paghuman yag dunggab ni Victorino gigukod man sa nang imong bana gi tiunan man sa imong bana sa imong kining igusama nimo ni nakayelo
2: anak
1: nganong gigukod man pod so dunay problema na ning imong manghod
2: gigukod na niya kay kilapak naman niya bato kay kari imong amahan dunggabo naman ta mi moto gi apak sa kong anak moto nga pagapak niya hindi nga ang ako ng anak magigugot.
1: So dili ni siya magmaoy kung mahubog?
2: Ito mo sa tingin mo maoy. Magyaw-yaw-yaw. Wala nga. Wala dyan. Wala dyan. Wala dyan. Nagyaw-yaw dyan. Wala dyan.
1: Wala ni mo gamit o drugs?
2: Wasa ko kay Bao, sir. Autor ni.
1: Kay nga naman ngayon na naman ang iyang, kuan, ang iyang taras nga iyang gidunggab si Victorino, kamuramang ubana o tadiha. O niya human, ang imong bana, ang imong anak, hapit man po niya dunggabon.
2: Oo.
1: Ang sabi ni, daan na ni sa una ngayon, nani ni kinaiya?
2: Dili.
1: So, karon na ni?
2: Oo.
1: Kining balay ni Victorino o balay ining Andres, dool na?
2: Layo, oy. Magsiko. Kuhan ba yan nila? Magsiko niya si Victorino. Di arami sa tubod.
1: Ang sabi ni, okasyon nga nung nakasuroy man si Andres diha sa ilang balay ni Victorino?
2: Kana siya, ni suroy na siya dire kay kanang naalagi may okasyon lagi pagka-ugma. Daw ay no lones ana daw kay kuan naman kay nami dumdumon sir ba autor ni mo to nagsaud mi og tubig
1: okay
2: pagkapaong na ako nang gisugo nga paungo na ang kuan dito sa tubigan ya mo naman to ning puyog ning agpas siya wa mami kay nya na ade nakakita ato makauban ni Victorino construction. Ng naade ko noy kutsil katong plumingko gitaguan de ko no nang haligi. Nya walan sad siya mo badlong kay layo-layo ra ba ang atua nila basin lang kuno panagana lang ba.
1: Mhm.
2: Ya mo nang tan lakaw pila ka lakang. Ingo na mas Victorino nga. Idunggap man kuni mo jo.
1: Diin man maigo ang pagdunggab ni Andres nga tan Victorino.
2: Igo ya dere. O dere sa tiyan lakos.
1: Kaduha da gidunggab.
2: Kaduha.
1: Ang imong anak anang panahon na, diha, nag-uban sila anang panahon na?
2: Oo, diha. Nag-una. Ako nagsuna ba, anak? Oo. Pag-ingo na gidunggab siya, iso rin akong bata, dagan, bantay mo makay. Nagsunod na sad ko.
1: Hmm.
2: Bantay mo makay ka ng dunggab si Rino. Motok, sibog siya niya. Dirime, kami na may gitiunan. Motok, gyapak na yun sa kong anak kong bato. Motok, riso siya, naginugdanay lagi.
1: So, nag-wild na siya kalit na way igong rason?
2: Oh, nag-wild siya kalit. Wadji away. Wala dyan.
1: Sa pagkagamay pa ni bataahan to nga nag-igsuon mangin mo ani, wag kakabantay nga mulay initon ng ulo ni? Doon ay kakulian ni bataa?
2: Wala asot. Kukabantay.
1: Or kinikaroon, wag mo kabantay mulay na usap ang niyang mga lihok?
2: Karoon lang.
1: Wag ni siya maka atraso sa una? O na kasuway na nagkapriso sa una?
2: Kana siya, sir. Outer ni, nakasuway din nagpatay.
1: Ah, nakasuway na sa una?
2: Katong iya, ang akong ang maguang anak gipatay. Karon among gikiha, nilayas man to ang kanang kuan suspek. Sa to pa wala rami, wala na may nagtagad. Nya ka dismiss. Wala naman may mukha, dugay ka nitong ha, nya. Karon nitaak siya de sa mga kuano ka tuig. Oo, walo.
1: Hmm.
2: Ya sang gipatay.
1: Okay, so ano yung istorya ha? Ang inyong igsuon gipatay?
2: Oo.
1: Kaya magwangan to ninyo?
2: Imorag ika magwang yun niya.
1: Magwang ni Andres?
2: Ni Andres.
1: Kisa may nagpatay?
2: Si Nelson.
1: Nelson.
2: Nelson Tausa.
1: Okay, so pagkamatay ani inyong gikihas Nelson pero wa na mag...
2: Wala na makuan ka nilayas mas Nelson, dugay man ni kuan.
1: So after 8 years, nipakita ang Nelson niya, mo nang gipatay siya ni Andres.
2: Oo, gipatay kayo ni. Tataak naman po siya diri sa amu, ilahan ni Jun, ni Andres, sa amu balay.
1: Hmm. Wa na po ni ikiha si Andres, nila ni Nelson, pagkapatay.
2: Wala. Wala ikiha.
1: Hmm. So nakapatay na Nelson na si history na yung nakapatay na?
2: Oo.
1: So initon siya ulo? Ano iya mo to napatay si Nelson?
2: Murag, lugar ko no baos.
1: Lugar baos. So, wa katilaw ka preso dai ni, kini si Andres.
2: Wala katilaw preso ka, wa mo po nila gikiha.
1: Okay, ingon lang, baos lang na, inana, muna wa ikiha. So, kat ato, wa ilain na nga mga, kwan nga na preso ni siya?
2: Wala, jo.
1: Di ni siya murag dunay problema nga magsubat-sugmat lang? Kakulian sa utok?
2: Wala man sa attorney.
1: So ngano man ikaw sa may asama na imong anak karon nga kalibiin ni kwan kinini ang Victorino.
2: Tuwa sa balay attorney kay nasakit man sa attorney dili naman punta na stroke man siya na sakit kasing-kasing.
1: Ang kini si ang ayang kwan so lukoy kay ni imong apo de karon wa nay amahan nya inahan na sakit kasing-kasing.
2: Sakit sir. Operahanan gani na attorney nya di siya pa opera. Wala gimik kwarta ton ni.
1: Yang ano mo apil man siya paong sa tubig? Kini yang asawa ni Victorino nga naman kay sakit ni unta.
2: Unsa ton ni?
1: Mo makasa kay magpaong sa tubig.
2: Dili ang kaning anak kang si Ronelo maoy magpaong sa tubig.
1: Okay.
2: Maguwang ani wala din naman kay kalakaw ton ni. Kaning laki kani maoy magpaong sa tubig ni yes, Victorino mo toy gitawag niya nga. Ato na ta do, magkuyugi ko do, magpaong sa tubig do.
1: Hmm.
2: O niya, insunod man po si Andres niyo sa kuyug ko do. Ako pong ina, ayaw lang kay lisod ba yan ito kay nairaprod agianan.
1: Hmm.
2: O niya, nilakaw di siya, huwag siya patuwa-tour ni.
1: So ikaw ni uban po ka dito?
2: Wala. Wala ko ka. Wala ko eh. Gibadlong rato na kung adigid pa kuyugo niya.
1: Hmm.
2: Nakalakaw na lagi mo pila kalakang atur ni.
1: Kisa may nakamatikod nga nagdaghin na giban si Andres?
2: Ang nakakita nga nagdag, hinigiban ka ng kauban sa niya Victorino's construction, kaya naaman.
1: Mm.
2: Karon nakakita siya nga, doon ako na ikikuha si Andres des may haligi, nagitakuban atong noog. Gikuha, pero wala sa niya badlo nga, kaya layo mong kaana.
1: Mm.
2: Basin, panagana lang, kaya gabiin na raba. Wala rin sa niya badlo nga.
1: Kung sa may sulti niya, sa niyang jatubang niya ang imong bana o ganing imong anak, nga iya tapong...
2: Wala'y tingog-tingog.
1: Aha. So ni naa siya sakit sa utok?
2: Wala dyan ko kakuha na turni kay di may mga igagaw dire dito kuno na sa ilaha. Niya na man kay dito higa. Niya na man kuno nga. Kanang dili na kay magtingog-tingog kuno.
1: So basig na usab na siya kinikaroon mag-uhay lang. Nga di na magtingog.
2: Lala... Ano patubili nga kuhan bili noong santo at lawa?
3: Sibana na kapino.
2: Okay, Sibana. Okay, Sibana.
1: Okay, anak ka pa. Usaban eh. Usaban eh. Wala na yung magutmi.
2: Kaya lagi ko noon. Anak siya na ako nga. Kung anong ka, Jun? Isa ka na magsigi ko ka na manguling ko ba? Magsigi ko ginom kape. Magdahal siya kuhan. Asa ko nung sa Osaka Adlaw, kaunong siya ang kapit.
1: Unya, why kaon kaon?
2: Wa, kaya naamas baul.
1: Basin og na gutma na, o nalain iyang utok, kaya sigig kape, tibok adlaw, nasa baul, why kaon?
2: Why kaon? Kaway asawa.
1: Why asawa din eh?
2: Gagmay pa kayo ng mga bata, atorne, gibiyaan sa asawa, kay sa kapuyo niya.
1: Pila kabuk anak niya?
2: Duha.
1: Ayaw man ang mga bata ron.
2: Ang mga bata ng eskwela.
1: Unya, kisa may nagbuhi sa mga bata, siya o ang asawa?
2: Ang asawa, pag gikan na ng lipin niya, attorney, ang bata ang kamagwangan, upay duha katuig.
1: Hmm.
2: Unya, ang kanang naay gamay, murag upat kabuwat, lima anak.
1: Ah, so gibiyaan siya sa iyang lipin, gida ang mga bata?
2: Wala, gibiyaan niya. Diyas, ang nagbuhi, kana si John John may angga ng mga anak, kana si Andres.
1: Mo'y nagbuhi sa mga bata?
2: Oo, mo'y nagbuhi sa mga bata. Gyo.
1: So, katong iyang asawa, asawa-asawa, mo'y nilayas?
2: Nilayas, nitaglaid.
1: O, yahay mo ni mga bata ron, naagya po ni Andres?
2: Naani ya.
1: Musa o man nilang ma-prison mo si Andres yan ni kalakiha ron?
2: Dako ng mga bata, ang usa, nag-eskwela o college. First year college, ang usa, mura grade 9, ang kamanghuran.
1: Musa may hinungdan, manakit niya siya kasawa, anong gibiyaan man siya siyang partner?
2: Ang panangin dito yung asawa, attorney, nasakit man na siya, naihubag. Si John John, mo itong madili na siya katabaho sa all, nagbaol na siya sa una.
1: Mm.
2: Karon, nanarbaho siya, tugristawdan niya. Naman kay mga kauban niya, igagaw po ni John, ni Andres, kauban niya, ni istorya man nga. Ang iyang asawa, magabi ko no, mulakaw lagi ko no, niya. Itugan po diyan ni Andres nga mulakaw, buntag na hapit mo uli.
1: Hmm.
2: Ano mo ito, wala siya ni uli. Istoryahan sa bana, kausara ni Nina nga. Kung sabi ka manarbaho, eh, ka nang mulakaw, mungka. Wala man. Ano mo ito, atorne, wala siya ni uli.
1: So asawa niya haya ron si Victorino?
2: Si Trino, ang ato haya sa Luna, Sitio Luna, Barangay, Mexico.
1: Asa man mga kabanay anay Victorino?
2: Naapod sa Luna niya. O pa man mauli, ato to sa kapilya sa Luna. Ayaan.
1: Hmm.
2: Pero o pa nauli, tapos kulinarya.
1: Oo ha. O sige, Paul.
0: Okay, Attorney Rupil, kini mauni ang bana ni Imidya niya, mauni anak. Niya gigukod ni Ilas. Ngayon ay kinakasuot ni Eskalpibunan sa oras nga alaunas kadlangan ng Torneo Rupil. Pertingit kita din sa iniubos ang mong gilingkuran nga payag-payag sa ubos. Kasaging nga gisuotan niya para di lang yun siya maabdan po sa dunggab ni Andres.
1: Mm-hmm.
0: Din siya. May nalang kaya siya maabdi in town.
1: Kasi nga lang iba na niya ng media?
0: Okay na si Victorino po yung nga ni Torneo Rupil.
1: Sangay di ay, sangay.
0: No, sangay.
1: Oh, so Victorino, unsa man kwa na pag gigukod sad ka nyatong Andres?
4: Oh, gihanan ako dungga ba to?
1: Gihan
4: nakakita man akong bata nga si Ronilo, gihapak niya ba to?
1: Oh, wa maigo paghapak.
4: Naigo, mao to nga ang si Ronilo gigukod na mo, gigukod na po datong suspect.
1: Okay, unsa may iyang sulti sa diha nga dugabon ka?
4: Why tingog?
1: Gitiunan ka kutsilyo?
4: Ah, nagtalikod mako. Nga akong bata may man nakakita.
1: So mo to yung gihapak?
4: Oh, mo to yung gihapak.
1: Diin man maigo, paghapak.
4: Naigo, sugan.
1: So mo to gigukod po ni mong bata?
4: Oh, gigukod.
1: Diin man kanidagan pa doon, Ronilo?
4: Diri sa kagapit sa ubo sa mga.
1: Huwag mo magbikil anong imong uyuan?
4: Wala.
1: O sa may nabantayan ni mo, murag na siya sakit sa utok, mutukar-tukar?
4: Dita makina siya mag-tingog, attorney?
1: Kanos alam mo kabantay nga murag na usab siya, di na mag-tingog-tingog?
4: Ay ka na, panagsaro na mula ako din sa ilang mama ko niya. Timing kayo na itong murag na siya ikuha ni mama. Pasyensya niya. Pauto niya, nag-dilinan siya ni bundo sa ilang mama.
1: Hmm.
4: Nga mga ito pagkakuha na nana, nagkuhaan may nagsawag big tubig. Kaya, wala man mo agas, among gitong, lalayo mo lang mong patinan na, kaya di sabo sa'yo, man, magpuyog may Rino. Kaya, naguna man ko na, sunod si Rino katong biktima.
1: Hmm.
4: Kala si John John, wako katuan, sunod di ay, mga ito nga, ikuhaan ko sa kong mama nga, ay lang pagpuyog kay Lizard Kindahan. Ato, maola, galit na ngingon masirino nga, gidunggab siya dun dun, to si Andres, maola to, nagkakuha na to nga, ang kuha niya nga, gidunggab si Rino. Ma, nituyok po ko, kaya ngayon man, maola to nga, patuyok na ko sa nituyok ko, speakers kuha, kani ako kamahan, kung siya kung ina, o kung manghot, ibalik mo siya dito sa dul sa karanteng, kaugana sa among balay, ako to diyan na gihaan mo, dungdat sa akong gihapag.
1: So, imong gihapag ko ba to? Yan, dagan ka, kay ikaw magigukod, may ikaw ka ma-upset, di makadapit mo dagan.
4: Dito sa ako sa ilang mama, yan. Niyob naman na mao to na gidagan ng siya sa smartphone.
1: So, wala mo mag-away gyud anang imong uyuan.
4: Wala gyud.
1: Ang imong nabantayan murag na usab lang ang iyang mga lihok kini karong bag-o.
4: Oo, mao na turmi.
1: Murag di na magtingog-tingog.
4: Oh, di na magtingog.
1: Oh, mo na kuyaw no di magtingog-tingog kalitag panunggab. Sige, sige, Ronilo, salamat sa paghatag panahon sa IFM ug DYHP. Yes, Paul.
0: Okay, Attorney Rupel, so mao ni atong pagkiginabi sa igsuon o maguwang sa suspect diri sa crime scene jud mismo no sa Upper Tubod pinaka tapusang mountain barangay sa lungsod sa San Fernando ining nahitabong patay Lunes sa sayo sa Kabuntagon. Ang bani speed pilot Jesus Ubampong, ako inyong radyo man Paul Lauro DYHP Tatak RMN.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo Boy Nationwide!
1: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa mga report. Paul, pali ako na ko Paul, ato ko na interview ho ng suspect, ato ako na gadali. Ano kalit na siya kalami ni Tawhana, ha? O doon ay problema sa utok gini, ha? Kining tawhana. No, atong tagag pagtagad, mahigala. O niya, arisa ta sa survey result ni VP Sara o sa mga nitabo kagahapon mga kagalaan sa impeachment trial. Alas 9, media na, standby sa tapagbalik.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
7: ACS. Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata. Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
9: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab Quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ng pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
15: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
16: Hindi na

0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
1: Atong attack na magila sa 9:36 na sa ato pa uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the Point.
1: O kini nga portion sa ganito mga kagilaan sa Sugar Troll, daghan karon adunay gyud pamati sama ining insomnia, constipation, high blood ug inguman diabetes. Kung ikaw na ani ini dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement mahigala dunay A B C D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Din gikan gyud sa mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. Mo na makatabang kini sa mga naglisod sa mga pagkatug sama ining insomnia, constipation og makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mohinungdan ining diabetes. Mong sama kanato matag adlaw nag Sugar Troll.
2: Straight to the point.
1: Atong balikan ning survey result mga kagilaan, pos dili pa mga higala kining sako nang giingon ni ata mga higalay kining endorsement ni BBM sa sunod nga kandidato kana kung dunay election ha. Medyo di ba kani case of death. Kay negative man iyang rating mga higala unya gawas ana naay problema nga mangandam ta sa El Nino ang iya mga higalang pangandam kay papaliton man tag balde mura og nakanahona si kasamang kesos minya mura maayo siguro inegosyo og balde ro mga panahona ay asa man to pamahayag ni BBM ato sa kanong paminawon kani
3: after that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do and everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children. So that's that water supply. Then we started to talk about cloud seeding, the cloud seeding for certain our experience.
1: Kini mga tao ron, naghay mga memes nga gihimo ining baldi, mga higala, ha? Mo na giingon, nakapalit na ba og baldi ang tanan? Yaw, daghang kang balde. Asa mo ito uban nga nagpa-pictures balde? Asa pa ka rin sa BBM, nagkao na hinog balde? Unsa pagpangandam sa El Nino, andam mo balde daan ha? Kaya inig na ay uwan, isawad nyo daan. Ato lang yung agi kato katawa. Daga mga memes, ani day? Saman to ba mga memes niya, names? Hasta pa mga higala tong, asa to na pa-pictures balde? Mapa-picture na siguro po tag-balde, ani kay? Muna ang pangutana, nakapalit na ba og balde ang tanan? De, ibalik ko nung gamay ito yung pamahayag doon, eh, rewind lang ko nung gamay doon. Ito yung gimension nga, kwan na, mapalit ng tagbalde. Mora, di isa, kwan, papaliton lang tag mga balde. So, rewind ko nung names, rewind ko nung names.
3: After that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children. So that's not the water supply. Then we started to talk about clouds.
1: Natay mga pictures na lain nga na himo naman yung mga tao hinoon na nagpa-picture sa naay balde. Abay-abay na yung balde, Hanims. Napakaila yung pictures niya. Nga murag katong siki nga nagunit yung balde. Naka niya. Sama niya, kaniogi, himuan pa hinoon sa BBM. Mahigala o ga Kini mga AI na siguro ni Andy Day, no? Mga AI na nang gibutang, as tapas ni BBM, nag-look doon na balde. Ato lang ang agi kita katawa, mahigala, arita sa survey result, me, ha? Ang latest survey result, ang table dong, at ipakitag balik dong, kay aron nga ato ma-explicar o maayo. Kay atong ikumparar ang una, ang first quarter karong tuiga nga survey result. Ang kang Sara Duterte doon ay 43% ang iyan nakuha. Pag second quarter, kaya first quarter o kama na, January, February, March, muna ang first quarter survey. Ang nakuha ni VP Sara 43%. Sa second quarter, nagsugod ng impeachment. Ang kuha ni Sara 49%. O niya, karon ang latest, mas itaas pa mahinoon. Tanawa na doon, table doon. Muna ang latest survey. 50% ang kang Sara, gisundan mahigalas kang Robredo, 26%. Nisunod mga higala, si Rafi Tulfo, nga dunay 12%. Unya, gisundan mga kaigalaan ni Risa Hontiveros, nga 3%. Gibo Chudoro, 1%. Vince Dison, 1%. Benji Magalong, 0.3%.
2: Straight to the point.
1: Wa man madutli sa rahinoon mahigala sa kwan. Tag-usa ni. Tag-usa ni mga higala nga dunay tao nga maoy subject sa impeachment. Mao pa ni saka ang rating. Kay katong panahon mahigala nga si Irap gi-impeach indakin, nag-anam og kaubos ang rating. So ang mga tao miingon na nga angaya na gyud nga i-impeach mo to pag pagkagubot diha pa ganito kinumdo mo nga napa sa lower house. Gibasa mahigala ni kanhi speaker Manny Villar ang articles of impeachment. Inumdong kanay? Manny Villar may nagbasa. Unya kadto si Congressman Dilanggalin iya gibabagan na pabasa, Mr. Speaker. Awa na gyud oi, gibasag tiwas ni Manny Villar. So nasend gyud ang articles of impeachment ngadto sa impeachment court. So tensionado ang Kongreso at the time, ang lower house tensionado, tuloy-tuloy na. Ngadto mga higala sa impeachment trial, wa kaabot gani nga ang defense nakapresentar sa ilang ebidensya. Kutob ra sa prosecution, wa pa mahuman ang prosecution o present sa ilang evidence kay gusto sa prosecution nga ablihan tong sobre. Mibabag man ang defense. Pagbabag sa defense, voting ang mga senator judges. Pag-voting pa mga higala, ni Daog, nga dili pablihan ang kadtong envelope ni Irap. Sunod-sunod na mo ito nag-trigger, may walk out ang prosecution, laho sa EDSA. Asos, people's power na yun. So inana, katensyonado at the time. Ang kalainan karon kay pablihan ang bank account si Sara Duterte, ingon na defense, dili. Kay violation na sa bank secrecy law. Voting ang mga senator judges. Pag-voting, Daog. Nga pablihan. At man yung ablihan ron. Amlatanan, ablihan. Wa may effect day. In fact, na yung nakasulti in Rekin nga, katong ang Irap unta to, kung wa palang tumabagi lang sa defense unta maayo. Nga pag-voting, panalitan, pag-voting, ato daog yapon ang prosecution at the time. Nga, ablihan. Yan, ablihan yun. Actually, wa naman tatoy diferensya dito itong envelope unta di ay. Mao'y nagka-trigger to sa people power, pero why hinungdan tong envelope? May pwede pablihan na lang ito. Sus, na-disgust siya kasi Irap kay naagay na maliya, nga nung di mo sugot ng pablihan. Ha? Tuloy-tuloy na. So, pero ang rating ni Irap at the time, nag-anam o kaubos ang rating ni Irap. Grabe mo sa itong testimonya ni Chavit Singson, day. Nahatod sa kwarta ng itong Irap. Kato, grabe mo gito. Kaya doon naging kwarta waiting money. Kwarta gika sa witing. Nagihatod ni Chavit Singson ito Malacanang. Nagitestimonya ba? Kinigod wa may nagtestimonya ron nga doon ay malimalita ang kwarta ang gihatod ni Sara. Nauntas grasyoso, di man po nila i-present sa impeachment court. Unya, natubag man mahigala, diregi present sa Prescon. Tubag po Sara sa Prescon. Tubag po si Jeff Tupas sa Prescon. So na, actually, wa na yun. Ay, namutuon ni grasyoso. Kay, katong kang Irap magod, grabe itong testimonya ni Governor Chavit Singson kay naghatod sa kwarta ng Irap. Kani unta, grabe nang tani karon nga, nais gasyoso, naghatod ng kwarta ni Sara. Kana na unta. Di man maka ku ano man la i-present, so meaning ang prosecution mismo wa mo tuo ni Gasyoso. Ato di wasog isgot ng manlamang pipila ka pahinomdom. Takna alas 9:46 na.
4: This time check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
5: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
5: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
4: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga kulang sa
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
1: Atong takna may kalas 9:49 na sa ato pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Now, ang kalainan, panahon ni Irap, o kanon kang Sara, si Irap mga higala samtang nagdagan ang impeachment ni ubos ang iyang rating. So, ang mga tao, gusto na po nga i-impeach na, i-convicto na si Irap. Muna yung naitabo. Muna nga pag-ingon nga people power. Ah, people power na yun eh. Naitabo gan ang people's power. Mga higala, panahon ni Irap. At the time, napapod noon si Cardinal Sin. Dako mang factors Cardinal Sin. Kaya duha ka people's power, gan mga higala nga naas Cardinal Sin, tagak gan mga presidente. Kanto si kininiang Marcos Senior. Naas si Cardinal Sin at the time, tagak si Marcos Senior. Ikaduhang people's power mahigala, Irap, naagya po si Cardinal Sin, tagak si Irap. Ha? Pero muna, kadto mga higala, paablihan ang bank, katong envelope, nagvoting ang mga senator judges, daog, nga dili paablihan. Ang kalainan kay Sara karon, paablihan ang tanang bangko ni Sara, nibabag ang defense, pero daog ang mga senator judges pagvoting na nga, paablihan, agiablihan. So, may effect dahil na human na mag-abli ron tanan niya yung taas mahinon ng rating ni Sara.
2: Straight to the point.
1: Unya, panahon po ni Corona, mag-iapon tuloy-tuloy na ang mga tao at natayang pag-survey ni Corona mahigala ni ubos ang iyang rating in the kin samtang nagdagan ang impeachment trial. Amo na dililisod sa mga senator judges pag butar nga i-convicto nila sa Corona. Kinikaroon kang Sara, first time manidakin niya ni ay ilang i-impeach. Unsa bang kalakiha mga higala nga. Ang ilang i-impeach, ang ilang i-boot nila mga higala ang i-convictos impeachment, mabay pinakataas o rating hinoon. Sa tanan mga higala nga naas gobyerno, si Sara Duterte pinakataas o rating.
2: Straight to the point.
1: Kanang mga senator judges, mubo o rating ni Sara. So mo na ang nakalisod aniron, kisa may papahuao na to aniron? Ha? Nga, ang salig sa mga tao na amahin ng Sara Duterte ng kalakiha.
2: Straight to the
1: point. Niyo, ito, tanawan ang yung table ha. Dili ni ako, ang naghimo ini ang SWS, oh no, ang Pulse Asia. Tanawa oh. Sige names, ati ibalik names. O, kaniyo. Unsa may pasabot ani? At tanawang demographic ha. Kining sa NCR, pwede mo mabuta nga gilo ang NCR, no? Kining NCR, National Capital Region. Mamani ang mga areas, imo nito ibuta nga gilo, ganyan, no? Katong Tibuok, 50% kang Sara, 26% kang Lenny, 12% kang Rafi, ay ipataas lang dong, ipaapadong sa ubos lang dong. O, kana. Kada nga kulom lang sa NCR lang sa nga kulom. NCR lang sa nga kulom, padong paubos. Para ito ma-emphasize. No, ha? So, kana dong. Okay. Sakto na, Nims. Thank you, Nims. So, sa National Capital Region, talawahan, Luzon eh. Daog mga higala, Sara, sa Visayas, Mindanao, ato na isgutan. Pero Luzon pala ito, ha? National Capital Region. Sara Duterte, 40%. Ang kang Lenny Robredo, kung nasunod mas Lenny Robredo, 31%. Sa ito palabaw si Sara, og 9%. Niining puntuha mga kagalaan. Labaw si Sara og 9%. National Capital Region na naha. Sa ito pa sa Metro Manila, NCR mismo. Daog Sara day. Dito sa Balance Luzon, taga dito man si Lenny Robredo, BBM, taga dito man. Talaw, arita sa Balance Luzon. Kaya na, Rafi Tulfo, 14%. Reza Ontiveros, 2%. Gibo Chuduro, 2%. Dison Vince, 2%. Magalong, 0. So si Rafi, way nadag-an eh. At least Robredo na inadag-an sa Balance Luzon. Tawa, arita sa second column dong animes. Balance Luzon. Okay? Balance Luzon. Kay duha man eh, kay naku mo kaneng Luzon God, yan agang kay Butante, ba manang giduhan sila. So na'y survey sa Balance Luzon, niya na'y survey sa National Capital Region. Okay, Balance Luzon. Pila may score sa Balance Luzon, may galaan. Maunin. 28% mga kagalaan ang kang Sara Duterte, 36% ang kang Lenny Robredo. Sa ito palabaw, og pila. Labaw og 6% and again. So nakabaos may gala si Lenny sa Balance Luzon, pero ang iyang baos, dili kayo dako nga tambak. Kay pila raman na mga kagalaan. Oh? 8%. So sa National Capital Region, daog si Kwan, 9%. Pag-abot sa NCR, kabaw si Lenny, daog sa 8%. So pag-abot sa Visayas, sa Mindanao, giltambakan. Eh.
2: Straight to the point.
1: Si Rafi Tulfo sa Balance Luzon, 19%. Si Ontiveros, 4%. Unya sa Sigibo, tag 1% na lang. Okay. So at least si Rafi Tulfo, taas-taas sa Balance Luzon. Mas taas sa Balance Luzon kuna sa NCR. Ano ito sa Visayas? Tanawa Visayas dong. Kana ang sunod kolom. Visayas ha? Visayas, Sara Duterte, 56%. Lenny Robredo, 28%. Pirting layo ang mahigalas biya. Unya si Tulfo, 8%. Visayas ha, 8% Tulfo. Risa, 3%. Wa na, single digit naman yung uban. So ang magbangga gitan ni Lenny Robredo si Sara. O dili mo dayon udagan si Lenny mat na unsao na lang. Ha? Mindanao, sus pagabot sa Mindanao piting lubunga. Kanawa ko na Mindanao. Sara Duterte 92%. So si Lenny mahigala. 2% lagi tao yung nakuha sa Mindanao. Mo ni problema ron. Kay pag-abot sa Mindanao, lubong-lubong gisla. Rafi Tulfo, taga Mindanao man Rafi Tulfo day, 1% ra. So wala mo follow nga si Rafi Tulfo taga Mindanao, nga ang taga Mindanao mo butar niya, tawo 1% ra. Ang pangutana ani mahigala kung ang election himuon karon no, of the people on this list, whom would you vote for a president of the Philippines if the May 2028 elections were held today and they were candidates? Sabi niya saya pa, niining mga tao nga nakalista, kinsay imong pilion pagka-presidente sa Pilipinas kung ang eleksyon sa 2028 himuon karon. Unya kining mga tawhan na may mga kandidato, ha? So wa mo follow nga mukuha ka bisag ibutanta. Isa mag-ipon si Lini og si Tulfo, ibutanta lang para nga naay representative sa North, unya do na po vice president sa South. Di man makadas Tulfo. Ano man ang appeal sa ni Pacquiao ani? Sa vice presidential ko na appeal ba sa ni Pacquiao? Aton susiyo na kay mao ba toy plano-plano sa nya ang huhungihong nga Lini Pacquiao. At least si Lini sa Luzon, si Pacquiao may muda sa vote sa Mindanao. May nalang magkakuha po butos Mindanao. Tanawon, turon, tataon sa mga vice presidential. Alas sa presidente sa. Okay. Namunay mahigala ang resulta. Arita sa demographic mahigala sa mga nang buto. Niining maong survey. Tanawa na good ang kwandong. Arita sa ABC. ABCDE. Punahon to sa nang idong. Abutang ikulom ko ng E. Itong yellow lang yapon. Kaling class, class. ABCD. O, kanang E, kanang E. Sa E, muna yung mahigala ang masa. Masa ni. Kating katapusan dong. Kanang E, eagle, E. Kana, kana. Di aman o pagkalubung nga mahigala nila. 68% sa masa daog si Sara Duterte. 20% ra mahigala kang Lenny Robredo. 6% kang Tulfo. 1% kang Risa Ontiveros. Nga kining masa, mao man ni masuko ni Duterte unta, kay mao magkani nga war against drugs, war against the poor man ka. Nga ano man nga ang mga pobre, ang katawhan ang masa, daog man Duterte, pati yung magadaoga. Gitambakan man sila. So man something ni nga, scientific man yung survey. Ah? Ilan nga ako naon dahil nga, murag, basi kita'y sayop, siguro di aning kalikiha eh. Kay mao man ang ipalutaw nga ang war on drugs Duterte daghang ginasuko ato kay war against the poor to. Kung war against the poor, ngano ang mga pobre, ngano ang masa, ang mga yanong tao nga kining class E. Kamaon tang basa ani may gala kay naman ko ni mga survey sa radio inani day. Muna kasabot ta asa dapit ang DYHP kusog pure buyag lang. Pure buyag no mura tag ang DYHP mura pug Sara Duterte day. Across all categories. Pure buyag lang masa. Gikan sa masa ngadto sa mga professionals. Dito sa Cebu lang ha. Ang DYHP RMN Cebu kay FM magipaminaw. Wala na to. Ug atong i-discuss ina ni ba. Mo nang inigbasa ni mo demographic nga kwan asa man ta dapit sa ariba ta sa mga kwan. Kani ato o kani kang Sara o. Balikan to kang Sara. Dito sa mga squatter areas. Daog Sara. Asta mahigala sa class D. Class D dong, tanawang class D dong. Okay. Oh, class D. Ato ipadol ay lang ipakita ko na umbe para maduol-duol lang. Kana. Oh, 48% sa class D. 27% ang kang Lini. 13% ang kang Tulfo. 3% ang kang Risa. Ilang gibo magyat tag 1% lang yun. Unya pag-abot sa ABC, alin na sa mga upper class? Upper class gikan sa middle class, ABC, mga professionals. Tanawa daw ang mga professionals dai. Daog gyapon sana. Ari ka sa mga professionals, ari ka sa mga upper class, oh, tanawa, ABC, kanang ABC dong names. ABC. Kana. Oh, 44% ang kang Sara Duterte. 29% ang kang Lenny Robredo. 6% kang Rafi Tulfo, 6% may gala kang Risa Ontiveros. At si Risa, in fairness si Risa, sa kininiang kuan, sa ABC, sa upper class, tas taas po si Risa, naka, at least naka 6 ba? Layo ro gyapon ni kumpara kay Sara pero ubita-bita na lang kay sa masa may galaw 1% lang magisa. Ah, kare ya sa sakuan mga professionals og katong naa sa kining mga ABC mo ni nagpuyo og mga high end subdivisions katong naa sa mga subdivisions dai mo ni. Nya mga professionals naa sila sa ABC. So bisan sa mga professionals si Sara Duterte maoy daog.
11: Straight to the point.
1: 44%. Ang kang Lini 29%. Pero mo ni ha, si Lini giyon mo ay dool-dool na. Mo na ilang kumbisyon, panalitag mag-eleksyon, si Lini may kumbisyon nga dagan giyon kay waman tayo ka-sangka. Ha? Pero kining pagtaas sa rating ni Sara, gitambakan tanan across all classes. Daog si Sara, across all classes. Mao po na yung hinungdan mga kagilaan nga malagmit. Ha? why election? Kuya Juan, mas BBM ane. Agoy, muna og Sara, mabawos, mangyod ni. Di man yung madahag, sorry-sorry lang. Kaya kinisara na ba, may job. Ha? Matod pang Duterte, mahigalang amahan, ngap ka na Sara, mas grabe pa na nako. So nahon ang BBM, agoy, mabawosan, mangyod ta ane. Muna yung nakadelikado, sad. Ang samay advantage yun yung taas o rating, Sara, kung nag-eleksyon, nagway eleksyon. Ha? Pero kinipon nga rating, mo po ni mga higala ang magkapahuna-huna sa mga senator judges, ang ilang pressure, pressuron sila nga ikonbikto ko Sara, maguna-huna sa sila ane, o makonbikto Sara, delikado man tas Mindanao. Kaya kanan ang godaan nga rating o 92% si Sara Duterte sa Mindanao, si Lenny Robredo 2%, sa to pa o mudagan kag senador o niya imong binuangan Sara o konbikto. Nga re-electionist ka delikado kag masiro sa Mindanao. Na karon og mga senador ka mudagan kang mga re-electionist karon. Daghan-daghan na ba ni mga re-electionist? Og imong isugal ang imong kaugalingon, imong tanggalon sara imong patyon siya politically, kung dituho ni mo di nakadagan, imong redesign sa imong kaugalingon nga di na po ka makadaog. Mao gina mahitabo mga higala. So dili nila limpod in the part sa mga senator judges. Kaya mga nahuna, mas lamang kagilaan. Inyong binuangan si Sara, bumirang na, mabalik na ni mo, mura nagbinugha ba nga, inig, ang binugha, mabawas ba ki? So, kini mga higala, maong nga survey, na naman, naka-full-blown trial ng impeachment. So, why effect? Why effect? O sa mga batanon pa na nas daplin-daplin, why effect? Naka-full-blown trial ng impeachment, mga kagilaan, ang tuyo, yun ane, smear campaign man ni Batok Sara. Diapay impeachment, diapay NBI, mga kagilaan, mapapriskon po iya si Matibag. Eh, kining kang Matibag nga priskon para kang Rodolfo Gracioso, di naman ipag-impeachment. Dalawa, man i-present ang si Gracioso sa impeachment. Yan na pa yung mga bahay ko nung saragi pang present nila. So, smear campaign yun eh. Aron niya mo, muubos ang rating sa Sarawa, man. Oh. Kini mga higala nga rating, mauni ang makapapugong sa mga senator judges mo na maglisod sila decide. Lahi magod sa una nga kadtong mga subject for impeachment, palang corona. O ikaw mo eh, senator judge at the time, paingon nga kumbiktuhon sa corona, niubos naman ang rating. Ya pag trial po nalkansi kita sa corona dai actually dai pag trial nalkansi siya kay kadto man to na nadihados lag ilang di present si Conchita Carpio Morales nalangan ng Dios corona niya human sa corona gi present sus nag wheelchair oi naghilak ba is corona dito sa impeachment court no medyo luoy to tan-aw sa corona may gala so kadto mga senator judges sayo nila like, i-decide konbiktuhon kay wa may political followers pod kadto sa corona wa may political bailiwick. Supreme Court Chief Justice man to, mga higala, di man to politiko. So why mo laban? Nya, wapang mo uso ang social media at the time. Ha, wapang mo uso ang social media.
12: Straight to the point.
1: So kung ilan dauton si Corona, why makabaos? Karon, huwag imong dauton, sana mo baos man ang mga tao may mo baos social media. So mo na yung nakalisod ang dapita ron. Ha? Unsa man nila, naanay, sugod ang kwan? Awala pa? Sa kwan ni Abin ako ning... Kaya karon last day naman ron sa impeachment trial sa kwan. Eh, kaugmawa na trial sa time na po sa defense. So, gahapon tong last witness nila. Ang last witness, impact ginunta. Pareho ba sa kakuruna, ang last witness nila na gipresent ni Dekin, o last two witnesses, dako impact kay limang kaadto si Conchita Carpio Morales, ukay man gito. Mo'y naka-ukay itong testimonya ni Conchita Carpio Morales. Kani mahigalang ilang katapusang kwan, taga-BIR, wa maka-epekto. Nya si Kim Hinares na po hinuoy nagkuan gi-interview si Kim Hinares. Ikaw si Kim Hinares may gala former BIR commissioner nga. Wa magkadimaong BIR. Murag nagkaluya mahinoon mahigala na dugay ang impeachment. Wa naganahi ang mga tao. Hasta mga prosecutors gani mahigala. Murag nagluya. Daogon lang mahigala nila branded-branded yung mga bag. Askang di malasa mga kagilaan. So, kining sitwasyon na ron, makapalibog ni sa mga senator judges, pag convicto na sarat tungkol kay dunay pressure, malagmit, ilang convictohon? Malagmit. Kay otherwise, umingoman nga, di ka mo convicto, mapriso ka. Tanawas Mark Villar bitawon, ibali naman mga kagilaan sa majority. Ha? O niya, si Loren Ligarda, pwede itong muuli si Loren Ligarda. Why maglabot niya? Basta kayo balhin po sa majority. Nya, kini mga higala nga mga salida, murabas lang ka ng kini mga tawhana, na ay tilon niya, gipatanaw tag salida sa impeachment. Sa likod sa tilon, nagkagubot, ang mga tao nga nagtanaw, ni anang impeachment, nakakita po sila na hibaw sa unsay nitabo sa likod. Masama itong bot-pasabot. Nga, tuod ba, naanang mga senator judges din ha, ilang ipaubos, may galang threshold, gikan sa 16, mag-14 na lang ko no, although questionably pa na. Pero, kahibaw ang mga tao nga, nga naman yung namali man yung mga senator judges. So, muna yung muna kita niya, Mark Villar, nibali na, pero kahibaw taon sa'yo nasa likod, nga nung nibali si Mark Villar. Kahibaw taon sa'yo nasa likod, nga nung napriso si Marcolita, nga nung nangapriso sila si Jinggo Estrada. Kahibaw taon nga nung nasa likod, nga nung tuas Lorin, naahat o pa-check up sa Europe. Di man mo ma-underestimate ang mga tao. Nagtuo sila diha nga, kani ato salida mo ni. Ah, ipaubos na ang threshold. Pwede lang makonbikto sana, pero mo bumirang ni sa mga senator judges. Muna kini mga senator judges, malibog pa na sila. Nara nila og ilang konbiktuhon o di ba? Now, kung konbiktuhon nila, malagmit pod. Kay kini kong rating ni Sara ron, posible magod ni mga kagilaan nga, why election kini rating nga day? PBM kuyaw ni, election ta sigurado na matang pildi aning atong manok. Sigurado man daog Sara makabaos, ah, kita na po ipapriso aning kalakihan. So kung kani nga rating ni Sara, why election? Pero malagmit kung ilang konbiktuhon si Sara, malibil ang playing field. Kay kisa may nagsunod ni Sara, Lini, Tulfo, so na sila chance. Ah, tanaw sir, kung mawagtang si Sara sa equation, malagmit si Lini dunay dakong chance, si Tulfo dunay chance. So, mamili ang mga tao. Dili konbiktuhon si Sara pero wa election, wa gyapoy gamit.

0: Ang dakong pangutanan lang din ha. Kung nakonbikto sa radi na kadagan, so kaya hay sa Sline, sa Tulfo. Ang pangutanan dako, kanang 50% ni Sara, di ba na umbalhin ni Basti? Mao na itanaw nun pa, although di pa na sigurado, sad. Kaya wa may lain yun, kung makonbikto Sara, apubos man ang Duterte Camp o panitag kinsa ilang i-feel di aron. So ang dakong pangutana, kanang kang Sara di karon nga rating, pinakataas o rating, kung wawagtang si Sara sa equation, pwede ba nang mabalhin nga itong Basti? Pwede ba o dili? Muna yung akong pangutana. Pero nang tayong oras, Michael, tiwason talang naghisgot ni Kaugma sa atong papanag-uban din sa atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Alis at ang laylin ng Rabanes Aligadas, Dekin. Mga nasakpang na minos, DYHB, busa magandawat, mapalipay, gikan sa ang CBNan, kining a portion told kanato, Miguel, sa DTX 500. Taas pa ang presyon sa mong dugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes, kaunyawara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sana kalason nga nung nag-hypertension ka o itawag ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa saman, pagkaputol sa tiil o bisan pa gani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan na gulat na pa nga makagrabi mong kondisyon. Mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, yun ay charantin gikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Yes, Lailen, kumusta rin, Lailen? At mga nasakpang naminaw sa DYHP o GAFM, busa magkadawat, mga palipay, gikan sa itong Sibianan.
1: DYHP, RMN Report.
2: Mayong punta po sa ito sa mga regimen Atty. Rufil, balik din sa Cebu City North District. Dinayang grupo na sa mga karawat sa tumapahalipay, nga bugas, og chorizo. Isip ko salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. La Virgilia Olarte, Benecrida Toco, Agripito Midoria, Leno Babatuan, Benedona Mendoza. O karon, ang sa ikasingit ninyo sa DYHP. Sama na ko sa mga Julius Balilugay doon sa 93.9 IFM. Kinisi ka sa mga Lainin Ramanis Arigadas, DYHP Tatak, RMN.
0: Okay, salamat Lailin Ramanis Arigadas sa mga report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan. Anaminaw sa DYHP, busa na kadawat ng mapalipay sa atong Sibianan, gikan sa DYHP o IFM. Kaya nga portion to gyan sa pagkalato, may gala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan ngayon kayo doon na mga toxin sa imong lawas, mong dilik ka regular nga makapagawas imong hugaw, dugay mahilisan o mabutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o lutalutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o kapagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas o maangko na mayang panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Okay, may gala. At ang iunyang gabi ay ang sincerely at Arlene at serving ito sa Jess ang taknas kagabion o Jess ngayon sa 12 ang tulumanong Street to the Point Evening Edition o ba ni kasama nga Binji Tanghian. Sa ngans, kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Akos kasama ang Rufil Fernandez Manyok, manamilit ka ninyo panagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
4: Tatak RMN!
5: All the time, RMN kami.
4: Tatak RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tatak RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tatak RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one.
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall

0: official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po. Makakarating pa rin sa'yo.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
3: Ako'y pasul tihon. Ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
4: Kun ako sa pagpasul tihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
2: Kun ako ang pasul tihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasul tihon, dalit sa RMN.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one, bundle deals, and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Poster Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
3: Para sa malipyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Balik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. TJX 500.
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TJX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TJX 500.
2: TJX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayo na ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
6: We believe na ang oxygen may number one na tambal gamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa ka tanke, compare ato aluminum sinaw kayo.
5: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
7: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
6: For those hospital owners, ako matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa amo kumpanya.
8: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka? Basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May vitamin D3 pa ka!
9: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene, matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: kaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Kung maninda ko diha, may asaan sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
2: Basin bayag mabatan noon kung balik, ana, ha?
3: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
2: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
3: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Kodyo si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, akong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, akong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
8: Fast acting calm and cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nila Intinado, Pro 4, Malicia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta yung bayad kay 30 mil man. Mata kong sigmo na, ginutuloy ko kung sa akong angay, tumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun ako. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabag sa atong kinabuhi.
11: Makabuhay.
12: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
13: Hi! Hello mga kasama! Kinigay po ninyo Kuya Joel Binsi, kauban sa ko partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa talang mga kagsunan mga kasama, awhagong ka mo magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto gini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaan sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngaan na miding. Kinigibuhat ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaya galaan, ang ato magtatampo si Miding.

Kini akong bana na agin siya'y pagkaparaw. Ang buto kung saan ang style niya, balagot baka ni nako o maunog yun niyang abilidad. Pero araw inyo masayran yun no kung ano na problema ko ani, ingon mangod ini ang mga panghitabo.

0: ka biliba ginagod ni Blake. Tanan akong hurot bilib.
1: Karaan na kay nang imo binok.
0: Grabe daw, grabe.
1: Way bag-o ana, ilisi na, karaan na kay naong nimo binok.
0: Ikaw sad ba imo mga kanta bag-o ra. Sige lang balik-balik kay dahil mahal kita. Ha?
1: Way magbuot, ako mo ni kanta.
0: O lagi mo halagi. Anya, Arabic tao, mahugat mo yung kagayon. Sabot, mahugat yung
1: kagayon. Ano na mahugat ko? Sa may problema, day anak?
0: Ay, may kuan man. Kanang kwerdas nga mabugto, anong style ni mo?
1: Ah, mo ba? Kwerdas mong mata.
0: Ikaw ba? Bitaw day, kuan ba? Kanang, doon ako ipunta na ni mo?
1: Sama na.
0: Kuan ka ng panglitan ba? Masakpan ko ni mo nga doon ako ilayin. Oya, saan magsibuhaton na ako?
1: Ah, mo na higayon na binok nga magkabuwag ang atong mga daan. Mabungkag ang atong mga tadhana.
0: Bungkag tadhana, ha?
1: Yes, magkabuwag na gitaan ang dapita binok.
0: Porbida, macho na yun kay kadayda. Dili kasama sa unang mga pag-away ta, murag gubat sa Iraq o Kuwait ang atong away. Pero ang imo karon magbuwag na dito, no?
1: Ay, uy, magbuwag ta, uy. Kaya ang imong babae at tumanas sa ospital sangko. At tuka ako at sa kusprisuhan. O niya ikaw, sementeryo masagla.
0: Ha?

0: Nang Patrick, ayo. Nang, naay shampoo diha, nang?
1: Oh, samang shampoo hot miding.
0: Ay, siyempre, nang kanang mabuwa.
1: Okay nga, no, diay miding, na ada shampoo di mabuwa.
0: Naama nang.
1: So, na shampoo ha?
0: Kanang dili masagulag tubig.
2: Huh?
1: Ay, pagkakidot. Natakda naman ko sa bana ni mo miding. Ay, natakda na dito ka sa bana mo. Unsa na itong banan ni mo, naayo na to. O niya, ikay mo sunod.
0: Ah, lisod po itong iyahan ng oy. Wa man to'y kaayuhan.
1: Hanggaw man kami ding, oy. Ay, na pa, unsa gato'y imo.
0: Tagay kong shampoo na, niya mapalit akong bugas, 5 kilo.
1: Oh, kanara.
0: Magunahon na sa ko sa uban akong kuan nang ha, palito nang ha. Kanang, mangdilit sa ko dili sa kong utok nang.
1: Uy, kuyaw. Basig ko ano eh, na-virus na ng imong utok, Miding.
0: Virus.
1: Sa to eh, 5 kilo to, no?
0: Yes, nang.
1: Okay, diot kay magtakos ko.
0: Ay, paita ni pobrita. Mantin nilang tagkinilo. Dato pa ko, sinakoon taning bugas ko.
2: Ayo, dahay, may mong utak na dahay. Asa mo yung bahay ni Miding?
0: Kisang Miding?
2: Miding... Kasa miding kangkang.
0: Ay, ilang miding kangkang? Naradis unahan, kaya na itamtak sa may pultahan mo ng ila.
2: Okay, laday mo, ma'am.
0: Ako bitaw na.
2: Ha? Huh? Mang kamusulti da yun, nga ikaw di na.
0: Oh, bahay mo sa imong gipangita.
2: Ha? Huh? Klaro, kasulti,
0: eh. Ikaw may way, klaro. Nga na dayon sa madayon mong tuyo na ako.
2: Madingil ko.
0: Ay, wa man ka magsulti. Wa na lang noon takatago ni mo.
2: Plano di ay. May plano ha?
0: Ay, ba di ay plano sa imong mata? May plano bitaw ko nga mubayad bitaw.
2: Ah, gibali, biyad na yun. Kanahan. Mag-una ko ha. Mag-una ko ha. Bantay di kam sunod.
0: Tuwa man ito kumbana. Sila ay paningli. Tuwa man yung kwarta.
2: Umuha ba?
0: Yes.
2: Ah, sige. Bantay di kam sunod ha. Sunod na yun ha.

0: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na suwayan na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata, unya nang atol pa.
10: Fix it with Alnex.
11: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana.
12: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
10: Fix it with Alnex.
12: Source: IQVIA PMDI 2S 2025.
13: Unilab quality yan.
12: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo kugos, karga ug duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug daron with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
19: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paghagis bila-bila herbal oil?
20: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
18: Sa paghagis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads.
22: With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
23: EQ Pants. From day one to toddler, i-cutinyo mo.
24: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Usa ya to.
1: Boss, ni ako kay maningil ko.
0: Ha? Usa mo nang paningil ya?
1: Ang sakit to bang ikuha ninyo nga vacuum cleaner?
0: Vacuum cleaner? Huwag ko bang tayong nangami vacuum dre?
2: Ha?
1: Na, ayaw binuang boss. Uy, magkihabi at taan eh.
0: Ha? Magkihabi?
1: Magkihabi ako.
0: Purbidano? Ano mo magkihaman man yun? Ha?
1: Nalimot mo, ha? Nga may nakuha mong vacuum cleaner?
0: Atebe, suga naman naman. Suga.
1: Ako, sir, sultihan na, ha? Ako ang tao nga dili mahadlok. Ako ang tao nga mao'y kikahadlokan.
0: Ha?
1: Ano man tao niya? Ha? Inigagin ako, managu na.
2: Ha?
0: Ano managu? Tago, ina. Sige, mdingil mga utangan man yung mga tao niya.
1: Oh, huwag ko'y mahim, sir. Huwag managu na, sir.
0: Una ako, mitago ko.
1: Awa man kayo utang, sir. Utangi ko, be. Iba ikaw nga niya. Una-una kagtago-tago.
2: Ha?
0: Ngawad.
1: So, ay ikaw utang, ha? Di ba ikaw mo yung unang mutago? Ili kita ni muna ko.
0: Ay, wida mo giro. Ayan ka na. Patanga ko, be. Anya, tanaw na ito. Magukuro. Makuro mo ni itlog ni mong kanahana ka. Ha? Be, utang ako. Tanaw na ito. Hindi paningili mo kuro mo ni itlog ko. Mahadlog ka ko ni mo.
1: Oh, sige. Adluko nun tayo. Sige. Inigbalik na ako, dadantag kag-utangunon, ha? Pangutang, ha? Kahit anaw na itong dili ka ba mahadlok, inigkakita ni muna ako.
0: Ah.
1: Pangutang niya.

0: Dong, woy na ngita na ko dali nga foreigner?
1: Ha? Kung siya foreigner?
0: Aw, Turko. Di ba foreigner masad na sila?
1: Purbida sa nimo. Ambot lang nimo di. Abin ako nanas kay lain.
0: Ay ka pala ka binok. Kay bisag da ginuto na kay nang naong nimo. Dili mahimong ilisan ta ka.
1: Oh, purbida no. Tungod kay mahal ko nimo. Pinangga yun ay ko nila no.
0: Ansa kan?
1: Ako at kanang pinangga di ko nimo.
0: Di na mo hinungdan, oy.
1: Ha? Kung sabi niya?
0: Di kita ka mailisan kaysa pagkatinood lang, huwag ito'y mudawat ni mo.
1: Ha? Ano ko tawag mudawat?
0: Mahalin! Huwag ahinsya pa, di na ka madawat, binok. Oy!
1: Ano ko tawag?
0: Kaya wala naman kay kilatis. Naaman tuod kay karat, pero perte na yung karata.
1: Ha? Daugal yung dagway na ko na, daugal lang yun eh. Pero wak ni mo na, kinindagwaya. Imo maning gikumot-kumot sa makaraghan, God. Ang buhok sa akong o, imo gikumot-kumot og maayo. Sariyan gihapsan ti ka sa akong ikog sa kaghapon, ha? Bida, nakapanghuyam gali ka, nga rin ka na yun. Wow, man.
0: Huh? Ay, amaw ba yan imo?
1: Bida, ay salamat kita ang haring adlaw. Siga tao, gamayang pahiyong taon ka.
0: Husto na, dali na nga rin kusina kay mga onata.
1: Ah, kana, dali
0: na.

0: Sige, sige, inom tayo, inom tayo. Why problema ni? This is my daily day.
1: Huh?
2: Bilibag yun naman ni mo, pre Pino.
3: Natural, karang buko yun na. Muna yung gangis dali sa ito sa una. Huwag yung kagis iskina kung di mo hatag para sa gul. Kaya kung naga ni mo agi, niya di mo hatag, oh. Pite!
2: Nga, saan ni mo, pre? Oh, naa siya, pre.
4: Bita, pre. Bita, pre. Bita, pre.
2: Usama ni mo, pre. Ha? Usama, di mo hatag, pre. Usama ni mo. Halukan ko, lips to lips. Halukan. Uyawa ko ni, pre. Nga, kung yung laki, pre. Lips to lips, yung pre. Kung laki mo, doon ni mo.
0: Bita, ganun laki sa iyo mo gusto, ikaw. Bida sa di mo.
3: Bita, pre. Kung laki, pre.
0: Usama ni mo. Adili lang sa nakuhagkan. Unsa.
3: Oh. Unsa on lang ni mo, pre?
0: Ako rang suyupor ng yung itlo.
2: Bangas ka.
3: Ika ni mo, pre. Hey, ni mo, pre.
0: Mura na balakaw ang kuhaan ng mga naglakaw pa ingungan niyo. Kaya kita, wala.
3: Uy, wala. Una ko ninyo, pre. Una ko ninyo. Wala ko bukos baboy, guys, ha? Siya, una ko siya.
0: Hoy, asa mo, hoy? Mga kadaan! Hoy! Pedro ay gukos na nik. Nayar madagan na nik, oh. Ano ito sila? Beda, libuang mga padagan. Puro magkitang patay ilaga. Pagkakidot. Saan nang padungan niya? May uang mo ka ni? Ay, gusto ang ginawa ko. Kung ano ang dititi pautang. Ha? Mau din na naganto. Ha? Ang turko mo ni? Pagkakidot! Pagkakidot!
5: Sir, musta?
0: Ikaw di ay?
5: Ah, kita ka, sir. Naglibwag sa lagpanaga pag kita na ko. Ah,
0: ligo di, ligo di. Ikaw, abisod ka na adlaw pag sigig anis amo, no? Digig kap-kap-kurog na ko. Digig kap-kap-tago na ko.
5: Ausa, o magkakotago ni mo nga, wapa man kay utang na rin ako.
0: Asa mo tayo magingon nga, patangon ko ni mo, para madlo ko ni mo, pek. Kumukuro ko ni mo, inikikita na ko ni mo, patang ako!
5: O, diya, kanyo na. Day blender ako daw na, day oven toaster.
0: Oh.
5: O, diya say rice cooker, no?
0: Ah, daghan.
5: O, mga bahalo na, ha? Kay mga original kini, gikan sa gawas, dili ni basta-basta.
0: Nang yawards!
5: Ako na ipautang ni mo tanan, aron kausawang rani mo yung paningil ako. Ha? Kuan?
0: Tanaw ni mo, tanaw ni mo!
5: Tanaw na ako, dili ka ba mukurog? Kini ka kita ni mo na ako.
0: Ay, sos, pulbina. Wapay tao makapakurog na ako, no?
5: Aw, tanaw, tabi. O sige, sige, naganay ba, utangin ako.
0: Osa?
5: Unya na lang bayre.
1: Ha?
5: Ayaw nagbayre. Aron makita ni mo kung unsa ko mo'y maningil. O anang higayon, akong ipaniguro ni mo. Nga mahadlo ka nga na ko, anang higayon at.
0: Peter, ako try mong ipautang, bebe. Kung mga original, marami.
5: Uy, original eh. Dili ko magpakawa o baligyan eh, kundi ni original.
0: Abi, bebe, tingnan na to. Masig, onsar. O sa kagamit na to, ani, guba na ni.
5: Hindi, lagi. Eh, palabtik ko sa kong etlo kung maguba na yun eh.
0: Palabtik ha? Oh. One time daw palabtik ha?
5: Latoy kaya ko etlo kung guba ni.
0: Ano mo sa pagkanaturo ko magkandito ha? Eh, blasa na rin! Ato bilian!

0: Visit the GCash Help Center or call us at 282-0210-027-213-9999. Gold Landline or internet call through the Help Center. GH Change Incorporated is regulated by Bancos Plan and PBS.
1: Said Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
1: Living Testimonies.

0: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higkong ang makahatag o basta utan o makamatay ng sakit. Ang hugaw ng colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kagbaayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuing ipang-bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag-unsa, magparagis na ka. Sisang yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugod na ininom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kali sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa inahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila.

0: 리안아, 리안아. 아, 소머, 이거 너, 아니, 뭐니?
1: 아니, 아니, 그, 난, 거니.
0: 어, 세게, 세게, 비. 디스팅이니, 우나, 그냥, 블렌데로.
1: 아, 왜, 비. 아, 왜, 비. 디스팅이니, 드네, 비. 아, 삭세기가. 원에, 욕, 욕, 싸꺼. 아와. 아구이, 블라가. 오냐, 아구이, 온. 아니야. 어, 어! 어, 왜, 기대, 원데?
0: 어, 어?
1: 우라라, 우라라, 아까! 나, 웃어, 그렇다.
0: 무앙무는 브랜드라.
1: 아이고, 밥, 니가, 에, 르락라로 타오네, 소라 타오네.
0: 오므로, 니, 굽바, 막고오네.
1: 아, 막고오고 타오네, 오므로, 먼달, 사우드라, 오므로, 먼달.
0: 소머리, 무앙무는 브랜드라네.
1: 어이, 소머가, 이 모으는 게 푸스푸스 타오네, 니브는 뭐, 어이야, 또 사봇. angatong sabdo sabdo hanga labtikan ako ang imong itlog og di na wonder bebe tingban ha be kaning obito sir awa bebe ako iplaga haron watch and learn aria somebody lain was a town in takla town in unsa we no unsa we buah pulos yung kumpa baligyan mo.
0: Hindi, sir. Pulos sa unay mga bago. Apa lang, ha? Apo mga nanay putos, ha?
1: O niya lang, eh. O sa unay lang yan, iwam ni Mandar.
0: Buang mo din, eh.
1: Pusos. Pus-pus sa nipo. Di natong sabot. Pida.
0: Buang ni. Doon na yung misabutahin ako, anay. Ha?
1: Sabutahin?
0: Di mo naangin ko, anay, sa kong... Sa kong...
1: Opisina? Ha?
0: Probida do. Ang kukpulos magdala.
1: Ay mo sa kipos-pos, imo lang tatong yatag na ko.
0: Away, ayaw sa butahin.
1: O diyan, itong samot lang, tingkan mo kayong itlog, be.
0: Awa pa na, kamalimot ang
1: to, sir. Limot-limot ko taon. Limot mo rin, be. Duha, ha? Duha ka lamtik. Blender o gubitoster?
0: Hinaya lang
1: siya. Hinaya? Hinaya, ay. Hinaya, ay.
0: Okay, kita ya, okay. Animal gani, animal yang.
1: Sana. Kita. Ha? Ngano kita beli gya kan di gobaon? Usap ato ha?
0: Mga bago ko na. Mga sakit.
1: Bago? Ikaduhay. Ay, puna na itong ikaduhay, Tessa. Nagkuha sa itlog. Ito mo, itlog. Itlog, turkuha.
0: Sakit ba yun, ay?
1: Mura mo ni kay mitong tapon yung itlog.
0: Sabutay.
1: Sabutay.
0: Pwede maging sabutay. Diyan ko sa pisina nila. Di pa na nandiyan ko gumaan nila.
1: Day! Dong! Ion tong plangka baliog dong. Kay sika naman.
0: Bubble out there. Pakabungok mo yun eh.
1: Ion, dayon dong. Oday, oday. Wag ko yung sayo. Ikaw rin kapuspusan ha. Ayun mo mabalik ya. Wag ko yung sayo. Imo rin kapuspus.
0: Iyahak mo yan eh. Bubble out there. Maputbol ko anong laki ha. Bayarin ninyo ha. Bayarin nyo ko ninyo.

Mauni akong problema ron kay ikiha man hinuon Miss Ahente, nayabag na. Siya mo ay nagpuspos ato niya, kami mo iyang pabayron, binuang no. Unsa man ni, unsa man ako mo ang pasultihon, miding.

0: Good morning, saludo.
1: Ba, good morning, ba.
0: Good morning.
1: David, good morning.
0: Good morning ni Edgar Minda Libatan. Mga igala kay sige sige paminaw itong kadaad lang sa.
1: Pero ni sila Libata, Libatan lang bili do.
0: Dili,
1: Libatan.
0: Dili kay. Ano na, Libatan, dili sila Libaton.
1: Ay, sige. Ah, Tejitin, good morning,
2: Dodi. Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama ha. Sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Taas ng Energy. Happy, happy, happy ang mga bata niya para sa mga dako Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa Diamond Yema OBM Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo!
1: Thank you. Salamat kay inyo mga bata. Inom yung mga Don Pepe Tablia. Mauna yung the best kayo yung imnon, padong tayo sa kailangan o asa na padong. Magbaon-baon tag Don Pepe Tablia na may ka ng siya panganan ng kanang sudanan bitaw sa kuha tubig nga pwede rin natong sudlang tubig init o niya madilit dugay kay mawag tangiyang kainit ha mauna itong sudlan kalimot ko sa ingat basta mauna itong sudlan kay para maginom-inom sa tag doon pipitabliya sa asa tapadog o niya ugum-ugum sa tag OBI may espesyal o daimon niya may espesyal Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaronians ang ato ang baonon bisang asa tapadog sa mga tao ni Ma'am Jasmine Alibio Isoto Jasmine Mabini Navarro diha sa Babag good morning yung tanan diha sa Raul Alibio Isoto sa tanan ato mga kaigsunan diha sa Babag ha kumus tamo diha Ma'am Jasmine Mabini Navarro thank you kayo salamat kayo unya sa tanong mga tao po di former Kapitan John Ramos Ribot siya Miguel Puliar Fertilizer ug sa inyong mga tao diha sila Sdunglando salamat kayo ug sa tanong mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar Sir Ricky Asnar Sir Ryan Galki Ma'am Casmer Araw salamat kayo sa tanong mga tao ni Kuya Nick Pipito basta Toledo Kuya Nick Pipito Dudong GR Pipito ug ni Inday Shane Pipito sa Robert Spitz, salamat kay ninyong tanan. Ate Bres?
3: Okay, ugaw ko sa pasalamatan, Goliath. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka ron, ang Serpanyawa Herbal Capsule, Serpanyawa Herbal Capsule with garlic, Serpanyawa Herbal Capsule with mangosteen para sa tumanga high blood, cholesterol, katutasog sugar. Ingon man, kanang bukol-bukol na to sa tong lawas, ato ng imnan ng Serpanyawa Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa kaadlaw inom. Sa bunta, gura ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan o gusto ka kapsula sa Serpanyawa Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo, maughapon, sa gapon ka kapsula sa Serpanyawa Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paniuto. Mausab sa imo niyang pagpanihapon, inom na po daan o gusto ka kapsula sa Serpanyawa Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na ni magkatambal ana, kinimaw ang Kogo Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogo Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usana lang ka kapsula sa Kogo Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o guilty ay Kogo Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
1: O sa tanan po na itong mga kaigsuran, salamat kay Nutran sa paggamit sa number one nga plus ang Seed Liniment Oil na tinuon mo ang tang sa panuot pamahol panagit sa kalawasan varikos bin sa katul-katul kuto sa kabataan ilikay pagita sa ringgi kung mga plus ta sa ito ang Seed Liniment Oil nga anara mapalit sa butika pero gwa sa butika pwede rin nyo dirun siya pe type rin nyo ang produkto sa Seed Marketing yes please book, makita nyo Seed Marketing Incorporated. Makita nyo ang tanong mga genuine ng mga produkto sa Seed Marketing. Unya, kung layo umos butika, i-order na ninyo sa Shopee, kay ihatod pa sa inyong panimay. Bang!
4: Magandang umaga, Pilipinas! Kumusta ito mga followers? Ingo man ito mga listeners. Rudilo Sambolan, Welander, Dadius, kana Arundir sa Loud, sa Jensan, may tungkol silang trabaho nga fishing group, salamat. Alex Castor, Cyril Siuko, Tony Segondo, Buin Mercadal, and Labisi Family, King George Soriano o ka-driver's vlog. Salamat sa inyong pagsunod ka nun sa tumatulong manon, ha? Ang set celebrity cutting beauty. So, sa dili po mamatos niyong mga trabaho sa itong pagpangaligo sa iyong buntag, set celebrity cutting beauty. So, pag-glutathione and papaya extract. Ano na sa kinimang sangkap nga natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin? Pagpabili ni kitang puti, hamis, og magpabiling batalon, younger looking cutest artista, cutest porcelana. Sin celebrity, cutting beauty soap. Itom-itom, pugis-pugis, blackheads, whiteheads. Dili niyo mo masabot ang iyong paan ni telebedan pa si Muli o kung sa iyong naong. Sin celebrity, cutting beauty soap. Mukta na sa butika para original ang imo mapalit. Diyan sa sudan na, ay nakasuot yan sa iyong kilid. Ay na-label, said marketing. Kita ka? Awa. Thank you.
1: Okay, salamat kay Ma'am. Unya sa tanan na itong mga kaisunan. Kinintoksin, maugin yung mapatay na ito. Grabe yung kinintoksin mo daot sa itong blood cells. Ang itong blood cells, importante kay na, kay maunit igatod sa oxygen, nutrients, yung tubig, sa ito ang kilawasan. Unya, kung madaot na mo, sticky mo lapot at itong dugo, maumulay makaingon nga, mag-cancer ka, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pa na itong balatian, constipated ka, o gingon man, kining atong kidney problema o nga, kinahanglan yung ka mag-G-Detox. Kanin G-Detox sa iyon rabi yung kanin G-Detox Plus Herbal Capsule kay natural kini nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtag sa balatihan puno sa nutrients kung may makapaligon sa itong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR8-0715. Busa kung gusto kang mawagtag ang mga toxin sa iyong kalawasan nga may nugdan sa iyong balatihan o garuligon kanunay nga itong vital organs. Sinong yung gam, matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pris?
3: Okay, ang sendo na ito karagadlaw o gulyat.
1: Si Inday.
5: Miding.
1: Miding.
3: Ah, Miding.
5: Miding, Ate Pris. Problema ni Miding,
3: Ate Pris. Si Miding.
5: Kaling namagoy turko nga sige papautang sa ila Ate Pris ba? Yeah. Yan ba na kay sige mo nga sugsugo ng turko nga di ka kapakurog na ko. Sa di ka kurog kay wapang kay utang pautang nga ko. Pautang ti ka. Mga ito gidadaan siya kuhan blender kanong ubitos tero kuban pa daghan ng pautang. O para makautang yun kay para makurog yun siya. Sige tistingan na to. Nya. Kay bao gutawang tos kuhan. Kay bao to si binok na burnout. Testingan na to, bantay mga guba niya, pag uniya, wamay, sigasugate presti mo, digin mo andar.
6: Ito may kurinti.
5: Why kurinti? Iya panggi, ay, taklab siya, oh, takla rin, gibunal, gibunal sa turko. Astang usa, gibunal, giyapon. Karun abot, simindig siya, do, yun na nang kwado, kay siga na. Sortihin lahat ka, tapos turko yung turko
4: nila. Nakaibaw ba si, nakaibaw ba si
3: Binoko?
5: Nakaibaw na si Binoko. Okay, okay. Siya, nga nun itubag magigit siya. Siya, doon yan siya, oh, day! Oh, itubag magigit siya, bab.
4: At sukay ba siya nga ng brown out?
5: Okay ba siya brown out? Gino, ah, nga yun yan, turko. Kaya kina turko, giroon siya.
3: Hala, ay, di ba nang maayos sa gulyat?
4: Okay, nung gubaw niya, dapat ang usaka bukang gil, puspos nga nagubaw. Wala
5: ano ba ang lagi? Duha, ang umitos tirukuan. Kanyang pistifis cracker, ako sa tuloy.
4: Yan, tangibar. Yan, tangibaraw.
3: Hindi ko ang mahibaw, gulyat, oy. Yan ba na?
5: Hindi kay ba, Ate Pris, oy. Eh siya, aday, diyan siya. Iuna ng kuwan, eh siya. Iningot siya, anaw, wag yung kusahan na. Iyan, lagi ilan lagi, Ate Pris.
3: Pero lain uy.
4: Okay, kanay mangod si Binok. Gibantong mangod siya ng Haring Ganges kung sa ilang lugar. Oo, kanang, kwan yun sa kanang may pagka, may pagka, kwan lang yun, may pagka siaw yun, may pagka...
5: Bugoy, bugoy yun ba?
4: Oo, may pagka, say na, kulisaw yun siya. No? Pambita, ma'am, Jeremias 29, versikulo 11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong maoswagon inay maalaot o paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. So, ang imong ang nabuhat sa imong bana, ma'am, wag yun siya mahasubay na akong gibasa karon.
5: Ma, masubay.
4: Samuta, kung nahibaw siya nga brand out.
5: Brand out,
4: yeah, yeah. So, iya lang yung gibinoangan ang katong tigpausang. Oo, katong turko. unta to, kasi dihanggi puspos ako sa item. Iyat kang ibaraw ang ikaduha, kay iba man siya nga, kanang unsengan ani, kanang white kuryente, umran out. Na ay mga higayon nga, kanang naang ikaw mo'y makaingon sa kadaot sa uban, dili ka na maayo kay ugsa kuan pa, ugsa among katigwangan pa sa probinsya Guliat at Tipres, mo'y ging tawag sa among-among.
1: Among-among ka
4: na. Unsa na sa galog ka ng pahamak? Mao ba na sa Tagalog?
1: Among pahamak, mao.
4: Dili maayo. Kanay mo kay murag muhog o bugal-bugal. Mas labaw pa sa bugal-bugal. No? Unya, ambot lang og din og waka kay bao nga brand out. Aw. Inon tang punga dili kayo bugat ang imong nahimo apan pagkangan nga gipuspos na imo tang gi baro ayo gipuspos oh kiningon mang turko nga gisabotahi tingali ko gipadad na tingali ko guba
0: inang sa binok gabi yata gato tun mo nako
1: oh yata di ay bro ganis binok wa gid siguro ni kay bawo ba bay ay oday jada wa gi ko sa ana ambot ka no ma bugoy sa kay bawo
4: mao lagi mao lagi pero sa pagingulan daan sa turko nga bagunay napagani putos oh kanang dili iya lang datong gibaraw bahala na
0: ang turko ni ingon wa pa mabrenaut wa sa mangutana dito sa tuslo
1: bunal o dito
0: kagay lagi
1: ni anam taong si turko amburgo apa sa ano imo mo gibunal di anak tao siya imo mo lagi atag ako
0: isabutahe ko sa opisina isabutahe ko sa opisina
1: mga riha niya sa tao ni
4: Ma'am, kanang na ang ug. Sa kung kikiha ko noon sa to?
1: Diba ay, pabayaran na lang.
4: Ang sa'yo pangunta na diya?
1: Pabayaran na lang.
0: Ayaw ninyo kunin yung tanan.
1: Ni ana to ko bayre bayre ko niyo wa mo sulti burnout bayre ko niyo
3: ang sada na ni ang gasuat
1: sada
4: ani na lang kanina lang kanina itaboron sa turko ug sa tigpaut sa itaboron sa tigpautang ug sa muutang inon tampo nga ares ako katong ako mo dakong sayop
1: naman ba naman
4: Paresa ni bang tigpautang pero iya ha lair iya Guliat. Adili iya ka ng pra ng item ka ng mga dekorente. Ito iya, wano ito yung kurente ka ng murabitog ka ng canvasing. Canvasing sa ka ng mga wood lamination o plastic lamination.
1: Karon.
4: Sayop na itong ako di ay. Sayop
1: na ito yung mga.
4: Ako ni pala yun kay mo testing ko.
1: Wala?
4: Gisira ko ang cortina. Period. Gisira na ko ang cortina sa pay.
0: Ganyan na makita.
4: Ay, nalang sumpay yun. Ano na ko nalang sa lupa noon?
3: Kalagoy! Impossible! Tihon!
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMM.
7: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Bitaw, tinuod mo na.
7: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
8: Dili man kinahang lang manghambog pa ko. Kay asawa mang yung gubisagon saon. Ikaw, unsa man ka?
9: Jo, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan. Jo,
8: dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
9: Jo, maluoy ka, Jo. Jo! Ow! Oh.
8: Mateo! Scammer?
10: Oh, mao na akong pagtanaw ni mo sa una. Ug bisan gamay, wagid ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
8: Nga mas lalaki pa tanawon kay ni mo. Pero karon,
10: aw, ikaw na ang tanan para nako. Ug way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
11: Bisan ako?
10: Oh. Lola?

Lucas Boy. Sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: adlaw-adlaw na itong kapaginom o GTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pagginom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Pabalit sa mga butika. GTX 500.
1: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o GTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: GTX 500! Pabalik sa mga butika.
2: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
4: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galangan ni suggest sa ako o Iberry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karoon, wala na og pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko o TV na dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Iberry for a clear and healthy eyesight.
8: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
9: Igala, nakakape na ka?
8: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
10: This time check is brought to you by McDonald's.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Pila-pilang win, San Miguel pilang win.
13: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
14: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
15: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Nasa magkawing anong wild man kay ka?

0: Mau ba, bro? Huwagin may kabantay. Sayo mo sa gugming na to gabi eh. O, close yung gayo nga mong cottage. Di madugong ang mga kisaw sa gawas.
1: Dugay masal ko na kamatngon. Paggawas na ako sa cottage, na okay na masin Jesus.
0: Nga nung gibikugan mo ko na siya? Nag-unsa pa na siya itong urasa?
1: Gikan ko no, nag-swimming sa kuan, sa pool. Galangoy langoy ko na dito.
0: Mm-hmm. Pero nga nung dito man siya tungod sa mong cottage?
1: Nasaag tingali.
0: Nasaagit?
1: Or, kamugid ang iyang kanang gipangayo anong tabang?
0: Gibikugan siya o niya nakahimo pa siya saka sa mong cottage para mangayo tabang?
1: Bitaw, no? Pero suma pa sa mga bitabang niya, luspan naman kuno kay si Jesus sa ilang pag-abot.
0: Well.
1: Kunon sa may tinuod, aw, siya lagi nahibaw. Tuod, ikaw rin lagi. Asa man si Joe?
2: Nindot na sabahas din yun eh. Puti kayo. Ano ka, Sama? Mas ganahan man ang uban sa swimming pool? Mas nindot mag-iunta ng dagat. Oh, hinomon. Mas mayo sad nga dili kayo daghan ang niya din ni Kimina. Saba ug samot sa pool, eh. Maligo na ko.
3: Ikaw na lagi, eh?
2: Oh.
3: Kipasabda na lagi ka ni Mateo?
2: Busy pa to siya dito.
3: Oh, hinuon. Waman kay labot sa grupo. Okay, rasad nga naa ka din eh. Nag-solo. Wala kay swimsuit?
2: Di ko ganahan.
3: Mm-hmm. Hinuon. Dili sad bagay ni mo.
2: Maobitaw.
3: Okay, ra ka nga ikaw rang usad din eh. Unya, si Mateo to adito. Gipalibutan sa mga girls nga nag-two-piece lang.
2: Okay raman. Huwag mong kay isyo, ana.
3: Oh ba? Huwag kang ma-worry nga posible nga mutanaw si Mateo nila.
2: Okay rasag ko, ana. Huwag yung kay problema. Lain sa di siya mutanaw nga doon naman si mga mata.
3: Oh. Oh ba? Kung ako kahit mo ato dito, mutanaw na ko si Mateo. Okay ra gihapon ka?
2: Okay ra gihapon ko. Lakaw, ito na. Basin pa din mo tanos, Mateo, ni mo.
3: Oh.
2: Ano sa'yo problema ni mo? Lakaw na.
3: Di ko mo nga di ka madutlan og selos.
2: Nagpakatawa man ka, Jess, ha?
3: Wa ako magpakatawa. Seryoso ko.
2: Lakaw na lagi. Ato na lagi dito. Aon sa man. Gusto kang si Mateo ang mutanaw ni mo or gusto kang ako yung mutanaw ni mo? Sige, magkagatubang na ako. Ako may imagipadisplayhan sa imong beautiful body. Ah, ako tingali gusto ni mong tingtalon o dili si Mateo.
3: Oh.
2: Pagklaro ko na be. Huwag ka tingo ko eh. Abi tingali niyag batando ko siyang ipanulti. Pasensya na dyan sa. Dili na makadot na ko imong style. Masakit pang pilakan sulbigas kaysa si mong ipanulti.
3: Di ko mo to nga di ka madotlan og selos.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: High blood. Usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis. Bila-bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo. Namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahe daw ang bila-bila kape. Masig, maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass basang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: SED Alert! Ang SED Marketing Incorporated nagpahibalo sa tanang mga consumers sa panyawan products sama sa SED Liniment Oil. Pangitaa ang parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang SED Liniment Oil per 60 ml is 130 pesos samtang ang 30 ml is 80 pesos. Ang SED Liniment Oil mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma SED Liniment Oil 60 ml 130 pesos ugang 30 ml 80 pesos.
7: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente?
8: Di naman, mas mabilis kasi dito pag dito tayo tataan.
9: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
10: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approve therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado.
11: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
12: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
13: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
14: Oh, aray!
15: Matayo?
14: Sagit na mahaloy.
15: Wala.
14: Na-dislog kita nga kung
15: apagawin. Wala, sorry. Sorry, kitayo. Hindi mo magugong gisaw, mungod. Nanasig ka na lang yung mantika. Sorry, kit kayo, ha?
14: Sorry lang. Gunaan na lang ka sa'yo.
15: Sa mga buhatan ako.
14: Okay, buhatan. Ako rin doon may buhatan.
15: Mateo, sa pa. Tingalig, may makakita na ito. Magpipimuhan pa ta.
14: Oh, okay. Sige, aram mo kayo makakita. Gusto akong tayo, ha? Dali.

0: Wow.
1: Asa si Mateo?
0: Atau ni Jo?
1: Wa siya dito. Dikan ko dito.
0: Di pa to siya dugay milakaw.
1: Wa malagay niya magkasugat.
0: Hindi ka magkaagi. Dito man siya.
1: Holy shit!
0: Kabadya sa bahay ko, sige pamalikas, good. Ano gun ka na yung puro mao? Pang miss you? Pero ang laong ni mo, gamugtok. Saan man yung pagdaog anang kalakiha?
1: Ogo, saan man ako sa pag-smile? Nawa man din niya ang tao nga akong tuyo.
0: Nganong ang minyo masay mong tuyuan? Ha? Napamanmi nga mga single. Daghan pa masadmi.
1: Di mo na ako type.
0: Toyong. The feeling is mutual.

0: Lain sa niya feeling ilawang sa dagat, no?
1: Oh, mura tag naghikog. Tawa ka lang na.
0: I love you. I love you, uy.
1: Ano bang uwi mo kay Nisiya?
0: Hey, I love you ba?
1: Naun sa man ka?
0: I love you ba?
1: Ikaw ba?
0: Ang sabi ko tawanan. Huwag mo ko mabinawang.
1: Ganun na kaingon magkaanap eh.
0: Ambot. Basta kay maulang niya ako na feel. Imo magitingalay kong gilumay, Jo.
1: Uy, huwag din taon ko anak, no? Thank you, pagingon anak.
0: Okay, okay. Joke ako eh. Nag-joke ako. Pero, mahal. Seriously. I really love you.
1: Oh, lagi. Lagi.
0: Oh, ano di ba kung matanaw na ako?
1: Tanaw man.
0: Tatoki ka.
1: Kau ba?
0: Tatoki ko ba?
1: Oh, naada.
0: I love you.
1: Uy, nga no, de ka. Alik kiri lagi kasi lah.
0: Bintau. Ah, tanah lah. Join dari lah.
2: Alah. Alik kiri aku punya.
3: Oh.
2: Hai, sir.
3: Nah, nak kita ingin yang gipangita. Awa.
4: Eh, oleh.
3: Yan na ganyan yung ipangita, girl.
2: Ay, masaya, join mo.
5: Ay, love ka kayo ni sir, si Jo, no?
3: Tural.
5: Makita ka siya mga liho.
3: Oh, tural. Awa, awa.
5: Ay,
3: awa.
5: Sila, ribawaan pa nga buish na yung type ni sir, no? Ang gusto niya. Mano, pagkatumboy na lang untasan ko.
2: Ay,
5: ay, mauta na yung magibuhat ng Jess para mapansin ka ni sir.
6: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na, to sira.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it!
3: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naay peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
12: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads.
13: With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
14: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
15: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass basang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
16: The right hydration matters.
17: To perform.
18: To win.
16: To rise above challenges.
19: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
16: Fuel your peak.
18: With the right hydration.
16: With the right minerals.
20: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
16: Summit Natural Drinking Water.
14: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
21: Wow! Permanents na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
22: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
23: Email responsible gaming at tagcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Rider, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaring.
4: Audio Editor, Lloyd Dabiana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon ng sinuwag ni Francis Ilyaga Ispares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw lang ako yung look, hilong lagi.
2: MVP! Justin Buril!
4: Ako? Ikaw ang angay niya.
2: Ladies and gentlemen, 10 Bulls Bear Tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you!
2: Manghod ko ni!
4: Ikaw ang nakahimo na kong champion, kuya.
2: Sukol! Nagkadugo na yung ilong o baba! Sukol! Unsay na ang kanin mo, ha? Muruhat na ako! Ako lang siya! Nakalunga! Ako lang siya!
3: Di na kinahanglang magkabig ka sa ibang kusok ka! Bugad ko ang pinitiks ako kasi-kasi! Di man ilang kanuli! Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaan sa pagtangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Ilyaga Ispares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
2: Sa mga pansapikas.
3: Sabi niya, ay, buiset sila.

0: Sorry ka ayo idol nugnog ha. Makasayo man hinuon ko eh. Anya ni apil po si Cindy, aw na hunong na hinuon.
1: Ah, okay na, padayon.
2: Okay na. Bayo mali ka mo sayo Marimar.
0: Thank you Justin.
3: Okay. Kedua ni cakap lagi ha. Ah, kita ibul ba. Mai sana. Pasok!
0: Yehey!
2: Go! Go na lagi!
1: Ah, hindi si Sintro.
3: Okay, nila, hindi agad siya lagi. Dukay ka buti. Dukay ka tigtang
1: natin. Bubukay tiil, murag kang nanik.
3: Murag si nanik. Okay, liporma na. Isa! Puff! Kuyo!
2: Kumpata na lagi!
3: Okay, kaupat ka muna. Okay, purma, purma, basa lagi. Puff! Pasok! O ganon, ginagaling sa laki sa pinga sa
0: fight na laki! Fight!
3: Oh, ni purma ba? Ni purma! Tukay niya siya ka!

0: sa.
1: Congrats na Iraki!
2: Kachambang yun! Kachamba!
3: Ali, barang na.
4: Okay, okay!
3: Perfect, man, perfect, perfect!
4: Huwag ka yun!
3: Walang gubas!
4: Ang priyante na po!
5: Okay, okay, kayo, bay. Bisagi, sagitan ka ko pa ang siya. Kaya po, bilimba na kayo.
4: Priyante na po na!
5: Pati kayo.
4: Uy, si Apit, bay!
2: Salamat, salamat, kabayan. Salamat, bay.
4: Si Apit! Apit, Montrilola!
2: Oh, Apit.

0: Apit siguro ka, ha? Perfect, ha? Perfect, yun, ha?
1: Ingamon, ingamon ako.
0: Buhata, yun na. May premyo kagika na ako.
1: Kung sa'yo premyo?
0: Patanawon ta ka gubo-hubo. Sige na, lakaw na. Masatanaw ka, ha?
1: Oo, oh, lagi. Kumpare.
2: Ate Mai, bati Mai.
1: Oh, Eric. Sige.
0: Lakaw na.
3: Okay, naman.
0: Apit, laban ha, laban!
3: Palubog, galbani.
0: Apit!
3: Baligo na ito sa bula. Bula na, hindi na baso? Okay, ginugdug.
4: Na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
6: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay sala ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako. Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
6: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-ag guwanta pa.
8: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
9: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
10: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
9: Basin ba yung mabatal noon kung balik, ana, ha?
10: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
14: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural, at original.
17: Mahibalo na ko sa mga gatsauhan, aron inyong mahibawaan. Ang original Koy Herbal Capsule, ibikibo gayod ang mga sagol. Dunay ginseng o garlic. Mahil tiyog ka, automatic drone na bagay ang palaya. Og malunggay, imo pamati, murag hayahay. Busa ikaw, ayaw paglangan, gasa kini sa kahitasan. Ang original Koy Herbal Capsule, makaingon tiyog ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule, di mag-all, sana all.
16: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
5: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
18: May buhay sa makabuhay.
19: Apil na sa EQ Diapers e-Raffle Promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee Product Kids Party Package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
20: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
21: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension, vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension, ininom ako ng inom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
4: Life extension. Vitamin D3 for longer lives.

0: more. Visit the GCash Help Center or call us at 282-0RTM-027213-999. Gold Landline or Internet Call through the Help Center. GH Change Incorporated is regulated by Banco Central ng Pilipinas.
1: Zero cash in fee. Walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.
2: Pulos man sila ang Igo, uy!
3: Last side na lang si Apit.
4: Igo gano'n si Apit. Matrawa, buwit sana. Oops! Ay, bang! Igot na bun!
5: Unsa man, sukol pa mo!
3: Bastos na gina ni Nia, uy!
4: Sagdi na siya. Sagdi na si Dima, diba? Sagdi na siya.
6: Uy! Lester na lang! Paminaw mo, paminaw. Talawa niyo! Ay, magsaba! Oops! Pasok! You're perfect! Perfect! Turn on siya! Ever yet!
5: Saman! Surrender na lang mo, guys! Guys, surrender na!
4: Isao na lang ni! Sir Jess! Tumo na!
7: Kwan lang nung! Justin lang! Wipe it sa Justin!
4: Ayo! Dong! Tung saman! Ikaw lang ikadwa! Okay, kuya!
5: Wak na sila katigong! Nag-ibog na sila!
6: Okay! Ari na tas, glory hati! Ang ikadwang player! Sulod! Suna! Sulod!
4: Sulod na daw! Sige na! Okay, kuya!
3: Fight, Justin! Abiba minimo!
4: Thank you! Ano na ko?
6: Uy! Uy! Si Bella! Stun mo

0: May lang tagpa-perfect na
1: ako. Oy, Justin! Di ka kaigo! Kaya nag-LVF ka! Nag-LVF ka!
0: Bastusa, ginabayahan na.
1: Di ka kaigo!
0: Naglain na mag-intura kong
2: siya. Woo!
0: Nagkaroon yung paningot na.
2: Woo!
3: Bayno! Oh, si Dung Justin! Ano bito ko?
4: Kariota, ariyan ako.
3: Oh, ang dagas mo rin ba? Adungan siya.

0: sinabi ni Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Gaa, guys! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
4: Hala, luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
5: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Nai powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog Kaon, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.

0: Kagalaan, at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain na ako.
3: Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad?
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ako na...
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaong basag ko na yung ma'am?
4: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, anak.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: Bangkok.
1: PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Manon mi aman manisa kay ini bus. Unsay buti pasabot ini?
1: Uban mini mo. Ako ra magiunta pero may ayaw sa ning bata agud. Nya, di sana ko siya may mong ibilin. Maong bidan lang ako.
2: Pretty mi ah.
0: Dili mahimo.
1: Yo. Hop jugi kwarta diri.
0: Kanaog.
1: Unsa? Naog mini mo? Hindi ko oy. Uban mini mo bisan asa pa ka paingon.
0: Potensya no. Wa ka makasabot. Dili mahimong mauban mo sa akong adtuan.
1: Ano naman? Wa sakit ka pretty? Sige, sige lang. Ayaw lang naman kong doktor. Na barog lang ni Miko. Ah, labi ko. Barog gali.
3: Ano naman?
1: Kaya wak patay pretty. Mukong na ta. Mukong.
3: Dol, rin at adtuan din. Sige, sige, barog lang ta.
1: Layo. Mga ila pa ka sa biyahe.
0: Lo, potensya no, seryoso ko.
1: Seryoso, masami ma'am. Buubal mini mo. Mas maayaw man gani nga, diri na lang ta mamalik sa syudad. Isa man, pupuli ka sa probinsya? At doon sabi dito. Dahil yun dito na ito atong panugon lulo nga magpakasal ta. Mangita lang kong tarong trabaho. Promise.
0: Potensya, no?
3: Sa mong tibuak yun? Pumang kakagraduate ng high school, di ba?
1: Uy, sapa, uy. Batong nga kasuban.
3: Ano, day? Mamang kakagadget, di ba? Huwag kakasagadget.
1: Ba, agad mo, mataak ka, uy.
3: Hindi kakagadget.
0: Para!
1: Oh, abot na ito? Naga pa man ni Dinhi, di ba? Ani na ito?
4: Naugumaw. Naugumaw?
0: Dili. Kining duhara.
1: Unsa? Baka naugumini mo?
3: Pito.
0: Dili mo mahimong mauban ako. Kapito. Ni aram pliti nilang duha dong, oh.
1: Miko, hilak. Hilak pa, hilak. Huh? Hilak, huh? Hilak.
3: Ah! Abala ko ni mamang! Madalag mo ko dito! Biyana ka ni kuya pagdang dyan, oh! Lagdan ba yung kanina siya?
1: Miko, mga bata.
0: Miko?
3: Lagi ko babadlong lagay. Aron, pinako ni mabayaan. Baryas ni ate na ko, Clover, ma'am. Ang balang ko. Alam ko ba yun, eh?
0: Miko.
4: Saman, naog sila dili.

0: Ay, hala! Hala, naanasad! Nauli na sa dimang taas. Kanong nagadali man ka ni siya pauli, ay? Nga nadunggaban man unta ni siya ni Sir Paulo? Nagpakuha yun ni Tino sa ospital kay mo pauli na. Mo pauli na kuno siya din, he. Kay kuno anhin na siya din, he, magpakaayo. Ay, mutuo na gayon ako ay nga dugay patio ni mga madlungan. Imbis matulog na noong koron, kay wala dyan ko makatulog o tibuok ka pie, na nauli na sa binuon ni siya. Ay, natiwas pala kung taning amuha. Ay, ay, sorry, sorry. Sorry, Lord. Pasaluag yun ako. Nakasala ako. Pero, maayo ang taog dong guni mo.
1: Kinay lang, daddy.
2: Oh, thank you, son. Tinoy, unsa man ka? Magtanaw ka lang diya. Di ka mo agyak na ko.
3: Paingon ako. Ako na ay agyak ni daddy mo, sir. Paingos taas.
1: Itang duha na lang, Noy. Aron nga, mas dili mangusog si daddy. Sakitan niya siya, sayang samad.

0: Thank you, iho. Pero wala ni kaso. Dili ni makaunsan ako. Kaya ko rani.
1: Bisa na. Dali, yatod ka na mo ni Noy Tinoy sa imong kwarto.
0: Si Santa. Hain mo si Santa. Ay. Santa!
2: Tagos na ko, sir.
0: Santa!
2: Ay, dali, tawag ka, sir.
3: Sir, sir. Tawag ka. Di anak ko, sir. Di anak ko, sir. Maisugo ka, sir.
0: Andami mig makaon si Sir Piolo ni mo. Why, kini siya mukaon og tarong dito sa ospital?
3: Matuman, sir.
1: Ako nalay bala sa kong kagalingon, Ate Santa. Pinapaghago. Mo kalaon ako niya, aram kaon.
0: Oh no, kinalang mukaon kag tarong. Si Tino ni bahalang matod na ko.
1: Dili, daddy. Imo kong anak. Angay lang nga, ako ang mo-assister na imo.
0: Buutan kag yun, anak. Nala, sige. Tana.
3: Ay, buutan bitaw ngayon. Buutan ngayon. Salamat in town. Wala maliwat ni mo, sir. Tuwa sa inahan, maliwat. May lang untag dili in town mausab. O maparihas na itong iyang kaluha nga, ara ang usab kasalbahes. Hain karon ibutang sa Ginoo.

0: Boost Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Watch Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Pila pila win, San Miguel pila win.
6: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na. San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo,
12: Smart 2.
11: Smart Dishwashing Paste ko,
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo,
12: plato
11: at kaldero,
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling-galing mo,
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
18: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel-S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
19: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
4: Reveal your powerful glow.
14: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Naay high cholesterol o diabetes?
0: Oh no!
1: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
0: Yes!
1: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Kung pirmi ka po'y, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
11: United Home.
1: Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at original. Music.
3: Kagahapon pa ko nga huwag magkakita ni Lula. Saan ma di siya? Manitinoy, hay ma di si Lula.
20: Eh, kuan siya.
21: Wa na din hi si Sedes.
3: Unsa? Wa na? Hay ma di si Lula.
21: I'm sorry. Wa di ka masultihin nga ni Bia na din hi si Sedes.
3: Unsa?
21: Oh, siya mismo ang dili gustong mahibaw ka sa iyang pagbiya. Kay tingali ko noon niya og imo siyang pugngan og mawili usab siya.
3: Mi...
21: Og nagkasabot ko ni Sedes. Pila ka tuig na usab siya nga wa mawali sa ila. Tungod sa kawili ninyo nga iyang giyayahan. Panahon na usab nga ang iyang kaugalingon na usab ang iyang ati manon kay tiguang na siya. Nagkinahanglan siya og igong pahuay.
3: May biya si Lula Sedes nga wag gani magpahibaw na ko.
21: I'm sorry, iho.
3: Nagkasabot ko, daddy.
21: I know nga masinaptanon ka. I'm so lucky to have you, son.
3: Sige, dad. Mukha naog na ko.
21: Sige, anak.
3: Nakatoltol ka ba sa gipuyaan ni Lula Sedes?
21: Ah? Ngano?
3: Maton ni mo, ipauli siya sa ila, di ba? May mo bang ubanan niya ako ni mo sa ila?
21: Unsa?
3: Gusto ko muduaw ni Lula.
21: No. Wa ko magkatultol sa iyang gipuyan.
3: Mau ba? Asa siya nga probinsya gikan?
21: Layo.
3: Asa kapit?
21: Sa Picas nga bahin. Taga Norte kato si Sedes. Naabot lang din sa pagpangita og trabaho. Layo kayong ila, gikan din eh. Inungdan, gawa usab kato siya mauli pauli sa ila.
3: Asa napit sa Norte?
21: Aambot, huwag kumasayon. Maura ka na ako naibawaan nga taga dito si Andapita. Huwag na ko magpakisusi sa iyang gipuyan.
3: Aduan ko unta si Lula kung magkahigayon ko. Sige, dad.
21: Para yun lang, iho. Oh, shit.
20: Siya umiangi mo rin siya kung magpakisayon siya sa mahitunggo ni Sedes.
21: Si Santa. Pasidan-idaan si Santa.
20: Eh, sige siya.
21: Nagkaw na. Sundi siya. Kay tingalig magpataka og buka si Santa sa iyang baba.
20: Eh, matumay siya.
3: Namakal ka, daddy. Huwag ka lang masayod na debate na ako ganyan pa nagsulti ni Tinoy sa imong cellphone. Plano ni mong patyon si Lula Sedes. Huwag ka na ang dili na ako katugutan. Nasayod ko. Nga niya pa din si Lula Sedes. Kinahanglan ko lang masayran. Kung hainin mo siya tagui.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washy!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
27: ACS.
28: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max alaga. Max protectado pa.
28: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
25: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max alaga.
28: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
25: ECS.
29: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
30: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
31: Goodbye.

0: Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martins Parva Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenner Joel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Alduin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kiningi. RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balita. Kagamhanan sa lakbay sa Subo, ipaabot ka makalabay, nagbalik sa mga basura sa syudad, diya sa Binalio Landfill. O sa kasulom na sulimni nga necrological service, gipanguluhan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro alang sa pagsaulog sa kinabuhi, legasiya o dedikasyon sa public service ni Kadi Gobernador, Vice Gobernador Fernando Nanding Celeste Diaz Capitolio kaganinang buntag. Samtang dito sa kaulohan, Vice Presidente Sara Duterte ng himakak nga na nag-iya kinig mga properties nga maoy subject karos investigation sa NBI. Sa pikas gabahin ni Senate Impeachment Court mo padayon sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte karong alauna sa hapon. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihit, tapos sakit na ako kaihit yan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
6: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
13: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
15: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
19: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. asthmatic yan. The mm-hmm. other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle, lakas makafresh. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance, my nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
21: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission namin going accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.

0: coffin. Someone chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: At oras karon, alas 12:41 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, taas bang presyon si Budugoy, kabadunay hypertension, basin taas imin sugar, basin may diabetes kanyo, wala kamay bow. At taas nga level sa blood sugar, magkapag-high crisp arterial walls, mapalapot si Mundugo kung sa nakarason. Ngayon magka-hypertension ka, mutaas ang imong dugo. A diabetic hypertension, murusulta kris pagkabuta, pagkadaos imong kidney, o daghan pag mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga samad, pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga mograbing imong kondisyon, mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dito kini charantin. Giga sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kontrolado sa bagimong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot ni simong katulog, makapughong pagyud sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes, induced hypertension. Og bisitaw sa pagklinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation gamit ang computerized general machine analyzer. Nakinimimutan ni sa Bediha Coslim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133. O karon sa detalye na sa atong mga balita, nagabaharas nakbay sa sugwag ipaabot nga makalabay nagbalik sa mga basura sa syudad sa Binalio Landfill. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Kinimaong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Gipaabot niya makalabay na ubalik ang kagawahanan sa Bay Subo sa mga basura sa syudad diha sa Binalio Landfill. Kinimaong nasagot ang operator sa nasagotang pasalidad sa hangyo ni Mayor Nestor Archival ni sa Adinon Mayor nga iyang ipasusi ang 130 milyon pesos nga claim sa Prime Integrated Waste Solutions nga wa mabayri sa miaging administrasyon. Matod ni Archival, natugutan sa nasagotang operator ang city government nga makabalik og labay sa mga basura sa syudad diha sa Binalio Landfill kung kinimatagan upas si unang bayad. Sa kasandangan, ang kagamanan sa dakbayan para yung panilabay sa mga basura sa syudad ganto sa landfill sa lungsod sa Aluginsan. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao o sa ka factor sa pagtaas sa risgo ng makawaton siya o cancer. Base sa daghang mga medikal na pagtuon, adunay tulog ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikalawa, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaduya sa immune functions of sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usaka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usaka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong panundom, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy Nationwide! Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karun dayon,
10: mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
9: DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
12: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyong dugo? Duda ba moy hypertension? Uy, basin taas imong sugar. Basin may diabetes ka unya, wara ka na hibaw ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kanakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa ng mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magagrabi ang imuhang kondisyon. Mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: At oras karon alas 12:48 na, sa dili pa sa dugang detalye sa atong mga balita. Ato nang hinabion karon ang exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 nga si Mr. Jonathan Granada. Kay mangumusta ta niya og unsay dugang para to nga angay nga masayran, mga maayo nga balita gikan sa Life Extension Vitamin D3 karong hapuna. Ora dito baglangan sa atong linya karon si Sir Jonathan. Sir Jonathan, maayong hapon nimo, sir.
13: Yes, Ma'am Ken, magandang hapon po sa inyo and sa lahat po ng mga listeners ng DYHP dyan sa Cebu City and sa buong Cebu Province. Magandang hapon po.
1: Tinawagan ka namin, Sir Jonathan, no, para mangumusta. Anong pwede natin malaman ngayong hapon o ma-share sa ating mga listeners, lalo na dito sa mga regular na nagtitake ng Life Extension Vitamin D3, sir?
13: Yes, una siguro, Ma'am Ken, gusto lang po natin i-inform once again yung ating mga kababayan na this coming October 16 sa Biyernes po na araw, meron po tayong mid-month sale naman po, and of course, meron tayong mga discount po sa mga products po ng Life Extension, especially po itong flagship product po natin na Life Extension Vitamin D3. Meron pong 10 to 20% discount yung ating mga senior citizen na mga customers or mga patients pag sila po ay bumili directly or bibili directly sa clinic po natin. Pero pag meron po silang complete na ID, yung discount po, Ma'am Ken, ay aabot po ng 32% kasi meron po silang VAT exemption na 12% plus yung 20% na additional discount po natin. So that's a total of 32% yung discount po natin. So yung gagawin lang po nila, mag-visit lang po sa Life Extension Integrative Medical Clinic branches po. Meron tayong dalawang branches sa Cebu City. Diyan po sa Osmeña Boulevard sa gilid po ng Cebu Gospel Church and meron tayong branch sa Consolacion City sa tapat lang po ng Jollibee Consolacion. So reminders po sa ating mga regular customers, mga patients po natin na tumatangkilik po sa ating mga nutritional supplements dito sa Life Extension Clinic. Meron tayong mid-month sale this coming Friday, October 16. So we invite you na mag-visit po sa ating clinic branches para kayo po ay makapag-avail ng discount, which is up to 32%. And meron po tayong ECG for the first 30 patients na bumisita po sa clinic po natin. Libre po yan. May check-up po tayo, Ma'am Ken, na quality na medical doctor talaga yung mag-check-up po sa atin.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Sir, ito po bang life extension vitamin D3? Dahil the last time na nag-guest po kayo dito sa atong programa, may nagpaabot ng kaniyang tanong, no? Dahil isa daw siyang senior citizen at nagtitake din siya ng yung kanang mga maintenance medicine. Ano po bang pwede nating ma-recommend sa kanya na dose kapag gusto niyang mag-take nitong life extension vitamin D3, sir?
13: Yes, dalawang soft gels, Ma'am Ken, or a total of 2,000 IU, or pwedeng 2 to 3 soft gels daily po ng life extension vitamin D3, pwede po niyang gamitin or i-take on a regular basis po.
1: Mm-hmm.
13: Kahit po meron siyang maintenance medication, actually reminder po natin ito sa ating mga kababayang nakikinig ngayon, sa mga gumagamit po ng maintenance medication for their hypertension, sa kanilang high blood sugar, even sa kanilang TB, at even po sa kanilang malignancy or cancer patients po na meron pong ginagamit na mga palliative medication, medication for palliative care. So pwede po silang gumamit at the same time ng life extension vitamin D3. So we recommend po talaga ito, Ma'am Ken, kasi even yung ating mga medical doctors are recommending yung daily or regular supplementation po talaga. So yung basis po natin sa recommendation po natin, Ma'am Ken, dahil po sa napakaraming pag-aaral medical po, yung makikita po natin recent, yung mga bagong medical na pag-aaral ang nagpapakita po ng malakas na connection na pag tayo po ay merong sufficiency of vitamin D sa dugo po natin, ibig sabihin, pag mataas yung level ng vitamin D sa dugo po natin, mas meron po tayong karagdagang protection, hindi lang po sa ating blood sugar, sa mga degenerative diseases, hindi lang po sa ating cardiovascular health, pati na rin po sa mga malignancies or different types of cancer. So, nare-reduce yung risk na tayo po ay magkakaroon ng sakit sa ating lifetime pag tayo po ay merong sufficient na vitamin D level. So, we're not claiming po dito na makakatulong or makakagamot po ito sa ating mga karamdaman, but yung risk po natin na tayo po ay magkakaroon ng sakit, yun po yung findings ng mga maraming medical na pag-aaral na makikita po natin pag tayo po ay merong sufficiency level of vitamin D sa dugo po natin. That's why wala po tayong break sa ating campaign. Even medyo matagal na tayong nagkakampanya ng vitamin D3 supplementation sa brand ng Life Extension. To be exact, Ma'am Ken, 15 years.
1: Matagal-tagal na rin. Mm-hmm.
13: Yes, but we are still continuing our advocacy and our campaign kasi napaka-importante po talaga ng daily supplementation po nito kasi hindi lang po immunity yung binibigyan niya protection, hindi lang po reduction ng risk of cardiovascular disease, hindi lang po benefits sa pag-manage ng blood sugar po natin, but sabi po ng mga vitamin D expert, yung vitamin D3 po ay unique yung kanyang ginagawa sa ating katawan. Kung tingnan po nila yung mechanism of action ng vitamin D, parang meron siyang maibibigay na benefit sa majority po ng ating mga karamdaman from head to toe. That's why it's practical, it's beneficial, and it's safe na gamitin kahit ng mga bata, even sa mga buntis. Nire-recommend po ito ng ating mga medical doctors. At recently, Ma'am Ken, we decided to introduce another product sa market. Pero sabi ko, walang product na matithink po natin na mas wide-ranging pa yung health benefits niya sa vitamin D3. Kasi pag vitamin D3 kasi yung pinag-usapan, walang kontra-tempo po ito, walang restriction sa edad, walang restriction sa gender or sa medical condition ng gagamit po nito. Lahat kasi is qualified to take. So I mean, wala pong contraindication or negative indication sa health po nila. And talagang napaka-inam talaga ng effect po nito or ng protection po nito sa ating overall health. That's why, wala pong contraindication sa mga hypertensive, sa mga diabetic patients, sa mga may respiratory tract infectious disease na mga patients, HIV patients, sa merong mga karamdaman like back pain, muscle weakness, knee pain, or kahit anong pain sa iba't ibang parte ng katawan po natin, meron po talagang science behind kung bakit essential yung pag-take ng vitamin D3 supplementation daily po, Ma'am Ken.
1: Mm-hmm. Sa mga bata din, sir, no, paano natin silang mabigyan ng life extension vitamin D3, sir?
13: Yes, kagaya po sa anak ko po, Ma'am Ken, I have a 3-year-old na son po. From zero age until now, I'm giving him one soft gel daily. So that's 1,000 IU. So I just prick the soft gel at nilalagay ko directly sa kanyang bibig, or pwede po nilang i-mix sa gatas, sa milk ng baby or sa pagkain. Yun po yung binibigay ko po, at I can claim talaga na tumutulong talaga sa immunity ng bata yung vitamin D3, kasi hindi po masakitin yung bata, mas yung cognitive performance, cognitive development or mental development ng bata, mas retentive yung mind niya sa mga bagay-bagay na naririnig niya in his surrounding. So yun talaga yung number one observation ko, and very parang nag-i-improve yung cognitive performance ng mga bata, mental health ng bata, yung smartness na i-increase po. So yes, pwede pong gumamit even yung mga zero age until sa mga toddlers na face po, pwede pong gumamit ng life extension ng vitamin D3. Pero again, Ma'am Kena, kasi maraming brand ng vitamin D3 sa market, hindi po natin sigurado, mga kaibigan, yung ibang mga brands ng vitamin D3, kung saan ginawa, paano ginawa, sino gumawa. So pag life extension vitamin D3 kasi, mga kaibigan, so we can guarantee po yung cleanliness, yung efficacy, yung quality ng produkto na to. That's why we always emphasize na pag bumili po kayo sa mga pharmacies, pag gusto nyo pong meron kayong protection sa inyong kalusugan, both sa mga bata, sa mga matatanda, buntis, and yung mga lactating mothers, piliin po natin yung life extension na brand. Kasi makakasigurado po tayo or makakasiguro po tayo na itong brand na to ay quality at 100% ginawa sa Estados Unidos, and confident po yung ating mga medical doctors sa kanilang recommendation po nito.
1: Sir Jonathan, maraming mga vitamin D3 din, no, na nabibenta or nabibili natin. Yung iba, mababa yung mga dosage, no? So ano po yung advantages kapag life extension vitamin D3 yung ating binibili or tinitake araw-araw?
13: Yes, yung guarantee po natin sa ating mga users, Ma'am Ken, this is a clean, quality, and credible na brand ng vitamin D3. Kasi yung company na nag-produce po ng life extension vitamin D3 since 1981 pa po sa market or sa industry, and scientifically validated talaga yung lahat ng kanilang mga raw materials at yung mga formulation ng kanilang mga produkto. So yung product po kasi natin, Ma'am Ken, meron pong secret ingredient yung ating life extension vitamin D3. That's why kung sa mga gumagamit po nito, if you prick yung soft gel, meron po tayong ma-smell na parang mentholated, yung parang minty yung scent niya, kasi meron po itong rosemary extract. Mm-hmm. Yun po yung nagpe-preserve sa potency ng vitamin D para hindi mas madaling mag-rancid yung oil o yung serum ng vitamin D sa loob ng soft gel. And yung base po ng oil po natin is extra virgin olive oil para mas ma-improve or ma-increase po yung bioavailability ng vitamin D3. So, guaranteed po, pag life extension yung ginamit po natin, makikita po talaga natin yung vitamin D level sa dugo po natin na nag-i-increase po talaga. Kasi hindi po natin mapakinabangan, once again, mga kaibigan, yung isang vitamin D3 supplement pag hindi naman po ito makapagpa-increase ng ating vitamin D blood level. That's why, iba talaga si life extension. And US manufactured po talaga itong product po natin. So, pag galing sa US, ito na talaga yung packaging natin, naka-bottle po ito, soft gel form, to preserve yung freshness ng bawat soft gel sa loob ng bottle po.
1: Mm. Sir Jonathan, bilang panghuling mensahe, sir, paki-invite once again yung ating mga listeners na mag-visit doon sa Life Extension mid-month sale natin sa ating mga clinics.
13: Yes, sa ating mga kababayan nakikinig, once again, we have this mid-month sale this coming Friday, October 16. We invite you to visit Life Extension Clinic sa Osmeña Boulevard, sa Cebu Doctors Building, yung main branch po natin. And yung another branch po natin sa Consolacion City, sa tapat lang po ng Jollibee Consolacion, meron po tayong quality na medical check-up every day. at mga medical doctors yung magkukonsulta sa ating mga patients, and we really campaign yung regular na pagpapacheck up, mga kaibigan, kasi nowadays po ang dami po nating na-experience yung ating mga medical doctors in their clinical experience, ma'am Ken, ang dami po nilang mga pasyente na hypertensive, diabetics, at meron pong mga malignancies at the age of early 20s, late 20s, early 30s. So very unusual po yun compared po natin sa mga tao before na yung cancer disease, yung high blood at diabetes, parang sakit ng matatanda. Pero ngayon, sobrang dami na po yung nagkakaroon ng ganitong mga sakit. So kung hindi po natin ugaliin yung pagpapacheck up, mga kaibigan, medical, hindi po natin alam yung nangyayari sa ating katawan, minsan magugulat lang po tayo, meron na po pala tayong seryosong medical condition. At sad to say, marami po yung nasusukob or namamatay sa ganung mga sakit kasi they no longer have the chance to recover yung lost health po nila kasi parang nasa end stage na yung kanilang sakit at sobrang gastos na po sa kanilang part to have yung medical intervention. That's why yung gusto po natin, dapat may check up po tayo regular, at doon po pumapasok yung kampanya ni Life Extension Philippines na nagbibigay tayo ng regular na medical check-up, o na nag-i-encourage po tayo sa lahat na magpapacheck up regularly para mas ma-detect po natin early yung symptoms ng ating sakit at ma-prevent yung complications sa ating katawan ng sakit gaya ng cardiovascular related. So magpa-check up po sa Life Extension Clinic, and we assure you yung ating mga nutritional products are scientifically validated and clinically formulated yung ating mga ingredients. At ito po yung ating unique na feature ng clinic natin, kasi hindi lang po puro synthetic or pharma drugs yung kinikerry po natin. We employ yung role ng nutritional supplements, basta quality. We believe, at ito po ay scientifically validated, na pag malinis, quality, at scientifically formulated yung mga nutritional products na ginagamit po natin, ito po ay makakatulong sa disease prevention and treatment. Ito po yung ginagawa ni Life Extension. That's why we invite you to visit yung clinic po natin para kayo po ay makapag-avail ng ating quality medical check-up para sa lahat. At don't forget, this coming Friday, meron tayong mid-month sale. Mag-visit lang po sa clinic po natin, and we recommend talaga para sa lahat yung regular supplementation ng Life Extension Vitamin D3, especially during this time na napakarami pong mga kababayan po natin ang nagkakaroon po ng respiratory tract infectious diseases, para mas ma-reduce po natin yung risk na tayo po ay gumastos ng malaki sa medical intervention, yung simpleng paggamit ng quality vitamin D3, kagaya po ng Life Extension Vitamin D3, ay number one recommendation po natin ngayon. Thank you so much, and magandang hapon po para sa lahat.
1: Maraming salamat, Sir Jonathan, sa inyong oras ngayong hapon, sir. Irabati ang exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 nga si Mr. Jonathan Granada. Para sa inyong dugang pangutana, ha, tawagan lang ninyo ang Life Extension Clinic. Ang ilang mga numbers sa 416-1655 kang 0917-3181161. Labi na giyod sa pag-take sa Life Extension Vitamin D3. Marayon ta sa itong mga balita kay ginaghanon sa mga lugar nga nag-declare og state of calamity gubikan sa El Nino. Niabot na kapin o sa kagatos. O Sinto Shetty matod sa NDRRMC. Kasama mo sa Balita Radio Man, Raymart Pugoy.
2: DYHP, Tatak, RMN, Report.
14: Kini nga balita, ahtod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing disasize pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung motumarka ni ini, mahimo gyud kang abdik, alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang imong tibok lawas. Ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sa detalye sa itong balita, niabot na sa 107 ka mga lugar sa nasod ang nagdeklarar og state of calamity tungod sa epekto sa El Nino matod sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Matod sa NDRRMC nga 66 na ka mga syudad o munisipalidad ang nagdeklarar og state of calamity sa Region 2 o Cagayan Valley, 23 sa
15: Caraga ug 12 sa Region 5 o Bicol Region. Samtang upat ka mga lugar sab ang nagdeklarar og state of calamity sa Calabar Zone, usa sa Region 8 ug usa sab sa Region 12. Sa kinatibuk-an anaa sa 121,185 ka mga pamilya o 451,889 ka mga individual ang apektado sa El Nino sa 1,019 ka mga barangay sa Pilipinas. Kasama mo sa balita ko ng Rajuman Remart Pugoy DYHP. Tatak, aramen. Kadtong nga balita hatod kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ani ana ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
16: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
17: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamauti nga pud sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ni test fire ang North Korea usa ka tactical ballistic missile kagahapon. Sigon sa Pyongyang, ang maong test nagkumpirma sa malampusong technical upgrading sa usa ka importante nga core element alang sa missile. Apan wala na sila mihatag paugdugan ni Italia labot ini. Gianonsyo kini sa North Korea o manunang ni Paibaw ang militar sa South Korea nga nitira ang Pyongyang kung multiple ballistic missiles paingon sa kadagatan sa sidlakang bahin sa maong nasod. Nasairan nga mauna kini ay kaupat nga launching sa Pyongyang sutsaw sa kabuan man sa wahing test sa South Korea nga usa ka hypersonic missile. Kasama mo sa abroad ngayon gini yung Radyo Man Marisa Abadies DYHB Tatak Arimen. Katong maong balita ang hatod ka nato sa SED Marketing ang tigamauti ka po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diya na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan na kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa bang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Mapalit na ang SED Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa SED Panyawan Garlic ug SED Kugon. Samtang ang SED Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa ug 80 pesos kada usa alang sa SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: At oras karon alauna 9 na. Mga timailhan nga ikaw adunay daghang toksin si balawas mo dili ka regular nga magpagawa sa imong hugaw dili ka mailisan mabuto di mo tiyan. Makasinati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ug glutahan. Dili pa gyud kini hami sa imong kutis, more memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ug man ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, wag tanga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ang maayong panlawas. Pag inuman tagadlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalit ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa lalain ng mga butika dili sa Sugbo, lumasaw sa banpag ng mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Wala man tayo nga oras, suban ako dili sa control kasamang Nestor Homicilio o Gerald Albio sa Kosebing Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw, maing hapon, at tangi kay musunod na po ng atong drama, kini ang akong suliran. At oras karon, alauna, Jess.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak!

0: Drama presents Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
1: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
2: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
3: Kini ang akong suliran.
4: Kini ang akong suliran.
5: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaw panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
0: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
3: Kini ang akong suliran.
4: Kini ang akong suliran.
0: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
6: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Anmiana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Humanana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O humanana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one bundle deals and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See posts and mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
10: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
11: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
12: DTX 500. Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX

0: 500. Ako na yung gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
0: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pin,
0: naayo na ako.
2: GTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS! Kulyat, ging ng kus, doktor. Di kayan ko nulak ang tamis.
6: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala, Sir Max?
5: Ah, lagi. Basiglas na ni.
6: Maunang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
5: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
6: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Zen Living Testimonies.
4: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
5: Ako nga tawa na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Try na ko. Unya kay tinuod magid KDI.
4: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
5: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
3: Living Testimonies.

0: merchants nationwide.
1: Visit the GCash Help Center or call us at 282-0410-027-213-999. Gold Landline or Internet Call through the Help Center. G Exchange Incorporated is regulated by Banco Central and PBS.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayo na ang pagkabot ni ini, pinaagi sa ilang bagong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
6: We believe na ang oxygen may number one na tambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa ka tanke. Compare ato aluminum sinaw kayo.
5: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap og limpyo nga oxygen.
7: Makita natin do sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yon ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
6: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan og aluminum para wa na itaya. Libre ni sa
8: This Titan Check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Teen You Mo.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
10: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
11: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang ikat na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
10: Dili hapdos.
11: Okay na kayo, good ma'am.
10: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
11: Wala po, ma'am.
12: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
13: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhi Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaog kaog dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dakwa imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagbubuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
14: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
15: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
17: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
18: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
19: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
20: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
21: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
0: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
23: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
24: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
25: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko grayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
24: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
25: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
26: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
27: Biotroph Herbal Capsule.
28: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
27: Biotroph Herbal Capsule.
28: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
27: Biotroph Herbal Capsule.
28: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
27: Biotroph Herbal Capsule.

0: Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Doktor ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Joe, 64 anyos. Minyo, ug dunay duha ka mga anak. Taga Pilar, Bohol. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa among inahan nga among gitrabaho karon. May gusto manggod nga mo ilog niini. Aron inyong hisabtan. Sugdon ko niya itong may usami ka parinti nga mihangyo nga mutukod og bahay sa among yuta. Kay wa sila yuta nga katukuran og bahay. Ingon niini ang panghitabo.
1: Yo-yo! Yo!
0: Kinsa ganito ka? Pagkumangkon ba ta ka?
1: Ay, dilit yo! Parente rata, anak kong aning Mina.
0: Uy, si Mina?
1: Oo, tiyo. Iya kong anak.
0: Ay, pastilan. Pasailo ang hawa kong mahinumdum ni mo.
1: Lando lang yo. Ako si Rolando.
0: Nahinumdum na ko. Batanon ka pa niya itong katapusan na itong panagkita katong nakaadto ko sa inyo.
1: Hinumdumit ako na tiyo.
0: Ya, usa may ato ni mo dong. Nga nasaag ka mang gidi ni sa amo.
1: Kuan lagi tiyo. Muhang iunta ko ni mo ba? Naundang namang good unta ko og trabaho sa syudad. O gusto na lang nga manimoyo din ni probinsya ba? O gusto kong magtukod og bahay. Pero ang problema tiyo, kay wabia may yuta din kapita. Kay ang yuta ni mama, nabaligya man to niya sa pagkasakit pa lang niya. Bisan, luna lang gud nga, matakuran na magpayag.
0: Wala yung problema lang do. Dali, tulo ang tigag asa ko tubning maong yuta aron nga makapili kag lugar. Asa ni mo tukurong dapit ang imong payag.
1: Salamat kitiyo!

0: Nisugot ka?
1: Ay, paunsa pa man ako nga. Parinti maginolamo na silang do.
0: Pero asula ba yan ang magpapuyo taglaing tao sa Toyota, Joy? Kasagaran si ingon-ana ba yan, no? Muhawd na!
1: Ah, dili sab siguro na buhato ni Lando eh. Nakipuyo rin ko na sila. Kaya maghawd-hawd eh.
0: Oh, ikaw. Inyo man ang yuta. Oh, yuta din ni anhing mama ni mo.
1: Kalipay na ako nga makatabang sa among kaliwat magda. Og, nalipay ko nga naghinam-hinam na si Lando nga makatukod og bahay din sa among yuta. Ay, nagulang-ulang agod. Itagay di ay kukwarta mi kay magbuis na sagol ni yuta ni mama.

0: Tiyo.
1: Oh, Lando. Kumusta naman ang imong pagpuyo sa among yuta?
0: Buwa nga, tiyo. Ako mang nahibawuan nga, huwag maliklaro ang inyong pagpanag-iya ang yuta, ah.
1: Ha? Usa ko ng pagkasultiha, Lando.
0: Kaya akong nahibawuan, tiyo, na kining yuta nga inyong giangkon o gitikad. Dili mo din inyo. Sa inyo mo nangiyaan.
1: Ha?
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: That portion was brought to you by GCash. Zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart 2.
8: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
8: Tanggaling-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
11: Taspang imo blood sugar.
12: Ato na kamay diabetes.
11: Mag DTX 500 ka.
12: Ang DTX 500.
11: Ato na kini anti-diabetic properties.
12: Sama sa
11: Charantine.
12: Gagapo mo po sa gluco.
11: Visine.
12: Controls blood sugar.
11: O polypeptide.
12: Gaparehong epekto sa insulin.
11: DTX 500.
12: Highly recommended.
11: Sa mga eksperto.
12: Sa pinakabulong yung butikin sa lugar.
11: DTX 500.
13: Foundation Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
14: 2 kapsul buntag sa gabi.
13: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayo yung DTX 500.
11: DTX 500!
12: Pumali sa mga butika.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
16: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
17: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumakablog sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS!
18: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
19: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
18: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
19: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
18: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
19: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
20: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
4: Reveal your powerful glow.
21: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Seth Living Testimonies.
0: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
1: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
0: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-send Panyawan Coffee Mix.
1: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
3: Living Testimonies.
4: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water.

0: said, living testimonies.
1: Taas ang sugar mao nga ibikir sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
2: O anang, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
0: Living testimonies.

0: Valley Coffee, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay.
9: Pwede lang makakas.
8: So anak ko, no, binta na ko.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
10: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
11: Zen Living Testimonies.
12: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
13: Tinood yun na Zed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
12: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
13: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
11: Living Testimonies.
14: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This time check is brought to you by Globe.
15: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
16: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
17: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dakwa imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imo full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Appeal na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
18: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
20: Mas klaro na ba bisan gabi?
19: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
22: iBerry for a clear and healthy eyesight.
0: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
20: Tunay Natural at Rinal.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
24: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Mapalit sa mga butika.
27: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
28: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
29: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
30: Mensahe alang sa maayong panglawas.
31: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
30: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Naa sa kasulatan nga napalita kini sa amuinhan sa tuig 1962 pa. Apan maula gid ay wa kini pirma nilang mama ug sa akong iyaan nga mao'y una nga tag-iyan ining yutaa. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. May kasulatan sila si mama ug sa akong iyaan nga gibaligya sa akong iyaan kang mama ang iyang yuta sa tuig 1962. Apan wa kini mga pirma nila. Balido ba ang maong kasulatan ug palit? Ikaduhang pangutana. Sa kadugay ng panahon, tuig 1962 pa, nga kami na ang nagbuhis ining yutaa. Mabawi pa ba ni namo tungod kay wa mi klarong papilis ining yutaa? Ikatulong pangutana. Gisulsula ni Lando nga akong parente nga akong gipapuyo ining yutaa ang mga anak sa akong iyaan aron bawion kining yutaa. Posible ba lang mahitabo? Ikaapat ug katapusan. Unsa may akong buhaton ining yutaa aron nga dili mabawi sa mga anak sa akong iyaan nga mao'y unang tag-iyan ini. Asa mang kumuduol. Pwede ba ni namo nga patituluhan gamit ning kasulatan ni mama ug sa akong iyaan ug sa mga resibo nga kami ang nagbayad sa buhis niini sukad pa kaniadto? Paliho, tabangi og tambagiko. Kini ang akong suliran, Joe.
1: Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, emotional nga mga pangutana, mga problema ato ng tabangan, tubag mo na ipada ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account na kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang atong mga sukintig paminaw karong adlawa, no? Hinaut-unta nga sa matag paminaw ninyo na amoy makuhang kadasig, inspirasyon, kaalam, no? Lingaw-lingaw sad, no? Na ako'y mga na-meet di ay, no, nga mga parinti ni Dean Kapanas, Dean Jonathan Kapanas, mga taga-biliran to sila. Nakapahulagway me, nakapapicture me, no? Kay, dito mamishaya sa mother-in-law ni Dean. So, condolence to Dean Kapanas, o kang Dr. Eunice Kapanas sa pagpanaw sa mama ni Dr. Eunice. Dito man to sa Australia namatay, niya Daniel Dries Pilipinas, niya naabot ang mga parinti, no? So, na-meet na ko sila. So, salamat kaayo, ma'am, sir, sa padayon na inyong pagpaminaw sa ato ang programa, no? Kinsa man ato ang i-greet, no? Nanan ako sa ako ang mga i-greet. Kaning mga, if you want, no, nga magpag-greet mo, guys, please lang, like o comment. Kang Yasmin Lee McBride, May Geraldine Ramada, kang Vlad Putin, please, thank you kayo ninyo. Kang Salon Javier, thank you kaayo, no? Please PM me. Sa tanan nga mga magpag-greet na to, no, sa ato ang programa. You may also comment sa ato ang Facebook account and like, follow, no, and subscribe, no, sa Attorney Elaine Tantengco Bathan o Elaine Tantengco Bathan on Facebook. Taga Bohol lang ato ang letter sender. Ato ang tawag niya. Sakay tinuod nga ni Joe Jose? Joseph? What taka ba? 64 years old na si Sir Joe. Minyo, og dunay duha ka mga anak. Taga Pilar Bohol. Kusog kay tagiha, hangtod karon din has Bohol. Ako lang pangutan ng anong ni mahal maning Bohol. Bohol is a very beautiful province, no? So, I hope makabangon ta din ha, no? Para masulong na to atong turismo, ato ang ekonomiya din has Bohol. Punto legal ang iyahang pangutan na kabahin sa yuta sa iyahang inahan, nga mo ilang gitrabaho karon kay naamang kunong kari gusto na mo ilog. Ani, murag painte naman, murag sa ato ang drama, murag parinti to nila, pero matod bang good ni Jo sa iyahang panang pagpadag suwat na to, dugay na kuno kaayo na nga ang kanang iyang nahibawaan, ang kanang yuta, tag-iya, ana ang iyahang inahan, no? So, Muna yung mga pangutan na may kasulatan sila mama o akong iyaan, nagibalikya sa akong iyaan kang mama ang iyang yuta sa tuig 1962. Dugay-dugay na yun. Apan wala kini mga pirma nila. Balido ba ang kasulatan? Akoy, mauni ato ang problema. Nga numan nga, ni pirma, nig-enter mo kasulatan. Kay kaning kasulatan, kinahanglan ba ya pirmado? No, kay the proof na to of sale is the deed of sale signed by the seller and the buyer to give effect. Di sad mo pwedeng mo hatag sa bayad o wa pud mo nakapirma. Hay, no, so unsa kaha? No, valido ba ang kasulatan? Dili valid o wa'y pirma unless naatay laing proof mapakita nga wa to napirmahan na ay acknowledgement receipt nga nakaprove, maprobar na tong nakabadawat sa yas bayad. Wa man gani ka kapirma, pero nakadawat magas bayad sa palit nga, na ay pirma ni mo, kana, no, basin pa. Pwede na to maprove nga valid transaction, di valid ang dokumento. No, but we can prove it, no? Ikaduhang pangutana, sa kadugayng panahon, tuig 1962, pa, nga kami na ang nagbuhi sa yuta. Mabawi ba ni namo tungod kay wala may klarong papilis aning yuta? Actually maybe di na, no, because naaman sa limitation, no, sa pagclaim na tug property, no, if it is more than 30 years already, which it is, no, so I think dili na mo angay magproblema because I think you have already acquired full title anang yuta, no, you have been in open peaceful continuous possession of the property na amoy dokumentong magpakita nga nibuhat mog mga akto, no, isip usa ka tag-iya sama sa pagbayad ug buhis ana. So dako gitig chance. I think confident ko nga di na mo kini na mabawi sa inyo. Ikatulong pangutana, gisulsula ni Lando ang ako nga akong parente nga akong gipapuyo ining yuta ang mga anak sa akong iyaan aron bawion ning yuta. Posible ba ning mahitabo? Maybe not. Kay kaning gitawag nato estoppel ba? Kay kaning ato ang katungod, no? Dapat gid po ni nato barugan, protektahan. Katungod, usa ana sa atong katungod is our right to own property. Unya, kung ato kita manggod, kung kita itag-iya, dapat di po nato katulgan ang ato ang katungod. Otherwise, it will be frowned upon and looked upon negatively. Kay kumpara sa taong wa nagpakabana, nga iyaha day ng yuta, kontra sa tao nga nagpakita nga siya'y tag-iya, nagbayad siya's buhis, siya'y nagpuyo, siya'y ninposes, asa man kamutuog kisa'y tag-iya nila. Arig yun ka nga to, anak, yun kupusta ninyo. No? So, the law looks at that also. So, ayaw ka, balaka, anak. Now, ikaupat o katapusang pangutana, unsa may akong buhaton aning yuta, aron nga dili mabawi sa mga anak sa akong iyaan nga mao'y unang tag-iya ni ini. Asa kumuduol, pwede ba ni namong patituluhan gamit ning kasulatan ni mama sa akong iyaan o mga resibo nga kami ang nagbayad sa buhis sukad pa kaniadto? Kung kami nagbayad sa buhis, naa mo'y deklarasyon? No, kay kung wala pa deklarasyon ni na lang na nga kamo, kuain na lang na and then ipatitulo. No, I think mo gina'y common mistake sa mga tag-iyag yuta ba nga. Kana ganing, ighuman o deed of sale, okay na, no? Or kanang magsabot-sabot lang, di ba? I've always said this, na the best document to prove nga nabaligya ang yuta or nahatag na is a deed of sale. Kung gihatag, deed of donation. Unya, di ta pwede mag-urong din ha. Kung nahuman nagpirma, okay na, dili, uy, ato ginang ipabalhin ang ngan, ang registration, ngadtos atungan. No, ayaw mong urong din ha, nga napirmahan na ikaw, iurong mo na, naghimo, nasuwat ang dokumento, pero wa mo nagpinirmahay. Una, magpinirmahay, ikaduha, ipabalhin. Bayad o buhis, unya ipabalhin. No, agwantahon, din na nato, nga whole process, di sa yun na, nato unya-unya, un kay obligasyon man po na nato, no, ang mubayad o buhis, pero that will also protect your interest sa property. Kay kaning yuta sensitibo in town kayo ni nga isyo sa mga tao unya dako kay chance nga mao gyud ni mahimong rason nganong mag-away no magkalintanay ang mga tao kay malimot na no sa ilang ang ila ding gibaligya giamnesya unya ma-abuse kay nakita nga wa man din nila pirmahan ang deed of sale pwede pa ni na kung kwaon bawion oy maski kibaw kang nabayran na ka di ba you know how things are labi nag ma desperado na ta, labi na og kanang api kita. So, careful. Ayaw po, ikaw katungod na ni mo nga ipabalihin. ayaw pong katulgi ng imuhang katungod. So, go, diretso, pataytulohin na din ha, iparehistro na, kay para di na mo hilaptan, ha? Mga sukintig paminaw, hinawat untangan namin na kutlo na pagtulunan karong adlawa kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tataka RMN, daghang salamat og maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaanto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, yung epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gikonsidera ang Pilipinas isipusa sa mga hotspot alang sa scam operations sa Association of Southeast Asian Nations kung ASEAN. Kinumnuman nga ang mga scam hotspot sa ASEAN nagtutok lamang sa mga utlanang bahin tali sa Cambodia o Thailand. Ug Cambodia ug Vietnam panikatap na human sa military operations. Base sa dato sa Global Anti-Scam Alliance report, ang mga Pilipino na wad anong gibarabana 121.8 bilyones pesos nito sa mga scam sa nanglabay nga katuigan. Isagad mitumaw kini sa mga digital wallets gamit ang pag-transfer og kwarta ngadto sa mga mangingilad. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulok ang special ng mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants o purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imo palig-on sa atong immune system. Og nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix, available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya. Ang siguradong tatak, SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Time in Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Ape. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mokening sa kalalaki nga taga Cebu City. Agad tumatatampo, nagdasingan nga Gino.

0: This time check is brought to you by HerbStrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
1: This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
2: Para sa manipyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulog ng butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino. Makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
2: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
5: Ang atuang immune system, kusog kaayo kung healthy ang digestion o limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
7: Gusto ba nimo mukape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga buti ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: Coffin, Saman Chat, Malupit, Sakamay Mo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado!
2: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Ang pingjud sa

0: So may tuyo ni mga gipanihim ko ni mo sa inyo.
1: Bay, mapatabang ko ni mo.
0: So saman?
1: Kaya bang, plano na ako nga mag-propose lagi unta ni Aya Unya?
0: Aw, kana! Ha! May kaya nakahuna-huna na yung gana, bay.
1: Lagi? Bani ko, bay? Unya pa man. Okay.

0: 好 OK 嘅哟。
1: Dili pa pwede yung tangtango ng gitabo ni mo sa akong mga mata?
2: Kadut sa. Sige na. Pwede na.
1: Hoy! Ganun nagluhod ka diha?
2: Aya, mahal ka di ka. O guwan ako ilaing gusto nga magkauban sa tibok na ako kinabuhi. Nahibaw ko nga kiwawan ka o mga ingon ani. Nga istorya pero mo ka di tinuod. Gusto na di ka makauban hangtod sa hangtod.
1: Gino.
2: Will you marry me?
1: Of course. Yes.
2: Yes.

0: I love you too, Gino. Huwag na abot agad ang imong dugay na gipaabot.
1: Kay ba ako, worth it na nga akong pagpaabot. Ako na gigka.
0: Imorikit ko.

0: Kumusta ang kinabuhisan niyo, bay?
1: Okay kay bay. Inspired per me.
0: Hmm. Nya, sir man. Nanay so danti ani aya.
1: Ay, wapa oi.
0: Ay, dukay dukay oi.
1: Nagi.
0: 30 na baya ka pinas aya. Basig, maglisod na unya nagpanganak kung dukay dukay yun ba ninyo?
1: Bitaw sa.
2: Paabot lang gutahan kung kano sa ihatag sa Ginoo nato.
1: Pero maningkamot sa gidta. Ganan masagbo ko nga makaanak good.
2: Ah. Oh, sige. Sawayan nato.

0: Ya, macam mana man?
1: Huwag gaya pun. Negative? Han, ayaw lang ka-pressure, good. Hatagan man tao dili, magmalipayon ramang gihapon ta, diba?
0: Kung lagi, pero lahigad ang kalipay kung naay anak.
1: Han.
0: Tempa. Nga lang murag okay ramang imo nga dili tahatagan. Dili ka gusto mga anak?
1: Dili man sa ingon ana.
0: Anyang ano lagi?
1: Dili na ko sigurado kung makaanak pa ba ko.
0: Sa...

0: Angan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Nagharawag tambal ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo, magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, nung nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, tinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: SED Alert!
4: Ang SED Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanan ng mga consumers sa Panyawan products sama sa SED Panyawan Plus Mangustine. Pangitaa ang mga parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang SED Panyawan Plus Mangustine, 16 pesos lang matag kapsula. Ang SED Panyawan Plus Mangustine, mapalit usab sa Shopee, Lazada ug TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma, SED Panyawan Plus Mangustine, tag 16 pesos ra.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
8: Reveal your powerful glow.
10: Are, doon tayo maglabupay malapit sa Tore.
11: Sige, mukhang okay nga doon.
12: Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
10: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
12: Ako si Ninoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
13: Isang paalala mula sa NGCP.
14: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
18: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
19: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
17: Life extension, vitamin D3. For longer life.
20: Sawa pa ta magkaila. Kapila na ko nakuhaan sa una. Og nahadlok ta kong mumabtos og usap.
21: Han, sorry. Huwag ka mong magsulti na yun.
20: Kaya dili ko gusto ma-disappoint ka. Gusto ko makahatag ni mog anak, Han.
21: Aw, kung mau ka na, mas maayo pa og managup na lang ta.
22: Naigsuon sa kong amigo, bay. Nangita og musagop silang anak.
21: Sure ka, bay?
22: O, lagi. Kay, di pa mag-andam ang inahan. Biyaan, bigid siya sa aman sa bata. Sa gupan na ito ninyo.
21: Sige, bay.
20: Hello, baby! Aww, kakiyot niya, han.
21: Mahugyot, buyag-buyag.
20: Baby, ako imong mama Aya. Og siya imong papa Gino.
21: Hello anak.

0: Ai, capuia. Capuia, Byron, this is office. Let me relax. Tawagin ako si Ayab eh. Pakipangaon ko niya si Gawas.
1: Hon, dili pwede.
0: Ha? Nga naman?
1: Gilantan ang bata, good. Dili maayo nga mangaag ta.
0: Mo ba? Sige, Han.

0: Bay, ang sarang nangnang ni mo. Mura ang gagawa na malipay sa trabaho din eh.
1: Itapoy ko, bay.
0: Ha?
1: Gusto ko mo relax sa trabaho. Makikubanta ko ni Aya pero sige mo sigbalibad. Pero may lang ang bata mo hinungdan.
0: Aw, ana magina. Naanabaya mo yung anak.
1: Ay, walang eh. Pero muhatag sa talasag panahon na ako. Sukarbanggod nga na nami anak, mura mag nalimot na siya nga, napasiba na.
0: Pasensyahin lang ba eh. Salamat lang nga nga kay Toto kayo siya sa inyong anak, di ba?
1: Ay, ambot lang. Ambot lang yun. Basta kayo wa nagi kumakauyon ini. Eh.

0: saan siya nakahan, ha? Labi na magukayo ang tuhog sa bata, good? Dili ko gustong matugaw yung pagkatuhog.
1: Oh, sige. Bye. Kaya nabalik ako lang usa.
2: Gino! Oh! Naginasara na lagi ka?
1: Wa man ko tunga sa akong asawa, good?
2: Same. Wa ko tunga sa akong uyab.
1: Mo ba? Ang ginahan ka, dungan na tagaon?

0: Unsa? Nay nahitabo ninyo ni Lini?
1: O bay?
0: Buwa ka ko rin mo.
1: Lagi bay, pero ang kuno na ko bay, na-enjoy masag ko.
0: Sa ato ba, mausap agad ka bay?
1: O, samtang malingaw pa ko.
0: Bay Gino!
2: Unsa? Mulakaw ka? Di ba umakay duty ron?
1: Oo, pero naman ko importante yung trabaho sa office, good.
2: Han, karoon na ganyan unta ka makahatag og oras sa bata kasi sige lang kagtrabaho? Hasta ba ay karoon nga day off ni mo, matrabaho lang yapon ka?
1: Sige lang, good. Nabitaw ka permi para sa bata. Ug usa pa. Dili pa mana, magkasabot nga wa ko permi. Baby pa mana.
2: Gino!

0: course. Okay na pang imong asawa nga. Uwa ka dito sa inyo karon.
1: Okay na to siya. Ako rin bahala nga mangyata ka rason. Oh.
0: Good morning. Magtagpaw tarong kapiuna.

0: Naanaday daanan sa inyong office, nga dito naman lang ka na to?
1: Kuan, nakatugos sa akong desk eh.
0: Mao ba? O natug ka sa laing kama?
1: Sobrang panulti ni mo.
0: Nahibaw ko sa tinuod, Gino. Nagbinuang ka na ko.
1: Aya.
0: Samtang ako, busy kong atiman sa atong anak.
1: Mauna. Manay rason nga nung nakasago sa atong kaminyoon.
0: Unsa?
1: Busy kang atiman sa bata. Wala kay uras na ako.
0: Time pa. Dili ba kagustuhan mani mo nga managupta? Unya karon ako may pakasadoon ni mo? Nisugot ko nga managupta para malipay ka? Kay gusto na ni mo nga may anak ta?
1: Pero dili na to kadugo.
0: Wala gi ko pakasabot ni mo, Gino. Kung ako na lang may pakasadoon ni mo sa tanang butang, no? Mas maayo pagundangon na lang ni nato.
1: Unsa? Sa iyo na lang ka sayon?
0: Dili ni sayon para nako, Gino. Pero mas lisod para nako nga padayonon ng relasyon na tungod kay selfish ka. Dili nako.
1: Aya, Han, kadatsa. Sorry. Nadalan ko sa kong emosyon. Huwag ko sa hustong pangunauna. Sorry.
0: Huh, sorry? Nag-sorry ka lang tungod kinasakpan ka na? Pero kunwa pa, sigurado ko nga malipayon pa kayo karun uban sa imong babay. O panahon na saan nga ako may magmalipayon, Gino? Mabuhiin ako.
1: Aya.
0: Dili na ko.
1: Aya, ayoko biyai. Aya, ang tulong ako nasa iyo ko. Aya!

Naibaw ko na ako gyud mo mabasol sa mga naminaw karon. O ang kuno na ako nga selfish gyud ko nitong higayon. O gimahayan to na akong maayo sa tibok na akong kinabuhi. Karon naginusara na lang ko. Kinawa na ginako sa hingpit si Aya. Dini na lang ko tumugdahan salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power, RMN.

Ang mga agi, gibata na doon sa radyo ni Carol Marihigain. Ugubos sa direksyon ni Priscilla Ricadas. Kamusap mga higalag, mga suking tipaminaw. Kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usakaawit. I-address lang na ining tulumanun, handumanan sa usakaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: General Bird. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Medyo akong Gaspar. Tagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kultob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
1: Ayaw kong patya.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika. TTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
4: TTX 500. Mabalit sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS!
12: Said Alert!
13: Ang Said Marketing Incorporated nagpahibalo sa tanang mga consumers sa panyawan products sama sa Said Liniment Oil. Pangitaa ang parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa atuang Said Liniment Oil per 60ml is 130 pesos samtang ang 30ml is 80 pesos. Ang Said Liniment Oil mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma Said Liniment Oil 60ml 130 pesos ug ang 30ml 80 pesos.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
15: unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
14: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
12: Said Living Testimonies.
13: Ang Said Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
16: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood pressure, lang ang tila, kay mababa man ang imong lipid.
13: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Said Marketing, ang Said Panyawan Coffee Mix, ug siya ang natabangan.
16: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
12: Living Testimonies.
17: Ang kinis na niya?
18: In fairness, nag-glow up.
17: May budget? So-

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Set Living Testimonies.
5: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
6: Ako nga tawag na goiter po na to kya din tapos nakaluog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig kya di ay.
5: Ang Set Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubang nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
6: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
4: Living Testimonies.

0: og karong sa lay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Nga nung wa ni mo itake sa ngamong tuyo, ha, Mansyo?
2: Tungod kay bugto ng tag-iani ng cellphone nga imong gitawagan, Major Gaspar.
1: Oh, uy. Kinsa ka?
2: Ako. Ang Isquadro.
1: Ikaw, mi is ay pagad sa ilong.
2: Pasensya na gyud, Major. Unsaon nga wa gyud dama nga nagkakuro sa ngamong dani ning utrong kagaw nimong hinanib.
1: Pagpayad gyud unya kag mahal ning imong kapangason. Kimani grabe sa ilong.
2: Major Gaspar, kagaw ka!

Wa ko magdahom nga ako makuha ang amang direct makapatay ni Bysarts. Oh, si Bysarts detoon. Gibiyaan na ba ito na ako sa grocery store? Nauli na ba kasabay?

0: Patay na ang amang Amancio! Gipatay sa squadro!
1: Ay, pasinigyar.
2: Ay, pinsa, atuhan na.
0: Nagyagot ko. Trililing Ringo!
3: Boss, alakas ako po sa. Ay, kilagot po sa.
0: Naglagot ko ning kalit ng kamatayo ni Mansyo! Padool na ko, Trililing.
3: Kama sa Trililing.
2: Abos.
0: Patay na si Mansyo. Busa. Way kabutangan sa kong kalagot. Nagibati ka naman! Da! Ha!

0: Mo ka na hinungdan nga bibiyak ko kalit dito, bay. Tungod sa amang hinanib ni Benjur, Kaspar.
1: Ang amang mo'y namus sila ko, bay. Nga itong giyamag ko nila.
2: Pastilan, God. Huwag kabutangan sa mong kipating ang kabala ka, Misael. Abi na mo, og di nakapadong.
0: Nagkabawas ka na sa amang nga hapit makapatay ni mo, bay, Sarge.
1: Imo gidahin gitinood, bay.
0: Mas may nang maunanta sila. Kaya nagtinguha masabi sila sa atong kamatayon.
1: Gusto ka, bay, Misael.
0: Gusto dito, bay, Sarge. Nasayop ko nga gidaka pa na ako sa pagpang-grocery.
1: Ha? Ang sa'yo buot yung pasabot, bay?
0: Mas mayong huwag makakitabisan hain ka ninyo ni Aliyah nga niya ka mo din eh. Nabalik na.
1: Bay?
2: Nakuha na ko imong punto, Misael.
1: Sa ito pa nga, di nasag ko mahimong magawas aning bay?
0: O bay, arot sa paglipat sa kaaway o ano paghatag o siguridad ni Aliyah.
1: Bay, sa ulam din niya akong pagka-sidekick sa eskwadro, bay, ha?
0: Sa pagkakaroon, ako lang una. Bantay lang gid ni si Aliyah. Gaway kaaway nga makapanghilabot niya samtang mangita ko sa mga kagaw sa katilingpan.

0: gipatayang usa sa mga tao ni Major Gaspar ni nato.
1: Mau ba, Miss Gina?
0: Mo na headline karon sa mga balita. Nakaila kayo ko sa amang nga gipatay. Ginganlan siya og mansyo. Usa sa mga sinaligan sa Major dito sa iyang sikretong rest house.
1: Kinsa masad ka ha, ang suspitsado?
0: Blanco pa kuno ang kapulisan suma pa sa balita. Pero dako aga ko ang pagtuo nga binuhatan kini sa eskwadro.
1: Unsa?
0: Kun unsa ang kabangis ni Major Gaspar? Mas pa ang kabangis sa eskwadro kun maunay masuko ni nato.
1: Pero anda kun kalahian kay ang eskwadro dapit sa katarong ug mulaban alang sa kamaturan.
0: Mao ka na ni nato. Kadiyot sa ni nato. Nanawag ang Major.
1: Sige, padayon lang. Tumaga, Miss Glina.
0: Hello, Major Gaspar.
2: Ayon ko niya sa baluarte sa mga dragon, Glina.
0: Mao ba di ay?
2: Gusto ko mo relax. Kigilab ba rin akong oos na itabok kang mansyo? Bangag sa ilong, giyano lang og patay.
0: Wa pa ba di ay masubay kun si Kinsay ni patay sa mga mansyo? Ha, Major?
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
3: Basin ba yag mabatan ang kubalik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
4: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
5: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
6: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
8: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind na akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: iBerry for a clear and healthy eyesight.
12: Pagdating sa kalunsugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako, believe.
15: Pila-pilang win! San Miguel, pilang win!
16: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
17: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
18: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Mapalit sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Lanko pang resulta sa investigasyon sa kapulisa. Pandili ko bugo, kaya dili makasabot sa maong duwa, Klina.
22: Major Gaspar.
21: Wani duwa-duwa. Duwa gid kini sa PSI. Bangag sa ilong ni Eskwadro.
22: Mm-hmm.
21: Andami niya dahil ko pagkaon ni Ray na to, ha?
0: Okay, Major.
21: Dool na lang rabak ko.
0: Sige. Sultian ko si Nui na to aron siya makaandam.
21: Okay. Bye.
0: Bye, Major. Nui na to. Magpaandam ko no siya ni mo pagkaon.
1: Nabasay po tayong gustong ipaluto, Miss Clina.
0: Wa man siya giingon. Pero mahimura ni mo siya andaman sa naandan niyang pagkaon. Matag-ingon ni arong orasa.

0: Niya na ang major sa paluwarte sa mga dragon. Ayuhon ko lang ipagdahang akong papel.
1: Lena!
0: Major, mayong pag-abot din sa baluwarte sa mga dragon.
1: Ah, salamat. Sigla kini niya.
0: Business as usual. Okay gid kayo ang sales. Ikaw, kumusta? Unsa na update sa imuhang kaso?
1: Ah, mga buwisit sila, Glina. Huwag ikulong isa daghang mga dimalas. Parang tinunglo alang na ako sa akong pagka-opisyal.
0: Major.
1: Ni apaw karon sa kapungot. Tungod sa kabatayon sa paborito kong amang nga si Mansio. Nga gituon kong gipatay sa mga gisailong eskwadro.

0: Mulakaw ka?
1: Oh, makikita na ko si Binjak ang buotang kriminal.
0: Unsa yung tuyo, ha? Misael?

0: Ano? Buburang kinabuhi ta ni kalibutan ha. Busa mintras buhi pa ko. Gusto ko unta nga mahimong kabahin si Krusada o kalihukan sa maisog eskwadro.
1: Pijak.
0: Palihog lang ni Sahel. Dawatang ako kita niya ng servisyo. Magtinabangay ta.
1: Huwag lang tanay problema. Kung huwag ka palang unta malambikit ni Glina, Pijak.
0: Misay.
1: Wa malilong nimo ang iyang pagloib sa Krusada. Ug mismo ni Anhing Sir Mart. Nga nautangan ni iniugda kong utang kamabuton.
0: Gibasula na kana niya, Misael.
1: Nasayod ka yun nga dili ingon ni anak kasayon, dili ba?
0: Nganong di nimo hatagan ang gigayon nga magkasulti mo?
1: Makikita siya nako. Arumahin mo laon niyang masayo ang iyang kamatayon? Naibaho ko nga sakit ni paranay mo, ang gibuhian ako mga poong. Tungod kay sobra ang paghigugman ni mo kang Glina. Apan kinalang may baho ka sa matuod, nga kinabuhi kid niya ang bugti sa iyang pagpatay ni Anhing Sir Mart.
0: Misael, bisag unsa kadautan sa tao, doon pa'y kay gayon nga magbago.
1: Nabati na ni mo nga kong desisyon. O gibalik-balik ko na ka na.
0: Mahimong nasayop lang siya na itong higayon na sa dihang nikalit siya pagdesisyon ng patyo na retirado, General. Busa palihog lang. Ihatag niya ang konsiderasyon, Misael. Why, si bisan usak ka na ito na perfecto ang nagkalibutan na. Wa, ugwa, yun, Misael.
1: Pasilo ako nga sa laing higayon. Mapakyas gihapon ka sa imong gihangyo aron dawaton ang imong gitanyag ug ang konsiderasyon nga giingon imong pabor ni Glina.
0: Please, disap ko muna sa paghangyo ni mo, Misael.
1: Ikaw, narani mo. Imo ka ng katungod, Binjak.
0: Kung sabay imo gustong buhaton ko, katumbas sa gipangayo na kong pabor.
1: Wa.
0: Misael.
1: Dili ko gusto magkabangga ta. Tungod lang ni atong traidor ni mo hinigog pa.
0: Wa, sab ko na panganduya. Bisag sa huna-huna lang.
1: Pero, posible mahitabogit ka na kung ipamugos ni mo ang mga pabor nga diligid mahimo, Pinjak.
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You die, Jesus. Let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, taliwasan ni tumawang atensyon tali sa nasunog China gumikan sa Gilugan nga teritoryo, lahi usab ang nitabo sa habig sa patigayon tali sa duha ka mga nasod, humanang Pilipinas sa kahipon sa labing taas ng sales ni ini o manisalmot sa China Association of Southeast Asian Nations kung ASEAN Expo kung ka Expo. Nasuta base sa datos sa Center for International Trade Expositions and Missions sa DTI nga ang initial sales sa delegasyon sa nasod ato sa ka-Expo ni kabat nga ito sa 60 milyones dolyares itandi sa 49 milyones dolyares nga natala na itong 2024 o 18 milyones dolyares na itong 2025. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk, kanay lang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Mapalit na ang said liniment oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml samtang ang said Panyawan Herbal Capsule Plus mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa said Panyawan Garlic ug said Kugon samtang ang said Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa ug 80 pesos kada usa alang sa said Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities.
6: Maximum.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat.

Pagihigala at agi aguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiana. Talikin niyo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banain inyong menteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Nagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
8: Pirmi ka pangihi?
9: Hanap ka paranaw?
8: Ug pagpaminod sa mga tin?
9: Basin aduna kay diabetes?
8: Mag-DTX 500!
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes?
8: Mag-DTX 500!
9: Karun na yun!
8: Babalik sa pinakanulong ng butikis sa inyong lugar.
9: DTX 500! DTX 500!
10: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
11: Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
11: O tulog pod ka kapsos sa gabi.
10: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
11: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
8: DTX 500!
9: Pabali sa mga butika.
7: This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, Fix It with Alex.
12: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
13: O gaano nagkapi magana nga tamis, mula Sir Max?
12: Lagi. Basiglas na ni.
13: Maunang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
12: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
13: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
7: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
14: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami-

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Tay magkamit ining hinagiban.
2: Alkansihon tay ni saway bay.
1: Maghunahuna tag laing paagi bay.
2: Huwag yung kailang agianan din yung paingan sa gawas.
1: Oh, hoy, mga tao sa putahan. Doon ay gustong manaog din eh.
2: Gusto na ito buhat to bay.
1: Relax lang, kay mataranta ta. Gusto, kinahangin mapawang ang suga din yung dapita.
2: Sige, ato ni paduko na.
1: Dali. Unya, ato ni Bangilan aron mabitay ni kun dunay manaog.

0: Ursula. Nalang mo na. Kanugay bang naablian ang pultahan na?
1: Tagkarang lang sa gamit ni boss. Kasangan man ibisag tunan na iparado na gyan.
0: Dali alam ninyo. Ursula man. Doon na ba'y nakakita ninyo ni Papa?
2: Wa man, boss.
0: Hain mang kinisiya.
2: Basig bi pahuway lang siya sa kwarto, boss.
0: Dili may tabo nga matuhog si Papsi. Pero, bahala na siya kung asa siya karon. Focus kita ni Johnny. Kinahanglan nga makuha ko ang alahas gikan kang Johnny.

0: Ay, kanit-git na ning dapita.
1: Ay, kabala ka ba eh. Muhayag rin eh, kaabliyan ang purtahan ngayon ang giligwat.
0: Ang sugat na lang paingon sa ubos sa tunnel ang nagsigabay.
1: Makatabang na to ang kanit-git. Dali, magpahipin ang tadin eh. Dali.
0: Mas may itong buhaton kung mga naog na sila din eh.
2: Sige! Dalihan ang giligwat sa purtahan!
0: Di mo man ron eh, Tindo.
1: Klaro kayo nga, manaog na sila din eh.
0: Bay, mura magikulbaan ko ng sitwasyon.
2: Dalihan niyo!
1: Ay, kalugod. Kita, bitong luha ang nakuyo ko.
0: Ay, pamilya ba yun?
1: Miya ko to. Nangita mo ni kunin mo. Muna, biyaan na yun, taga.
0: Nakapri ng pultahan sa iba pa, oh.
1: Talgo ito, may inamay. At gan ako manaw.
0: Ha?
1: Mag-ungu-ungu na ko ron.
3: Paano
4: sige! Kanaog sagan! Ikay una, Pulo!
3: Ako kimuna, boss?
4: Oh! Kaya siya may Pulo! Halayin mo si Gayo kung ako ang muna!
3: Boss?
4: Ah! Siya naman!
3: Hindi
4: na, boss, ay! Wait! Noong tagat mo siya nga! Doon ay putol sa ganan! Ha? Usa! Pundo! Naon sa magaliya, ha?
3: Paong mga suka, git-git tayo.
4: Ha? Usa itong! Doon naman ay suka, di ha?
3: Huwag na lagi mga suka, dali boss, git-git tayo.
4: Pagkawa mo pa sa light! Dali! Sige! Balik na yun mo!
3: Aray.
2: Pulo! Huwag ka nagsiga ng suka! Doon sa operating table!
3: Wala ka, boss! Ngit-ngit ka, boss!
2: Pulisit!
3: Oy! Wala! Uusa mo nun! Oy! Ay, kung gano'n ka, ha? Ikaw na dyan, eh!
2: Pulo! Pulo, naon sa baka!
3: Aray! Kay... Doon ay wakwak ka na kasuhod rin sila, obos!
2: Si Johnny lang ang naanihaw si Big!
3: Aray! Ilaw may kusbat, obos!

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gon nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hitgana mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
6: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
7: Tangan siya Seth Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
9: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Og para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS.
14: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
15: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
16: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalaga pang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
17: iBerry, for a clear and healthy eyesight. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
18: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Mapalit sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Puno! Nao sa magkaliya! Nao sa kaliya, hoy! Panuway! Panuway! Tinuobig kang ungos dyan eh. Di ko na yung matingin balbalang yung gagaw. Haan may nagkukpaslight eh. Animal, kalugay ba?
22: Sige,
21: Puldo! Puldo!
0: Walay puno ko isna. Wabas puno sa musmus.
21: Alam, Baldo. Baldo, lakaw. Lakaw, Baldo. Ikaw si Kinaog. Pagali. Og ikaw. Pagkuwag, hagdanan sa gawas. Dali.
20: Apo, my boss.
21: Lukso, ha? Lukso.
20: Ha? Lukso. Ops.
21: Lakaw, Baldo. Lakaw. Susiha ko lang sa paingon si Baldo. Dali.
20: Oh, boss.
21: Kaya ako kayo basag na nalang flashlight!
20: Salamat yung bisiga lang ako cellphone. Hayag na. Pakita na ko dyan eh! Ikaw na nagpanguuno! O no? Sama ka? Papusil ka? Labi ako yung pusil dyan eh!
22: Nanong traitor, man kasi makadugo, Poldo.
20: Mik-mik?
22: Oh, ako.
20: Ayon si Janne.
23: Miyara ko, gaw.
20: Janne?
22: Bay, nakuyapans, Poldo. Kasi napatay na ni mong imong ikagaw.
20: Awag lang. Wanam ko niya ilang ikagaw, bay. Di, nasa kumuila niya. Sige, gapuso na to siya. Ngit-ngit na na.
22: Sige, sa ilang gigapusan ako. Si Poldong ato ipulis sa operating table. Ha?
21: Sige! Kalaog mo! Onya! Susihan niyo si Johnny o si Mik-Mik. Muragwa kumakaoyon si Tabo diha sa laong da.
0: Kamera yung mga August.
21: Kusaman! Manahog mo nili! Kalahog! Onya! Ang usan ninyo ang mabalik. Anong pag-report sa nahitabo niya sila?
0: Oo, boss.
21: Lihok na mo!
0: Onya, manahog na
21: nili! Onya na kumanahog. Kung masiguro na nako, nagginapos lang ihapon si Johnny o si Mik-Mik.

0: naging kapos ko. Ah, kagit-git. O sa Manilang gigairan ako. Mabog na umag kayo ni. No. Janet! Ikaw ang nagkapos ako, no? Ikaw may punas ko ko. Buhi ko ninyo. Buhi ko ninyo. Pa!
1: Pai Janet, kanang nagpamagkit manggihapon ta. Niya naman na itong sa phone ni Poldo. Magkapahayag na ta sa kianan.
2: Bay, kinahan lang sukla na nato sila.
1: Udsay, udsay po ti mo ipasabot nga musukol ta anak nila?
2: Oh. Niya na ako ang bagong armas ni Poldo. Ugang yung cellphone. Ay maggamit na ta sa pag-iwag sa kianan.
1: May mihayag ditong dapita, bay. Oh. Hayag sa cellphone. Anino sa tao ka na?
2: Uy, anino to sa tao? May miapas kang Poldo din sila? Diyan na ka, bay.
1: Oh. To siya pa ino sa gigi ka na sa hayag sa cellphone.
3: Bay, Poldo! Ah, ibag ka, bay, Poldo!
1: Ano?
3: Dera ko! Pabagi ko!
1: Tuan siya pa ino sa himo tangan sa operating table.
3: Bay, Poldo! Ha, imang ka! Diyan ako! Tabangi ko! Banbari ko sa kapos!
4: Uy, alat! Anong naabad ka sa operating table?
3: Si Johnny. Nagkabuhi si Johnny, si Mikmik. Silang kapos.
4: Unsa? Eh, hain man di ay sila.
3: Naranan sila sa ngit-ngit. Banbari na na yung kusga po, sige na.
4: Oh, oh, bay, Poldo.
3: Oh. Ibutan ko na lang imo cellphone.
4: Ay, ulagi. Oh, niya.
3: Dali, ah!

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa Three Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa atong kape?
2: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mga lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman ko yun, no? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
1: Ha, abutid sa kulian?
2: O kato ka ng ama nga morna.
1: Abutid sa...
2: Ganing.
1: Sundan.
2: Oo. Oh. Mm. Nga, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganing ko. Mag-listot
1: ko. Baka ka sa bukid, ikigol ka sa ka?
2: Mm. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, pati pa niya.
1: Ah, pwede na. Magkat-kat tayo ka sa bukid.
2: Magkat-kat ba?
1: Tanong mo yung
2: sa mga mga. Magrapag ito atang mga gulay yun.
1: Ah.
2: Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
1: Dili pa kanan ni Mulay?
2: Sion.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Tulay mo ito.
2: Ay, ko anak ko, 90 na ko.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpukrak Casa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: DYHP-RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Kining a portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
5: Kung tinuot pa ko ni mong mahal, nga nung karoon ka man lang mipakita o mimalik, hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa ako.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayo.
1: Bisan di ko baunas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang ay gayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa'yon nga dawaton ang kamatuunan nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon. Ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma? Palabihon mo bang kabuuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuawso sa kabinuhat, kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay, nga gibug ko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanon ni Sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana, dalit kalito sa RMN Drama. Kun mailuna.

0: 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Kung gana pang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung bini maigmata sa bumitan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
9: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
10: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
0: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
11: Sarap talaga magkape, no? Lalong-lalo na kapag kayong kape, alam mo na bawat higop mo ay may benepisyong sumasabay. Benepisyo para sa ating kalusugan. Ito yung kape ko eh, Sed Paniawan Coffee. Lasang-lasa mo talaga na yung sangkap, puro at natural. Kaya switch ka na dito sa Sed Paniawan Coffee. Ito yung kape na matapang. Kaya kang ipaglaban. Ipaglaban sa anumang uri ng karamdaman. Sed Paniawan Coffee. Isa ito sa dekalidad na produkto ng Sed Marketing.
12: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural, at original.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
16: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
17: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
15: ACS.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
18: May budget. So

Oo, sir. And I hope nga inig-abot ako diha na aka kay may tuyo ko nimo. Pabuta lang ka, sir, ha? May ubos yung kunin mo, kun. Huwag ka diha sa akong pag-abot. Please lang, Sir James. Thank you. Thank you, sir. Bye.

0: pues déjala. Úsame y en tuyo. Pero guárdame las emociones hacia el fondo. No se me acuerde. Bueno, dígame ni mao. Dígame ni mao. Me invito a que. Voy a ser lo que me está boxeando vale. Me sense de ahí. ¿Por qué canea? ¿Dónde la conocía?
1: Lo wey. No sabes tú quién es, wey. Mosod más el cubicual. Ya me gawas tapuat. Me gawas mosod. Me gawas mosod. Mosod. Me gawas mosod. Me gawas. Lo wey. Lo wey. Me gawas sus pabinao, wey. Pemotarong-tarong. Pemotang na daan. Ay, tim sa estante. Pemotang. Lo wey. Di ba sabi sa siya lihok, wey. Ay, na maghuan mga likuan din niya, okay? Magkong ikabuhian niya. Ang sabang tao din siya, okay? Sabi niyang lihok, eh? Ay, hindi niya masabi.
2: Mario!
1: Ay! Huwag na tawag ko. Ay, huwag ko natawag. Natawag ka.
2: Mario!
1: Ay, yes, ito ang ganag ko, ah! Pesem! May isaw ko ka doon, James?
0: Di ba may stocks waman tani ni mga items din sa estante?
1: Oo, dog. Bago pa na
0: puni ka ni
1: nag-i-label ang mga supplier do.
0: Puni ka ni din eh.
1: Punan dog. Puno naman diha dog. Uy, wala may kabutangan. Yan pag yung buntag na pahimutan si Tikboy ano ha.
0: Oh, ay, puno naman dito. Sorry.
1: Ano sabi doon, Kims? Uy, maramanig ang babaeng nawawala sa sarili.
0: Ipang-check lang ninyo ang mga stocks nga gamay na lang o display sa estante. Para nga mabutangan.
1: Malamamiga.
0: Dito po sa atbang mo. Basig suplayanan pa ng ato mga stocks diha.
1: Na-check na po ng apil ganiha doang. Nabutangan na.
0: Ay, ako mo ba? Okay.
1: Ano diha doang?
0: Ha? May gisulti ka, Guryo?
1: Dog. Ako ba, ingon ko nga, si Kapo na lang magbalik ang mga istante kung saan kuwang aron masupply yan.
0: Sige. Mas may pa, Guryo.
1: Sige, dog. Hello, eh. Sabto, eh. Uy, siya may mutang, eh. Klaro, juga, ayo. Ay, nga naman siya, eh. Ngayon, nawawa na. Sige, ito lang, tapos sa kawas. Wala tuloy kipa-apot. Tuan na, miso nagbalik sa iyong lungga. Uy, wala.
3: Hi, kayo?
1: Wow! Sa mga brikam ni? Asya! Hala, alam mo, ulit tingnan ninyo yung ipaabot si John James. Loko ko na ko, wanag yun! Bunghalag yun!
4: That Time Check was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This Time Check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
6: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May budget.
12: So

0: James, tuang.
1: Oh, gitu ya.
0: Ah, nana pergi Pak Abut dong.
2: Si Siri kami?
3: Ni ada siya? Oh, may toyo siya na ko. Ayaw may siguryo. Pasok lang.
0: Ewa na, ito na suod sa pugaran ang himungaan. Ay, kuya gulumluman, oy. Ay, kalambi. Ay, ay baya, mahinampak ako makaoba sa tindahan. Ay, stick boy, si Damasa. Ay, gangisi, biya, tawa. Dapat bistri, ay, ngis, nagkuro yung ilong magkagwang. Labo pa rin man tayo na ginakwa. Karon mo mga maritisa mo, maritiso mo, karon mo.

0: Viene così squilla Honey dai Chelsea. Oh, un sato mi soldi di mo dai Gorillo, eh?
1: La baga del tio, eh? Ma ciò che tu banco e mi ciò che ti cavolo sto vendere, ma non ti cavolo claro che ti soldi.
0: Oh. Ho sacrito che soldi di mo dai.
1: Ti vedo in dai in mano di mo.
0: Vaiò, Gorillo, Gorillo. Ho sacrito che soldi di mo ba.
1: Ma ciò che sa che cosa ho soldi in cuore, la vittoria.
0: Ay, sigue, ay, sigue, ay, sigue, ay, suria.
1: Matan ko, dahil pindahan si Buda Bay kami, upang ang susuot sa pugdara ni Dung James.
0: Insay madang pinaliki. Huh, unsa? Nats madam di, ho?
1: Bungyo ka, ha? Bungyo. Mga daw sa
0: Mula nakasabot mo si Bungyo. Bungyo? Tinawan ka, Gregorio? Nano si Madam Rika di, ha? Ni Dung James?
1: Si balik, oi!
0: Hanggaw. Namunta na kayo ito!
1: Ito ba nila rin ang ng bungyo,
0: ha? Bungyo na saan mo rin nakasabot. Hala, no? Nanong hindi ang himungaan di ha, aron magpaupa?
1: Pititita na yung himungaan. Yung nuni ate, ha? Nakamang kata, ispinali na yung Chelsea, madunggang at mga inano, mga sundo di ha. Kauwaw ka lang yun, dito.
0: Di man tulain kung sabi yun itong magpaupa. Good. Kaya ka nabitaw sa tinagalog. Kami yung mga bahay paupahan. So, dili na siya dautan. Di na bastos. Ay, pasila na yung maubitaw. Nalimot ko. Nakalitan mga gusgisol din mo, God. Karang, nagunsan ko na siya di, ha?
1: Hala, uy, bukyo. Ginutay na ka. Nanoong

0: ano at kadi tuturan din. Mao di ay nga, wat din sa Tirika, kay to aday siya sa among tindahan.
1: Oh, to a taon nangiyawat, basi na lang.
0: Hmm? Siya nangiyawat?
1: Ay, basi nangiyawat. Ano ko pangutan na ako, maglibog na ko.
0: Nangiyawat.
1: Oh, nangiyawat.
0: Yehey!
1: Sama?
0: Tinood ko di ay ni at Tirika niyang diingon.
1: Ano mangiyawat?
0: Atuon niya sa daddy.
1: Aron.
0: Aron. Nili mangyawat, uy. Aron manangid ba? Aron, maglaag mi after sa kong klase. Yay!
1: Yehe ka dyan. Why?

0: Ihatag niya yung order ni Manang Tonyo.
1: Ako. Agam. Bye-bye.
0: Oh. Dara, ang order. Atagi niya ko na, discount si Manang Tonyo. Kay senior na ba yan?
1: Ako. Agam. Bahala natin.
0: Uy. Manawa, goro niya siguro yun. Saan ka ito huyo ka na niya? Hello? Masa may nakaon naman guru yung nananawag ka man?
1: Akala mong doon kabalot doon o sa kantong tubag din.
0: Tabag kagit ka guru yun. Patuyo ang kalagyan mong ba-ba.
1: Ay, gawin niya ako eh.
0: Yung narosay tuyo niyo mo. Sumuka niyo mo eh.
1: Logistic ko na niyo. Ay, kuhan pa may balik na lang kundi mo doon, Madwin. Pwede mong sukod ka best friend na sinahal.
0: Pagtarong kong istorya. Dali ang unsay tuyo niyo mo. Kaya nagharap akong mga customer dyan eh.
1: Ay, kwan. Kwan, ang sakto niyo kayong magingan itong Madwin, nadigin mo yung magsorting tapon si Don James.
0: Ha? Ano good?
1: Nakalawang kuri mo niya ito, nalisorting ka ni Don James, yan din siya ngayon. Magsorting tapos. Bawgit, nito po na dyan!
0: Ang sibot mo ipasabot ko yun?
1: Ay, kapunggan ba yung biga nilangga ba?
0: Kahanggaw ba ng pagka-istorya ni Magoyo eh? Pagklaro ko diha kay bisita diri.
1: Well, no, Madwin. Nagsisilamot agad si Don James ang madampli kami. Natigayon agad ang iyong pagtapad nila.
0: Unsa?
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm! Tap! Con! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong kumaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
5: RMN Newsbreak.
6: Mayong hapon ako si Radyo Bang Josephus J.T. Cano sa Tagad News Break Karo Kapuna katod ka na to sa Data X of 500. Hindi bang mamatanon aga ni Iran mag Data X of 500 ka. Ang Data X of 500 na superior antioxidants na mo'y draputik ka sa mga si Yula apin mas pencils batok sa denamin sa free radicals o gipagami sa polusyon yung maris matisyo sa mga spaginom sa alkohol o ang pagpanabago. Sa itong balita, usap pa tayo sa ag-angol mga kinagabangga sa Kawingban, kagabi dito sa may provincial road sa barangay Pandan, siyad sa Naga. Ang did on arrival sa Tamaran mao si Rubiel Alporo, may tulungan nyo sa gabarang na taga-barangay Uling sa Mauga, Sudanda. O ganyang igagaw nyo sa 17 anyos sa parepanggil nagpaalim siya gabun o gani aguman kuman sa Mauga aksidente. Sigon sa bisisyon sa kaprisan sa Naga City Police Station na kinig motorsiklo, bigyan kini sa may Toledo ug padung sa may Naga proper samtang ang wingman nga gibaniho sa saga GB Gabotiro kada 4 anyos kada populasyon Talisay City bigyan kini sa may Naga ug padung sa dakbayan sa Toledo aba pagabuti sa may para kay pangdang ingog na bangga kini nga motorsiklo nga gibaniho ni Alporo kay resulta sa grabe nga pagkaangol sa duwa gidas na magkilig duwa ka mga magagagaw apag initial puro ang driver wa ni swerte kay gidikar-kirig at date on arrival samtang ang driver sa wing van kasamtang karon nga gidetina sa Naga City Police Station. Madong Diyos, pre, kukero ka po na hatod dito sa Data X of 500, ang Data X of 500 champion na may proteksyon, ang nangay 1.3 million ora kinin sa antioxidants, sa bigay mo ganyan kontra sa mga free radical cell oxidation. Sa Data X of 500, ang atong panit pamataon, internal organ ayon, ang Data X of 500, na news batas na betes, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, calcium formation, obesity, insomnia, activities, GERD. Ang Data X 500 ang sekreto sa mga guwapo.
5: RMN Newsbreak.
7: This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS!
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga.
14: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ECS.
7: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That portion was brought to you by GCash. Zero cash-in fee. Walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.
16: Goodbye.

At tagin ninyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMN

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Ano ikupyang wang karaang painting?
1: Ako ni nakit andin sa among bodega. Busa, ako ang tag-iha ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Ang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay naa sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Karon dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahanglang kupon ko kining tanan.

0: passo così.
1: Che cos'è questo qua?
0: Un collector.
2: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tulub o kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
3: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa

0: كوليكتر.
1: Mengasuki namun tik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ay mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa...
2: Bright Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patong sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio
6: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month kape.
6: Naayo na ako.
4: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
8: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
8: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by iBerry.
5: Gourmands na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
6: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund solid kabon.
8: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app. Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
9: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo.
10: Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash.
11: Terms and conditions apply.
10: Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 series of 2026.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabi?
13: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
17: Mari, ang dami ng mga to yung dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
18: Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sali ng malawakang brownout.
19: Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
18: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
20: Isang paalala mula sa NGCP.
21: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
22: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
23: Smart.
22: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
21: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
23: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
22: Tanggaling-galing mo,
23: Smart Dishwashing Paste.
21: Heavy duty linis, bawat pahit.
24: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
23: AC.

0: Ang miyagi ato na sayran. Nagbahad na ang kolektor nga may mahitabo ni Carlota kung dili pangitaon ni Marian si Rebecca. Mao nga nagmeeting silang tanan. Ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sigilanon. Ang kolektor!
1: Kamingaw na sa kalsada.
2: Marian? Ang hindi ka pa sa gawas. Loud ng gabi.
1: Ganahan lang kumutanaw sa palibot sa gawas, Jared.
2: Oh. Gusto ni mong ipaon ang imong kagalingon sa kolektor.
1: Oh. Oh. Oh. Oh.
2: Ngano ka?
1: Jared! May tao sa upo sa poste.
2: Oh. Unsa?
1: Naagid siya sa tungod sa poste.
2: Sud sabay. Dali. Ako siyang luulon.
1: Ayaw, Jared. Masayon saan ka ng tawana.
2: May armas kong da. Ay, kabala ka.
1: Ay, nasa di si armas?
2: Sura sa bay. Dali.
1: Sa kumbuhatan ini, magtawag pa ka kong polis.
3: Hoy! Asa ka? Ayaw maglakan!
1: Gigo ko ni Jared ang lalaki sa poste. Walay lain. Klaro na lang kaayo nga ang kolektor na to.
2: Hoy! Punong! Hoy! Oh, misa kayo siya sa imo. Hoy! Balik dili! Hoy!
1: Jared! Ay, na lang tugup na. Basig, doon ito'y dang armas.
2: Panuwa ito, Hara. Abi na kong isugyo siya. Magdali, malagisak kayo sa motor.
1: Alik na, Jared. Alik na. Manuta sa bay.

0: unsa? Gigokod yun nimo ang lalaki sa poste?
1: Ulo, dadlo ko siya na ko.
0: Ayaw kumpiyansya ha, Don Jared.
2: Ingon bitaw ko, lo. Ayaw sakay pangisog, Jared. Basinog, naa si Armas na daba.
0: Mauna. Lisod na.
2: Uy. Kinsa mang kanunawag?
1: Ako tumag. Hello? Hello? Oh. Gibutang niyang pikas linya.
0: Oh. Klaro na lang kayo nga ang kolekto na kini.
2: Kinahanglang mahunong ning tawhana sa pagpangharas na ko. Ako na yung tubag. Hello? Hello? Kinsa man ka? Kung ikaw ni Kawatan, tingog. Unsa imong rason sa pagbarog-barog sa poste, ha?
3: Nagtuo ka nga makapanalipod nimo ang imong uyang.
2: Hoy, Kawatan. Salbahis ka. Ayaw iangin ang ubang tao sa imong mga kabuang.
3: Maangin sila. Kunpugman kanila sa pagpangitan ni Rebecca.
2: Unsa gi atraso kang Rebecca nimo? Ano imo mo siya gipangita, ha?
3: Huwag ka na ilabot. Kung unsa ang atraso na ako. Pangitaan siya. Aron makasiguro ka nga luwas ang imong apuhan.
2: Hello? Hello?
0: Ang kolektor yun ang nanawag. Paminaw ko. Desperado na yun na siya nga makitaan ka ng pintor nga Rebecca.
2: Sir Rebecca ang akong tawagan.
1: Mas maayo pa.
2: Siya ang sinugdanan ining tanang kagubot karon. Busa kinahanglan mo pakita na siya. Tubag ka ko, Rebecca. Tubag ka ko. Hello, Rebecca. Tubag ka ko. Kinahanglan mo pakita ka sa kolektor nga nangita ni mo. Giharas na migmaayo tungod ni mo. Hello? Hello? Nahibaw ko nga naara ka sa pikas linya, Rebecca. Namati ka na ako. O, unsa man? Gusto ka nga tawgon ta kang yaya, Rebecca? Muna imong trabaho sa una, dili ba? Ako kang yaya. Yaya nga pintor. Rebecca, kinahanglan mo pakita ka na ako. Nagbahadan na ako ang kolektor. May daotang mahitabo sa akong apuhan kung dili ka mo pakita niya. Usa magpakiluoy ko ni mo. Pakita na sa kolektor. Hello? Hello, Rebecca? Rebecca? Ki-off na niya. Klaro nilang kaayo nga wala siya pakialam kung doon na utang mahitabo ni Lola. Usa siyang matanga sa pagkatao.
1: Marianne, relax lang.
2: Jared, day ba ka dili ko magka-relax sa sitwasyon na karoon?
4: Nagmata pa mong tanan?
2: Oh, Lola?
5: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Charm! Fab! Con! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm!
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
6: Bangong kumaka Bloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Gikan sa kinatas ang bukid.
4: Nak, kitkamusta ngay?
3: O bisan sa pinakalayo nga isla.
5: Nay, gagraduate na ako!
3: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
6: Papauli na ko ka!
3: Go forward together. Globe.
7: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
8: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan awon.
9: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
8: Worth it?
9: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
10: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow. With regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
11: Glow Pond's Miracle.
12: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants for a fresh, barefaced glow.
13: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
18: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
21: Drink responsibly.
20: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
21: Drink responsibly.
22: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now!
23: Gourmands na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
24: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
17: Cheers sa barkada nating Night Shift!
18: OT!
17: Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
20: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
21: Drink responsibly.
20: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
21: Drink responsibly.
22: This newscast is brought to you by iBerry.
25: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
26: ACS. Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
27: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
26: Wow.
27: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
26: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag Gwanta pa!
28: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
29: Oh, simple, Russell Max! Pag-aplas og sed liniment oil!
28: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
29: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas!
28: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kong padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
29: Said Lilimit Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
3: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
6: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan, o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
7: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalanan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
8: Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: Oh, sa na bang orasa? Yung anong ni apaman mo, Jared?
30: La, huwag na lang unang may mamauli kay gabi ni sa kayo.
18: Oh, ni apaman lagi ng tiguang!
31: Eh, mas ganahan man kung mapundo din ni inyo kaluta langga kay ni aman good ka.
18: Kaso kaon yung kong mamatian ng imong sinultihan tiguang hataw. Pauli, pauli na!
32: La, anilang una sila la.
18: Oh, nga naman!
32: Aron doon natin kaubang mga lalaki din eh. Kay bago ba itang isang kaugkawatan?
18: Eh, mas may pagbuhayar na lang tao gwardya kaysa naini niya.
31: Ayan na lang mo paghayar o gwardya, Carlota. Ako na lang bantay ninyo. Libre pa mo.
18: Welcome, Bugiro! Ganyan mong tigwangar ka, ay?
31: Ay, nagsulti man lang kus tinood. Langga, Carlota. Ganahan man kumubantay ninyo.
18: Eh!
32: Oh. Musugot ako nga sila ang mabantay na ito, Lola.
18: Ursa!
32: Matuog na ko lang, ha? Jared, good night.
18: Ay, Marian! Marian! Pagdili ka mahimong magbuot-buot, ha? Marian!
31: Imo siyang apokaluta. Unya, kamo na lang duha ang niaining baya. Aw, naamas balya nga nagtakiang na. Unsa may ikasukol ninyo sa mga daotang tao?
30: Bitaw, Lula. Voluntaryo mi si Lulo sa pagbantay ninyo.
18: Ikaw pwede ra ka, Jared. Pero kini imong apuhan? Di ko ganahan ni niya nga magpundo din niya sa kumbay.
30: Nagdukat lang ko, Lula. Ugma na tang tiwas o istorya.
31: Excuse. Uy. Ala. Gatagal man ta nila og lugar nga magkasulti og maayo langga, Carlota. Ato na lang ning pahimuslan. Daghan tag hisgutan.
18: Watay angay hisgutan, tigwang!
31: Carlota! Pasayloan na lang kus akong sa nimo, oy! Inday! Sure na ba?

0: Tak. Tak. Huma nakit ka? Tan-aon ta kung dili ka ba mo kaging tawanya ka? Kung ako ning i-upload imong naong. Oh. Suwid lang!
1: Nagatubang kagihapon na ng imong painting sa kolektor.
0: Mo na ni ang final touch. Ako na ni gamitin batok sa salbahis.
1: Mayan. Maayo tingali nga. Pangitaon na to kanang Rebecca.
0: Ha?
1: Di ba? Mo man nga itong sabot ni Lolo? Siya ang ubante ni Lola Carlota ni mo. Unya kita, mo yung mangita niya ng Rebecca.
0: Lisod pangitaon ang tao nga dili gustong makita ang Jared. Nahibaw ka kitana.
1: May number ka na, Rebecca. Pagkiluoy niya. Kinalalawasun niya si Lolo ni mo. O, ikaw mismo.
0: Sige, ako na buhaton. Pero...
2: Yaya, Rebecca.
3: Ang sabi na yung gisawat?
2: Yaya, Rebecca.
3: Brando! Hoy!
2: Ha?
3: Nansa man ka? Para makagawa si mong kagalingon, karong miaging pipila ka mga adlaw. O sabay mga problema, ha?
2: Ayaw ko tagda.
3: Dilibahin mo dili takatagdo, no? O gusto pa niyo mag-isawat? Kesa man na si Yaya Rebecca?
2: Siya akong ipangita. O kinahang na makitaan ko na siya.
3: Unsa?

0: Kinalang pangitaon ko na kini sa Rebecca.
1: Asa mo na ito siya pangitaon?
2: Nagkinala tag giya bahin ng Rebecca.
0: Kunahin mo na kong yaya kini sa Rebecca. Klaro na lang kaayo nga nahibaw si Lola Carlota sa iyang address.

0: naghisgot na masabkad ang Rebecca Marian!
1: Kinahanglang matultulan na kukunhain siya karon, Lola.
0: Osa!
1: Lola, ang kawatan og painting nga misaka din sa ato, ug ang mitawat sa kong painting nangita anang Rebecca.
0: Ola! Osa ba labot ni mo kung mangita siya sa way hinungdan nga Rebecca?
1: Lola, may buhaton siyang dautan na ko kundi na ko makitaan ka ni Rebecca.
0: Unsa?
1: Busa kinahanglang tabangan ko ni mula.

0: Nasugid ang muntik paminaw ning akong pangidaron karon daghan ang mga sakit nga motakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita kog food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ginama sa said marketing.
1: That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangisa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
5: Mayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
7: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Goodbye.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.

0: Murtabang ka si Lula kang Marian sa pagpangita ni Rebecca? Unsa magisa ni Rebecca nining lalaki nga nangita niya? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa bang pamangasumpay ni atong sugilanon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit sa RMN Production Center.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
6: Biotrols Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
9: Tas bang imo blood sugar? Ato na kumay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapa mo po sa gluco, visine, controls blood sugar, polypeptide, gapanehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinagadulog na butikin sa yung lugar. DTX 500!
10: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX
9: 500. DTX 500. Mga butika.
11: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
6: Biotrols Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan ato bangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
13: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayo na ang pagkaabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
15: We believe nga ang oxygen may number one na tambal gamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa ka tanke, compare, ato aluminum, sinaw kayo.
14: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar, iyang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
16: Makita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
15: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa among kumpanya.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMM.
18: Oras sa DYHP, alas 5:09 sa kahaponon.
17: Headlines.
18: Ulohan sa ato mga balita, Cebu sa TV, your Nestor Archival, ipahinumdum sa mga mulupyo sa syudad nga anaasa landslide-prone areas nga magmabinan tayo, labi na nining pag-uwan-uwan. Mga desk officers sa Batag Police Station sa Cebu City Police Office, gimanduan sa hepin ini, nga si Police Colonel Ricky Sumalde nga itratar nga mga VIP. Kung very important persons ang tanang mangayog police assistant sa ilang buhatan, ipakita ang maayong pamatasan o tagdod ang tanang mudanghop kanila. Kongreso giaprubahan ang balaudon nga naghatag og limitasyon sa paggamit sa mga minor de edad sa social media. Presentasyon sa mga testigo ebidensya sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte sugdan na sa Nobyembre 9. Samtang formal na usab nga natapos sa ika-39 kaadlaw ka hearing bato kang Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial nga giatubang niini. Mao kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos. Matod sa ato mga balita, news updates. Ano karong Martes, Oktobre 13 na. Mayong hapon ka niyong tanan. Medyo managumon ang atong kalangitan karon. Kumusta man ninyo hang nakapagpangandam alang sa panihapon, panikaisikay karong mga orasa. Nakalungag na ba ang tanan? Sana po kahay. Maayong sud-anon, sabi na kung bugnaw ang ato ang palibot, bugnaw ang atong panahon. Naminaw sila mga radio karon 612 ang dial sa inyong tagtagsa ka mga radio. Maayong adlaw kaniyong tanan sa ato ang digital platform, DYHP RMN Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Ato mga overseas Filipino workers, OFWs nga nagpaminaw karon, maayong adlaw kaniyong tanan sa inyong mga nahimutangan. Karon sa detalye na sa ato mga balita, sa Cebu City Mayor Nestor Archival, ipahinumdum sa mga mulupyo sa syudad nga ana sa mga landslide-prone areas na magabinan tayo. Taliwanin na sinati nga matag karon ugod niyang mga pag-uwan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulonos.
17: DYHP Tatak RMN Report.
19: Kini mga balita, hatog na ito sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Di pahinuman ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga mulupyo sa syudad nga naa sa landslide o flood-prone areas nga magbabinan tayo. Kini samtang andakbayan palayon ng sinati o mga pag-uwan. Dilibot ang mayor nga doon pa yung mabiktima nga maanod sa baha o matabunan sa pagnahiling sa yuta. Kini tungkol kayo na ito yung semana, tuluan ang kalas sa barangay Pulang Matos Dakbayan nga nabiktima sa landslide. Awag ng Archival sa mga namuyo dool sa sapa o sa tilan sa mga bungtod. Nga mabalhin ka rin mas luwas sa rapet kung kini doon ay mamatikdan nga pagsakas tubig o pagpakatagak sa yuta.
20: Ang akong awhag sa mga tao nga within the flood-prone areas, katong areas where naa ang balay nila doon sa bungton, pinanglan, magbantay sila. Ang moment gani na ay lang kabantayan.
21: Balhin na sa luwas sa dapit.
20: Ando na yun ka sa luwas nga dapit.
19: Si Mayor Nestor Archival, ang kagamanan sa bayan una ng plano, pagpabalhin sa mga residente nga naasag ilang danger zone sa syudad. Magsama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Maka reduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook.
18: Di nga salamat na naman ni Eli sa report na naman ni Eli Bulunos.
17: RMN TYHP Breaking Report.
18: Mga kasama karong hapuna, taliwa sa nagpadayon o bagulay na natapos nga impeachment trial sa ika-39 katuig o ika-39 kaadlaw ng impeachment hearing.

0: 500 best choice against diabetes-induced hypertension.
1: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Ato kalong su taon ang kahimtang sa gawas nga bahin labi na sa mga kadalanan ning Martes na kahaponon sa report ni Radioman Joseph Oskihano kasaman JQ.
1: TYHP RMN Report.
2: Ya, salamat sa mga Radioman Aida sa itong nga pag-alino din sa gawas nga bahin na kabang rasa medyo madugumon pa ang kalagitan habo-habo pa. No? Ganun, huwag magtutalis ikaw mag-1-1 din sa gawas sa huwag ganyan mag-alas sa alas 12 na launa kay nga buwan nga dili sa nakbay sa Subo Metro Suburia pagkaron managuumong gyapon ni og gyapon ang palibot nagublagong unya la buhabo ra no ag panahon karo gabaga orasa din sa may kinakusrad nga bahin sa Cebu City si sa may south og sa may norte nga bahin nga samtang sa natan sa trapiko ato na diri sa may norte nga bahin diri sa may Gobernador Cuenco sa may Bantal Road kung gitna sa may Cebu Business Park ya so bayad sa may Bishop og gidua ka mag flyover mula dito heavy traffic karo orasa ang mga sa kanang panugay sa may Foodland o gitan rin sa may Escortuna o gagawin sa may Foodland panugay sa may Ayala nakasinati sa Mistown si Dagan sa mga sa kanang nagkaroon kapag orasa ang pop dyan polisikan ang Dilamutanya karamorasa gitan sa Mabulo Church sa panugay sa may IT Park nakasinati sa Mistown sa Dagan sa mga sa kanang kapag orasa samtang ang GY ang Gordo Avenue gitan sa mga GY panugay sa may Gordo Avenue yung mudulit na karoon kapag orasa ang Iscarios lumoving ra mga sa kanang gitan sa may Minya Boulevard subay sa may Iscariong gahang tulad sa may Iscariong extension o napitulang sa may Gordo Avenue sa may Iskina Iscario panagawin sa may Chavis ang Mango Avenue karamang rasa dito sa Finde magulita ang daga sa mga sakanan both side samtang ang General Maxilom Avenue may nakasinati o gawin sa daga sa mga sakanan panagawin sa may Soriano o gawin sa may Esos Minya sa may MacArthur Boulevard samtang ang North Circular Mission Area Kamorasa, ang habi din sa tapos sa may Pier Area sa Cebu City, mula sa daga sa masakaran, padung din sa may Mandawi, padung din habig sa may MCPO, din sa may District Hospital, nagkasinati din kung sa daga sa masakaran Kamorasa, kung padung din sa may Tayundog sa Bagundan, subay sa may Estina Esikorte sa Avenue, din sa may Uwano Avenue. Samtang ang panagdaet karon, medyo arang gamay, dikan din sa may Ayala, pati abo din sa may ISB Kabahog o panuloy sa bayan ng Cortes na kasinati sa Miscouts naga sa Masyakaran karong gabaga orasa. Ang Osmia Boulevard dito sa 20 Balbos sa Cebu Provincial Capital moderate o panuloy sa may Iviras panuloy sa may Iskina Banawa ang Luis Rodriguez sa Garmoras as lumoving ra Masyakanan panuloy sa may Drama Avenue ang downtown area ang madaan sa Pinay, sa Kosalin, Colon, Mabini, Ligaspi, Kamorasa, Modreta, Naga, sa Masga, Magkataon, doon ay night market ni Buon, karong alas 6, tak na sa gabi yun. Posible nga doon ay pagbara sa Naga, sa Masga, Kamorasa, itong musuba din sa mga daan niya, itong hospital ka kanina. Kaya doon ay gabi mo, ang mga kuwan, kining night market din sa may dalan na Colon. Ang south nga bahin, ang El Bacar, sa Kamorasa, mo ay grabe ko sa Naga, sa Masga, kanan. Umuag ka din sa may south bus terminal, panoon sa may flyover, sa may mabaling o gumus na balos na may tilag na bahay sa flyover o garingahan pa doon sa SMC side. Ang Inbacalso habig sa Basag Pardo, medyo arang ng daga sa mga sakaran, parang sa may Talisay. Ang SRP, both side, mudal tra daga sa mga sakaran, ikas Talisay, ikas sa may Plaza Independencia. May lang kasi ito sa mga karong, sa kadaanan, ninyong kapon sa Logo Martes. Ika na isgawa sa lang sa traffic update, ganyo radyo ma, Joseph Fusiano, DYHP, Tatak RMN.
0: Nationwide. At oras alas 5.22 sa kahaponon, samtang Kongreso, giaprobahan ang bilaod noon nga naghatag og limitasyon sa paggamit sa mga minor de edad diha sa social media. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
1: TYHP RMN Report.
3: Giaprobahan sa Kongreso sa ikatulong pagbasa ang House Bill 11566 o ang Children's Digital Safety Protection and Well-being Act. Tuyo sa mong balaod nun nga mapanalipdan ang mabataon batok sa nagkadiyang peligro sa internet nga nakaapekto na sa ilang seguridad, pamatasan o pagtungha. Ang pagpasar sa mong balaod nun nga gipangamahanan ni Kongresista Karen Hope Garcia dako og kalabutan sa kasamtang kahimtang sa nasud. Ilabi na karong tuiga diin sunod-sunod ang hulga og peligro nga nasinati sa mga tunghaan, mga tinun-an o mga ginikanan gumikan sa internet og social media. Kay numduman nga natala sa mga otoridad ang ubay-ubay nga insidente sa school threats sama sa mga bomb scare o online harassment. Gawas ni ini, ang mga bomb jokes o cyberbullying online miresulta kini sa panic, suspension sa klase o kahangawa sa mga ginikanan. Matod sa mga eksperto, ang grabing exposure sa kabataan sa dili rehistrado o dili maayo nga content diha sa digital spaces may usa sa mga hinungdan ni ining mga dili maayong pamatasan o interactions. Aron nga masumpo ang gitawag nga digital dangers, gipresentar sa maong balaod sa Committee on Women and Children ang mga istriktong regulasyon alang sa mga digital platforms. Subay ni ini, gidili usab sa maong balaod nun ang pagbaton og social media account sa mga nag-edad 13 anyos paubos, samtang hatagan og istriktong giya og parental consent ang mga nag-edad 14 hangtod na sa 17 anyos. Pinaagi ni ini maong balaod, gilauman sa Kongreso nga dili lang mapanalipdan ang privacy sa mga batanon diha sa online world, kundili maminosan usab ang mga risgo og hulga nga kasamtangang nakaguba sa kalinaw, sulod sa mga tungaan og sa panimalay. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Rajuman RV Velocity Way HP, Tatak, RMN.
4: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: At ora sa 5:26, samtang konseho sa dakbayan sa Mandawi, pahigayon og public hearing labot sa ordinansahon alang sa responsableng paghipos og mga armas. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenia.
1: CYHP Tatak RMN Report.
5: Ipahigayon og mga adlaw ang public hearing kalabot sa saka ordinansahon sa Konseho sa Dakbayan sa Mandawi aron imando ang responsable og luwas nga pagtago sa armas o kabala sa matagtag-iyan ni ini para malikayan nga maka-access ni ini ang kabataan. Si Konseho Carlo Pontico Fortuna sa gidusog ang ordinansahon gusto nga dunay lokal nga balaodnon diha sa maong syudad bisan og nalati na kini sa Republic Act number 10591 o ang gitawag og Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Law. Ubos sa ordinansahon mahimong masilutan o sa katag-iya sa armas kung mamatundan ng iyang pagpabaya hinunggal nga na-access na hinoon kini sa kabinor di edad o ang labing makaguol kung magamit tiris paghimog kalapasan sa balaod o makahatag o grisgo sa iyang kinabuhi. Si Fortuna nakauna-una na pagpanday sa mga ordinansahon human sa pipila ka mga insidente sa lain-lain nga mga dapit sa nasod din gigamit sa ka-minor ang armas gikan sa ka-miyembro sa pamilya o gigamit kini pagpasakit ngadto sa uban o sa iyang kaugalingon. Ang public hearing itakda sa Mandawi City Station Hall ugmang adlawa. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, ang ining Radio Man Ken Galenia, Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
0: At ora sa 5:28 na. Mami, makainumdum ka ba atong last kagi panuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo gugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5:29 na sa kahaponon, mga nag-unang ahensya sa gobyerno, subling gipatawag ni Presidente Bongbong Marcos subay sa pagpangandam patok sa epekto sa El Nino. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: DYHP Tatak RMN Report.
6: Kini nga balita, atod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, subling gipatawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagunang mga ahensya sa gobyerno aron palumbuon ang pagpangandam o paghatag og solusyon sa epekto sa El Nino, particular na sa supply sa pagkaon og tubig, agrikultura o enerhiya. Gihimugatan sa Presidente ang panginahanglan nga mapatuman ang nakalatag nga lakang aron masiguro ang kaandam sa mga ospital, dam o tamnanan sa gilaumang epekto sa ting-init. Gipalig-on sa maong meeting ang koordinasyon sa mga ahensya sa pagpatuman sa ilang mga lakang alang sa siguridad sa pagkaon, hipno nga pagpatigayon sa tubig ug irrigasyon ug igong supply sa enerhiya ug krudo. Gipaniguro usab ang tukmang pagpakatap sa impormasyon sa publiko dungan sa panawagan sa padayong pagpakighiusa sa matag Pilipino aron maminusan ang epekto sa El Nino. Kasama mo sa balita, Kuinong Radzuman, Remart Pugoy, DYHP, Tatak! Aramen. Kadtong balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917 318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors, 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Nagpadayon sab ang libre medical check-up sa Life Extension Vitamin D3 sa mga clinics ni init. Osminia Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Makontak sad ha. O baka available ang ilang libreng medical consultation Lunes ngayon sa Sabado, alas 8 sa buntag ngayon sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3, mga kasama, labi na sa mga cancer patients, girekomendar ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ato lang siguraduhon nga nga ito ang pagpalit sa Life Extension Vitamin D3, ang atong nainom katagong dun ay tatak nga LE sa mataga soft gel. Ano sigurado tanga na authentic, maaginay Life Extension Vitamin D3. Nga tinuod nga produkto kay nabay uban nga nagsuhid-suhid pod kung palit check tanawa nga dunay tatak nga LE sa matag soft gel, mga kasama, aron sigurado nga safety kita labi na sa atong supplementation. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ato oras sa 5:32, dugang sa atong mga balita sa atong pagbalik human sa mga pahinumdom.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Racho mo nationwide.
7: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Uy, ana, rise up with Summit Water, the right hydration with the right minerals. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
8: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, next stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Welcome to our reunion.
12: Uy, Dain, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
13: Tungod na sa Super Fiber.
14: Usa?
13: Super Fiber.
15: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin B3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
19: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
20: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticone Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticone Rest Time to the rescue. Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
22: Ako si Jay. Saging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
21: TTX 500. Mabali sa mga butika.
16: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante nga ligon ang resistensya ug prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime Kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
11: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
14: May buhay sa makabuhay.
23: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
24: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
5: Mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matag piso. Ug kung magkasakit, dili lang ang panawa sa maapektuhan. Ingon man ang budget og pamilya. Dawat na ko nga mas mahal magkasakit, mao nga angay wais og mag-invest sa health with multivitamins plus mineral Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only 1150 SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart, o good eyesight, ubanan og proper diet o regular exercise. Alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan o sa tanang dunay ginaasikaso adlaw-adlaw, make your health a priority o i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kay o giatimani mo imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa paginabuhi o pagkatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
26: Maayong adlaw mga kasama, kininyong Radyoman RV Veloso. Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabuti ka sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Unsa pa inyong gihuwat mga kasama, mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!

Samtang karong hapon, subling ni Pakita sa ikatulong higayon si kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court kon ICC alang sa ikaupat nga status conference sa iyahang kasong crime against humanity dito sa The Hague, Netherlands. Samtang ang prosecution, adun na usay tubag. Kabahin sa nigawas nga mga resulta sa surveys, matod pa sa prosecution panel, House Prosecution Panel nga didma lang sila sa 2028 presidential election survey di ay naguna si Vice Presidente Sara Duterte. Matod ni House Prosecutor o Bicol Saro Party Representative Terry Ridon nga ang importante kanila mo ang ilang mabuhat. Ang ilang responsibilidad nga ilatag sa mga ebidensya o kamatuoran sa impeachment trial nga giatubang sa Vice Presidente. Gensister ni Ridon nga nakatutok sila sa ilang trabaho na makapakita sa mga unexplained wealth sa Vice Presidente. Ang pagpanghulgaan ini sa kinabuhi sa Presidente nga to ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o sa pamilya ni Inyog ang sayop nga paggamit sa confidential fund. Samtang karong hapon usab ni padayag ni paggawas og statement si Vice Presidente Sara Duterte o gamatod ni ini. Kadiyang ipangutan na kini ko nga may plano ba nga mokanaog siyang pwesto? O matod pa sa Vice Presidente nga taliwa sa giatubang nga impeachment proceeding, wa siya'y plano nga mo-resign sa iyang katundanan.

alas 5:52 nasugda na sa Nobyembre 9 ang pagpresentar sa mga testigo o ebidensya sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial. Kini ang ipamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian taliwa sa gilaumang pagkatapos sa presentasyon sa ebidensya o mga testimonies sa habig sa prosecution team. Mato ni Gatchalian nga sa Nobyembre 9 na ipadayon ang sesyon sa Kongreso diin himuon sa buntag ang impeachment proceeding samtang alas 3 sa hapon usab ang formal nga sugdan ang mga sesyon sa Senado.

0: sa DYHP, o sa mga nag-donate na ako, naniniing para sa ang laboratory ng ultrasound. Dako'y salamat sa inyong tanan.
1: Gabahin to sa hamubo nga pagpasalamat ni Aileen. Sagol ang iyahang pinulungan. Medyo may pagkatagalog. Kay lumanday siya nga taga Manila City. Apan gumikan kay diri na niya na palga ng iyahang partner. O nandiri na po siya nanimuyo sa Dakbayan sa Sugbo sa Barangay Inayawan. Kaniyong tanan mga kasama, ang pagpasalamat ni Aileen, iyang ipadangat, ang atong photo sa usab or support nga nagpakita sa ato ang pag-turnover. Inyo nakita karon pilagi sa atong digital sa DYHP Arivincible Facebook page, sa live program sa atong tulumanon diri sa DYHP News Update. Salamat kaayos yung kinasingkasing nga tabang, ang ato ang tabang na turnover kagabi na puslan o naggamit yun sa pagpadayon pinagi sa mga laboratory nga request nga iyang i-undergo karong adlaw or kagarinang adlaw mga kasama.

Ang oras 2 minutos sa di pa magalasay sa kagabihon mga kasama o niyatos ang i-greet ang pag puro kaduldulan sa Lutac City of Naga labira ni Ma'am Gloria Heraldes o Heraldes family di sa Lutac City of Naga labira sa puro kaduldulan o may pagkaminaw nila ni Maria Basana Mercedes o Josa Hospicio Bisen o ingarman nila ni Gabina and Victoriano Estanio, Jenali and Alfonso Ledesma, Santos Cabalhin o nila ni Rosena o Emilia Baclaan o Martina o Jose Heraldes o niya Rose and Ernesto Heraldes o gitunol galing o sa kapapilan din nga pagpa-greet ayong pagpaminaw niyo diya kay Haros Gyud ang DYHP diya sa Lutac City of Naga. Ngayon nila ni Joshua o Ilinita Andaya nga nagpaminaw karon. Nila ni Nora Fee Heraldes, Michelle and Yoyon Heraldes o ni Judy Ann o Junware Lapot na yung pagpaminaw ninyong tanan diha. Ang pinkanunay kamo diya sa Lutac City of Naga. Nga nagpaminaw usab karon nagpaminaw sa DYHP o diya sa Moabog Pilar Camote sila ni Sir Lloyd Borja o gingon man ni Tata Joseph Borja o sa nila ni Sir Paulino Paling Borja Prensi Borja diya sa Moabog Pilar Camote o ganila ni Baby Belarmino sa Pentebello Todela may pagpaminaw o gingon man diya sa City Luton sa Agsungot o may pagpaminaw ninyo din ha Liurag Merlin Agbay og nila ni Rogelio. Salamat sa inyong pagpaminaw. Unya diha po di ay sa Barangay Malubog nila ni Sir Ray Minyosa na nagpaminaw karon sa DYHP. Salamat kayo sa pagpaminaw karon na ninyo diya sir og sa iyahang kapikas nila ni Sir Ray Minyosa mayang pagpaminaw ninyo. Okay, ang portion dalit kinato sa EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama para sa pagpanghaplas na maayo sa atong panit, maayo isip skincare massage oil o labaw sa tanang pagpanalipod kontra dengue. Labi na kay masinati na itong mga pag-uan-uan o itong mga tigpaminaw ha. Siguraduhan lang din yung kanang mga napundong tubig. Wala in taon na maitlugi sa mga lamok na nagdala og dengue. Alang safety ta kanon ay apan labing pagpanalipod usab kanato ang paggamit sa EXL All-in-One Skincare Oil sa mga butika, mga pharmacies mapalit na ang EXL All-in-One Skincare Oil. Dina kini lemon grass essential oil mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ta mga protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients niini makasiguro ka luwas epektibo ang protection kontra sa paak sa lamok alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil mapalit na sa mga butika duol kaninyo. Ma-order na usab sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa atong pagpangape ng gabi una mga kasama, lamay kayo nga ipangape paghihapon. Labi na sa matag-adlaw nga tanan di makompleto ang ibong adlaw. Kung di makakape, kompletuhan na. Bilagi sa pag-inom sa EXL Coffee Mix 17-in-1 Organic Money mga kasama. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 muna sigurado ta nga maayos sa atong panglawas. Doon na kaninate purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, kandoderma, mangustin, malunggay, kanalabay, yabas o grossy po na sigurado yun. Na makaayo sa atong panglawas. EXL Coffee Mix 17-in-1 available na kaayo ni karon ha sa mga butika, duol sa inyong mga lugar, mapalit na ni Bisan Asa, Evercare Pharmacy, Lanueva Pharmacy, Rose Pharmacy. Inyo nang mapalit. Masuwayan ragod ninyo, makaingon mo nga bitaw na balanse bitaw kang lasa labi na. Kung ikaw nag-control sa imuhang blood sugar, mayo kang imnon EXL Coffee Mix 17-in-1 napalit na sa mga lugar diya duol kaninyo o order sab sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada.

Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: mga aso'y nakaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga aso'y ni Kuya Gulyat. Dalit kaninyo sa

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay, ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw, ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, ikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema. Said Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Midanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: was.
1: Sikreto sa maayong pamilawas.
2: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika.
3: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. PTX 500.
5: Si Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
4: TTX 500! Pabali sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
12: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If

0: Sophia, frontdesk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
1: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If
2: pati na para sa tiyok lawas, para sa trabaho niya. Ako si Kalinahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: may mumino sa engkanto buguya gining Sir Barbin Caballero ato writer ay. Nahala mga bata, mga tao ni former Kapitan John Ramos kina buhat siya Miguel Poliar Fertilizer. Good morning ni Maria Kap og sa may hapon ni Maria Kap og sa tanang mga tao nga ato ang mga suon si Ma'am Jasmine Mabini Navarro og Sir Raul Alibio Isoto. Nahala mga bata, andan sila sa babaga. Hala mga bata, andiya kita sa sumpay sa kung aso ninyo ni Simonao ng reguluhan. Inkanto nga gimino sa tao. Ha? Tagsaon na kaya ano?
1: Uy, uy, usang pa'y apil o kailan, Teres. Uy, oh, kayo sa pamanday tawag ka nang gibuhat ni Moron. Ay, namasin po gani kung nga basig na ay makita. Pero, man, dako mangong dag-om.
2: Ay, sus, ignorante man sa deka ay kang dako. Ay, Teres, ignorante!
1: Oh, maret!
2: Idara na taon ta, Teres. Oy, dili ta angay pailad. Kay, mas nahibaw ba yata nga kaniadto pa. Naana ka ng balita, abahin na ang UFO. Pero natapos bagong kalibutan. Nahwa, oy! Wag yun, Teres!
1: Ay, Maret, wag yun dautan sa mutuo. Kay managlahi, baya ang panghuna-huna sa matagtaw. Ang Marte, Ret, kalamang hilabutas atong isikataw. Ret, respetaray ba lang unta para way gubot?
2: Uy, kalaing, Teres, nasuko noon?

0: Kanang batasana ni nang maritma, no? Pag-adjust lagi ato mahimo anak. Kay nakasuwito namang gita kung unsay pamaba anak niya.
1: Ay, ako ba maglagot yun ko? Kay di magkukuingon anak. Respetado good kaayo ko ni bisan kinsang akong ikaatubang. Pero siya, abot lang niya, muragi panagkot.

0: Aisha, gabi naman. Di makagikan.
1: Hala no. Alas otso pa, Manggod. Gisugot ko mama, patog suka, uy. Kay, naa siya gimarinate na sudan para ugmas pamahaw na mo.
0: Gimarinate? O ba? May dumdum yung ka na stick dyang dong special foods. Yun na, gabi naman. Yato tika, tana.
1: Ay, ayan na lang, uy. Nambasahiro, baya ka ng imo nga balabal.
0: O niya, kay, ikaw mayar kong pasahiro.
1: Wala no. Naramang gudas unahan ang amu, ah.
0: Unahan lagi, pero maagi pa baya kagmintiryo.
1: Aw, oh, noon.
0: Tara, sakay na. Aron magpauli na ka. Ihatod di ka.

0: Ini gato na koron nimo ba? Mabisita kong largo nimo ha?
1: Ah, dapa man. Aptikar ko din mo rin li.
0: Awesome di ay. Para sure.
1: Ingangkar ka imura kong ihatod para pauli sa amo.
0: Ngayon yun namang yun. Oh, mabisita lang kong kunin mo. Sugot na lang good. Ayis siya. Aba?
1: Agad akong mamamarit, uy. Hindi kong magbuot-buot, good.
0: Abala na. Parangit ko na yung mamamarit. Out ng marit. Ay, mama naman ginoon ko.
1: Aho ka na, kung musugot si Mama Marit.

0: tuba man ang gisugot ni Monaco. Wa man na des dool, nautan man. Mauni ato ko sa ilang tindahan ni Nang Narding.
1: Ah, mao ba? O niya, ganong naapa man na siya diyan sa atong tigbayon. Wa pa man lagi na siya Mulakaw.
0: Kuan, iyong man siya mga kanang mamisita sa kuno siya na ako.
1: Musugot ko og ako iyang pamisitahan, pero og ikaw, dili og dili ginoong kumusugot. Sa dili bata, mga bata, pahinumdum sa ta.
2: This Time Check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya-tiyan. Pili na ako makatindog, nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayabal kapsule, nilugwa ang dako na bato.
3: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Said Alert! Ang Said Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanang mga consumers sa panyawan products sama sa Said Liniment Oil. Pangita ang parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa atuang Said Liniment Oil per 60ml is 130 pesos samtang ang 30ml is 80 pesos. Ang Said Liniment Oil mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangita lang ang Seed Pharma Said Liniment Oil, 60ml, 130 pesos. Ugang 30ml, 80 pesos.
7: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
8: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
9: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala. Ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undan, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Nganong hatod-hatod na ni Mosran li Ayesha?
1: Namugos man siya, ma, kay muagi pa kuno ko og minteryo.
0: Kay di ay maday ka nakapalit sa kong gisugo ni mo. Ni adto pa kag tabok sa minteryo?
1: Oh, kay sungka sa

0: ani ang sumpay sa akong asoy nga engkantong gimino.
1: Gawasan sa nako si Renly, ma?
2: Pagpuyo.
1: Huh?
2: Bahala ng tawahan na di as gawas o mabuntagan. Ikaw, katuog na kay mumata kapag sa'yo rabaog maaron mutrabaho.
1: Unya, ma, si Renly, naghuwatra ba na siya nga ako na siyang gawson? Ningo naman ko niya nga, mananghit pa ko nimo.
2: Pasag din na siyang mukaging o hinuwat di as gawas. Huwag ginagsugoan na niya diha.

namaong na malagsuga sila si Ayesha o gang iyang mama diha sa suod sa ilang bahay. Uwa mo yung kundiri gawas ha. Maldita ha, ganyang nang marito eh. Saan ka na? Ha, paulinin ko eh. Oh, ay, Diyos ko intang. Kasi pa, ganito liti ha. Ah, mura magliti sa kamatuuran. Ah, baya no. Lipak naman to. Ah, pero tayo pa. Pag siak sa kahayag, mugna sa kusugay ng lipak. Pero ako'y nagitang butanga, naglupad. Hala, paingunang mutog pa sa ubos. Oh, akong sisiyon. Hindi mo ko'y rechargeable nga spot. Pako ni gamiton. Marawag na ito paingun, anang may habong tura. Musagay na ko sa akong motor. Aron rumbuho na ko ng dapita diya. Dapit sa gimong mini-forest project sa gobyerno.

Oh, hindi niniram gito. Ako lang iiwagan sa spot ni Davita. Maski, pero hindi nang higit doon ipadong sa kong tanaw. Oh, sa unahan pag-iugyotay. Timan na ang higit na ako ang dakong punuan sa kahoy. Nagkumpang, din to agibili na ako ang akong motor. Oh, uy! Kahayag! Tunay nagbitay sa sanga sa kahoy sa unahan. Ngamurag, panapton pero... Ano? Suwaw kayo ang iyang kahayag. Oh, ginawa ko. Mauna ka nang akong gipangita. Kinanglan nga amo ka na makuha. Unsige ka na. Ah, dole lang yun ko. Ah, niya na. Mahibok na nila kong kabuuton. Hey! Unsa kini kakatingalahang butang nga karon ko pa. Sukad ba kita? Niya, kabuuton ko na. Napaong ang suwang nga kahayag sa nang akong nahikapan. Usa kini ka panapton nga nindot kayo sa kamot. Nindot yun. Uy, hala. Unsa man eh? Bahag!

Bahagia ni. Bisa kung saan ako tanaw. Murag brief. Pero, laisap ka pagkahimo. O, limpyo. Ah, aring ikos pinjohan napit. Ah, umot yun. Umot man gani kayo. Oh, wag ko makasabot siyang kaumot. Dindot kay silong. Gaan kayo so.

0: sana di ikaday mayit. Nasuko ka na ko, no?
1: Naglagot ko. Nga nung gihatod kang runly gabi, isa kayo siyang motor. We set.
0: Day Mayer.
1: Basta crash gani na ako, masuko git ko. Bisag dili pa na ako uyab, magselos git ko. Ni backride pagit ka.
0: Hala! Alangan, day. Gisuko manggug ko ni mama og suka sa tuba. Unya kaysa ilang nang narding raman ang naa. Tabok sa minteryo ba? Nya dito man sa dayan na siya. Ni-offer siya na kung iya kong ihatod sa kaysa ang motor. Hala, naunsa ba sa dihang ni backride na ko? Nihangyo ba nun siya glargo nga? Kanang kuan ko no? Kanang mamisita ko no siya na ko?
1: Masay mong gusto?
0: Oh.
1: Kay pogi na siya nga sa una pag ikong ganahan anang Randley. Arti lang kita ayo. Nya, manungo pag yung kagiron ko no ko.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
5: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayo tan-awon.
11: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
10: Worth it?
11: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
12: Glow Pond's Miracle.
2: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, barefaced glow.
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
15: My budget.

0: batang iyo mga bata supay sa kung aso inyo ning simnaon nga naguluhan. Engkanto ang gimino din nilang sa mga asoy ni Kuya Goliath kini tanan dalit kada to sa RMN drama.
1: Ta ni tatay mo tuman.
0: Ang putang nga bata.
2: RMN News Break.
3: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadyes. Ito ang balita tugtog nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Co. Jigsaw, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, posibleng mukabat ngadto sa 10 bilyones dolyares nga marka ang exports of goods sa nasod karong tuiga. Kini tungod sa taas nga demand alang sa electronic products base sa umbrella group sa mga exporters dinhi sa nasod nga mao ang Philippine Exporters Confederation Incorporated. Sigon sa PhilExport nga kung hingpit nga makabuot ang maong marka, makonsidera kini nga labing taas nga level sa merchandise export sa nasod sukad atong tuig 1991. Katong maong malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Co. Jigsaw, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa.
3: Mapalit na ang SED Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml o 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus, mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa SED Panyawan Garlic o SED Kugon. Samtang ang SED Celebrity Beauty Co. Jigsaw papalit sa 75 pesos kada usa o 80 pesos kada usa alang sa SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN News Break. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko ni Rima. Bayad ko kay Pagdiri.
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo tili kong lab.
7: Sure ka?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
8: Sa ating mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang gikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo.
12: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singadalit kaninyo sa

0: it. The right hydration matters.
1: To perform.
2: To win.
0: To rise above challenges.
3: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
4: Fuel your peak.
2: With the right hydration.
0: With the right minerals. Drink up. Fuel up. Rise
4: up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water.
5: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
6: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, hard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Wow! Permanents na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan, o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
10: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
11: Email responsible gaming at pagcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Ang ganda of the night is Barbie Forteza.
13: Thanks to my Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin.
14: Because I believe sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo with the Silk Ganda Power Duo.
15: With regular use, results may vary.
14: Naka-10K run ko.
16: Ganda.
14: Approved presentation.
16: Ganda.
14: Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo with Silk Ganda Power Duo.
13: Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin.
16: With regular use, results may vary.
14: Gandahan mo with the Silk Ganda Power Duo.
13: Ang Silk Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide.
14: Barato ra ang kagwapa nga nailaban.
13: The Silk Ganda Power Duo.
14: Gandahan mo.
13: With regular use, results may vary.
17: This time check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo.
18: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
22: This newscast is brought to you by Tusaran Forte.
23: Ubong makulit? Just stop it.
24: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
25: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo.
26: Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply.
27: Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
28: Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon at sugilanon sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga nga Aime. Mag-ulian ang akong banas sa amo matag weekend. Ug pagka-Domingo sa hapon, mabalik na sad siya sa siyudad kay mutrabaho na sad. Apan dun ako'y nabantayan nga kausapan. Kuwango naman ang sweldo nga iyang i-remit nako. Ug igon man, nausab-sab ang iyang tinagdan ka nako. Ako sige pagkisultihan, bahin ini, apan iya kinin di kasu.
0: Han sa dimoy.
1: Ruby! Unsa man day ko nimo? Kinsa man day ko nimo?
0: Ay, sa mukha, ay! Sabaan nimo, ay!
1: Ruby! Ano man ka? Anong kainit ba nimo ko?
0: Kisa man di mainit ako? Nakuti-kutihan mo kay ka?
1: Kuti-kuti na ba day na nimong nangutan na ramang ko? Kahinayra sa unting o ganina, ah! Ikaw magin may isog kayo?
0: Ah!
1: Ano yung nakapait ni mo?
2: Ano yung nakapait? Ang awis na si mga magpapa.
1: Ha? Wa man good.
2: Ang siwa ko taon. Pag nawara ko dugtarong mo, na matungog na mga madungog man kay may tapad naman ang atong kwarto. Gamay ni atong balaya.
1: Ubi taw, no? Ano nag-away mo na sila?
0: Ah, gahit nito. Ano may gusto niyo mo na, ay, ha? Ganun magsigil mo
1: nito. Kuya, nadlog ko.
3: Ayaw pa bundak-bundak, ha?
2: Ayaw lang pagkilat ng chief.
1: Nadlog man kami. Nabundak ang puntaan. Masinaunsan na na sila si mama ang papa.
2: Ang gawas yun.
1: Ah, magawas ka?
2: Oh. Ako nga doon siya sa mga magpapa.
1: Tingaling bunalan ta.
2: Anong bunalan man ta? Nakasaday ta. Huwag man. Nagtuunan ako sila.
1: Uban ko, kuya.
2: Ang hadlok mong ganun ka. Muban na noon ka.
1: Hindi ko mahadlok pa sa naa ka. Uban lang kunin mo.
2: Dali.
4: Oh. Ngano nilikay man ka? Dili ka gustong istoryahan na to ang problema?
0: Sa'yo problema? Ha? Sa'yo problema mo, Amy?
4: Huwag ko mangitag problema, Ruby. Ikaw ang naghihimog problema. Pangutan o lang kasawa na kumasabti, kasuko na ni mo. Ano man?
0: Ayaw kukbot eh sa kong kwarta. Kasabot!
2: Ha? Nag-aaway mo?
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertig yung nindota.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
15: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
29: Oh, simple, Russell Max. Pakaplas og sed liniment oil.
15: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
29: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
15: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadaganda yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
29: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
30: This newscast is brought to you by iBerry.
31: Cool.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mga kasama, nakasinati na mo anang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Phenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Phenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matag piso. Ug kung magkasakit, dili lang ang panawas sa maapektuhan. Ingon man ang budget ug pamilya, dawat ako nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay wais ug mag-invest sa health with multivitamins plus mineral Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only $11.50 SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart o good eyesight o banan og proper diet o regular exercise. Alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan o sa tarang dunay ginaasikaso adlaw-adlaw, make your health a priority o i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kay og iatimani mo imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa paginabuhi o pagkatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: Nadungkan sa among mga anak ang among panaglalis ni Robby. Migawas sila silang kwarto ug giduol mi ug nangutana kung nag-away ba mi sa ilang amahan.
8: Nag-away mo ma, pa?
9: JM, MJ, ano nang gawas man mo?
8: Ang nakatungog man may nag-away mo. Mihila kong gani si MJ kinadlok.
10: Sana nag-away man mo, ma?
9: Mga anak, wa may mag-away ni papa ninyo, uy. Naalam may giistoryahan. Sige na, soda magbalik sa kwarto, sige na.
11: Sige na, Jim, MJ. Balik na mo sa inyong kwarto.
8: Hindi na mo mag-away.
9: Dili may mag-away. Sige na, soda mo sa kwarto, katuog na mo. JM, dadaan na yung manghod. Balik sa kwarto. Sige na.
8: Basta din na mong mag-away, ha? MJ, dalhin na, tala.
10: Oh, kuya.
11: Tanawa. Resulta na. Hasta ang mga bata na angin.
9: Ayaw kong pasangin, Le Robby. Ikaw may initig, oh. Kasi mo pala sa kong pangutana, ah. Tabag ko na magunta ni Mugtarong. Siyempre, ang mangutana, git ko kung asa imong sweldo na punta. Ano nagkana mo kagamay imong irimit na ko? Pangutanoon ka din kakasuko.
11: Kung doon saya kong ihatag ni mo, tawat na lang, ha? Ay napangulit o pangutan na kung nanukuwang. Kinaasa ko'y panginhanglan, oy. Hmm? Ako ang nanarbaho. Busa doon ako'y katungod ng mugamit sa kong kwarta.
9: Ah, mao ba? Unya kami diris imong mga anak, ha? Bahala na lang migpila na lang mo abot namo. Bahala na lang kung mapaigo pa ba namo o dili ang imong ihatag. Anana ko kay allowance. Kuhaan pa gid nimo ang para namo.
11: Bahala na kagud. Usao na akong pagpaigo, ana. Ayaw na ko problemahan, ana. Ikaw na yung mangitag paagi, ha? Dili kay mukhang kang lang ang tamot ni magdawat sa kusweldo. Bahala na ka, ana. Pangitag paagi. Tuog na ko,
9: Kinuo ko. Kada ko na ba kausapan ni Ruby? Sa may nahitabuin niya.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: lays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Huwag ko makasabot sa kong kipati. Dang, nabasahan na lang ang text message nga naabot sa cellphone sa kumpana. Doon na di ay babae ang kumpana Priscilla. Nang lumoy ko, nagkurob. Ingon sa midatukan ako ang tibuok kalibutan ni Adtong Urasa. Mga kasama, atong sundan ug mapagpaminaw ang laing sumpay ning suwatampo ni Aimee dinining atong tulumanon bagong bayani.
6: Kung doon ang kamuhi sibilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimong sad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Ivor Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nakorda. Hangtod sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyo.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mugdalit kaninyo ning Sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paraiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah ko nung patyo sa bala! Siya ang nagdaang lima! Dari ka tunapit!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Dagnusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Perse. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
5: Mega pangihi,
6: hanap ka pananaw
5: ug pagpaminod sa mga tiil.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500
6: epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar level.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500
6: karon dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung
6: ka. DTX 500.
5: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi ug ako pud nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
8: tulo pud ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit
8: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
9: Mabalik sa mga butika.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
15: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This time check is brought to you by GCash. Zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
16: Gikan sa kinatas ang bukid.
17: Nak, kit kamusta ngay?
16: O bisan sa pinakalayo nga isla.
17: Nay, gagraduate na ako.
16: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugma.
17: Papauli na ko ka!
16: Go forward together. Globe.
9: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
18: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata, unya na nga tulpa.
19: Fix it with Alnex.
20: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
19: Fix it with Alnex.
20: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
21: Unilab quality yan.
20: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
22: We're months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
10: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
23: Lady's Choice!

0: padamyan. Doon ay kalit nga ni Vera sa kong bukton, motong nalawas ko. Huwag ang bata nga si Negro. Ambot kung nalawas ba to siya o patay na.
1: Ngano naabot ka man sa bahay ni Negro, ha?
0: Nga, naluwain ko niya te. Kay nagkurog man diyang nagkalit lang kilat o dugdog.
1: Ay, hinaot lang untangan naluwas si Negro.
2: Naluwas man siya, Nainay. Kay iluwas ako mga amigo nga small.
3: Unsa? Unsa'y mga amigo nga small, Amara?
1: Padamyan, ako ni mo pasabot ni mo bahin anang gisulti ni Amara sa iyang mga amigo nga small.

0: pastilan kadagang mga gagbay
1: gagbay ngana da sa kusog gabaha gumika na itong kalikayong bagyo ay
0: lab control project mo man eh
2: maulagi lagi luoy taon kayo sila siya nga puhan nga si ng Anselma
0: ala si Anselma tood no wala to siya makita ay si Negro ra nga itong nakita nga naluwas taon
2: na dating alis sila kumbaha sila ng Anselma.

0: Pasabta na ko muna.
1: Pa, nakabantay ka nga kana si Amara permisyong mo anak sa may tambis?
0: Nakabantay ko niya. Kaya nga naman.
1: Naasiguro diha nagpuyo ang iyang giingon nga amigo nga small.
0: Kung sa'y ipasabot ni mo nga mga duwindi kini.
1: Basin. Kay wak man ko makakita nila.
0: Unsa?
1: Permin ako maapasan diha si Amara. Nga nakigduwa sa iyang mga amigo nga small matod pa niya. Napanitan ako si Amara pa nga doon ang ganit sa gikasulti o niya muagik-ik siya nga murag nalingaw sa siyang gikasturya?
0: Ginoo ko. Muna, bantay ka ng imong anak. Kay kuya o babuang siya, ilabing na ganang makisulti siya sa dili na to makita.
1: Pa, dili may tabo nga mabuang ang ako anak. Kay kana si Amara, aduna na si...
0: Unsa? Tiwasa? Unsa inaa ni Amara, ha? Muna?

ang sila niya, Mara. Si Mara, kung nagdagdaman lang sa mong dapit. Sa may lapit.

0: Em, kumusta man mo ni Noy Iking?
1: Okay raman mi, Mona. Nakabakwit man dayon mi sa dakong bahay nga among silingan.
0: Maayo hinoon kung mauna. Dool rabi sa sapangin yung bahay.
1: Lagi. Ginervious. Uy, kesukad katupa ko nakakita sa sapa nga ni dako ang tubig. Murag yun og loud sa dagat nga ako nakita. Og dili na dyan siya sapa.
0: Ay. Em, nabala ka naman ko para kang amaraw eh.
1: Kaya nga naman mo.
0: Siya ang gibasol sa mga tao nga mao kuno nagdaog dimala sa atong dapit.
1: Unsa? Uy, ngano good moon?
0: Sukad ko nga natao si Amara. Daga ng katalagman niya ni abuting atong dapit. O si Amara.

0: Ganun si Amara man ang ilang pasanginlan.
1: Maugaling na balaka ko sa kong anak.
0: Ah, grabe sang mga silingana, uy. Mura man silag way mga buot manulti. Mamasangil sa usa ka bata nga inosente.
1: Emmy, gusto ko makigsulti sa amahan ni Amara.
2: SED Alert! Ang SED Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanan ng mga consumers sa Panyawan products sama sa SED Panyawan Plus Mangustine. Pangitaa ang mga parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang SED Panyawan Plus Mangustine, 16 pesos lang matag kapsula. Ang SED Panyawan Plus Mangustine, mapalit usab sa Shopee, Lazada ug TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma, SED Panyawan Plus Mangustine, tag 16 pesos ra.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Motor kong sigun na, dinutunduhi ko kung sa akong angay, ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro, nagyod na ko, may nagyod akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati, pareha sa ako ang interregion. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
5: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
6: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: Ada pengun satu lima ya, tangan.
1: Ada pengun ni.
0: Dan mian yang apuan yang marah.
1: Apuan menang marah
2: ye. Eh, makin sulit ni, oi. Bayi mian. Bayi. Bayi mau buat pizza ke dari sambo ngelak tapuk, bayi.
3: Ah, oh, kanu manunta, ah. Oi. O sa may problema, ganun ang tapok mamudin eh.
2: Ay, tungod mong gunis na itabo at tungkos ang adlaw.
3: Kadtong ni Kalit lag like, bagyo.
0: Ganun
3: manunta, ha?
2: Ay, gusto mong tanam mo nga mamahawa na mo din inipita.
3: O sa? Ganun man?
0: Ay, pamahawa mo din nga, oy. Dada na sa inyo. Sa inyo, papahawa ka ng imong apo nga managdaog di malas niya itong dapit.
3: O sa? Baya, si Amara ang inyong gipasabot.
2: Ha, klaro na. Doon na kailangan nga po nga si Amara raman. Uy, pamahawa mo inyong dapit, ha, badam yan. Pamahawa mo, oy!

0: Unsa man, M? Ubanan ba ko nimo nga makiksulti kang Adonis?
1: Mun, mahadlok man ko.
0: Buotan si Adonis, Emmy. Ayaw ka hadlok niya.
1: Dawi.
0: Sige na, M.
1: O sige, muna. Ubanan tika.
0: Salamat kayo, Emmy. Salamat.

0: Ay, si Pedam yan magragitapukan sa mga silingan. Ano magha? Puro magdakiglali sa Pedam yan. Tuuldo na ko eh.
1: Wa mo'y katungod sa pagpapahawa na mo ining dapita.
2: May katungod, Pedam yan.
1: May kiniaga ba, Iking? Ila ko naming papahawaon nining dapita.
0: Usa? Ngayon man? Ha? Ngayon eh?
2: Kay sukat niya na tao siya
3: para. Kay sukat niya na tao siya para. Murag daghan kayong dimalas. Ganit na mo nining dapita, Iking.
0: Usa? Uya?
3: Ganang nga po ni Damian. Mo'y salo tining atong dapit.
0: Usa? Nagkirain ko ninyo. Siya para na inyo pasanginan. Inosinting bata yung akusahan nga mo'y nagdagdimala sa tunapit. Sayop, sayop po anak. Ano niya? Alita mo nga katalagman. Iyan magkira sa kinaiyahan. Huwag labot ako sa kabata nga mo'y inyong pasanginlan. Eh ba yan, no? Di mo maluoy o di mo magkonsensya inyong papahawaon yung dapita ang pamilya ni Damian. Palanglit, mamahawagin sila. Iyan doon na pala yung katalagman nga mabot. Sila paghapa yung pasanginlan. Nga huwa man sila kaya yung magipalayas. Ha? Tumaga kuno-kuno yung anabe. Tumag!

0: Amara, ayan mas nanay ni mo.
1: Nilakaw yu.
0: Asa mo kuna to siya?
1: Matusay lang ni ng M.
0: Ni bao kagun sa yan toyo ni Ate Amy?
1: Wako kay bao yu.
2: Dong, Jeff.
0: Hey. Ate mo na. May kaniya na ka. Din makarte.
3: Sa ilang Amy, dong.
1: Lang, si Amy kong pulong na at siya.
4: Amara, si tatay na bilani mo nang itaong lalisin yung mga silidan. Napasan ninyo siya o papaulihan o may gumot.
1: Unsa?
3: Amara, ngano ka?
1: Nay, napasa si tatay Damian o papaulia.
0: Ngano mo na, Amara?
1: Basta, apasa si tatay Damian, pagtali mo.
0: Ako na lang apas ni Papa Damian.
3: Tempa. Ngano papaulion man ni mo si Papa Damian? Ngano, Amara?
1: Kay, miungong na ko ang usasa kong amiko nga small nainay nga apason og papaulion si tatay Damian.
0: Sige na, nanti. Ako apasan si Papa.
3: Papaulian si Papa Damian, ha? Amara?
1: Nainay, nakakita man og lali si tatay Damian. Ug aron way kupot, papaulion na lang siya.
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. That portion was brought to you by Leon Beer. Bangis sa panalo. This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
7: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
8: United Home. Unilabian.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tandway. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
6: This time check is brought to you by Leon Beer. Bangis sa panalo. This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
11: Ug ang ganda of the night is Barbie Forteza.
12: Thanks to my Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzyme and skin care formula that whitens and nourishes skin. Because I believe sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo with the Silka Ganda Power Duo.
13: Regular use results may vary.
14: Naka-10K ko.
15: Ganda.
14: Approved presentation.
15: Ganda.
14: Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
12: Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. With regular use results may vary.
14: Gandahan mo with the Silka Ganda Power Duo.
15: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka. Ugwa pagihapon
12: with the Silka Ganda Power Duo.
15: The soap and lotion tandem aron gwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silka.
12: With regular use, results may vary.
16: Goodbye.

Kaigalaan, dapitong ka manamos pagpaminaw sa uban pa mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuat si Cecil de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ray Arellano, Spenar Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing, dalit sa RMN Production Center.

Ako si Bini. Ginaingon. Ingon sila, okay ra nga maminyo ka og single mom. Kay anad na sa buluhaton sabay. Pero di yun akong madawat, oy, nga siya ang akong napakaslan. Nagmahayo ko. Mao kini ang nitabo sa kong kinabuhi, nga dili ako mahimong mahikalimtan.

0: Hibuwag ka nga nasad sa bag-o mo ng uyab, hmm? Bini?
1: Oh, pero wako mag-uulay. Pokso na to, di siya kagwanta sa ako ah. Ngita ko lang yung babae ka nang kagwanta sa kuha pa.
0: Ako pa ikaw, no? Mangita kag babae ka nang single mom ba?
1: Single mom?
0: Kanang bulhang na ang babae. Kay sigurado ko nga makaagwanta na sa imo.
1: Unya na pa. Kaya doon na pa ko yung laing babae nga panguyaban. Dako ning bayhana pa. Masinsya na ang hongi pangita pa.
0: Ay, hain ka man sa taon maliwat, oy. Nga ako, di man kaayo dako. Kanang imuha mo rin mag... Nasayop nagbuhat, ana.
1: Ha?
0: Nasayop.
1: Ganon.
0: Hmm.
1: Ay, kabla ka pa. Mabot talaga yung higayon. Nga makasugat ko babae nga para gid na ko.
0: Mayo pa unta. Aron makakita na ko og apo.

0: saktos pa pa ni Mor.
1: Sakto ba?
0: Sakto? Pura, sakto yun kayo. Harong kasugat ka na yung babae nga makagwanta ni mo. Single mama yung pangitaan mo na yung yaba.
1: Single mama?
0: Among silingan. Ang yung single mom, siya ang kubok anak.
1: Hmm?
0: Mao may hungo-hungo dito na yung silong. Katulilang
1: ah, anay. Ah, grabe.
0: Siya ang kubok anak. Eh. Mayo na single mom kuno kay. Dako na nga gyanas bata.
1: Lindutan mo tambang ni mong bayo eh.
0: Oo.
1: Pero may masagong makasugat o babae nga virgin taon ay. Glisod ko eh.
0: Abi ni mo, grabe sa kanyang imuha eh. Imo ko nang ibuak o lubi, di ba?
1: Oo. Oh.
0: Buak pang lubi.
1: Buak
0: pero, murag arabo nang ginakunang imuha. Ay, grabe kayo.
1: Abi ni mo ay,
0: ah.
1: Katong nga naglini ba?
0: Lini?
1: Dako siya pagkababae ba?
0: Itong piklawan?
1: Oo. Oh. Lini ba, lini? Subida, paa ba eh. Murag pustis biko.
0: Ha?
1: Oh, paa pa lang na.
0: Paa.
1: Kita mo yung gato niya, di ba?
0: Murag kanaka, murag kanaka.
1: Oh, murag kanaka.
0: Oh, dako to bayano eh. Mm. Murag kaduhaon na na taong imong lawas taon niya, di ba?
1: Kabantay ko na ba
0: eh. Ah.
1: Kamisita na ko niya karong gabi eh. Kung sugton gay ko niya ba eh. Ako din siyang idiot ba eh. Hagdun kong sex na yun.
0: Probida ba eh.
1: So may kitambag niyo ka.
0: Magpalit. Magpalubot ko naman sa mga kwanta na dito.
1: Ah, ah grabe ha, sanin mo eh.
0: Arawin niyo, raga! Mauni buhata!
1: Ah, dako na yung tinigom sa bangko eh. Dako ang pukong sweldo sa akong trabaho.
0: Ah!
1: Kung maminyo ko, kaya na kong buhiyon. Bisag makaanak pamiglima.

0: Salamat, Delini. Salamat kayo.
1: Kung nalipay ka nga, gisukot ka na ako. Ako sad, nalipay ko nga nang uyab ka na ako. Mang gisukot, adayon ka.
0: Ah, kapila na baga nakaagi ko uyab day?
1: Uyab pa kitaon. Kaya mga lalaki no, di man ganahan ako. Kaya dako ko nga pagkababay ko.
0: Muram kang kanaka, goday. Muram kang kanaka.
1: Unsa na?
0: Kanaka ba ganang magdagko ngayon babae ba?
1: Ah.
0: Bata ba ganit, dagko na kayo?
1: Oo, bitaon. Kadaghanan ko sa mga lalaki no, mga gagmay, mga babae ang ganahan. Maubitaw nga, lipay kay kong nanguyab ka na ako. Kay sukad, ikaw pa dyan nanguyab na ako, ay, bini.
0: Ah, ganahan ko na dahil, ganabang, kuhan, hinog kayo ba?
1: Ah.
0: Kumantay ka ng hinog kayo.
1: Hinog?
0: Tanag party, burag ka ng, kuhan yun, hinog tanan. Burag kita na yun, angay susag usaday. Kay babae po, nasama ni mo, nga dako, ang gusto ko.
1: Maupatong?
0: Onyang Domingo, magdata.
1: Oh, tong bini. Uyab naman ta. Busa mo kuyog ko ni mo. Bisag asa ko ni mo dad. Ah.

0: Ay, busugan ako eh.
1: Madan kog bayad sa tong gikaon day. Adtol ta?
0: Asa pa man ta?
1: Gusto ta ko nga kinabang kigpanuti mo motel din. Okay ka ba? Okay ra ka din?
0: Ang tinuod, gusto na sabit ako ng tilaw og langit.
1: Ginahan ka mong tilaw og langit eh.
0: Kay may uyab na mong kunga mo, ikaw. Mong sige, uyab ko ni mo.
1: Uyab ka rin?
0: Yatag ko karun ni mo akong kaputli.

0: Ya.
1: Day, Virgin Patood ni. Unurun kayo. Anya, busok kayo na, busok kayo.
0: Dako,
1: dako. Dako, ginisiri, dako.
0: Dako kayo. Oh. Okay, dako, mampod ko.
1: Mumurigit ka na ka, day. Muna yung ipangita, day. Babahe nga dako. Pero hindi mahurot, day. Hakbo na kayo mundugan.
0: Ay, kakilog. Kakalamig.
1: Ihamong ko ni.
0: Amade, ay, giapil imong kang tatay ni mo o sa imong lolo. Gabi ako tambukan na ako'y taas kaayo.
1: Sakto ni vitamins, day.
0: Amade, ay.
1: Oh.
0: Marag, atras lang ko dong.
1: Ha? Si atras?
0: Atras ba?
1: Marawan.
0: Dako man kay na, eh. Hmm. Taas pa yun. Maraman. Maramag.
1: Ayaw, day, ayaw, ayaw pag-atras, day. Ni anak ka. Ni anta din ni kabayad ko ani.
0: Ha?
1: Ako lang hinayon. Hinayon na lang.
0: Dili.
1: Ay. Kini mo pa, alsahon ko rin.
0: Ay,
1: oops. Ibilan. Kagahe ba yun ni? Kadako yun ni, day.
0: Dili lang lang.
1: Ayaw ba?
0: Ayaw. Lang, dayon ba? Ayaw lang.
1: Nabila ko na. Ihansap ko ni.
0: Ayaw. Agay!
1: Hinay lang!
0: Hinay lang! Agay!
1: Oh, ano? Wala siya mag... Wala magtingog! Ha? Nakuyapan si Lini!
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
5: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasong tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dag-anam anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
6: Sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Luya ka ba?
11: Aduna ko'y gibati.
10: Way gana ug masakiton?
11: Galisod na ko.
10: Ang tubag sa mas buhi ug lagsig nga lawas. Paragis pila-bila. Paragis pila-bila.
11: Maraming maraming salamat po.
10: Kaysa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Mga kasama, ako si Radyo Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
16: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang ikat na po sa kong banin, Ma'am. No, kanang humo kayo.
15: Uh-huh. Dili hapdos.
16: Okay na kayo, good Ma'am.
15: Dili po dyan nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
16: Wala po, Ma'am.
17: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
18: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilleban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
19: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matag piso ug kung magkasakit, dili lang ang panawasa maapektuhan. Ingon man ang budget ug pamilya. Dawat na ko nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay wais ug mag-invest sa health with multivitamins plus mineral Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only 1150 SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart o good eyesight o banan og proper diet og regular exercise. Alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan o sa tanang dunay ginaasikaso adlaw-adlaw, make your health a priority o i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kayo giatimani mo imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa paginabuhi o pagkatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Dance, alagang di magkukulang.
9: Kaluoy pud sa maong babae, oy. Nakuyapan siya, Benny?
10: Upa, oy. Sabi na ko, di na ganit, mabalikas pa ni Moot. Magkriminal ginunta ko ato pa. May ganit kay, nabalikas pa ni Moot pa.
9: Ay, ako pa ikaw, no? Kadtong akong unang itambag ni mo ba? Single mom ang uya ba? Para sigurado yun nga dako ng daan kay may anak na good.
10: Si Bay Tomas pa, doon ako na siya kauban sa trabaho nga single mom. O niya, dako yun ko na ko siyang pagkababae pa. Iyak ko nung ipilaila ko na niya nako pa, karong gabi, karong Domingo ah.
9: Mao ba?
10: Oo.
9: Oh. Mas mayo noon. Dako nga babae unya single mom.
10: Hmm.
9: Heka na. Kung maoyab na nimo, anak ka na gud mahimutang.
10: Gusto na gyud kong maminyo pa. O niya, kanabang magkaanak pod para makakita kag liwat pa namang imong apo na ba?
9: Labaw pa kong nga naghinam-hinam nga makakita sa akong apo.

0: Salamat, Day Orange. Kay gisugot din ko rin mo. Ah, salamat kayo. Bisig karon pa ito magkita. Unya, midigas akong gugma, pero niya, gisugot ako rin mo. Salamat kayo, Day.
1: Kana tugod sa kanang gusto po na ako nga kanang makakita na ako og kanang lalaki ba sa akong kinabuhi.
0: Naitingog pala ni mo, dako na yun. Bantay ko, anak, Day. Ugma, holiday man. Noroy ta, ha? Huwag mo ko'y trabaho. Hasta po mo, di ba?
1: Oh, sige, pero Benny, magpakasal unya ta, ha? Basig, igura ko ni mong tilawan, unya, biyaan.
0: Buino, may kaila ko nga usa ka huwis. Magpakasal ta, labing badali. Ug unya natin kahilabtan, humasa itong kasal.
1: Salabat,

0: Nakasal na gid mo sa Huwis, Bini ug Awring.
1: Oh, gitabit ka. Oh, dito ra ta sa restaurant nga roba sa pila di mo ba. Ninong ug ninang ninyo, no?
2: Oh, og padung na ta mupauli. Salamat, Day Awring ya. Iukay kang ha. Ah, ato ta karon. Lahos sa Mumbai.
3: Magtiayo naman ta. Busa, kuhaon ko na unya ang akong tanang mga business sa giabangan ko kwarto ha. Nya ato na ko tipon o ba ni mo?
2: Uy, ah, arinig ka o ba na ko?
1: Ah, sige. I-drop lang niya tamo sa inyong bahay. Sa among bahay ako i-drop lang ko ha. Huwag ka mo, lala. Ligabot niyo sa iyong bahay, baybin. La. Pagbumba mo sa bangga dito, Morbida. Paghimo na yung mugbibi, ha?
2: Mayroon, tambag nyo. Mayroon, mayroon. Mayroon, para sa ingon, pagkakita dahil yun ko sa akong liwat.

0: Tagbawa ko.
1: Kini, mo di akong gipangita day. Dako kayo, murgit mahurot.
0: Tagbawa ko.
1: Bigyan ako pahamong sa kumbaba.
0: Dugay na kay ko. Nga, nangita, ingon ani nga makatilog, Jerger. Kan anak maayo, sa di pa ni mo ikuan sa...
1: Igupon ko ni.
0: Sa ang imo, ah! Ang alami.
1: Wa man ikuhanan. Igupon.
0: Ang imo ko, no, be.
1: Sini.
0: Ako sa dangkanon, be. Ubuay mong breath.
1: Ay, ganahan yung kainin. Dako siya ni. Ups.
0: Natambu ka. Asa.
1: Saktos vitamins na.
0: Hindi mo akong gipangita.
1: Tiragi.
0: Hindi masod ba ba?
1: Hindi masod eh.
0: Hindi masod. Ay, hindi masod na lang natin is ubos.
1: May pa.
0: Hindi din na.
1: Salamit ba? Unang ikayo
0: rin. Ikuha na lang ako ah.
1: Kaon nga ako sa babae. Aring. Dari.
0: Ikuha na lang imo sa ako. Sige na oh. Sige na Benny. Sige na Benny.
1: Kaliot pong tingon ko na. Kini. Nasahit ko nagmay. Kirip!
0: Di mao, agay! Di mao, agay! Di mao. Nasahit, agay, agay!
1: Upos-upos naman din eh. Lain din yung mga aga.
0: Agay!
1: Kini.
0: Agay!
1: Oo, nagyan siguro ni.
0: Agay. Sakit. Sakit.
1: Agwanta na eh. Agwanta lang kay Bana na
0: kanina. Agay. Sige pa, bili. Sige pa, bili.
1: Ikaw dyan ang babae para na ko. Kay gilamian ka sa kuwa.
0: Hindi ko maatatas ang probinsya.
1: Nga naman. Oo.
0: Atatas.
1: Atatasin yung probinsya dahi. Atatas.
0: Agay.

0: Kaloyan mo sa Diyos, mga anak. Uy, uy, amin sa mga papa ninyo. Siya na ang bago ninyong papa.
1: Amin ko pa.
0: Pamina na, Benny.
2: Usap mo ni. Kadagan ko din nila Day Auring. Imo silang anak, tanan?
0: Oo, ang upan, tapas ilang lula o lulo nila. Maabot na to, Ruen.
2: O, pila mo di kabuk imong anak, Day?
0: 15 na sila, tanan.
2: Ha?
0: Tulo ka buok ang amahan.
2: Uy!
0: Unya kita, maghimo sa tag-ato ha. Bisag lima lang ko kabuok.
2: 20 tanan.
0: 20?
2: 15 kabuok imong anak. Nyapun ag lima, 20 tanan. Sumran sa usakati mo eh. Giyahak eh. Pagkadaghan din natog. Pakanunon ini. Nagsulti pagkadaan ni 15 day mong anak. Hindi ko mo hinaya ko eh.
0: Ha?
2: Bahala o di ko maminyo eh.
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa muso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
6: Fix it with Alnex.
7: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
6: Fix it with Alnex.
7: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
8: Unilab quality yan.
7: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys, after school, call me mother. I'm perfect. Manila's finest, Quezon, the delivery rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
12: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
15: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumakablog sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.

Isamot yun nga kung di malas. Kay, nakakita man toon kong babae nga, dako, nga, makaagwanta na ko. Pero, kinsi ka buok sa bang iyang anak. Napakas lang na bagin ako. Askang di malasa yun ako eh.

0: sa mga butika. TJX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: TJX 500. Pumali sa mga butika.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Day, andat. Nga nung masulubuan man ganang naong ni mo?
4: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch. May tukar na po lang yung hubak ko gayon, ma. May taas pagyan ang yung blood sugar.
3: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanawba. Di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng duha ka pad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
8: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
7: Oo.
8: Uh-huh.
7: Gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
8: Ah,
9: asin.
8: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
7: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay mo siya man, pero malabo ang linya.
8: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
9: Oo.
8: Aha.
7: Kaya tikos man ako, mamay ko.

0: ano sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis bila-bila herbal coffee og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
4: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
5: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
6: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
5: Ah! Wa ko'y anak na abnormal!
6: Unsa?
5: Uy! Ikaw! Layas, Carol Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
4: Hindi lang ko layas, tay!
6: Nagkaw kag cowboy. Kinsa ka?
7: Kumusta kana aking mahal?
6: Kinsa ka?
7: Ako kini si Chico Salvador.
8: Kaloy po asawa ko.
6: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
8: Mar.
6: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw!
5: Nagunsa ka din eh!
8: Hindi ako arang pangayoon ng inyong pasaylo.
5: Pasaylo! Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Wes! Way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na yung panimay!
8: Salo ako, anak.
6: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, eh, Christian. Ayaw.
8: Mara.
6: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao?

Himayang Nahunlak, bugna sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kininga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put na ming mati ka niyo. Pa-check up ko dito. Pas doha pagod ko sa Regan o diha sa Sigaboy. Balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Lami na. Wala na ko iginom ro nga mga kuan. Unsa nga lain nga tambal.
4: Titik.
3: Oo, wala. Kana na lang jud. Sa kapi na lang jud niya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya ana na ang kuan namo nga tick dahil na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ng mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa anong nga produkto. Simpli ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang yun po o ka ng maayong nga tambal. Kay kapoy ba si kikinom o mga kapsul nga dagpo no? Kapoy na ba? Maiman to kay pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko na. Paragis Bilabila. Lisa, Hiram Pausos. Kuan ako, 5'7".
2: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta? May nga adlaw ka na tutunan. Niya na sa inyong higala sa kanginan, Ray Arellano, bansa kong partner, Wildline Guapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd!
1: Inom juta permis sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay daghan kay ning beneficyo sa atong kalawasan. Ug ayaw sad kalimti ang avocado coffee mix with guava.
0: Ug inguman mga igala ay sa kalimti katong mga mahiligon kayo sa coffee, duna tay Paragis Bilabila Herbal Coffee, no? Kay gawas na pampalagsik na pampagana pa. All right. Okay. Bueno, shout out time dia sa Balirong Naga. Si Gali Kaskiho, si Ding Kaskiho, Victor sa Iloon, Orly sa Iloon, ug si Pini sa Iloon, gikan kini ni Pedro Pungasi. O yuman ni Julan de la Cruz, Dante Albiar, dia sa Agpangi Kalatraba ni Grosso Occidental, si Sanjeli Garing Katipay, Alan Garing, dia sa Bunbun Alginsan Cebu, gikan dia po ni Ricky Bangis Garing. Okay. Unya, lang shoutout dia ni Jewel Damayo, Roy Tumanda Urug, Joey Pitagara, si Jeffrey Lumindas, manager Nilo Tadio, si Joshua Agaw, Joshua Gauay, Junalin, si Bailon Gabanyog, Haji Karim Nataraski, o si Susan Katindoy. Gikan nga po yun sa ito ang Bisay Founder Bangag sa ilong walay ko ng atong writer and director O.G. Kumpok Rakasa. Unya, atangin ninyo mga higala, no? Ang linawas nga drama

0: mga naguluhan himayang nahunlak. Ngayon pasundayag diya sa sityo Upper Sampaguita, AS Fortuna Street, Mandawi City, Karo September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan. Luman ni Aluhipan Borga o si Sir Brian Fernandez. Og diya usab sa Naga City sa Plaza da Pizza Boardwalk karong October 4, sponsored by Mayor Val Chung o sa mga konsihales. Tapos usab sa pagpuning kamot nila ni Attorney Jessica Balzon, Nathan o June Villamor. Okay, ay kalimot, himayang nahunla. Okay, kung na magkala nito maglangan, ito na hinumduman ang nangagi, nga gichatan ni Clara si Christian, o nadlog pag-ayo ang lalaki, o nakatuaw, nga di naging mutro pa. Natruma siya sa nitabo. Yan ang pagkakadlaon, ni walking sila si Christian, o Mara sa pag-abot nila sa tabo kanal da dapit sa nga dapit nila ni Clara. Nakita ni Christian si Clara uban sa uban ni Gary nga gituhan yang amahan ni Clara nga nagwalking sa og sa dako niyang kakurat na nakita niya si Gary nga nagpagal ang kilid nagatik-atik kini nga mupauli na lang kay nagsakit ang tiyan. Silang pag-abot naninda dayon si Mara sa gawas nilang bahay. Unya, may tao nga midol o nangayo o sukli sa iyang usa kalibo kuno nga gibayad gapon. Ingon nini, mitabo. Nga dahil ang sumpan nga ito sa kilanon, himayang nahunlak.
1: Kinintos na may labing dako.
2: Api, ako sa kalibo, lagi ito ko kwarta. Kung ano mo sukli eh.
1: Oh.
2: Taon ay.
3: Oh, ano na? Kung problema?
1: Sir, waka ka masayop, sir. Why o sa kalibong kwarta na kung nadawat kagahapon?
2: Ay, di ba yung masayop ko? Ikaw ang ganyan kong bayaran?
3: Tempa-tempa ha. Mga utsang oras ka to, sir?
2: Mga alas 10 sa siguro to.
3: Sa kadlaon o sa gabi?
2: Ay, gabi na to.
1: Onsa?
3: Onsa?
2: Mm.
3: Murag na sayop yung kasir na. Alas 9 sira naman mi.
2: Ay, alas 9 siguro to.
3: Kadiyot, lagu na kadiyot ha. Mura man og nakahinomdom ko ni mo.
1: Ako sab.
2: Ha?
1: Yuna. Ikaw man tong mikaon, unya milakaw nga wa na mo balik.
3: Husto. Ikaw gito. Nagatik-atik nga may mitawag kunuhay sa unahan, unya nananghid nga biyaan kadiyot ang imong kikaon, pero wa na mo balik.
2: Ay, patakam na mong sulti ay. Karam ka rin kung kita ninyo.
3: Oh, ingon ka kay dinhi kagahapon. Uwag ka masukli eh. Karam maingon na sab ka nga karon pagkakakita na mo.
2: Ay, atagin lang usukli. Nakuhayan lang 80 pesos ang sakalibo ah.
3: Kuhaan sa mong kagaral? Manawag kong polis.
2: Ah, ay mga buang may mga polis na diyan mo ay.
1: Oh.
3: Hoy, ay paglakaw.
1: Ito na may kapyot sa jeep.
3: Hoy, balik din eh. Hoy! Bayan ito yung mag-i-count sa una!
1: Ana, to Ana. May palayo na ang jeep ngayong gisakyan.
3: Kusiga ang tawahan na. Sa una, may sibat nga may kaon din eh. Huwag mo bayad. Karoon, nangatik na sa sukli ko nung sa usaka libo ngayong kwarta. Nagkunitan ko pa ito ilambos kung ito tawahan na.
1: Ayaw, Christian. Dili mayong makapasakit kag tao.
3: Ay,

0: Mayugali kay huwag ka mailad at tutawan na.
1: Kung di hapay usa kalibo na ako sa halin, mailad gid siguro ko.
0: Usa?
1: Kung akurang usa ato o gwa ka, mailad gud ko. Kaya dili mo ko gustog samok gud.
0: Ngayon doon na may mga tao yung kung anak. Di ginuton pag yung gagmay negosyo.
1: Ay, ang-ang. Milipang naman sa bang illegal nga drogas rong panahon na.
0: Gusto ka. Lahi nagit kayo ang panahon karon. Mo nang nakagrabe ang krimen karong panahon na. Bagong Pilipinas sa Diyos.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints, o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghagay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanyod, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, magparagis na ka, sisiyang yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalag sa... Oh, bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
4: Ha? Bukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na...
4: Bukid sa...
5: Ganing...
4: Sundan?
5: Oo. Niya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
4: Baka ka sa bukid, igor ka sa ka?
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iya.
4: Pwede na, makakat tayo ka sa bukid.
5: Makakat ka to ba?
4: Tanong mo yung
5: sa mga mga. Magrapagin ko atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
4: Sige pa kanan ni Mulay?
5: Sion.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Tulay mo ito.
5: Ay, ko anak ko, nabinta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purokdos, taga Nito Clover.
5: So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
6: So, ingon ana paragis bila-bila.
5: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: Maobadong, Arthur?
1: Oma!
0: Sa ato pa, wade may klase ron kay entrams man.
1: Maugyan ma, pero ugma, entrams pa man gihapon, wakang gipon may klase. Pero muadto ko sa eskwelahan.
0: Nga naman?
1: Mufight mo kuma.
0: Mufight? Meaning mo away?
1: Oma, apil ko sa eskrima ma.
0: Eskrima?
1: Kanagong do si Paris ma.
0: Uy, kanang binunalay sa garote?
1: Kana ma!
0: Uy, dong-dong, ayaw ana dong Arthur ha. Mabunog ka ana.
1: Ana magina ma. Kung di ako'y mabunog, labing siguro, siya mo'y mabunog.
0: Onsa?
1: Ay kabala ka ma. Kaysa tournament, kumplito man na sa safety gear ma.
0: Ay, maudi ay usahay. Mauli kang may lagom-lagom sa kalawasan. May appeal di ay kaana. Pero wa man taong ka man ang hidnak.
1: Sports man na ma.
0: Oh, lagi. Sports lagi. Pero delikado na.
1: Basta magdanghag ma. O magkiat, bisag unsang sports pa, ako yung madisgrasya, ma-injury.
0: Oh, mausab.
1: Mag-amping ko pirmi ma. Gawas pa. Di ka pa anak ma. Nga, maklaro gini mo nga, dili bayot imong anak.
0: Ah, ayaw yun pagpabayot-bayot dong. Kaya kung masakpan kang papa ni mo, mabunog yun ka sigurado.
1: Ma.
0: Dili man ganin niya madawat kung may diferensya unya sa panglawas kun mudako ng imong manghud nga si Jesus Lynn. Unsa na ka kung magpabayot-bayot ka?
1: Mama Mara!

0: Hola, ¿qué hago, Clara?
1: Oh, asamin ka?
0: Ay, di haragos gawas.
1: Anya, nagbakal malaking ang hawak mo?
0: Oh, siyempre, way kumpiyansa. Masig masugatan ako ang taong buot mo ilog ni Monaco.
1: Unsa?
0: Ah, aray na ko.
1: Oh, amping banak ko.
0: Amping yun sila na ko.
1: Ah. Hmm, sayang ko dahil si Christian.

0: Ay, bitsata.
1: Si Clara kini. Taimning, padograbaunt ako sa tabokanal. Pero anak ako sa daan magpaabot. Basahon ako. Ayaw og kumpiyansa, kaya kung papa, bisan mo anha lang sa gawa sa daan, magdadaan na pirmi og pusil. Oh, unsa!
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka. Namag silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon mangko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkabuntag, nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa orabog, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

Mangihigala at ang hihingang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drum.

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 86 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainong ko, dahil na dyan maglayan na akong kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
10: Music therapy sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
11: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
10: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
11: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
10: Paita.
11: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
10: Mo na rason sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og Mighty C. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga cellular og tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
9: DJX 500!
5: Ako si Alex, may ka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako ko dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Tulog ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
9: DTX 500! Pabali sa mga butika. DTX 500!
12: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inubog DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
9: DTX 500! Mabali sa mga butika.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
13: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas niini kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
10: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
11: Gusto.
10: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
11: Hakana.
10: Dugangan pag jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
11: Mao jud dok.
10: Kay na mangud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Napoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
11: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
10: Hello?
11: Makabungol mo dayna?
10: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
11: Wala gyud. Sa to pa dok kung tabian si misis kinanglanon jud nga mag-detect sa 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
10: Oh, kanang mga mister da inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
9: DTX 500.
15: Ako si Janice. Okay pa yung moment akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500. Pabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
10: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
11: bitaw
10: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
11: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok tok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga ni taas ang oxidative stress level.
10: Kinahanglan Sir GP ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tamis sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
16: DTX 500!
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi og ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
16: DTX 500.
17: Pabali sa mga butika.
11: Simple ra jud ang atong approach to live longer doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya likayi ang stress.
10: Gadahan ko lang tulog sayo.
11: Ang pinaka importante inom jud DTX 500
10: ug Mighty C.
11: Oh, aroma taas imong antioxidant.
10: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stress, Sir GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
11: Mojod.
10: Unya, kanang bag-oran imo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
11: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
10: Correct.
11: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
10: Manaw say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Kung sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
11: bankrap,
10: JP.
11: Bankrap, Jod.
10: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
16: DTX 500.
18: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Susulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
16: DTX 500. Mabali sa mga butika.
19: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up, maoy first-come, first-served basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang baho sa ilok dok dili jud na malimod. Naadjoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
10: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
11: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
10: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Mm. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa ito pa, non-toxic.
10: Yes. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Mm. Kung naa kay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
11: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apang kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
10: Mm. Inom ka og extend food supplement.
11: Ay, perfect.
10: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation.
11: Mm.
10: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
11: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinoon frontal effect.
10: Hello? Tay, pwede ka na.
11: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc,
10: mm,
11: ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
10: Mm-hmm.
11: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
10: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation.
11: Aha.
10: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
17: Extend food supplement for men.
20: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
17: Extend food supplement for men.
10: Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
11: Gusto.
10: Isip usa ka Pinoy.
11: Mm.
10: Lahi ra jud kung makakape ka.
11: Mm-hmm.
10: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Pabasag
11: ang
16: butika.
11: Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
10: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa, special pa.
10: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
22: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
23: Karong October 18 to 30, 2026, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
22: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
16: D3 Bio.
24: Ako si Dimitag Andalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
25: Ang Visio
16: gamay D3.
25: Papalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
11: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
10: Yes. Buti pasabot, Sir GP, nga dili tanang acid makapadaot.
11: Husto.
10: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
11: Mm. Unya, nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid.
10: Mm.
11: Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid.
10: Mm.
11: Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain.
10: Mm.
11: Apan si caprylic acid, 8 laman ka carbon chain.
10: Sa ito pa, Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion.
11: Mm.
10: Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin.
11: Mm.
10: Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka.
11: Mm.
10: Paspas ra jud siya mahimong energy.
11: Wow.
10: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po
11: na
10: siya.
11: Napudya siya antibacterial property, Doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral, o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride.
10: Mm.
11: Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin.
10: Mm.
11: Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin.
10: Mm.
11: Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
0: Victory Bio!
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
2: Victory Bio.
1: So sa kasimana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio!
10: Malikayan jud.
11: Mm.
10: Kung naa kay hepatitis si, kaya jud niya i-correct.
11: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
10: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
11: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
10: Yeah, yeah, Sir JP, no? Naana kay ditribayo,
11: mm.
10: Doon na pa kay caprylic acid, nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mustay, Sir JP.
11: Uh-huh.
10: Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
11: Mm. Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
10: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
11: Maka nindota pag klaseng energy na, oy.
10: Baling nindota yun, Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag po tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako po ang imong buyon.
11: So, unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin, og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
10: Mm. Inom siya, Sir JP, og 2 soft gels every 4 hours.
11: Mm.
10: Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukaon.
11: Uh-huh.
10: Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir JP.
11: Husto.
10: Murang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
0: D3 Bio!
3: Ko si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio!
7: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
25: Karong October 18-30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
11: Mm.
10: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
11: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
10: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
11: Kayang-kaya,
10: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
11: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
10: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
11: Ubitaw. Ayan ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
10: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
11: True.
10: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
11: Mm.
10: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Doc?
10: Dala na na Sir GP sa added benefits.
11: Oh, stop.
10: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami, dito rin extend food supplement for men, dok. Kay okay nang circulation, makatag pa dito og gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
10: Nadyo pa naon, Sir GP, nga lami dito di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
11: Ako, dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
10: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix or GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
11: So, ang pinaka-advantage, dok, aning DTX Coffee Mix, is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
10: Muna gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
11: of
10: pa.
11: Of course.
2: DTX Coffee Mix.
4: Eric, litis mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagtubo ang ako sugar kami ara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mga
11: pero dok, og naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
10: Oo, nindot na.
11: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
10: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
11: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga buti. D3 Bio.
8: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
12: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
11: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
10: Uy, nindot na.
11: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adun ay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok nga kung inom kog plain D3 okay ra. Nindot ra jud.
10: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
11: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
10: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
11: Correct.
10: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang lang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag-D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
11: Oh,
10: D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag-D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
11: Wow!
10: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
11: Mura din nag-topical cream.
10: Mura yun.
11: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
10: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siya sarang matambalan, Sir GP. Samad man o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
11: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi. Alpha lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
10: Yes. Anaa sa atong lawas og kini diay gitawag nga caprylic acid nga naa sa ditribayo. Mao ni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patas-on niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3-bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
5: Of course, wala.
10: Naara dyan na sa D3-bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo dyan siyang antibodies for your immunity.
5: Correct, Dr. Ramil.
10: Mauna yung trabaho ni D3. Matagan dyan ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3-bio, gahatag og immediate response.
5: Nadyo to yun. Paspas kayo na.
10: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao dyan ang bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinanglan dyan na to. Ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
5: Taway kayong immune system, ani Dok.
10: Pero, mas kinanglan dyan ni mo una ang gwardya sa balay.
5: Of course.
10: Ang ditribayo adunay both. Active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
5: Murag double barrel shotgun di ay Dok ang ditribayo.
10: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
5: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan ay Dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bio over plain D3. Apan Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Polineroso.
10: Ako sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusohon.
9: Kamu ba iti gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City at banglang sa Freeman kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
13: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
25: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon

0: Islam, kauman, ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Samok nga ubo. Undangin na. Dosiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough ug katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok pag dosiran.
3: Dosiran Forte.
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Dusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
7: Ug ang ganda of the night is Barbie Forteza.
8: Thanks to my Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzyme and skincare formula that whitens and nourishes skin. Because I believe sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo.
9: With regular use, results may vary.
10: Nakaten kay ron ko.
11: Ganda. Approved presentation.
10: Ganda.
11: Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo.
8: With Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare formula that whitens and nourishes skin. With regular use, results may vary.
11: Gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo.
10: Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo.
8: With the Silk Ganda Power Duo. Ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin.

ang aming sambayanan at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala, kumusta gmayeng gabi kanatong tanan?
1: Sa pagkausap pa, welcome! Welcome, mag-welcome ni atong tulumanun. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad ni atong mga suhat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. October 13, 2020.

0: Lais mo tapon sa mga itong paghatag at pagtagad and this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, og fair. When you stand by fair, alang sa mong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ng atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Usbong ko standby fair alang sa musuwat. Dini siyempre sa atong tulumanuan. Sensory Lee, Ate Arlene.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana, kung unsay akong sekreto, nga bisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pag mata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and New Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong idaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh paghihapon ang paminaw. Mauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adro ka sa syudad, Doy. Palitin kong Gugrimind Capsule. Kaysa ka niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Gugrimind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Maraming salamat ka ni Mo Fez sa ibang papadangat ni Mo Swatampo ng atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. And of course, kao ba na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong ato Ate Arlene, Cap Jones na ng mga nagapaminaw karong yes. Atag na.
0: And of course, ang atong URP Professor, Cap Jones Jun Di Asis.
2: Yes, mayong adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Maraming kagdaluya lagi, Cap. Maraming kagkuan. Anyways, kini bang sitwasyon karon ni Fe o ni Martin? Hindi naman ko pwede nga ikaw ra isa mangita. Eh, kinahanglan yung duhagid mong maningkamot sa kaliso sa panahon karon.
1: Yes.
0: Diba? Ka-crisis sa panahon karon, hindi pwede isa rin mo trabaho.
2: Abi ba na ako ang babae na ang mangita karong panahon na?
0: Depende
1: well,
0: sa sitwasyon.
1: Common na siya karong panahon nga ang mga babae no, capable na po mo provide. Yes. Pero, the question is, kanang nga naman nga ang babae ra, no?
2: Kaya magpa-condition na ang laki sa balay.
0: Dili man.
1: Kaya ha, dili
0: pwede. Actually, dili man lalip ang trabaho ha? Ikaw sa balay. Sa babata, ikaw maglimpyo, ikaw maglaba. Sa usa ka lalaki, okay na gina siya. Kaso lang, wala po enough nga panginabuhi si Fe.
1: No, dili nga nakadako ang iyahang mga, kung ano, iyahang income.
0: Kay unta,
1: para mo ingon nga satisfied or okay lang, bahalag nasa balay ang bana, kay, okay lang.
0: Nakoy nailangan, auntie, no, sa side sa ako husband, no? Ang iyang husband, teacher man ang wife. Ang iyang husband mo, yes. Nag-atiman tanan sa mga bata, eskwela, yes. Limpyo, mga labatanan. Wala na niya ipatrabaho yung bana. Bailo ta, ikaw atiman. Pero nangahuman nila mga anak eskwela, fine, okay na gid kaayo. Ang ilang sitwasyon, karo nag-retire na iyang teacher. Ang teacher, sila duha, loving lang gihapon. So, depende man.
1: Depende sa setup
0: dako,
1: mo.
0: Dako man siguro, mahimo kung sa ka-teacher. Pero, kinisitwasyon man good ni Fe. Felisod man.
1: Diba? So, dapat sa ingani nga sitwasyon ni Fe, kinahanglan niya, na siya kaabag, not just sa kanabitang pag timan sa mga bata financially kay importante kaayo nga bahalag dili mo ing anak ka stable financially but at least masugakod ninyo ba dili kay mga karito mga problema po mo si timplahon or sa isudaanon anak
2: niya importante buutan kaayo wag binuang
1: dili,
2: laki
1: dili enough nga buutan ka lagi, lang
0: mo ni pangutan na lagi ni Fe
1: oh,
0: tama
1: na
0: ba nga buutan lang?
1: Para na ako, dili enough nga buutan ka lang. Tuod man, bonus na lang ginunta ng buutan. Pero dari kita sa kanang kugihan po. Di man na pwede nga buutan lang ka, pero tapulan ka. Di man na pwede. Kay, hello, nanabay may mga anak, okay ra ka mura doha.
0: Buutan siya in the sense nga, maayos siya nga bana, maayos siya nga amahan, mautiman siya sa pamilya, pero di siya ganahan man arbaho.
1: Diba? Muna'y kuan ma, muna'y pait nga.
2: Wala mo kong perfecto nga laki. Sakto na siya. Kamugid mga girls, kaya mangita, gid mo.
1: Kay, dili man good ang sa karon nga panahon no kanang daghag oportunidad pero kan pong mga klase sa lalaki nga dili pud mo grab sa opportunity kay lagi tan-aw nila nga murag kontento na sila ba sa unsay gi kanabitang kanang unsay naa sa ilaha murag abin lag okay lang sa ilahang mga asawa which is wrong kaayo na
0: naon. Na ba na nga hunahunaon ba before bitaw mo mosod pero kini mo gadiyahang sitwasyon gibiyaan siya siyang uyab
2: gadi Salvador ba niya ni si Darwin
0: Salba ni Martin, Martin. Ang life ni Fe. Kaya lang...
2: Ang Martin?
0: Oo. Pero ang problema lang kang Martin, humanya gi Salvar si Fe. Wala lang po siya gihimo.
1: Diba?
0: Kumbaga...
1: Wala siya initiative nga maka-help siya kang Fe. Kaya naman, okay lang sila ha. Okay lang siya ha. Bahalag ka na ang sudan.
2: Naaman ang pamilya ni Martin, gabag-abag.
1: Dili man na pwede ka. Kaya hello, nagkuan. Biya mo kaugaling yung pamilya. Ano, magsaligman mo sa inyo hang ginikanan. Kamu may nagtugatugaman mo buong pamilya.
0: Okay pa na, karo ganap pa ginikanan ni Martin. What if? Sila na lang.
1: Oh, diba? Adi,
2: mabili ng kabili nila sila ha.
0: Na, maoron. So, ikaw, DJ Nobs, ikaw si Fe, kung sa'yo mong buhaton, bulagan na lang ni mo, mauli ka sa ila, or mauli ka sa inyo, o balikan na lang, bahala ka diya, balikan na kang bangita na kang trabaho, inaana lugar.
1: Yes, ko ako, ma'am, no, akong piliyon nga, mauli na lang sa ginikanan, kay, kanang, ang importante mangod ang mga bata ba dili man good enough mangod nga buutan lang ka kay sa karon nga panahon again grabe na ka liso dili na magsilbi nga buutan ka lang dapat gyud kanang naagi pangandoy ba para sa pamilya kay lisod kay makauban og tao ma'am nga walay pangandoy sa pamilya kanang wala siya pangandoy wala siya vision kung unsa yung ugma ba kay
0: correct.
1: Hello kung unsa may ugma nato kung magkuandra ka kanbitong mag-go with the flow lang ka wala may mahitabo sa yung kinabuhi so eventually si Fe miskan pag unsa ka buutan na yang bana madrain gyud na si Fe kay siya rin gapaningkamot
0: actually lain gyud ang ginikanan no kay ako personally halay kita ginikanan atong yes. Gusto nga kung pwede ma-establishar din isang tanan, no? Kanang
1: yes,
0: makita
1: doon
0: ni mga very successful na sila. Mama na kay ingo sila, makita doon ni mga successful yung mga anak, successful po ka nga pagka inahan.
1: Yes, yes.
0: Pero doon na po yung mga ginikanan, doon na po yung inahan nga in siya, Ag-enjoy na yung life. Importante, kipa-eskwela na yung anak. Total, inigda ko sila na po, may mga itang kwarta pra nila. Mm. Kaya ako bitaw, kipa-eskwela na ko, pagka humang ipasagda naman ko sa ngini ka na, nangita naman ko paagin ako. So, ikaw gano'ng inana siya, yung anak dapat, kaya kabalo sila makiglaban sila kinabuhi. Mm-hmm. So, kini, o saan mo, sa kinabuhi ni Fe, nga, ayahang ba na, mura mag...
1: Wala lang.
0: Wala mm-hmm. lang. No, mag wala, okay lang, makaka-on, fine, o gili, okay na
1: po. Oh, may sunan, okay, wala, okay na po. Kuhan siya, ma'am, kanang ang mga mag-suffer eventually, ani, ang mga bata, okay, napag-mimes sila yung mga gagmay bata niya, yung kanang okay lang kanya. Kanang, ang kanimanggut si Fe, makita na ko siya haba nga, kanang goal-driven siya nga pagkababae. Mm. Kanang nangyong siya vision para sa yung pamilya ba niya. Na timing lang siya nga si Martin kay murag wala lang. So lisod kay again sa karon nga panahon lisod kayo makauban kag tawo nga murag way pangandoy kay paspas okay. Kayo ang progress sa ato ang kuan badagan sa ato ang life ba nga
0: correct.
1: Ang mga palaliton ang mga kuan grabe pag evolve so dapat kita mo sabay ta sa unsay facing sa ato ang kinabuhi or sa correct. Sa palibot kay if dili ta mo sabay unsa na lang ta mag-asa na lang ta padulong ani dili correct. Na magsilbi kay nanabi mo mga anak okay ra mga dalaga ulitaw mo kay pwede nga ah, bahala na ligyon sa ugma. Mm. Pero karon yun namo yung mga anak, responsibilidad niyon sa ugma nila. Mm. So si Fe, nanginalan siya lalaki, dili lang kaabag sa mga anak, kundi pati sa karapitong kinabuhi iba, on saan nila pagbada ko, dili pwede magsalig o ginikanan. Muni, pait po, basing ka ni si Martin, kaya nasubraan po ni Kapalanga sa pamilya. On saan ba?
0: Kaya ba itong papas boy o mamas boy? Muna yung lisod o sahay.
2: Yes. Basing si Martin, kuan lang, family man.
1: Nagili kay lakap.
2: Dili gusto nga malayo sa iyang anak, sa iyang asawa, gusto rin siya nga diara sa balay.
0: Dili lang, may mga awan na
1: rin. Nakoy kay lakap, actually nga, subraan siya Kapalanga sa iyang ginikanan nga. To the point nga, ang iyang kanang papa, ang kanang apply para sa iyaha. Niya di siya gadugay sa trabaho kay gusto kanang ina ba wala siya
0: papa ang
1: kamot kay kanang bitaw una siya problema nagsalig siya nga naay kanang musalo nga ginikanan kung naay mga trouble ang ginikanan musulbad so mo ni siya kanang kuan pod no kanang kuan pod nato sa mga ginikanan bang okay man nga palanggao nato tabangan natong mga anak pero dili pwede nga all the time kay
0: yes.
1: Luoy kayo na sila if maabot pa no naniguwang sila masalig ra gyapo ginikanan so di sila manikabot silang kaugalingon ba di sila kabalo man kamot og solve silang kagulong yung problema
0: yes.
1: Tungod kay nagsalig sila nga nasa liginikanan mo sa lo sa ilaha.
0: Correct.
1: So muna yung nag-create lang ka og kanang tapulan nga tawo. Okay? Di ba kita aya raman nato na makuan ba? Kanang kung ato bang taog mga problema, di ato ma-develop.
0: Bata pa lang dapat dito na natlaw sa ako mapaningkamot eh. Dapat
2: yes. Hindi ka haga paningkamot ni si Darwin, si Martin.
0: Si Martin.
2: Galing, wala lang makita nga trabaho ganyan para sa iya.
1: Ngayon po, ningo si, nag-isay-isay ni Fekap, nga na yung mga oportunidad, siya lang gid ang dili.
0: Hindi siya magdugay siya itrabaho.
1: Hindi siya ganahan.
2: Kaya ba siya gusto sa kanang supervisor?
1: O mo na. Nga nung gusto man, boss ditso, pagay kakatisting na himong impliyado.
2: Basin po din nga na iyang ginapakita.
1: Nag-ibita yung mga tao.
2: Antos lang ang kulang siguro. Ano,
0: so, unsay magkipasabot ni mo, ikaw lugar, unsay ikasulti ni mo kang Fe, nga magpabilin siya sa ginikanan ni Martin?
2: Dili,
0: kanay offer yung ginikanan?
2: Dili gid sila magbulag nga duwa. Karon kung gi-offeran si Fee sa iyang ginikanan, nga mukha to dito, hangyo na iyang ginikanan niya, o banon ako na iyang bana, kay luhoy po na iyang bana ako ibinin.
0: Mao na diha.
1: Dili, ginikanan, kaya nakita kayo sa ginikanan ni Fee, nga way kuan, way lihok ang iyang bana.
0: Siguro, ang pinakabes silang buhaton kang ni Fee, dili, kung dili mang galing mabot sa puto magbulag, mang negosyo sila daw, mag-uban sila, sige, siya mo drive sa negosyo.
2: Basta dili lang gud sila magbulag kay
1: diba?
2: Luoy po kayo mga bata nga magbulag sila doa, tungod lang anang problema, ana ang
0: or i-mindset na lang yun ni Feng, asya na lang kayo may itagwarta.
1: Ah, lisod kayo na.
0: Ibilin na lang yun sa balay ang...
2: Di ba yung sakto kay... Kanang lay-lay magtalit
1: at tao. Okay, raon takap kung ang sweldo ni Fe kay dako, no? Kay, bahala na lang kasi ikaw ra sa mga bata, diha lang ka.
0: Kaya,
1: si Fe, gay struggle si Fe sa ilang finances. So, kinalan siya kaabag,
2: normal, ana. Normal, maguna. Karong panahon na tanang, gay struggle man.
1: Lagi, pero...
2: Ba, agwantahan lang kayo, Fe, maabot lang kayo siguro ng panahon, Fe, nga.
0: Okay, mag-struggle kung makita po ni mga naning kamot.
1: Diba, imagine si Martin, okay ra siya nga. Kasi si Fe, problema na sila on sa ilong agon, on sa ikuan. Wala lang ipaki si Martin, di siya mabalaka. So, pait, kinakap, oy, lisod
0: sa point ng kamutin na lang saging ni Ikaon?
1: Niya okay ra kang Martin?
2: Kaya kasalig manggut si Martin kay na si Fee.
1: How come nga kaya ni mo na antuson para sa imo ang anak
2: niya? Kaya kiminyuan man ni mo na.
0: Sa ikaw lugar, ikaw lugar, okay ra ka nga, ikaw buhiyon.
2: Okay, kaya di ang punto na ko, kaya kiminyuan manggut ni Fee si Martin. Masugot kag sa dili, imo na gunang agwantahon palangga. Kaya Pagsulod ninyo sa kaminyon, sa kasakit o kalipay ba ya?
0: Ginadala mo gusto siya sa emotion niya, kagibiyaan mo siya siyang uyab. Mm. O yan, natunong siyang Martin nga buutan. Why ba ika? Wa may...
1: Kasulti sa batasan.
0: O may kasulti sa batasan. Okay, man. Pero ang problema lang, lahi man ang buutan tao, dito kabalo maning kamot.
1: True. Kay, diba? Lahi gina. Lahi ragin na.
2: Sifi maning kamot para sa ilang pamilya. Kay, luwag po kayo si Martin.
1: Hindi na lagi na pwede karong panahon na ka.
2: Masagot ka sa dili, man, good fee.
1: Kay, imagine ang kanang isa kalibo kap, mura na lang nag 100 gram.
0: Ay, karong panahon na, amot lang.
1: Bako, masisilyoan na naman sa kalibo pagkataotawad, wa na.
2: Wala rin siguro na ka-timing ni si Martin. Agwanta lang, Fibo. Abot rin panahon siguro nga kini si Martin.
0: Tinuod ba yan
2: na? Maka-timing rin risaktong trabaho.
0: Karong panahon na, sa tinuod lang, pagkalisod. Imagine na, nimo ka

0: ang tao dito kabalo maning kamot.
1: True. True. Kay, diba? Lahi gina na. Lahi ragid na.
2: Si Fee maning kamot para sa ilang pamilya. Kay, luwag po kayo si Barton.
1: Hindi na pwede karong panahon na ka.
2: Yeah, masukot ka sa dili, mga good Fee.
1: Kay, imagine ang kanang isa kalibo ka, mura na lang nag-100 ka.
0: Ay, karong panahon na, amot lang.
1: Bako, masisilyoan na naman sa kalibo pagkataot-taot, wala na.
2: Wala ragid siguro na ka-timing ni si Martin. Agwanta lang, Fee. Abot ragid panahon siguro ka
0: kini si Martin. Tinuod ba
2: yagin na? Tinuod
0: yagin na. Pagka-timing ragid. Pagkalisod, imagine na nimo ka

0: sa kalibo kap mura na lang nag 100 guys.
1: Ay, karo panahon na amot lang.
0: Dako, masisilyoan na naman sa kalibo pagkataotaw wa na.
2: Wala ra gid siguro na ka timing ni si Martin. Aguanta lang Fibo, abot ra gid panahon siguro nga kini si Martin.
1: Tinuod gid na.
2: Ka timing ra gid saktong trabaho.
1: Karon ni taong panahon na sa tinuod lang pagkalisod. Imagine nimo kat
3: Pharma Corporation.
4: Sa aong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong hibati doon ko ng usahay, ang akong bitin mo, sata doon, di mo ko gusto nga maghintin ko kay mga para sa hiblag nga gasaliton sa butika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sinceri at si Aileen, dagan magkay o mga testimony nga nangaayo sila kay hiblag sila. So, akong di prior non-sable taxon o UAID akong gitari. So, muna kini ang dimintin ko, dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang product. So, si Dina Adilano set at kayo ko din sa Purok Do Yes, Poblasin, Kidawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, nagamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o Reels sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
8: About po sa self-care, may disminuryahon po kayo. Pag mainam ko na kusog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matres niya, muna akong gitake for one way, kaluhi sa Ginoo. Pagpotro na ugad po sa hospital, nawala na dahil na akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Pero balita pa siyempre ato sa timbayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. From Jasmine Villanueva, maayong hapon, kamutulo, akong paboritong combination sa afternoon program. Ate Arlene for the calm vibes, Dejinova for the energy, o Capjun for the extra fun.
0: Mm-hmm.
1: Ba, lagi kayo?
0: Grabe. And sa karaghan sa akong nadungog nga letter, nagipipila nga murag magpabilin sa una-una. Dili tungod kay parehas na ako ang experience, pero tungod kay nako'y nakuha ang lahi nga panglantaw. Interesting o meaningful kayo yung programa. From Danielle Hangad.
1: Hi to Clarissa Ocampo, watching from Maluso, Basilan.
0: Ang pinakaganahan ako kay dili ninyo himong ordinaryong chismis ang personal nga storya sa usa ka tawo. Shout out sa akong maisoon nga mahilig pod paminaw sa inyong programa from Elena Rose Montalban.
1: From Sheila Grace Montesa, maayong hapon at Arlene, ganahan kay ko sa mga letter kay daghan gid mi nga makarelate sa mga istorya. Usahay mag-uulta sa nahitabo pero base na agay mas maayong purpose sa likod ana. Salamat sa imong nindot nga pagbasa ug salamat pod nila Cap June ug Dejinova kay human sa emotion katawa na dayan mi.
0: From Paolo Miguel Salinasal, naagi mga higayon nga samtang naminaw ko, makasulti ko sa akong kaugalingon nga murakinhanglan pod nako ni. Dili man parehas ang among mga istorya pero parehas ang mga pagbati nga atong maagian.
1: Ayan. Shout out sa inyong tulo, nindot nga inyong personalities complement each other. Dili pareho inyong style pero maupod na ang nakapahimo nga lively ang program from Geraldine Casilag.
0: Daghan ko og nadungog nga istorya nga nakapahinumdom kanako nga ang kinabuhi dili permi straight ang dala. Nindot kaayo nga naa

0: Si Ate Arlene nga kabalo mo carry sa emotion sa letter. Si Cap John, imong tambag, usahay mo rag reality check. Samtang si DJ Nova, makahatag og lighter nga perspective. Maunang dili boring inyong programa. From Christian Luis Aliaba.
1: Ayan. Si Isha Joy Torregosa, usahay, usa ka simple nga storya, may mong reminder na kinahanglan nato pasabtan ang kaugalingon. Ganahan ko sa emotional nga pagbasa ni Ate o sa mga pangutana ni Cap John nga makapahuna-huna og sa observation ni DJ Nova nga usahay, unexpected pero sakto sa punto. Salamat sa tulo kay dili lang ninyo gipaminaw ang mga letter inyong gihimo nga learning experience para sa tanan.
0: Shout out to Efren Caballero from City of Kauswagan and from Andrew Sinangote na ako'y mga adlaw nga kinahanglan lang gid ko og something nga akong paminawon samtang nagbiyahe. Kamo tulo na himong part sa akong routine. Lingaw kayo inyong programa dili ko laayon sa akong mga biyahe tungod ninyo.
1: Ayan, from Irving Ismoto. Ayan. Hello, Ate Arlene. Watching from Encibay nga taga-adlaw, Gapaminaw. Ayan. Okay, DJ Novs. Unsay imong final nga ikatambag kang fe? Biya or pabilin?
0: Para nako, no, isip si fe ba nga nagit siya struggle na sa iyahang kanang pagpangita o ganang paagi financially para sa iyang pamilya. So, wala may question na ang lagi again. Wala yung question kung buutan niyang ba na maayo na siya. It's just that dili enough nga maayo ka lang, no? Dapat mong sa karong panahon maningkamot ka. So, kung ako si Fed, dawato na ko ang offer sa akong ginikanan. Dili tungod nga para mabiyaan lang yun si, kung ano, si Martin sa dayon. Pero siguro kinahanglan po ni Martin ba nga, kanabi ito makarealize siya nga, unsay kulang niya, unsay ka nang dapat niya i-workout siyang kaugaling. Kay lisod mangod kaayo ma'am nga kanang pati si Faye iharag yung karga-kargahon hangtod-hangtod si Martin. Kay kaning kami niyo on kaning pagbuhat og pamilya dili man nga isa ra kabuok ang nagkuano nag sa gitaw gana nag-carry ba sa tanan nagdala sa tanan, no? Dapat kanang appeal si Martin ana ang responsibilidad. And di ba imagine nimo sa karon nga panahon makapangita magigpaagi panarbaho ng mga PWD si Martin pa kahanga buo na iyahang lawas di walay diperensya na kusgan pa kay bata pa niya, dili lang gid siya kabalo maning ka.
2: Gabiyaan lugar ni Bigyan.
0: Yes, kay ngano ka, ay haran na makarealize siguro nga kanang mawala
2: na
0: siya pamilya ko. Saad
2: na tong duha.
0: Dili man na pwede ka. Kay again, kanang mga saad, no, kanang lakip man sa imong pagsaad nga, di ba, imuhang ka ng unungan ng imuhang kapares. Pero unsa may
2: kinakot. Man ko, pero wala magiging makaya.
0: Dili man na papaningkamot ang tawag, anak ka. Pag tinapulan man ang gan, na oportunidad, igid ka mo trabaho, kay nagsalig ka nga na kay
2: sa miskan. Dili mo kaganaan sa trabaho, mangitara ko.
0: Nakita nimo nga naglisod ang imong asawa wala gid kay L, no?
2: Bisan lang pud sa dili ka ba? Dili ka gusto nga magwantara gid ka, dili ka kaya.
0: Dili pwede. Dili ako
2: isip. Ano tong gugma nga saad nimo sa ako?
0: Isip inahan kap dili na ko kaya pakanon lang og ganang kamote og ganang saging na ako mga anak kay wala na mi kuan, wala na makaon. Imagine makaya na nimo kuan.
2: Kumutabang na imong ginikanan, magpadala kwarta dili ka kuan ganila sa ako.
0: Ang ginikanan wa nagsugo ninyo nga magminyo mo. Kamong duha ang nagdecide na so kamo pa ning kamot.
2: Naburos cafe, wala ilaing lalaki. Ay, mo,
0: so, himuon ba na?
2: Himuon ba na? Karon ka.
0: Himuon ba na? Asukdanan ka para hangtod-hangtod na lang din siya nga mapagayahay kay utang ka bubuton? Pwede dahil na.
2: Kung wala ka unta nakikminyo na ko, nakaminyo na si Martin o ka ng sapian nga matiman kang Martin.
0: Paita, oy. Pait ka ni mga lalaki nga, gihimo na lang.
2: Kasi si Martin, may atiman nun sa babae.
0: Pero sa karon nga panahon, ang mga lalaki, bitaw, ma'am, kay gusto na mahimong Disney
2: giluwas
0: princess.
2: Giluwas ka sa kaulawan, ang dignidad sa inyong pamilya, giluwas ni Martin.
1: Ah, so Mona, Mona, rason.
2: Karon yung nag-reason, tabihaan na lugar ni mo si Martin.
0: Ah, Mona, mo gini
2: na, mga babae, gigaro pa
0: na. Dili, pwede himo na ni mo rason, di ang ending, ana, nga hangtod-hangtod, magbayad lugar utang kabuhon. Kamalo
1: ka, nagpalaban ko sa ChatGPT ba? O sa'y buhato sa banang at tapulan ni may tagkwarta. Kasi ito ba ni ChatGPT, ayaw sa luha iya problema. Ipakita sa urgency nga, mangita siya kwarta.
0: Diba? Mugin na. Mugin na angay buhato ni Fe nga. Iyan, iparealize kang kwan ba nga, huy, napod kay responsibilidad, dili ni ako alang. So,
1: kailangan na ka siya urge.
0: Diba? Kanang, ikwan mo siya ba? Imo siyang, kanang, usabay tao ganyan, na morag wake up call sa iya habang, uy, patay, gibiyaan akong asawa kay kwan. So, basi hindi ay pinaagi, ana, makahatagan siyang motivation nga maningkamot ba? Kay aron iyang win back ang iyang pamilya. Mm. Kay again, dili enough sa karon nga panahon nga buutan ka lang.
1: Correct.
0: Mm-hmm. Sa kanun na ikini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
1: Ikaw, Kakjun, Bera, it's your turn.
2: Kaya ang importante, kanay mong bana, buutan kayo. Kanay mong bana, kanang walay laing babae. Kanay mong bana, gatimanon ka. Kung wala si trabaho, ikaw ang mangitag trabaho para ma-sustain ang inyong pamilya.
1: So, ano ginakaroon panahon na ingon anak na giyod, ang babae na giyod ang mangita?
0: Dili siya capable mang babae kap kay wam siya ikwarta.
1: O niya, lahir na pa niyong, correct. Mang babae pa siya.
0: Saan niya pa babae? Wam siya ikagasto.
2: Mamang gani nga, naras sa balay, buutan kayo, okay?
1: O na usahay, makasala ang asawa. Kay na'y muhatag niya kwarta, makatilaw siya gayahay ang kinabuhi.
0: Diba?
1: Makaingon ka ngawa niya sa kumbana. O diba?
2: Malagi na kamo nga mga babae. Kung atong subayon kining istorya, si Martin Bayontan hero ani kay katong naulawan ang inyong inyong apelyido
0: di Midad Nebo.
2: Na Boros Cafe. Kinsay nagsalbar sa inyong dignidad si Martin karon panahon niya kining naglisod mo kay wala si trabaho, kapaningkamot mo ng tao.
0: Ay, wala siya naningkamot ka.
2: Wala kayo haong nga trabaho sa iya. Idlas kayo ang trabaho sa iya, ha?
0: Ah, dili idlas ang trabaho siya. Idlas sa trabaho.
2: Si Martin, gusto magkatrabaho, pero ang trabaho, dili ganahan sa iya, ha?
0: Di siya ang dili ganahan sa trabaho lagi.
2: Ay, mas bayo ka na imong ginikanan, hangyuan na lang, nasuportara na lang mo.
1: Ginikanan
2: ni Martin, magsuporta sa inyo, ha?
0: Kahayahay.
2: Back to back ang suporta, di iyahay mong duwa.
0: Kahayahay.
2: Kaya, para magod sa kuhafi, importante nga buo ang pamilya. Dili tubag ang kawad-on para magwatak-watak mo. Kay ikaw o si Martin, gipahiusa sa kahitasan.
1: Okay, no? Sige, ah.
2: Sala sa balaod, sala sa kahitasan, nga kamong duwa magbulag.
0: Grabe no? Yun.
2: Sa kasakit o kalipay, magunong mong duwa.
1: Yeah, pero ah.
2: Sa gyapon, kini si Kuya Kapuingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako masiguro, mapagbahala ko.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NAMS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, hingan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunga nun yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayo na akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Isa ko ang asawa nga say delikado sa ko yung sa mga ubang gamit diha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delikado yung gamit o ubang kape. Kaya kana diyo NANS Coffee ang mga gamiton. Pwede nyo, dread sa kapangin, libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Dagan salamat kanimo, DJ Nova. Thank you, Kapjun, na nangugat na. And of course, thank you so much, Fe. Sa imo papadangat, imo suwatan po ni atong tulungan sa sensor ni Ate Arlene. Dili gid pwede nga, dili mo siya pugson nga mangitag trabaho. Well, kinahanglan lang yun. Nga i-heart to heart talk ni may mong bana. Kaya bang, dili pwede yung gusto nga mahitabo, nga dili siya magtrabaho. Sa balay lang siya, siya atiman sa mabata, siya atiman ni mo. Kaya karo panahuna, kinahanglan doon hagid mo nga maning kamot. Well, kung inana yung tara, siguro ikaw, Fe, mangita lang ang paagi nga, doon na may gamay nga negosyo, nga kamunduhan mag-uban. Aron sa ingon ni Ana, mainggan niyo siya nga makatabang anak kanimo. Kay para nako, lisod kayo, kinahalan ikaw gid ang mobira sa imuhang bana nga makabaton mo saktong panginabuhian. Ikaw gid ang mo dala sa timon para nga aduna mo saktong panginabuhian. Tungod kay sa iyang taras, buutan siya pero di siya ganahan manarbaho. Dili wa ngay manarbaho, mangdigusyo na lang mo, pangita mo paagi nga makakita mo panginabuhian, kagamunduha ang magtambayayong. Kay ako nakita, dili siya manarbaho, pero di siya tapulan. So pwede niya dapita, tabangan ka niya, kung makabaton ka panginabuhi. Bisa ginagmay nga negosyo, at least kamunduha ang maningkamot. Para nako, kada ang pinaka-best, Fe. Thank you very much. Sa mo papadangat mo swa tampo manghinaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaron. Kini si Ate Arlene, ayon mi din salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
9: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi.

0: Pabisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mo mo eh. Inaagin sa'yo, alibi ko. Kuhan yun sa providentisted yun na mo ang magtiayon. Jane Puertes, 42. Diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalene Bulado.
3: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dito yung salamat. Ako si Annalene Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
4: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dumog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
8: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at orihinal.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutong.

sa iba't ibang dako ng mundo, aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong ipinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:24 na sa gabi.

0: kasaganado adunay katungod sa pagpagawa sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot, inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan. Tanghigan.
1: Ang pagdamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi kanatong tanan. Kamusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon na itong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan ta nga tuang nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanato og lain na usab nga adlaw. Wala na sabi ngayon sa itong pagpadayon, atong pagpanikay-sikay o sa pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon ha, mga sukindig paminaw nga Martes. Pizza 3 na sa bulan sa Oktubre 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito mga pinanggandig paminaw, ito mga sukindig paminaw? Ang naminaw karon nga mga orasa, ha, sila natagsa ka mga radio. Nagtanaw sa tuang Facebook Live at tuang DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa Gyapon, nagkunyubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpo Sanghian. Ang makikuban kininyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makikisunto mga pinanggandig paminaw sa Dresdak Bayan sa Sugbo. Ha, kumusta muntanan? May gabi ninyo diha ha. Ato makikisunan usab diha sa probinsya Sugbo. Ha, mga Sugboanon nga naminaw na to karong mga orasa. Onya ingon man usab diha sa Negros Oriental. Ha, may gabi ninyo diha mga taga Negros Oriental, Negros Occidental. Ha, nga naminaw na to karon. Kumusta muntanan ni ining like adlaw? Alaing gabi na usab mga kasama. Ha, sa to ang pagkulo kabildo karong nga gabi una. Ato makaigsuunan mga pinanggandig paminaw usab nga mga Bulanon, ha? Diya sa Bohol. Oy, kumusta to mga taga Bohol kasamang Nestor na to ang mga taga Budjol, ha? Taga Bohol nga mga naminaw na to karon sa Leyte, ha, summer gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Kato ang makigsuunan sa badiha sa gawa sa nasod. Ha, nga naminaw sa dato, nagatang sa programa. Ha, nagatang sa tong padidit kasamang Nestor, ha? Ah, may gabiin ninyo diyan tanan ha, to ang mga kaigsuunan sa maayong udto, may buntag, ha, dipindig asa mong lugar ha, karon na nahimutang ha, nga nag-monitor diri sa tuang pagkulo kabildo.
2: Straight to the
1: point. Ato ang makigsuunan sa bato mga pinanggandig paminaw ha, ng mga senior citizen ha, nay, tay, ha, to mga lulo at to mga lula nga kanunay na to nga naminaw sad mayong nga pagpaminaw ninyo niya, nay, tay, ha. Og uban na to nga makigsuunan na kato nga mga bisag dili senior, ha, dili pa senior kasama nga nistor na pa naminaw na to, nagatang na to samtang na nikaisikay sila, samtang adunay mga ginagipokipo sila diya, adunay gipantrabaho, ha, naminaw diri sa programa. Salamat kay ninyo. Ah, may pagpaminaw, ha? Ah, ayaw nga pagsunod unyang uban, ha? Ah, bisan og naghigda-higda kasamang nisora, garay-haray diha, dili gyud matulog. Ha? Ah, di pa gyud matulog, dili makahuman og paminaw pag sa tuang programa. Salamat kay ninyo munang kuyugi na sab ko ninyo. Ha? Ah, duyog na sab daron sa tuang programa ato man yung programa kay kamo nagtikaw, biya pod mo, ha? Una pa salamat ta nila kasamang ni Sir kay dili pa pud lalim diri nga anak sigit tagtabi unya wala diha to mga naminaw mo nang ato ni tanang programa kay kamo mura pa mo nagprograma pa pud diha ha. Okay, apil ba pud mo nagtikaw-tikaw. Ah, so muna nga salamat kay ninyo ha. So samtang ang uban adunay mga kanang gitikaw-tikaw kasamang Nestor, dunay gipang trabaho, dunay gipang buhat, anya naminaw na to kay gihimong orasan ang ato ang kanang na ang programa tong radio mo na importante kay mahatag tag oras gyud kasamang Nestor. Samtang uban minaw na to ha, kana na ang tanday-tanday diha ginagmay kasamang Nestor, ha, muna nga watinindota gyud ha.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: Okay, arita sa ato ang mga isgutanan sa garong gabi una. Ato hatagag pagtagad di makasamaha kay... Diana, kita na yung katag sa mga listo. Kita ng katag sa prosecution mga sukindig paminaw. Tungod kay tulo sa upat ka article sa impeachment nga ilahang gipasaka batok ni Vice President Sara Duterte, ilaha nang gipadaplin.
2: Straight to the point.
1: Gipadaplin mga sukindig paminaw sa prosecution ang tulo sa upat ka articles. Tulo ka mga pasangil. Batok ni Vice President Sara Duterte. Ilan ang gipadaplin ka sa mga nistor? Sumala pa ni Congresswoman o Lead Prosecutor Jervil Luistro nga ilaha mga sukindig paminaw nga gidrap ang tulo ka article of impeachment na mao ang Article 1, Article 3, o Article 4. Munang tulo ka mga articles ka sa mga nistor nga humana na nila og kanang present dito sa impeachment court kanang tulo ka mga article. Unya ang ilang ipabilin karon kana na lang usa ka article nga mao ang article to. Unsa man ang article to? Mao ni mga sukindig paminaw ang paghisgot sa unexplained alleged unexplained wealth og sal-in ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Asamon ko na ipabili nila kay matod pa ni kanang Luistro kasamang Nistor nga kanang na ang kining ni ang ilang gipabilin nga usa ka article mao kuno ni dako kaayo enough na gyud kuno nga makumbikto gyud si Vice President Sara Duterte ni ining usa ka article nga ilang gibilin. Asamon na nga daghan kayo nga nasyak ganiha. Daghan kayong nasyak mga sukindig paminaw. O ako mismo nakuan ko kanang naang na nahibulong ko kasamang nistor ba? Ikaw, naapil kang nasyak ganiha. Sunan ka nga, ang unang gipasangil nila mo kanang confidential funds. Ni Vice President Sara Duterte nga, giwaldas yun eh. Kining confidential funds si BP Sara, giwaldas yun, gilustay ang kwarta. Unya, karon inyong iatras. Dili na ninyo ipadayon inyong complaint. Nga humana mo presensa inyuha kunong mga ebidensya sa ato pa kani mga ebidensya ang inyong gipang presentar diya mga himo-himo ra dene kuno ahon. Nga kada pangutan na lang ano mang giatras man sa prosecution. Banalitan ingon sila nga duna sila mga gibasihan labi na tong sa grave threats. Di na ipadayon katong ni hulga kani nga ipapatay si BBM, si Lisa Marcos, si kanyang Speaker Martin Romualdez, di na nila ipadayon. Hasta tong confidential funds nga, kuno gilustay ang kwarta ng bayan. Di na nila ipadayon. Unya ilaha nga gipresente dos impeachment. Ingon mo, ligon. Jervil Luistro. Ingon ka, Luistro, ligon ang inyong mga ebidensya. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw ha kay naunsa man hasta ang mga kaning makabayan black nga mga congressman rally kay gigasto ang kwarta na misuse ang kwarta gilustay ang kwarta unya karon inyong giatras ang inyong complaint di na ninyo ipadayon naunsa ba yung taon mo oy. Ano mang nitalaw man ang prosecution, ha? Og sa mungaan pa kasamang nistor o kaning sa... Og sa atopas tari, ha? Sa tari pa o katong pananglitan og dunay sunoy diha ang prosecution ni Kakak, ha? Si Jervil Luistro, nga makauban ng mga congressman, nga mga prosecutors, hasta private prosecutors, ningong kakakaka. grabe ilang gidaot si BP Sara. Gidaot nila maayo si Vice President Sara Duterte. Unya karon dili nila barugan ilang pasangil. Ilaha nga gi noon strategy man sad na sa kanang naang prosecution pero kana bang mamasangil mo nga Ah, sige, mga tao, naghulat man, unsa ka hambugira ninyo? Unsa ka hambugiro ninyo? Unsa ka hambugira? Naamgay mga ebidensya, nala sige. Nasugda mga impeachment, nala sige. O na yung mga ebidensya ninyo, okay. Galing kay nakita sa prosecution nga sila mismo aminado nga huyang ilang pasangil. Ha? Bisan mga dili abogado, kita mga dili abogado kasamang ni Sorga, sunod manta, ha? From day one sa impeachment trial, gikan mga sukindig paminaw sa unang adlaw sa impeachment trial, hangtod nga nahuman ang kaning ni ang tulo ka article sa impeachment, wala yung ligon nga witness nga napresentar mga sukindig paminaw ang prosecution. Wala yung ligon nga ebidensya. Ha? Muna nga sila mismo aminado sila nga kaning kaso huyang. Og ato nang ipadayo ning tulo ka kaso, ha? Kita pa Hinoy masupalpal ani. Adi, pagwaldas kwarta. Huyang man di ang kaso nganong inyo man gidagan dito sa impeachment court, pila na may nagastos gobyerno? Hapit na 1 billion ma-recept. Ha? Ang nagastos gobyerno, inyo pa nang ipanghatag sa mga tao din napalit na nagbalde ka sa mga niso. Unsa man tao niya, mga congressman, wa mo katambag, anak. Ha? Wa katambag ang mga congressman, pero man naghahan ng mga congressman. Wa mo katambag nga, ayaw na lang ninyo nang i-withdraw. Paabuto na to nga si, ang mga abogado ni BP Sara, muhatag silang dipinsa. Ha? Ngunong, nahadlock ang prosecution sa dipinsa nga mupresentar sila mga witnesses? Ha? Or dunay gitaguan ang prosecution nga dili gusto nga ipresentar sa dipinsa ang ilahang nga mga witnesses? Ha? Oy, kakakaka.

0: samtang sa laing bahin, ato hatagag pagtagad ha. Trust rating ni Presidente Marcos ni Saka matur pa ha. Ni Saka o ga 36% sa bulan sa September ha. Ah, 36 kuno mga sukindig paminaw ang kaning ni ang pagsaka sa kanang na ang trust rating ni Presidente Marcos gikan sa 34%. Ha? Kaning nga survey gipahigayo ni atong bulan September nga gipagawas sa laing survey firm na sad nga mao ang SWA sa survey. Akon ari ka maminaw sa Pulse Asia kasamang Nestor, negative 11 si Presidente Marcos. Ha? Negative 11. Ari sa ka sa SWS maminaw ni, na matod pa nga ni Saka og 36 iyang rating. Aso 36 ang iyang rating ni Saka og 2% gikan sa 34% sa bulan sa Hunyo. Akin ni dili ni ako ha sa survey ni sa social weather station no kaning survey mga sukindig paminaw nga ni gawas. Onya matod pa nga ang kang Vice President Sara Duterte ni ubos matod pa og 1% gikan sa 57 ni abot na lang og 56. Ani ubos kuno og 1% ka BP Sara oy. Amatod pa mga sukindig paminaw sa SWS nga survey. Unya kanang na ang pero taas gihapon. So nang ka 56 man. Kang BP Sara 56. Sobras katunga sa mga tao ni tuog gyapon niya. Ha? Ang ka-presidente Marcos 36 wa kaabot mga sukindig paminaw. Alayo kay biya ikumpara ni mong BP Sara. Ha, sumuni ang survey nga gipakita sa SWS. Ha, sumuna ang malipay na si Inday Claire Castro ani. Samtang sa laing bahay, to hatagag pagtagad kay giabswilto. Ha? Giabswilto na si kanhi Department of Health kundi DOH secretary o kasamtangan karon nga Iloilo First District Congresswoman Janet Garin sa kaso nga graft o malversation kalabot sa kontrobersyal nga pagpalit sa Dengvaxia vaccines niya itong tuig 2015. Kamantay mo atong na na-issue man itong mayo na kontrobersyal man itong katundang Dengvaxia mga sukindig paminaw. Katong Dengvaxia kasamang Nestor nga daghan matod pa ang namatay ni adtong tuang Dengvaxia vaccines para sa mga bata. Unya, ang kanang na ang mga biktima in town ato, mga pamilyas biktima na ginahanglag hustisya. Kay naindikan lang bata ato namatay. Ha? Kasamang Nestor, unya, karon nangita hustisya. Gikasuhan ang sekretary sa DOH kay matod pa nga dunay mga kakulian sa pagpalit sa maong bakuna unya pila man ka pesos ha pesos ba ang kwarta to dili binilyon ang kwarta nga gipalit sa gobyerno 3.5 billion pesos nga gipalit ni Garin mga sukindig paminaw siya moy DOH secretary ato sa una karon ha na kumusta yang kaso ha kumusta ang kaso ni Garin mga sukindig paminaw nakuan siya kanang naabswilto na siya. Ah, naabswilto sa Sandigan Bayan? Kinundog atong Dengvaxia kasamang Nestor nga Batox Dengue. Katuntong Dengvaxia nga Batox Dengue nga vaccine mga sukindig paminaw. Ha? Tauhay kay si Garin karon ha? Kay abswilto sa iyang kaso, ha? Sao man to mga kaluoy ba in taon sa kato mga namatay wa mahatagi mga sukindig paminaw o hustisya kay sao mga wa man abswilto mas kaso so giabswilto siya sa second division sa Sandigang Bayan mga sukindig paminaw niya kanang naanga mo na nga lipay kay Sgarin mo na nga tilap yung kaysa sa Malacanang karon kay di isa mo tilap sa Malacanang delikado man iyang kaso o mahinog ni balik. Samtang sa laing bahay na subli nga nipakita si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa iyahang kanang ikaupat nga status conference kaganiha dito sa International Criminal Court kon ICC sa Dahig.
1: straight to the point.
0: Ah, onya dito si kani Presidente Duterte ganya kasama ni sir, makita na to nga medyo nahugo siya, medyo niwang na niwang na siya, onya ang iyahang buhok kasama ni sir, medyo nitaas na sa medyo nitaas na ang iyahang buhok ni kani Presidente Duterte. So ganto nga mga gimingaw no ni kani Presidente Duterte ganahan ni makita. So nakita sila ganiha kasama ni sir. Ah, so daghan ano nga nakakita sa iyahang bayhon kaganiha sa ni kanhi Presidente Duterte dito sa ICC mga sukindig paminaw sa iyahang status conference, ikaupat nga status conference ha. So mo na nga kanang naa nga ato lang ko ano ato ang sundan sa onsay resulta dito sa kaso ni kanhi Presidente Duterte sa dahig ha, kay paminaw na to kasamang ni Store ha, murag kanang na ang kuan man ang mga judges dito sa ICC ha, o gan taga ICC mismo murag dili man nila buhian si kanhi Presidente Duterte. So, magani nila tuguti nga makapiansa ha, di ula nila tuguti nga makapiansa, wa nila kuan ha, kanang na ang besan og tigulang na mga sukindig paminaw, dili gila tugusan mo gawas kay basig mo ikiyas ko. Samtang sa laing bahin, ato hatagag pagtagad kay gipadala na. Dito sa gipadala na ni National Bureau of Investigation kon NBI Director Melvin Matibag karong adlawa ang gidoso nga mga reklamo dito sa Department of Justice kon DOJ batok sa 12 ka mga opisyal o kontraktor sa Genesis 88 na kalabot sa giingon na kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na.
1: Straight to the
0: point. Oni ingon man usab kasama ng matud pa ni Matibag na nakita nila sa maong kampanya ang City Bilyones sa kantidad sa flood control project sa unang distrito sa Davao City sa baluarte ni Congressman Pulong Duterte.
1: Straight to the point.
0: Diyan na sad mga sukintig paminaw gi pasakaan na sa dilagaso si kanang naa nga Pulong Duterte. O niya si kanhi si Vice President Sara Duterte siyang salin. Pasaka na po dito sa ombudsman. Ha? Kay dito sa impeachment court, wa man sila mahimo dito sa impeachment court kasamang listor kay balibalihon man sila pangutana dito. O niya na may defense team nga maka-object, maka-pangutana dito. Aw, aris ombudsman, ha? Niya samtang mga taga Talisay ha, gipahibalo mga taga Talisay di ay nga why klase ugmang adlaw ha, why face to face nga klase sa tanan nga level sa public nga mga eskwelahan sa Talisay City ha, tungod kay matod pa very unhealthy ang hangin sad kasamang nisto ha, so mo na nga why klase ang public school sa Talisay ang private ha, depende na sa mga private nga mga eskwelahan kung muklase ba sila og mga adlaw or dili. So way klase, haya way klase. Ha, way klase kasamang nestor ang mga bata dito sa Talisay sa kwadra noon kanang naang sa public ra nga tunghaan ang walay klase usab kasamang nestor. So sige, ha, ito na yung kuano, natagag kuansa, kada na ang pagtawag sa... Okay, onia, ato ang kuano sa, ha? Ha, may gabi kasama ng Benji o mga staff, no, sa DYHB, ikan ni Girly Melindo diri sa Inayawan, Cebu City. Onia, si Jefferson Digamos, may gabi kasama ng Benji, ha? Kada na minaw sa nato sabgaron og usilito e friend Suaso. Basti Duterte 2028. After you have destroyed the reputation of our VP Sara Duterte. You want to drop your allegations? Don pa ni usilito e friend Suaso. In English anis nga samang Suaso. Nigi na ninita tagapan may gabi kasama may gabi sa Anya si Tess B. Barliso Rabadon na minaw sa nato. Amatod pa, kana kasamang binti, tungod yun ang tanan sa kuan na balde. Ha? Okay, niya kaning bayin na sad makasama hatod ganato sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule makasama maayo kayo alang sumisa ng mga pinagantig paminaw nga doon mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. Ayaw na nagpadugaya ha kato maigsuna na to nga dunay mga ha kanan dili mayong gipamatis kalawasan bitaw kasamang listor kanunay rang magluya kanunay kapuyon magparagis bila-bila herbal capsule na ta. Ana kayo sa paragis bila-bila herbal capsule kay maka makatabang nis maigsuna na tong adunay hubak ha. Ah, sa so muna, ngayon sa panyong ipaabot, so lay na pag-inom, ha? Ito may sunan nga doon mga sakit na nga ugbalatian na gihambin sa kalawasan. Magparagis bila-bila herbal capsule na ta. Ang paragis bila-bila herbal capsule, magkasama, mapalit ninyo diya sa Diding sa Pharmacy, at GB Boutique, at GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, guban pang mga butik at farmasya dool sa inyong mga lugar. Ah, so pangutana lang yun mo diya, ha? Asa to ang makaigsuunan nga aganahan nga mupalit sa paragis bila-bila herbal capsule na diya magkasama sa mga butik at farmasya. Ha, kuha na ninyo, kanana ang pangitaa lang ninyo diya, ha? Okay, on the one, kanana ang balik ta karon tataod ba kasama ha kay atong isgutan, daganta mga isgutanan sa karon atong isgutan ni uban atong mga isgutanan. Kung uban ninyo nga mga pa-shoutout, ha? Man lamang sa importante kayo. Alas 10:48 na sa gabi.
2: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it! That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
3: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
3: ACS.
2: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by McDonald's.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
5: ACS.
2: That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle, Lakas Makafresh. That portion was brought to you by Generica Drugstore, Ginhawang Hatid ng Generica Drugstore.
6: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
7: Mga kasama, ako si Radyoman, Attorney Buin Alguno.
6: unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancer na dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay og maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo-improve ang ilang quality of life og hinay-hinay nga mo-balik ang ilang immune function og kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ni ka proseso diin ang mga formation o ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer i-block yang pugnan o putlon sa vitamin D3 aron nga wa nay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers kalabot ni sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo na mamatay sa sakit na cancer kung doon na siya'y igo o sakto na vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, unom ngadto sa siyam ka soft gel matag-adlaw to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig nga baby, mga buntis og lactating mothers og sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease og autoimmune disease og uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos lang ang matag soft gel. Importante pahinumdum ha. Dapat siguraduhon ninyo nga dunay marka nga IL-E ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Mag-amping sa mga piki nga mga produkto mga kasama. Siguro agina, Life Extension Vitamin D3.
5: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
8: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
7: Reveal your powerful glow.
9: Na'y high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
11: Unilab quality yan.
7: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
12: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na'y healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
13: United Home.
14: Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
20: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
22: ECS.
23: Kung moingon si mama nga,
24: sige kagaw, inanani mong tambal.
25: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
26: Ang iyang buot ipasabot.
27: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
28: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
29: If symptoms persist, consult your doctor.
30: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangisa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly. We'll be right back.

0: Daily Coffin sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
2: Reveal your powerful glow.
3: Kung moingon si mama nga,
4: sige kagaw, inanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
6: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
7: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
2: Reveal your powerful glow. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water.
8: Ato ang tak na alas sa 11:08 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una o niya sa tuang mga natulog na di hapo. Kawan ninyo gamay nice, tatay na. Ay lang sa mga patulog-tulog ha, kay dungan na takaroon makasama o gatog ha. Okay, sayaw sa tagamay ha, sayaw. Aha. Oy, kana, hasta nindota. Ala, sige, sayaw. Aha. Ops, toyo. Hasta nindota. Okay, unya ato sang i-check makasama si Radyo Man Josephus Gihano ha. Sayahang report. Ato sang i-check makasama karong mga orasa. Yes, Radyo Man JQ.
9: DYHP. RMN report.
10: Yes, salamat sa mga Radyo Man Binji. Sa toga pag-aali na dinis gawas kabahid karong mga orasa sa gagabion. Nagpabilin nga malinaw, nagdakbayan sa Sugbo. Huwag walang kung karong kapag-arabag gagito ba itong gabulisan din sa nagmaisubong metro Cebu area. At sa nga karong gagarispunyan kini mga protection call o mga gagmailang nga mga lalis sa mga magkain o trouble alarm o nagpasalabi karong mga oras sa kanya kasi yun sa kagabiyon. Sa report nga itong nakuha nung kapag drugista ginagpang sa gihimong gabay mas operasyon sa mga sakop sa Municipal Reinforcement Unit dito sa Constellation Police Station na diha sa may barangay Kansaga sa mga lungsod. Ang inakuan mo sila si alias Ronilo, 47 anyos sa panigod video, o kinusak ka Junior, 47 anyos rito, o bulos ng puntaguyo sa nasutad ng lugar. Ang gano'n na nagpagilin sa kaibong gabay pa sa presyon sa masakop sa Municipal Reinforcement Unit sa Consolation Police Station, o magiging pa rin sa pilaganlaw, ang pagpamalik ng illegal gatrugas na init. Nakuha ka sa nakpanagong si kamapakitig na haka sa buga mo tiba kinigono po ng 5 gramos na mabalor kapin sa City Bill, 140 mil pesos. At mga sa panor gagitin na rito sa Consolation sa Police Station. Kampag sa Pikas Kapahin, bingung sa batay o sa aga angol, humay nga nabang ilang imanihog motorsiklo dito sa may provincial road sa barangay Pandan, sinad sa Anaga. Aga rider ka na dito na rival sa tambalanan, pagkini si Ronil Alforo, batinuan nyo sa taga-barangay Uling sa sinad sa Anaga, o nangulang yung bakrider yung igagaw sa kanisiti Anios. Samtang driver sa ringban nga nabanggaan sa mga biktima, mao si Jimmy Cabutiro, 24 anyos nga taga dito sa may poblasyon Talisay City. Sa investigasyon sa kabilisan sa Naga City Position nga kining motor na nga gibaniho ni Alforo panuong ni sa may sinad sa Naga, samtang ang ringban panuong sa Pulido City. Apan pagabot niya sa may nisutad nga lugar, gingong nabangga kining motorsiklo nga gibaniho ni Alforo nga resulta sila nga grabing pagkaangol. Dali kinigida sa tamron baran na 2 apan may suerte si Alforo kaya gideklarar kini did on arrival samtang driver sa wingban nga si Gabutiro kasamtang ang karoon gagiliti na sa Naga City Police Station. On board sa patrol, ang Rajuman, Joseph Luciano, DYHP, Tataka, RMN.
8: Okay, salamat, Rajuman, Jake Yose Muhanga, report. Samtang tabukanta, andugan ditali sa tuang balita. Police Regional Office 7, mihatag og pasidungog sa mga city. Oga provincial police office nga giila nga maayo nga performance sa tibuok ka buwan. Buwan September ni mga sukindig paminaw karon tuiga. Atong kwang kumplitong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
9: DYHP. RMN Report.
11: Mihatag og pasidungog ang Police Regional Office 7 ito ga mga City Provincial Police Office nakip na ang mga police stations o special unit nga napili nga best performing unit sa tibuok ka September 2026 nga gipahigayon itong October 9, 2026 sa Camp Sergio Osmeña Sr. Nangulo sa paghatag sa pasidungog ang hepe mismo sa kapulisan sa Central Visayas nga si Police Brigadier General Arnold Manda. Gipasidunggan kato ga mga police offices o kato ga mga stations nga napakita og maayo nga performance base sa resulta sa gihimong consolidated evaluation pinasubay sa parameters nga gi-assess ni Abad uban sa iyang command group o regional staff. Among nga inisiyatiba nagpakita sa pasalig sa PRO 7 nga ilang ipasigarbo ang ilaga operation excellence, accountability o epektibo nga police service sa tibuok Central Visayas. Alang sa buwan sa September 2026 ang napili nga best provincial police office nga nakakuha og rating nga 83.89% mao ang Cebu Police Provincial Office, samtang ang Mandawi City Police Office mao ang best city police office nga doon ay 85.34% rating, samtang ang Talisa City Police Station sa CPPO ang ganailang Best Component City Police Station nga nakakuha og score nga 87.34%. Consolacion Municipal Police Station ang napili nga Best Municipal Police Station Class A nga dunay 83.04%, samtang Hagna Municipal Police Station sa Bohol Police Provincial Office ang sa Class B nga distinction nga dunay marka nga 82.30%, ug ang Kalapi Municipal Police Station sa BPPO ang ilang Best Municipal Police Station Class C nga dunay 82.65% nga marka. Giila usab nga Best City Police Station ang Sawang Kaliro Police Station 6 sa Cebu City Police Office nga nakakuha og 89.47%. Gidayeg ni Aband ang mga police office o police station nga nakakuha og pasidungog sa buwan sa September. Di nagpakita lang kini kung unsa kamaayo mo trabaho ang kapulisan sa Central Visayas. Giila usab ni Aband ang paningkamot sa mga unit sa PRO 7 o mga personal niini nga nakatampo sa kahapsay karinaw sa tibok Central Visayas. Gidasig pa ni Aband ang ubang mga unit sa kapulisan nga dublihon pa nila ang ilang ipakita nga kakugi o panambuon ng ilang performance at susunod nga recognition sila na usab ang makarawat sa pasidungog. Kasama mo sa Police Regional Office 7 inyong Ranjoman or Busaman 3YHP. Tata, Carmen.
8: Okay, salamat sa mo ang report nung samtang pakinibay na sir, mga kasama, tod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix, mga kasama, 17-in-1 kini pasabot si 7 ka mga prutas sugutanon nga gisagol sa tuang kape. Ano nga tong kape, mga sugindig paminaw ha? Sa mainom ka ni kasamang ni Sord, maayo ka ining kape ha? Lami nga kape, saktos timpla. O niya, doon na pagyoy maayong binipisyo nga mahatag sa imuhang lawasa. So alang sumaygsuna mga naminaw, karong mahiligon o kape, EXL Makabuhay Coffee Mix na ta ha? Ang EXL Makabuhay Coffee Mix, mga kasama, doon ay sagol nga rose hip, at doon ay anti-aging properties, doon ay pain relieving properties, kalibyuhan ang sakit sa arthritis. At itong mga naminaw, itong makaigsuunan, ang doon ay arthritis, nga mahiligon mo inom o kape, kaneng kapiha mo ay maayo kay para ninyo para alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya, ang atong kape, doon ay sagol o sabning nga luya, doon ay dulaw or kanyang turmeric o duwaw, doon ay mangustin, doon ay kamunggay, doon ay tapul nga bisaya nga mais, doon ay bayabas, doon ay insulin plant, ha? O niya, gawas nga, doon ay insulin plant kasama nga nistor, doon ay stevia, nga may kapalami sa tuang kape, doon ay barley, doon ay arabica, o niya, doon na pagyoy ginseng, ha? Ginseng nga nasa tuang kape, makapa-uptake sa tuang panglawas, ha? Kung uptake gani ang atong lawas, makasama, makasiguro yung tanga, makalahutay ta matag-adlong panikay-sikay, kung kanunay tanga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang kape, kasamang ni Storm, Doon na sa ni sagol, uban nga mga sagol, daghan ni sa mga sagol, pipila pa lamang kanang atuang ipang hisgotan, ha? Sa muna nga mayo kay ni alang sumakaigsuuna. Unya ang atuasab nga haplas, alang sumakaigsuuna nga nangitag haplas, haplas nga maayo kayo para sa atuang

kanang naa nga manapanakit sa kalawasan, mga panuhot, panglalis, mga lutahan, pangulungulos kaunuran, haplasin na dayo na sa EXL, makabuhay uwit. Ganuman, ang atong haplas sa mga kasama, may sabagin kay manutsuhot giyod sa tong kaunuran kasamang nistor. Why bahong haplas mo nang kampante ka, bisan asa ka mulakaw, basa nakapang haplas ka ni kasamang nistor, nindot kes pamati. Dili pagyog ka paakon og lamok, og bang haplas ka ni ini, busa malikay ka sa sakit nga dinggi. Ha, so muna importante kayo ha, araw malikaya na to ang sakit sa dinggi, manghaplas ta sa EXL Makabuhay Oil. Onya, may sabni siya sa kay minus katul-katul sa panit, pinagkansagang may mga mananap o sa pangagot. Ang ito ang EXL nga haplas o EXL nga kape, mapalit niyo makasama diha sa Pharmacy sa Rosa Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy. Pag-uban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Sa tumakaigsunan sa mga naminaw, nato karon nga asa mo palit ang EXL nga produkto. Amo na di 360 Pharmacy, uguban pang mga butika ha. Hala sige, onya atong hatagag pagtagad sad ba kasama nito mga isgutanan karon. Ha, dagan ba tag isgutan onya kanang naang at atuang awa pa nato ganito ma tiwas o gisgot kato ditong kasal sa kuanba kasal dito si Malalod kasamang nisto nganong gisgotan na to ni kay aron sab ngang uban nga mga simbahan na ang uban nga mga nag-alagad simbahan kana bundi pa magpalabi ba unya ang kanasang mga kaslunon o labina ng mga nagpaabang ugaon at least makahibalo na sila daan kasamang nisor nga dunay mga simbahan nga kana bitaw stricto kayo anang ato ang ipanulob ha itong gipanuot ana muna nga isig kahabig dunay mga tambag unta tanila kasamang nistor ha pero muna nga kanang na ang hasta mga pare natural daghan dili man kay karon pa dunay mga pare nga stricto kayo mga strikta mga kuan ana katubid ang pagkasal namo kasamang nistor ha. Daga magi nag-ingon mga silingan namo katunto ang makaila atong pare ni Father ninyo may gabiin mo di Father. Minaw nas Father ninyo na to sahay. Ha? Ingon gyud sila pagkasal mga kanang pare nga purti ra ba nang istrikto ha? Ha? Prangkar ra bagi na ayo. Ha? Prangkar ra bagi nang pare aga. Daga magi nagkuan-kuan. Ha? Daga nang nag ingon ako yung sao mga kasamang nistor nga wa may laing duol sa venue. Ha? Wa may duol sa venue. O niya, pagtanaw nung tabitaw, no? Nga, basi yung maulawan taanin niya, daghan naman kayo makamira dito niya, so, viral taanin ba? Sumuto, sabot-sabot, may nga, ato nung kita sila yung si Kuan Nagway, laing nga, kanana ang parokya Nagway, ha? Pagkasal, total, naman tayo ikarason nga, wa man na nahuman ang inyong simbahan, kaya atong panahon na girepair ang simbahan kasamang nisto. Ha? Pag-repair simbahan, kanang naang sus kay ipapaspasan man kay gusto po ni Padir ninyo nga say mo kasal gyud namo. pero mo na nga kanang na ang kuan lang kita oras importante ng oras nga kami ato mga kanang na ang 40 minutos before nag-start ang misa diha na mami. Ha, nagkuan ang seremonya basa kasal. Ha, diha na mi picture tus gawas ana. Onya pag 15 minutes, ha, 15 minutes kay kuan man to 10 man tong kasal. Ha, 10 to mong kasal. So 9:45 ta kuan na mi sugod nagpasok kay daghan ba to kung mga maninoy, mga maninay kasamang ni Sir Pilato kabuok tindaghan na pore buyago. Sugod na migpaso. Ha, mga pagka alas 10 gyud ana human nagpaso tanan sud so, ng pare kay palitag maulahi ka. Napoy nagkastorya nako nga maulahi ka. Katong nagmisa na mo kasamang nistor, mumi mo. Ha? Mukuan sa toko, no? Ha? Kanang na ang pero amot lang kay sa storya raman sad. Pero base pa sa mga feedback ba dito nga? Ha? Kuan, yo, kanang na ang medyo strictohon yun sa badir ninyo, kuno po. Pero po nabuyag sa mo ang kasal, ha? May ramahin noon, nindot pa kito yung humili gani kasamang nistor. Ha? Nindot kayo tong iyahan.

0: nga homily at is okay man ha. Ingon uban nga dili pa ka to, wa pa ka to ni WHP. pero karing sa himalalod mo na nga og badayon og mapuhon kay kanang naang kuan man. Ni kontak na to ang bride kasamang lisor og mapuhon masig interbyuhon sa ato ni Rufil. Ha, masina alas 9 ato lang patangan sa mga naminaw na to. Magkuha na to ang side sa simbahan, side sad sa kanang naang couple, ha? Okay, so arita magkasama sa isgutanan sa nato kay ganiha. Ha? Kanang naang arita sa impeachment sa kay ug mapuhon ato pamantong kuan anon. Ha, katunto ang masig interbyu ato ni Rufil. Arita sa impeachment ganiha. Kay nasyak mga sukin dig paminaw ang mga nagsunod sa impeachment. Ha? Kisa may di masyak kasamang Nestor nga tulog yun. Ha? Tulog ka article sa impeachment ang gi padaplin mga sukin dig paminaw sa prosecution. Ha? Muna nga ang kadtong mga congressman, mga prosecutors, siyempre ilahag yun to nga kanang naangagi sabutan nga maunay mahitabo ka sa mga nisto. Nga ilahang i-withdraw kay part sa ilang strategy una na. Ha? Ilahang, unsa may mga kaning atuwa ha, mga pagbanabana araning ato, mga pangagpas ba? Ha? Mga pangagpas ning ato kay nganong ilang mang yung i-withdraw? Nga niingon man si Jerby Luistro ngang ilang kaso, ligo na. Ha? Malakas na ang kaso. Malakas na ang ebidensya. Unyo sa may pagkalakas sa ebidensya anang ilang mang i-withdraw. Na? Unya, unsa may lain na napalitan. Ito, sige, part na sa kanang na strategic prosecution. Ang prosecution, hinahuna nga, ang lead prosecutor, public servant, politiko kasamang Nestor. Pananglitan kung sa pirmiro pa lang nga ilaha ng mao na ilang strategy sa pirmiro pa lang nga sige, ipresentara na to ang mga ebidensya ato alaling itakol, ipresentar ang ebidensya, bulahan, maguba ang dungog ni Bipisara. Pagkaguba sa iyang dungog, atong iatras ang kaso. Dili ta maminaw sa defense sa ilang mga witness kay base og maskwate ta. Unya karon tanawa. Sunan ka ang resources, ang kwarta. Ha? Ingon mo malakas na ang kaso, pila may gasto? Sa gobyerno mga sukin dig paminaw, sa 30 inuybi ka adlaw. Ha? 30 inuybi ka adlaw. Ha? I-times ni mo na mga sukin dig paminaw sa tag 25 million. Pila na may nagasto sa gobyerno? Ha? So naana sa mga 975 million ang nagastos gobyerno. Unya, sa pagsugod pa lang ang prosecution kay balogin mo ani mga congressman. Kay balogin mo ani nga kanang inyong kaso unsa kaligon unsa kahuyang mga abogado gumo. Wala na lang unta na ninyo gipresentar. Kana na lang untang usa kanang unexplained wealth ni BP Sara, bulahan ang gobyerno, dili ta mo abutog na ni kadugay ang impeachment nga mo gasto tag duol o sa kabilyon. Pagkausik-usik kwarta. Kadaghang gigutom, kadaghang gikutoy ang tiyan. Kadaghang mga pasyente nga angay tabangan na nanginhanglag tabang kwarta. Hapit o sa kabilyon na ha? So nang kang 975 million ang gastos gobyerno. Para lang ani nga impeachment niya karon, yanoyanuhon og kanang naang withdraw. So di na to makuan kay prerogative na sa prosecution. Ilang man ang strategy sad, part sa lang strategy. Pero ang imo ba? Nakahibalo man ka nga ang kanang kwartang gigasto da kwartas gobyerno. Ha? Atong paminawon Jerby Luistro good gani ha. Atong paminawon sabi kana si kay kasama nga Gerald Gaton to ang kuan kanang 6 minutes bitaw do. Ha, kanang naanga 6 minutes nga istorya ni Jerby Luistro. Atong paminawon magkasama kay ako ha? kanana ang kung kanana ang abogada man tani si Jerby Luistro. Kanya na adiha si Chiljukno abogado, abogado. Si Laila Di Lima abogado. Mga abogado na tanan sila diha. Pero mo lagi na part sila pero abogado politiko manggod. Unya kwartas katauhan dili na inyong kwarta. Okay ra gyud na nga bahala nagbang withdraw mo di o di depende na inyong mga strategy diha. Basta inyong kwarta. Ha? So nang ka, kinsa may pabayro na to anaron, kinsa may pangitaan sa 975 million, unya inyong pasangil ni BP Sara, nga gikasto og 11 days, 125 million ra. Pastilan ba yun? Ato paminaon, kasaman si Ralbeto, paminaon sabi. Ah, kanana ang kuha na to. Okay na tong audio diya, kasamang listor. Ah, kana, be, kano, to kunong kuanon. To ang tanawon sa ni makasama ha. Ha? Saman Gerald, okay na? Aha. Saman Gerald, okay na diha? Sa may kuan diha? Ha? Usabi wali tag kuan ko no kanang play diha be. Ha? Oh, nyala, nyala. Sayo chat sa diha. Usa na be ko no. Oh. Oh, katong nga kuan ni kay kanana ang tanaw ha. Ningon sa nga kinahanglan nga mahatag ang justisya in town po. Ha? Basically, kanini ang ato ang paminaw ni mga sukintig paminaw ha kay ha? Kanang na ang aron nga madunggan sa nato. Ha? Adiot sa kay giandam pa kasamang Geraldi rin ha. Ha? Giandam pa kasamang Nestor nga mapabati nato. Oh. Katuusa, katuusa dong. Katuang kuan. Katuang 6 minutes ba? Ha? Katong usang kwan, katong usang video niya nga kwan, ha? Sige, wapan na andam, ha? Sige, sige. Aha, sige, karon taon taon sad makasama to ang kwanon andamon sa nadaan ng saman Gerald. Okay, unya kinimbay na sad makasama tud ganato sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mga kasama. A kampiyon nga proteksyon kay adunay 1.3 million orak units nga antioxidants. Pigtibo kini pangontra sa mga radicals ug oxidation. To ang DTX 500 mayo alang sa migsunan nga adunay mga high blood o kato high blood ron tas og dugo. Adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases. Ato migsunan adunay problema sa kidney, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia. Ato migsunan nga dili magkatulog og taro makatulog mangani apan minanok ang pagkatulog. Magagamit na ta makasama sa DTX 500. Ang DTX 500 may usab ni ato maigsunan nga adunay mga gipamati no sa kalawasan sa no mo na nga kunya na kanindot ani kay mapalit ni sila nga butigag farmasya ha diha sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimutang sa Unit 102 Marriage Building Hakusalim Street Cebu City. At bang sa The Freeman Super Building og Loyo sa Gaisano Main, baka mga bisita mo diha na ay libre nga medical check-up. Libre nga medical check-up sa ilang clinic. Gikan sa adlaw nga Birnes hantod sa adlaw nga Lunes hantod Birnes. Oh. Na, Lunes hantod Birnes ilang check-up. Mapalit usab ang DTX 500 sa uban nga butikag farmasya dulo sa inyong mga lugar. O na ingon usab dito sa Negros Oriental o Negros Occidental. Okay, sa tong pagbalik makasama ha, ato ang kuanon, ato ang ipadungog og balik ninyo. Ato ang kanang nanghig patagpato ning kaning ni ang manifestation ni Congresswoman Jelvir Jelvir Ruistro, ang lead prosecutor sa impeachment ni BP Sara. Ha, nga kuno ba yano ra kaayo niya nga mo na your honor ha to our distinguished senator judge artik panindota ha nindot pag ayo pag istorya ta ilaha dili na nila ipresent ang tulo kay dili na nila ipadayon ha nya yano yano ra ni mo na ang kwartas mga tao nga inyong gigasto di putin dakuha unsa ba daw si ha kadiot lang ha kadiot sanbay lang sa alas 11:31 na sa gabi.
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. You need Labyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Cremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
1: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticone Rest Time to the Rescue!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ato ang atak na alas sa 11:36 na sa kagabion. Balik na magkasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion na.
2: Straight to the point.
1: On niya, ato ang balikan, no? Kaneng atong gisgutan sa mga sukintig paminak. Kay kanang na ang kwan ba? Kay balo man tanong nga kani, natural, kada habig, dunag yung mga strategy. Ano ba, dunag yung mga strategy? Unya, kani siya, ha? Napublikar, mangod? Ha? Napublikar ba? Unya, sa ilang ipresentar nga tulo ka mga articles of impeachment, ilan nang ipresentar ang ilang ebidensya? Ha? Ilan nang ipresentar ang ebidensya? Nagasto, nagpanaunsunan ka? Pila nakaadlaw ka sa mga nisor? 39 nakaadlaw karon gud. So 39 nakaadlaw. Wala sila'y kaluoy, kwarta sa mga tao. Unya, 40 silang muingon nga ang confidential fund si BP Sara Giwaldas. Ha? Ang kwarta ni BP Sara Giwa, ang kanang, ang budget, ang 612 million. 600, ha? Unya, gingula, ang 125 million gigasto ra kono within 11 days. Ha? Hasta Siljokno, Laila de Lima, Porting Makayawit. Ano? Kay kono, aron yung kono nga patubago nila sa BP Sara, ha? Og asa gigasto ang kwarta. Karon, dito na sa impeachment. Ilang gi-withdraw, ilang gi-drop. Dili na nila ipadayon. Unsa bang klasihas utok ni mga tawhan? Ingon gud mo kay ligon na kay inyong kaso. Ingon mo do na lay mga ebidensya. Ah, kay balo ko ana nga part na sa prosecution nga i-withdraw nila strategy na nila. Pero ang ato ba nga ang kwarta kanang unya karon kay inyo man ang gidrap, inyo man ang gi di naman ninyo na ipadayo ng tulo ka impeachment. Article impeachment ninyo. Tapla ninyo na nga kwarta nga 975 million. Ha? Kasamang nisto? Inyuhan ang taplan. Kay aron nga mahatag na natos mga kaigsuunan na tao mga kabos. Uy! Ha? Arong atuan na nga mahatag Deris Vicente Soto kay daghan kay nangitag tambal na payuban dia aron nga ang mga na, naghigda diya sa kilid-kilid in town. Abot na, kuhan ba dato ba kato kasaman si Kyo? Mapay, ngayon tag-report ato ganiha da. Ha, naghang kayo nga tulog diya sa kilid sa gawa sa Vicente Soto. Ha? Ya, kanang na ang yanor nila nga, kuhan, your honor, di na namo i-presentar your honor. O dili na ni-presentar, ni-focus na lang ta mo sa unexplained wealth and sal-in ni BP Sara, kana na lang doon yung gipukusan. Ha? Wala na lang yung ipresentar tong mga uba ninyo nga mga articles. Kaya para nga madali. Ha? Nga dili, magasto mayo ang gobyerno yung nana kadako. Uy, kita gusto tang madali, pero dili pasabot nga dali-dali o niya paros-paroson. Ha? Or, pwede sad nga pwede sad nga ilahan na nang gi-withdraw, ilahan na nang gi-drop. Dili na nila ipadayon ang tulo ka articles of impeachment kay nakakuha na sila og 15 ka mga senator judges or 14 rather. 14 ka mga senator judges nga mo kumbikto ni BP Sara nga naman. Nakaingon tingali prosecution ay nganong ato pa dugay-dugayon nga naanam tay 14 ka mga senador nga mo kumbikto ni BP Sara. Nitabok naman sa Mark Villar. Ha? Si Mark Villar, maumay naka-14 nila. Unya, ang 14 ka mga senator judges, mauman ay mukumbikto sa niya, 14 naman. Ha, di rin nilang takuto, boy, ha? Itong paminaon ka sa man, Geralbe, ha? Itong paminaon sa si Jerby Luistro, kanin niya, ha? Ah, kanin niya, okay, itong paminaon ka sa man, Nestor, be. O, tanawa mo na iyang pag-manifest, ganiya. Oh.
3: And intention to no longer pursue.
1: Ay, balik siya doon. Balik siya. Balik siya. Gamay. Balik siya.
3: On confidence. Mm. The prosecution respectfully manifests that it will no longer pursue three of them.
1: Ah.
3: It will stand on one.
1: Ah, stand on one.
3: And that is Article 2 on unexplained wealth.
1: Mm.
3: Let me explain in three parts.
1: Uh-huh.
3: First, our decision to focus on what is necessary.
1: Ah, tanawa, kanawa sa ha? Ah, tanawa sa, kanawa ha? So, ningon sa ni manifest siya nga dili na nila ipursu kasamang nestor. Dili na nila ipadayon. Ang tulo ka article of impeachment, kay matod pa nila, sa usa ka impeachment pa lang, igo na. Ang usa ka impeachment, usa ka article. Ha, igo na kuno. Ang usa ka article, nga mao ang article 2. Unexplained wealth and sell-in ni BP Sara. Ha? Di na nila ipresentar ang tulo. Una bag-ingon niya, gilahan ang gikulata may Sara. Ha, uksa. Kamanday ka ng mga bata, magdula-dula, diya kasama ni Sir, magsinumbagay diya ba? Ang magsinumbagay diya, lasumbag, ugmayo, pagkahilak na, imbis mo balos unta ang kontra, wa na makabalos. Wa na kabalos ka sa mga Nestor, kay imuha ng, ha? Wa na kabalos kay ni Atrasman, daga naman. Ah, si BP Sara, o kanang literal pa na yung sinumbagay, o kanang pisikalay pa, wa na. Bunog ng maayo. Bunog na sa mga pasangil nila. O niya, pagkabunog na, imbis mo balos na unta, ay, balos sa pagkuhan na, sila na po ni Atras. Yung sa may tawag ni mo, ni Talawan. Ating alago, Senadora Risa Ontiveros, o awa. Awang naong ni Senadora Risa Ontiveros, ha? Sa una-una ni Risa Ontiveros, kaingon sa ni Luis Tronga, ha? Ingon mo kay malakas na ang ebidensya. Ingon mo kay ligon ang inyuhang kaso. Yung ano mga atras-atras malagi mo. At ay padayon, si padayon na ito, kasama si Ral.
3: The prosecution named numerous witnesses but did not present all of them.
1: Mm.
3: On the article on threats, we named 10 witnesses and presented only 3.
1: Mm.
3: On the article on confidential funds, we named 27 and presented only 11. On the article on unexplained wealth, we named 15 and presented 11, not counting the individual bank and insurance witnesses.
1: Mm.
3: On the article on bribery, we will present none of the 5 witnesses we had named.
1: Mm.
3: In all, some 32 witnesses will no longer be called to the witness stand. This reflects the prosecution's considered decision to focus its case only on the witnesses absolutely necessary for each article.
1: Mm.
3: Second, the proceedings that will no longer be necessary. The prosecution has not yet made its formal offer of documentary evidence.
1: Mm.
3: Had we proceeded on all 4 articles, the impeachment court would have had to consider the evidence offered for each together with the corresponding objections and arguments. By focusing on one article, the matters requiring the impeachment court's consideration are correspondingly narrowed with practical benefits for the Senate, the respondent, and even the public. Third, why one article is enough? The prosecution believes it has presented sufficient evidence for Article 2 to stand on its own.
1: Okay, kadayot sa ha. Okay, all stop in, sa di. Stop sa di. Tanawa ha. So, ningon yun sa nga naman nga sufficient man ang usa. Kaning ni ang Article 2. Ngayon matuod pa niya, sufficient ko no, nakapresentar ko no sila o sufficient evidence. Ha? Kasamang nisun. Sa ato pa, ha? Ilang giangkon nga katuntulo ka mga articles of impeachment. Ha? Wa gidi ay toy ayo gidi ang ilang mga witnesses. Ah, kabantay mita mo. Sila mo ini angkon anak pero kita nagsunod mo sa programa ingon man gyud ta nga kani ilang mga witnesses nga gipresentar gikan sa Article 4. Article 4 man to sila nagsugod. Article 4, Article 1 dayong ang bribery ilang man tong gi mamanto ilang giuna nga gi drop dayon kaning niyang sa duha ka ilaha nga tumatawag nila duha ka articles impeachment wa pa sila nakapresentar og witness nga makapasabog ha mo bitaw nang kanon na itong giingon nga wa may klaro to ilang mga witness mga expert kuno unya ang training usa ka semana ra di ay katong wag yun sila. Kato ilang mga hostile witnesses niya gipresentar, why nakuha? So muna na nga niingon na tadaan nga why ligon nga mga witness nga gipresentar ang prosecution, udili ligon. So sila, siya mismo niingon na sa ganiha, Jerby Luistro, nga kaning ilang gibilin nga usaka article sa impeachment, maoy ligon nga ibidinsang ilang na presentar. Sa to pagkatuntulo, why ligon? Inyo naman inanahibawaan nga dili ligon. Nganong inyo man ang ipadayog presentar diha? Tanawa ng kwarta karong nagasto. Kadakuan ng kwarta? Naong miyang Luistro. Ha, tanawa ha? Inyong gigukod si BP Sara kay kuno ang kwarta, gigasto, giwaldas. Nya unsa may tawag aning ni ang 975 ha 75 ba or oh 75 lagi ha 975 million ha dili na pag-usik-usik kwarta uy baya ninyo no ha muna nga kanang na ang nagdahom tingali sila nga mga tao ba. Ha? Gibuguan tingali sila sa mga tao nga di makasabot sa ilang gibuhat. Ha? Abi kay 14 na ang mga senador nga mo kumbiktong BP Sara, ay withdraw nila na to ni total, automatic naman makumbiktos BP Sara kay mga senador, wa naman na malitok naman ning uban. Or na marka bahala na sila kay wa naman ang mga malita ani, ha? Nakuha naman na to mga malita, okay na na. Mao ba na ilaha kaha nga pagtuok? Ha? Ato ba ipadayon sa Manjiral, be? Okay.
3: Ito. We believe that evidence is substantial and compelling.
1: Mm.
3: And warrants the respondent's removal from office. For culpable violation of the Constitution
1: naong soto.
3: And betrayal of public trust.
1: Mm.
3: Article 2, the article on unexplained wealth, covers three matters. One, unexplained wealth.
1: Ah.
3: Two, violations of the Sal-in.
1: Sal-in.
3: And three, prohibited business interest. We believe we have provided sufficient evidence on all these allegations.
1: Mm-hmm.
3: In the prosecution's assessment, concentrating on this article is the most judicious course consistent with the evidence and our duty to the nation. Therefore, Honorable Senator Judges, beloved countrymen, the prosecution formally manifests its withdrawal of and intention to no longer pursue Article 1 on confidential funds.
1: Mm.
3: Article 3 on bribery.
1: Mm.
3: And Article 4 on threats.
1: Okay, kaniyo sa tanawa ha?
3: We respect.
1: Oh, so tulo. Ang ilang gi-withdraw nga ilang gireklamo og una confidential funds. Ha? Wala gyud sila makapresentar og witness nga gi kana bitong giwalda si BP Sara ang kwarta. Wa man. Unya kaning bribery sa Department of Education nga ilang gipasangil sad nga duna kunoy pagpangaw-kaw sa diha sa DepEd Secretary pas BP Sara. Nganong inyo man gi-withdraw? Nga nangaw-kaw man kas BP Sara. Ha? Hulata sa ninyo ang tubag sa depensa. Nganong nga wa man ninyo pa kuna ang depensa. Kundi mo maghulak nga inyuha mang gi-withdraw na nya nagtuo mo nga katong inyuhang mga complain ligon to. Ha? Lagi withdraw eh. Confidential funds, confidential funds. Sige sila giyaw-yaw, sige sila giyawit anang confidential funds nga gigasto kuno giwaldas kunong BP Sara. Unya karon inyong giatras, ha? Ah, sige, tuyosok paminaw, bisino.
3: This manifestation to the Honorable Impeachment Court for its consideration and appropriate action. We recall the impeachment trial of then Chief Justice Renato Corona, in which the prosecution likewise withdrew certain articles and proceeded only on the remaining ones. That president recognized the prosecution's privilege to determine which articles to pursue and which to drop. This manifestation is made in that same spirit to exercise the prosecution's judgment on which charges to pursue, as well as to safeguard the interest of the nation against betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Honorable Senator.
1: Ah, tanawa ha? Ningon sa ditong kuan ko, no? Ah, kanang apil-apil naman tong naso, di ba? Bagyo'y labot ang mga tao anang inyuhang pasangil dahil Luis Ro. Ah, so tanawa ha? Ah, so yun sa nga kuhan ko, no? Unya, yaha pagyod nga gisulti diha ganiha nga kanang naang dili kono kanang naang sayop nga ilahang giatras ang tulo kay ilaha na nga kanang naang prerogative sa prosecution. Sakto sa diha. Unya, yahang gipoint out ang katong corona impeachment mga sukindig paminaw. Nga katoganing kang corona katoganing ka corona sa walo ka articles sa impeachment ni corona, lima ang giatras. Ha? So muna nga karon naami katungod sa nga mong iatras ni. Muna nga gipasabot sa ni Atty. Sila Sison ganiha. Nga Inday Luis Tro. Ha? Naminaw kas gingon Inday Sila Sison ganiha nga managlahi ang sitwasyon. Nga giwithdraw to kang corona impeachment, walo man to. Giwithdraw ang lima, tulo mo ini porso. Ha? Pero katong lima, katong lead prosecutor nga si Tupas sa Mangnistor, wala to nila gipresentar ang lima. Wala. Ang lima nga giwithdraw, wala gipresentar dito sa impeachment court. Wala gipresentar ang mga ebidensya. Wa na gitakol. Ang tulo na lang. O nya karon. Pareho dai na nga kanang inyuha nga tulo nga giwithdraw, inyo mang gitakol, inyo mang gipresentar. Inyo mang gibukbok si BP Sara. Inyo mang gisumbag si BP Sara. Ha? Unya pagkahuman mo, atras dayon mo, kamo pa'y nakaigo, kamo pa'y nakasumbag, kamo pa'y mutiyabaw. Oh, kabantay ka na nga ang mga bata mag-away-away ba magsumbagay na mga bata magdula-dula na masauna kasamang ki ito kagag probinsa magdula-dula mga bata magbalay-balay anay mo himog balay-balay unya pag himo-himo po doon ka ng botilya himoon nga bata-bata paguman na magsinumbagay na mga bata o baka mag-ilogs kasing ha mga na mag-dampa dito ana elastiko nya magsumbagay mga bata pag sinumbagay ana ikaw pa'y daghag ikaw pa'y nakaigo og daghan ikaw pa'y nakasumbog og daghan ikaw pa'y ni atras ikaw pa'y ni hilak abot sa imong mama pag abot sa imong papa dito ikaw pa'y magpabiktim-biktim pakunuhay ka Akin ba'y nasad makasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3 alang sa misyon ng mga naminaw sa nato garon ha katong adunay type 2 nga diabetes katong mga diabetikon nga naminaw nato ayaw na mo makasama o akabalaka kung kamo adunay diabetes diha ha ngano man ang atoang Life Extension Vitamin D3 maayo kay type 2 nga diabetes o mga diabetikon o niya ang pag-inom ane kung ikaw adunay diabetes tulong nga to sa 5 ka soft gel kada adlaw panangitan o gadili kay dako ang budget pwede ra sad tulo. Pwede ra sad tulo makasama unya ang tulo usa humagpamahaw unya duha humagpanihapon. Pananglitan why diabetes pang maintenance lang malikay sa uban nga mga sakit, malikay sa diabetes, pwede ra og duha usa humagpamahaw usa sad sa humagpanihapon. Kun ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Mayo kayo alang sa misyon ng mga pinanggandig paminaw. Ang kanang na ang kay suportado ni sa mga doktor sa dar rekomendado mga sukindig paminaw. Daghan nga mga medical studies sa nga nagingon nga maayo kayo ang kining ni ang Life Extension Vitamin D3 sa adunay diabetes. Onya anak kanindot ani makasama kay limpyo ni siya onya potent formulation gikan sa USA ha quality kayo ang atoang Life Extension anya certified ilisil aromalikayan ang pagkapiki mapalit nyo sila nga clinic and pharmacy diha sa Life Extension Clinic and Pharmacy sa may Sibudok Building Buyon sa Osminia Boulevard Cebu City dito sa Consolacion napadong ka sa sud sa Mercados Consolacion at Bangs Jollibee's Consolacion dito sa Negros Oriental as Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal ato makaigsuunan ang Life Extension Vitamin D3 mapalit usab niyo sa uban ng mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar ha so muna pangutana lang mo des nyo mga lugar ha ania panguan lang mo kanang naang pag naay mga butika diha mga farmasya og naaga ni pwede nyo na palitsan mo diha. Pero siguro alang nga dunay tatak nga ili ang iyang soft gel, ha? Siguro agyod nga na ay tatak. O niya, gakalas-kalas lang na kasama sa kwarta. Tanaw papaliton na lang taog balde sa tuang presidente kinahurot naman din kwarta. Gikan ni kasaman Jeffrey Dungog. Mo lagi taon kasama? Muna nga balde nalang ipapalit taon kasamang nisto. Inay ang gobyerno manghatag og drum, ang gobyerno manghatag og kanang naang balitan usay ma drum bada tangke bakas tubig, or kanang naang kuana balde man kuno kasamang nisto. Onya ang tanang tubig ipasalot sa balde. Na kuyawa. Si Wardy Justol, why ayong impeachment ni BP Sara kasama? Sumuna nga posible nga ilahan na nang gi posible na kasamang nisor nga ilahan na nga gi drop, ilahan nang gi withdraw kay baloman sila nga ang mga senador 14 na kabuok, total mga senador kana na ang automatic naman ka nga mubutar kay dili sila mubutar, dili nila i Convictus BP Sara, ang ilang mga kaso, mga hinog, og balik. Akong tanaw, ikaduha na akong tanaw, wala na nila gipresentar ang, di na nila gustong mapresentar ang defense kay mahadlok sila nga unsay mabulgar. Kaya naingo man ang defense team nga, kami, naarabami amuang ang mga ebidensya. So, mahadlok tingali sila nga mabulgar, muna nga naingon na lang sila nga og mutubag ang defense team, ang mag-Facebook live, anak na lang sa mga platform, Facebook, YouTube, or nawara. Amo na taas pa ning ilahang lantugi ganiha apan napigi naman tas oras ugma pohon at tangan na lang ito sa Atty. Rufil ato ugma pohon makasama sad ha galaway lang nang gi agi ni mo Luis Strong ha pakaulaw lang kadiha patuga-tuga hambugira o galig-on kunong ebidensya karon asa man na matod pa kasama nga Ivan AC Umbos ha. Giyod kasama. Crispin, saya ang ulita na minaw sa nato. May gabi na minaw mi sa Siloy Bilda. Dalagit na Cebu, gikan ni Isyot da Bilda. Sa Lapakan, Sur, Binabista, Bohol. May gabi kasama, Binze, na minaw, Jud, Bitaw, Mining, Imong, Tulumanon, sa mata gabi. Gikan mi sa Bakayan, Bagakay, Pilar, Bohol. Si Tony Vlog na minaw sa nato karon na may gabi ikasama Benji ha nakay balik yung bali matod pa nga Sandro ha o niya si Paul Arcayan ha na minaw na to kasama ang Paul Arcayan gikan sa Kuwait ha Noel Navasca na minaw na to gikan sa Consolacion o ni shout out kasama Benji ni Mama Jima o Gadong Joel sa Dubai ha? Minaw sa nato o si Jessica Nuera o Lucy Elevera. Tanan nga naminaw na lang. Salamat kaya niyong tanan ha. Si Nicolas Adventuna, Rachel Galarci, o si Mundihar Emily. One day kong oras, ang kauban Andres Master Kondolo, si kasamang Nisor Misilio, kasamang Kisus Minia, Despica Silawa, kasamang Gerald Albios, Alan Talino Liberatis, Rubil Buisa, at ang chief technician makasama nito sa transmitter side. Kung nalang niyo, boss, nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Ulpostanghian, ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw o gamanamilit yung plagis pag-ingon ang Diyos magauban ka natuntanan at tanandapit o sanang panahon tatak RMN.
2: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo.

0: hanginan inyong radio man, Benji Ulpostangian, ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw o gamanamilit yung nagis pag-ingon ang Dios magauban ka natuntanan at tanandapit o sanang panahon tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo.

0: hanginan inyong radio man, Benji Ulpostangian, ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw o gamanamilit yung nagis pag-ingon ang Dios magauban ka natuntanan at tanandapit o sanang panahon tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo

0: Hindi ako tao yung model yung Farmer of the Year, no? And sa Batuan, di na ta paapilong ko sa Batuan, no? Kay balik-balik na magunta nga ito ang kuan, ito nga time, no? Taka na pong chance ato ang uban. Munang kita na po yung mutudlo. Yan na, no? Dili pwede nga ma-selfish ta. So, once nga, kahibaw na ta ato i-share, dili kay atong taguan. Kaya ang uban mang God, maginaw silang kahibalo. Nga, wata kahibaw nga, we are just passing by, lumalabay na ta. So, share everything what you have. Whatever your blessings, no? So, muna nga, kuan, be simple. Kay, yung need na nga, i-complicate ato atong kaugalingon. Importante nga daghan malipay, daghan tang natabangan, daghang mubalik diri sa Julits. So inyong uginyuhang ano no, giingon ni Sir ganina nga unsa ko ni naka unique. Usa sa naka unique is daghan ang mubalik. Mumugo na ko an sa tourism sector is once mubalik ang imong mga bisita, but pasabot ana satisfied. Sige ana po do. Ang farmer magbalik-balik ra po diri. Mo-avail, okay, mo-avail sa akong mga plants, sa akong mga herbs, sa akong mga fruits, everything, mga planting materials, and gusto makahibaw, no, even mga students, magbalik-balik, gihapon. So, karon nga adlaw is, ang akong mga YIPUA, no, Youth Internship Program, Organic Agriculture, from batch 1 to batch 4, so, magtapok na sila dali, kay gimingaw sa farm. So, kami po gimingaw po nila. Yan na, ano? So, give and take relationship. Dako inyong kong pasalamat no sa Department of Agriculture from municipal level, provincial, regional and national level. So dito na nakalimutan no, particularly ang ETI, Region 7 Agricultural Training Institute, kay mo nay usab nga nakatabang nako nga maila ang Julits Co Garden is because we are learning side of ETI. Dako yun nag wala ang ETI, wala ang Department of Agriculture, wala ang Julits Co Garden. Kung naaman ugali ang Julits Co Garden, dili kayo siya ma-recognize, no? Pero we don't need nga ma-recognize yun, no? Ang ato lang nga makatabang sa uban. Pero mas makatabang ka pinaagi sa tabang usab sa Department of Agriculture and Agricultural Training Institute. Kay madili man ta mahimong dili nga expert yun, no? Dili ma-enhance atong kaugalingon kung wala ang trainings and seminars coming from ATI and Department of Agriculture. So muna nga ma-share po nato ngadto sa uban. So nga na siya no. Mo nga thank you Department of Agriculture ATI Region 7 sa tanan-tanan nga naglangkob sa maong programa no. Dapat jud nga i-continue nato ang awarding system sa mga farmers nga go into extra service, extra kanang paningkamot nga makatabang puno. Nga na muna. Kung gusto kang tabangan imong kaugalingon, dapat kahibaw ka mutabang sa uban. So, unsa man na? So, ang ato ang government. So, tinabangay lang, no? So, magkasinabta na ito, makuha na ito ang tanang sustainability.
1: Ang ninyo usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapungan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto ni ini. Sa humayan, pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og lima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
2: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga peste ang kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila! Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan.

0: Palagi ang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng PhilRice, 0917-111-7423.
1: Asa ko nagkuha o kusog, no? Nga mugbo into organic. Of course, ang akong pamilya. Kay diha manggod ko na trigger ko, no? Diha ko na encourage ba? Kay ako mo nakita nga adto nga time kuan ba gi underestimate ang organic na farming. So mo tong na challenge ko adto niya sige mo communicate sa akong pamilya, sa akong wife, no. Pobita ng Julits, Juma Alita. So diha ya nagsugod. So sige communicate nga kuan jud mo go into organic agriculture ta. Bisan pa sa mga challenges nga ato ang encounter labi na ang climate change, no, kay sigabahan natong area pero karon okay naman pud, no, kay napangitaan natong paagi. Okay, puhon-puhon magkatigwa mo jud ning tao, no, labi na karon wa na kun ngipo, no, so magkatigwa mo jud ning tao. So ang mupuli nako puhon is ang ako ang kina ang upat nako ka mga bata. So ang kinamagwangan nako is food technology. So siya mo handle sa restaurant na mo puhon. So dream pa na, no, pero I know makabuotan na puhon pinaagi sa help sa mga partner agency nato, no, Department of Agriculture. Ako ikaduha is agriculture ang ikuha, no. Ikatulo na ako is magmaista ko na siya. So at least nga naay mo kuan ko, no, ang ikaapat na ko not yet decided, no, pero at least sure na ko sa tulo, no, nga mo proceed. So sila mo gyud magda sa farming puhon. Sabi na ako kinamugwangan o ikaduhan ako. So yan na. So naagap ko dili mahitabo nga mawa ang Julie sa garden, basta buhi pa lang ni. Din ako mga bata na alang gihapon nga andang support, andang mumupadayon sa mga advokasya sa farming, sa organic agriculture production. Okay, ang tao mong god is walay satisfaction. But for me, if you accept that simple life is a happy life, you will become contented, no? Pero mo lagi na nga, sige, maghihapon ta o longing for something nga, the more we gain, the more nga daghan tag matabangan. So, yun nga na. So, dahil pa may mga dreams sa farm mo, wala pa na mo ma-fulfill sama sa dormitory type accommodation na mo, no? Sa kanang organic restaurant na mo puhon, sama sa pagpanindot pa sa farm, no? So, yun nga na. So, sustainable ang farming dito sa akong family, but it more become sustainable kung ma-enhance pa siya. Munang kinahanglan mi og tabang from the national government, down from barangay, municipal, provincial, regional, and national. And by the way, thank you dai, no? Ang Department of Agriculture, daghan mong agency. So, thank you Department of Agriculture, Bureau of Soil Water Management, sa inyohang tabang dito sa farm, no? So, naka-avail ta og mga daghan na na-avail gikan nila sa region, tanan-tanan, provincial, tanan-tanan, as what I mentioned. Kay dili jud mahimong ma-recognize ang Julie Seco Garden kung wala inyong tabang. Labi na gayod sa inyohang walay puas na pagbisita sa farm, bisan pagbagyo, no? So, yan na, sa pagbagyo, may ari dyan sa farm. Aron atong mapadangat nga to sa uban po niya, ma-encourage na to sila into doing into organic agriculture production. Okay, sa organic agriculture production, dapat di ka magdali, no? Na-adyo kay patience. Kay, kung magdali ka, pare siguro sa chemical farming, kasagaran ng mga tao nga na-involved niya, kanunay gadali. So, inigkahagba, maglisod at bangon. So, nga na, no? Pero sa organic agriculture production, you must learn to have patience, you must learn to have passion, you must learn to have hard work and determination. Aron makabot nimo ang tanangin, nimo mga gitinguhan sa organic way of farming. Okay, regarding sa marketing, no, dili mong gulisod sa pagkakaroon kay natin social media. So, atong gamiton in a nice way, in a good way. So, dili lisod ang pag-market sa imong produkto. Ngano man, ang Julie Seco Garden, o ang iyahang mga produkto is, daghan mo ko nakahibaw, pinagi sa social media, And dali rin yung pag-market, labi na nga, mu-appeal ko sa mga agri-fair. So last week, appeal ko sa agri-fair for 5 days. And dito, no, nakita na ko nga, gabi na karon ang mga tao di. Ay, nga naman, health conscious na. Kaya naman, unsa na akong ipang-display dito, herbs and spices. So, di lang ako i-mention nung pili akong halin, pero daghan yun, halos nahurot ang ako mga pots, different types of herbs na akong i-display dito sa tanang Plaza Rizal sa Tagbilaran. So, muna nga, salamat din kayo, no, sa provincial government dyan niya, mo ay nagpasiugda na niya. Every year, nagitawag og Sandugo Agri-Fair. Kaya dito, ma-showcase na itong atong mga produkto, mapakita na sa ato mga kapwa mag-uuma, kapwa farmers, nga maunis siya, tanawa ninyo, di ba mahalin? Tanawa ninyo nga, kuan, maka-income jud ka, no? So, daghan gayingon ako nga, nindoon ako nga, nalagi kay tanom ani, mayo kay nakatanom ka, no? Mayo kay naka-produce kag daghang herbs. Tuwag kay naa may sustainability. So, ako amang god, dili ko gusto nga, magtanom karon lang. Dapat mo tanom ko, mutanong ko karon, dapat pagkapuhon gihapon, naagihapon na siya. Wala nang sustainability. Dili kay kanabitawang kapulyan ka, di ka magtanong. So, always lang, always kay ang opportunity na akanunay. So, nga na, no? So, dili problema ang organic farming. Sayot dyan mo, umuingon mo, dili productive ang organic. So, pa, ari mo sa farm, katumuingon na dili productive ang organic, ari mo sa farm, visit sa farm, and makita ninyo na there's money on it. Nga na, no? So, it's not all about business. It's all about sustainability.
2: Kung dinhi natapos kining tulumanon, malungtarong pagpanguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpanguma.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Rush Boy Nationwide!
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3. 3 for longer life.
8: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
9: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagtipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm! Fabcon! Pamungkong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
2: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, naamoy kulob!
1: Pamungkong makabloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Philippines Standard Time, alas sa 4:39.
6: Headlines karon.
5: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Defense team's impeachment trial di panangatong pipila ka mga kabalaka sa pagpanaplin sa prosecution sa tulo ka mga articles of impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
7: 55% sa mga pamilya Filipino may isip sa sitwasyon ng mga kabus base sa SWS survey.
5: Susubra sa katunga kasamangkin sa mga Pilipino di ay.
7: Inood sa mga Arnold, ubay-ubay.
5: Ubay-ubay ni, ubay-ubay buhol. Sa mga balita ng lokal face-to-face classes sa Dapes Hugbo o gamang lugar sa Metro Cebu, suspindino na sab. Karong adlaw tungod sa dili maayong kalidad sa hangin.
7: Consul Joel Garganero, Vice Mayor Tomas Osmen, yan, kalalisay. Kabahin sa waste management plan sa syudad at sa sesyon sa konseho.
5: Maritagawa sa nasos pagsuspenso sa operasyon sa airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Gilugwayan pa.
7: Sa negosyo, pritihan sa aeroplano, gibabot ng mukunho din tunga-tunga ng bahin sa Oktubre.
6: Headlines karon.
8: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
6: DYHP, Bustamante at Galilea sa unang radyo, unang balita.
5: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
7: Mabuhay, Pilipinas.
5: Kung kayo na mga mahinungdanong, ginawa na radyo.
7: Unang balita.
8: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Hatorbang impormasyon ng inyong masairan.
7: Pagayani mo manunggan.
5: Una sa radyo.
7: Una sa balita.
8: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Ang number one.
6: Number one. Number one.
8: Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
7: Number one.
8: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
6: Nationwide. DYHP.
8: Unang radyo, unang balita.
9: Gising na.
8: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
5: Adlaw ra megalang Miyerkules, pitsa 14 na megalang sa buwan sa Oktubre 2026. Sa kanso kanito kang Forza sa WHP, aramin sa buka may inyong mga tigbarita.
7: Dahil yung Radio Man, Ken Galilea.
5: Ako sa inyong Radio Man, Herb Rusamante, hanto tabi ka na sa Rasay, Santak na sa Buntag, pagkatod ka rin sa mga labas, gawang mga balita. May buntag, Sugbo, Kabisaya ng Mindanao, 72, kadlaw na lang, Pasko na! Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta inyong kabuntago na mga kasama? Nag-inat kami nga nakapos kapiskay kamayan ng adlaw karamay ka ng Miyerkules, pizza 14, ugma, pizza 15 na. Adlaw Manuel Ugma. Oy, nada SBBM ka ng adlaw dari sa Cebu City, ha? O dari sa Metro Cebu? O nagduha ka lugar ang iyahang adtuon? Ha? Kung magka higayon ang midya, ako itong giingnan silang kamatan ako no bahin sa balde. Kay grabing dipinsa may gala ni Auntie Claire. Bahin sa pamahayag may gala ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang may buntag po sa itong mga kaiksunan, mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Tanan nga mga driver, may galang nasakay na sa mga sakinan na ning oras sa karon sa kabuntagon. Para nakaginawang-ginawang kamay ang atong mga motorista, ha? Tungod sa pag-ubos, may gala sa presyo sa produktong petrolyo. I mean, ang krudo lang. Ang krudo lang di ay, no? Ang gasolina ni Saka gihapon. Kagahapon may gani, piktibo kining nga miubos ang presyo sa krudo. Samtang sa kasad og usak ka peso ang gasolina og kerosene. Pero may na lang, ang krudo 3 pesos kapin. Mura na kaginawa, ginawa gamay. Mura nga ang matag litro may gala karon tag 90 pesos 80 tabos. Pero mahal gihapon mga igala. Uy, kuwang gihapon ang atong budget. Ano? Di gihapon ta mga igala. Makuha-kuhaan ginog dako ang atong budget may gala para sa krudo o gasolina. May butag sa atong mga nanay. Nanaroon may gala sa lantag-stag sa mga kusina, bisagway klase. Gineklara may gala sa atong mayor sa syudad sa Sugbo o sa mga mayor sa kasikbit nga syudad. Ngaway klase karong adlaw, gamikan kay di paghapon safety mga igala ng atong sitwasyon sa hangin. Oh. Dili pa maay may galang kalidad sa atong hangin diri sa ato sa Cebu. Wala nga nakahuko may galang si Mayor Nestor Archibald nga alas sa musbalay, dahil sa mga klase. Ang face-to-face classes ato lang sang ilibkas. O aso, ilibkas naman. Ato lang sang isuspinso. O niya, balik lang mo kung okay na ang kalidad sa itong hangin dinhi sa Sugbo. Samtang sa pikas bahin, karatataon may gala itong isgutan. Ang natabo may gala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaysa upat ka articles of impeachment. Turunin ni Maygala na humana na napresentar na Maygala sa prosecution. Pero sa tanaw sa mga tao, Maygala, mura maghuyang, wagi ebidensya. Gi-withdraw karon Maygala sa prosecution. Mura mag taktika ni nila kasamang kenaroon nga dili po magkapresentar o mga ebidensya ang depensa. Aron nilang ipatigtagoon ang ebidensya nga naa sa depensa o di sila makapadayag sa ilang mga ebidensya. Wala nga ilang gi-withdraw ang tulog ka impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte ang nagpabilin na lang kanang iyahang katapusan kining
7: unexplained wealth. Pero ang tingali ito ni ang kuan ka na prosecution ka sa mga Arnold kaya ang ready na naman ni Pinsa mo present sa ilang mga evidences. Oy! Basig malabuan niya ang ilang mga evidence na hinoon.
5: Makita man ni mo kasamang kaya ako magkuan man ko random og tanaw ba sa kuan ba pag present sa mga evidence sa prosecution ba sa tulog ka mga kuan ha impeachment complaint. Puro wag tapaw mo to tanan we. Puro mga why personal knowledge wala sila saktong ebidensya nga makapindown kang da Sara Duterte ba? Mm. Talawa mga tawon.
7: So ma-refute yung kayo sa mga ebidensya nga anlampod sa depensa.
5: Oo. Oh. Wag gani. Si Binluan na gani nakapangutan na naka-course examine sa ilahang mga witness. Kanga-kanga man gani. Ano man, makaingon ta nga, binuhat-buhat man yung mga ebidensya. Okay, hindi man makatumbok ang maayo ang ilang mga kwan, mga saksi, mga witness. Ano man, basta ka na binuhat-buhat bitaw ang mga saksi o ka na mga binuhat-buhat ka mga ebidensya, di kayo magtakdo, tanan.
7: Anayin tao si Kwan, Attorney Season nga, unfair. Unfair, kaya basta niya, di may matagaan ni Nogigayon nga, ako sa ma-present ng among mga evidences. Ay ilan na raba nang giandam para next month. Doon na lang
5: next month,
7: tayo.
5: Oh, November?
7: Sunod buwan. November.
5: Marukoy sa depensa?
7: After aning kuan, kalag. Ilan ang time nga mo present po sila mga evidences? O niya, dili to'y appeal tong tulo. O, dili na. Na.
5: Pero mahog naman to siyang acquitted. Makuan siya acquitted si Sara ato sa tulo kay mga kuan kasamang Ken.
7: Mura na ito. Kung imong ko, okay.
5: Pero pag-uba na gito sa...
7: Wala, good. Mas maindot man gito ito nga ma-present ito na ilibid din sa para maklaro ba nga. Awa na yung mga pasangil.
5: Wag na kabatuuran. Dili, ang tumong tuyo na gito sa prosecution, ilan na yung daoton si Sara? Dili ba kuan ba seryoso sa pagpahigayin sa impeach? Hindi nila gustong i-impeach lang si Sara kung dili pakauwawan yun. Nga dili nakabaw si Sara ba? Di nakabaw sa iyang nga...
7: Di na siya kapakita yung taon sa iyang maibiling sa pastilan.
5: Sakto matulungin ko ni Kuan, ni Kaitano nga, inyo nag-isukmag-sukmag diha si Kuan, si Sara, o niya karon di ninyo pabawso. unfair ka na. Unfair, unfair trial na. So, Moni, at tangin ninyo may gala kay maklaro man ninyo, maklaro man, nga kining mong impeachment ang mga tao, man mutuo kay sa resulta lang may gala sa SW survey, sentimang taas sa may gala sa rating ni Vice President Sara Duterte, o niya ikaduha, nanguna siya may gala sa presidential race, nga survey may gala sa SW survey. So, nagpasabot na may gala ang mga tao, paano mutuo, ay bahala ka na. Sara lang gini. Ang uban nga nito, oh, ang uban, daghan yun ang wa mo to, oh, mga kasama. Apas na di pato, arisang i-check, may ganas kasama ang Jesus Mampong. Ato sang siren, may gala mga preso sa mga nagunang panaliton, murag baldi tingnan nga nang check ni kasama ang Jesus sa carbon. Kung saman, atong kinidi ang aserado pa na yung mga baligyanan. Oh, sige, sige, sige. Ato tatu ipa-check, may ganas, tagpilang presyo sa baldi. At check mga ganas kasama ang Jesus Mampong sa erot na mga magigala mga presyo sa mga nagunang palaliton sa Merkado Publiko.
9: TYHP, tutok presyo sa Merkado.
5: Kasama ang Jesse, good morning, Jesse.
10: Yes, mayong buntag kasama ang anodog kasama ang ganog. Mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni nga atong stasyon DYHP Arimentimo. Good morning, good morning, good morning, good morning. Og mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Ay, kasama nga anod, ato yung ipipit ang Carbon Public Market, matay sirado.
5: Sirado, sirado.
10: Yung mga balde kasama nga anod.
5: Sige lang, sige lang.
10: Sirado man, o niya, presyo sa mga prutas na lang ang atong hinatag ron sa atong mga suking tigpaminaw. Sinya, 80 kilo. Pakwan, 50 ngadto sa 60 kilo. Papaya, 50 kilo. Lakatan, 80 ngadto sa 85 ang kilo. Mangustin, 40 ngadto sa 50 ang kilo. Lansunes, 40 ngadto sa 60 ang kilo. Abukado, 250 ang kilo. Cherry apple, 180 ang kilo. Dragon fruit, 180 ang kilo. Orange, 15 ang buhok. Apple, 15 ang buhok. Grapes, 140 ang kilo. Rambutan, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Guyabano, usagatos ang kilo. Mangga, 130 ngadto sa 160 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumambong, DYHP, Tatak, Arimen.
11: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga selula. I-appeal na ang mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Hindi makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, uguban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
5: Daga sa labag sa mga Jesse sa Mampong, ikamigala sa Carbon Public Market. Ang dinabate, may gala mga presyo sa atong mga prutas. Kapalito na yung gana de Escarbon Public Market na nagwara sa karoon sa Kabuntago na itong oras. Alas 4.52 na. Sa itong katulumanon, may gala unang radyo ng balita. May buntag diay sa mga nagtara sa 2FB Live ka na buntaga. May buntag ni George Manggubat. Si Lila ni Tuazon. Si Jacket Vlog Armo Amorganda. Si Clemencia Pistanyo. Si Dan Javier. Dito nagtanaw sa pa-alegria. Si Pamela Repontilapos. Vicky Heraldez Lorente. Gikan sa Kaburihan Danau, Marlon Opsima. Lang tanaw sila sa Tubod Barili. Niya si Michi Rebusora. sa Minglanilla. Si Mary Joy Macalua Serenio sa Gihulungan City, Negros Occidental o Oriental. Si Cristina Bornigo, Jesus Simo Morales, niya si Ronnie Reyes Navales, si Ronald Ganulon sa Himalalod Negros Oriental, sa Bala Himalalod Negros Oriental. Si Ronela Las 12 sa Lumbo Marabuyog. Si Belinda Camus nagpaminaw karong orasa sa Mandaue. Si Marisa Acaso sa Riyadh, Saudi Arabia. Si Tina Caminero Lovitos sa Magbuntang. Ribis Bereso on board kuno sila magikan there is Amsterdam, Netherlands on board MT Prospero. Uyaw, pante ka linin, huwag ka ng barko. Ah, mga sima na itong mga kaigsunan magbuntang. Dito maglangay ito, i-check may gala sa kasamang Jane Gallardo. Sa ina mo tangan karong rasa, atong i-check may gala itong gawas. Itong lubog pa maghapon may gala ang hangin. Kasamang Jane, Governor Jane.
12: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Kenna. Particular din si Maya, Capitol kasamang Arnold, medyo doon nagyapunta na si Nate, nabugnaw. Nga, hangin o, bisan pa man sa lahero, dugo tayo na si Nate, nga pagpanaligsik kay. Nga, saan nilag mag-uwan kasamang Arnold, dugo para makakapalit o baldi kasamang
5: Arnold. Opa, kapalit baldi eh. Aha.
12: Wala ka nakakalit, pero doon natin mga nadunggan kagahapon kasamang Arnold nga. Kana ganing kanang na problema sila kay murag ni saka man
5: ang saka presyo oy aha
12: ni saka man gipahimuslan man pud kasamang Arnold nga ganyan sa presidente nga mapalit og balde nga karon kay natay mga nadunggan pud kagahapon sa mga Arnold no nga journey mahal gyud ang mga balde nga karon karong adlaw kasamang Arnold wani pud ra ba nga to ang presidente.
5: Asa yang ruta kasamang Jane?
12: Lapu-lapu ra ka
5: sa mga Arnold.
12: Lapu-lapu ra ka sa mga Arnold. Masin pwede na ito mapangutana ka sa mga Arnold. Or basin, mahatag siya balde sa mga Arnold.
5: Ah, mahatag na lang siya balde. Kaya ako nilag nakaukawan ng kwartas gobyerno.
12: Masin ka sa mga Arnold, di na makatandog sa mga kwarta ka sa mga Arnold. Nga nabulsa po ni, nabulsa nila ka sa mga Arnold. Pero mo na, so yan, uga. Tama-tama ka sa mga Arnold, no? Nga, isa, wala ba'y laing solusyon na kundi baldi ra ba gina nga ito ang panagang sa ilimit sa mga Arnold. Sabi po na sa Sion Karong Adlawa, sa maray kong siya ka sa mga Arnold, sa Lapu-Lapu, particular yung sa Lapu-Lapu, doon na siya itambungan ko ng mga dagi o mga event. At po nga sa Sion niya sa mga Arnold, kung sa kundi nga event, kung makaupo po siya, or makakag po siya, o pamakayag po siya sa mga Arnold, sundan na po na ito, karo nga adlaw, kaya buntag na ba po ni iyahang event sa mga Arnold, no? Bakit po mag-lockdown dito na kita, kahit para sa security lang po siya sa mga Arnold. Pero ato yung sundan, araw po makahatag sa, o dugang kanunay sa atong pagbiyahe, sa atong paglaso karo mga orasa po or karong adlaw ka sa mga anong tukasa mang gidyani ta. Wate na dawat ng mga taho nga dunay kasikas po sa atong kanilanan karong mga orasa. Pero dili gyapon ta magkumpiyansa no, pero may gini na po i-bulgar sa ato ang kahanginan sa atong sudianan ka sa mga anong na mag-amping gyan sa kanilanan kay dili ira po ikaw. Busa ang nagbiyahe po okay. Sa mga Arnold. Kaya ang atong iating update karong mga orasa, gikan din sa atong himutangan sa may Capitol. Ako ang inyong Rajman Jane Gallardo, DYHP. Tata, RMN.
13: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Radyoman Jane Galliardo. O kining bahina hatod ka nato sa EXL Black Coffee. Gika po'y baka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptake ug hamloy nga muscle recovery ug peak ATP para sa dugang kusog ug kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta ug bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas ug aktibo sa kinabuhi. Usa ka tasa. Kusog matag adlaw. EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas. Health and wellness for God's glory.
5: Nagasalap ka sa mga Jane Galliardo na katot sa oras, alas 4.58 na. Dari sa toga papadagoban, may galas tulungan ang unang radyo ng balita. Ay maghawa ha, kay daghan patang mga balita, may galas itong ipasupot dari sa toga pagpadagoban. Labi na may galas sa mga balita dito sa kauluhan sa impeachment proceedings sa nga update may galas ni Vice President Sara Duterte. Pag-usap sa mga balitang lokal, may galas may labot na sa kahimtang sa hangin dinhi sa Metro Cebu. Onsay kahimtang niya, naglalis naman si Konsehal Garganera o si Mayor si Vice Mayor Tomas Osmen niya. Ha? Kagahapon dito session hall mga kasama. Bahin sa West Management. Ato rin paminawan ka rin taton. Sa atong tulumanan unang radyo ng balita. Salbay sa mga balita may gala. Human lamang sa pipila ka mga bulumanong pahinomdom. Atong oras, alas 4.59.
14: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
15: The Wonderful Supplement.
16: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
17: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naan naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid roon eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, pagkong iyaha.
18: Pwede na, makasakit.
17: So, anak ko, 90 na ko.
16: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: SED Alert! Ang SED Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanang mga consumers sa Panyawan products sama sa SED Panyawan Coffee Mix. Pangitaa ang mga parmasya o grocery stores nga nagapaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix is 20 pesos matag sa Shea. Ang SED Panyawan Coffee Mix mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma SED Panyawan Coffee Mix. 20 pesos ra per sachet.
20: The original Koi Herbal Capsule.
21: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, akong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koy Original Capsule, akong pamati, lagsiksa niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
20: The Original Koy Herbal Capsule.
22: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
23: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
24: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Ah! Na ikaw
7: kabutangan.
0: Bugas-bugas, ugkatul-katul.
1: DTX 500 na.
0: DTX 500.
1: Aduna kini antimicrobial properties.
0: Nga makatabang sa pagkuha.
1: Ug pag-ayo sa bugas-bugas. Ugkatul-katul.
0: DTX 500.
1: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
0: DTX 500. Ang
2: sa Janice, okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mabalik sa mga butika.
3: Zen Living Testimonies.
24: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
25: Di na ko kakita. Nikalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
24: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zen Panyawan Coffee Mix.
25: Ining Panyawan Coffee. Kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usok sa inyong sugar. June Largo.
3: Living Testimonies. Zen Living Testimonies.
24: Taas ang sugar maong nai bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
26: Taas ko sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
24: Pinagi sa pagtumar sa Zen Panyawan Plus Mangosteen. Ugusab ang pag-inom sa Zen Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
26: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bakto.
3: Living Testimonies.
27: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
28: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
29: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
30: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
29: Super Fiber.
30: Mabakal sa mga butika.
31: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
32: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
33: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province, ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
34: Life Extension Vitamin D3.
35: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
36: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
35: Hindi po kayo gumaling?
36: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
34: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Oras sa mga kasama, alas 5:06.
37: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Gihuragway sa defense team sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte nga unfair ug dipasidan og posibilidad sa mistrial. Human ang prosecution nagtinguha sa pagpanaplin sa tulo ka mga articles of impeachment. Human na presentar ang mga ebidensya sa laing reklamo. Gibot siya kagahapon sa prosekusyon na dili na nila ipresentar ang articles nga nakakusar kang Duterte o grave threats batok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., confidential funds misuse o bribery sa mga opisyal sa Department of Education kung DepEd. Apan gipabili nini ang usa ka article kakabahin sa unexplained wealth. Apan matod na ni Defense Counsel Attorney Sheila Sison, gihatagan ang prosekusyon o oportunidad sa pagpresentar o mga ebidensya. May kadabutan sa naman ka mga articles samtang si Duterte mamiligro nga dili mahatagan sa samang benepisyo nga matubag ang mga akusasyon pinagi sa kaugaling nila nga mga ebidensya.
7: Samtang sa balita, 55% sa mga pamilya Filipino ang mikonsidera sa ilang sitwasyon nga sila mga kabuso poor. Base sa survey nga gihimo sa Social Weather Stations kon SWS din ang labing taas na tala kini sa Mindanao. So sa self-rated poverty survey gikan sa September 21 ngadto sa 27, ang mga respondents ni evaluate sa household poverty status ug mitumbok sa binuwag nga budget niya sa panimalay nga requirement aron dili kini maisip nga poor. Ang porsyento sa self-rated nga mga kabus nga pamilya bisaka og size porsyento gikan sa 49% sa buwan sa Hunyo, nga gibanabana sa SWS na dunay ginagharon nga 16.8 ka mga pamilya, kamilyon ka mga pamilya. Ang self-rated poverty mitala o glibing taas sa Mindanao, nga 64% gisundan sa Visayas o 63%, 51% sa Balanced Luzon, ingon man 44% sa Metro Manila.
5: Alas 5.8 na. Gitudlo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Social Security System Chief Roberta Joseph Montes de Claro, isa bagong sekretary sa Department of Information and Communications Technology kung DICT. Ulip ni kanil sekretary Henry Aguda. Samtang wala isulti ang rason na panginuso ni Aguda, ang iyang resignation, o man sa kontrobersiya, may kalabutan sa magban sa online platform nga Discord. Si de Claro, gamaw ang kasamtangan nga SSS President o CEO. Adunay ligon nga background sa natad sa digital as nga aspeto. Gawas din siya usam ang chairman sa Information Technology Collection Committee sa SSS.
7: Samtang nga katapos ang balita gikan sa kauluhan, personal gamito nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa ikaduhang higayon sa status conference ang kasong gitubas sa International Criminal Court kon ICC sa The Hague, Netherlands. Atul sa status conference ang huwes o gagising kahabig sa prosecution o gagdepensa, mufix sa logistical ng mga detalye sa kaso. Nakita si Duterte gabilingkod sa likod gabahin sa defense team o nagmonitor sa proceedings pinagi sa headset. Una nakita si Duterte gamitamog sa status conference ang kaso na tumbuhan sa City.
37: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Kaya itong kapapariguban, may galing palantaw sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan, Nog Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento nga gikan sa pariya, kamungga, garlic, luya, og ginseng. Kami muhatag, may galing kaligong salamas, kaligong sa atong immune system, margarita, daling masakit. Kusik ko nga nagpaminaw karon, bata sana. Ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule na mapatok sa mga maritian sa mga high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule, mubatok sa dimegala sa bisan unsang matang sa virus, mupadigon sa atong immune system, aron garita dali megala nga matakbuyan sa bisan unsang matang sa sakit sa lawas. Gubikan sa mga vitamins nga naa nini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og thiamine. Ang original koi herbal capsule, aprobado kini megala sa Food and Drug Administration. Inyuring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kini kala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Baton Leyte. Mahimo sa ninyo may kala mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, AJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
7: Taas ba ang presyon si Mundagoy Kabadunay? Hypertension? Basan taas yung sugar at basin may diabetes ka niyo. Kamay baw. At taas nga level sa blood sugar. Magkabagay ka na sa arterial walls. Sumapalapot si Mundagoy kung saan nakarason. Nga na magka-hypertension ka mo taas yung imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagkadaon sa imong kidney o daghan pang mga complication. Sama sa stroke, heart disease. Samtang Gawas ni ini ang dili pagkaayo sa mga samad pagkaputol sa telebisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busay may pabutag ug grabe gyud imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 duro kini quarantine gikan sa palihog nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar katulado sa bag imong BP. Apang inom sa DTX 500 matagadlaw makapalindot ni imong katulog, makapugong pag-hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension ug bisitaw sa pagklinika di alternatibo medicine and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized general machine analyzer na akini mimutan sa Medija Coslim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133.
5: Mga kasama na kasi natin na mamuha na nga nakas trabaho, focus kasi mong gibuhat kay dunag kay gapas ka deadlines, kaya manuntag kaayo apan kalit lang nga dunay parakit sa imong ipon. Makapangawat na lang kasi imong ulo sa sobra kasakit sa pagkalagot samtang naas trabaho, kaya nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan magwanta pa nimo sa kadugayan, ana mas musamot pa. Lison itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung adunay sa gabal nga sakit nga sa ngipon, magpaspas relief dolphinal. That works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. Aim 80 December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit. Nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gawas nga makaboost kini sa atong immune system, ang laing benepisyo nga makuha sa inadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Mao kini maminusan ang risgo nga masakit ka og cancer. Apil ani ang breast cancer, prostate, colon cancer, guban pa nga susama nga mga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D diya sa atong lawas. So gani matud-an sa laing nga mga pagtuon nga kadto mga cancer patients mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa dugo. Mas may improve ang ilang panlawas ug mobalik sa pag-function ng immune system samtang ginikigbatok sa sakit nga cancer, dili kadali nga maluya ug mataas ang syansang makasurvive sa sakit. Mga dunay cancer, gawas sa inyong medication, pwede ka mo inom og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw. Human ka mo nakatake sa inyong meals. Samtang gawas sa mga cancer patients sa katong nag-maintenance medicine na sabkay. Dunay diabetes o ka-hypertension, naguban pa ka mga sakit nga nag-require o maintenance medicine. Pwede po na inyong duganan sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 alas sa mas maayo nga resulta. Ha, bata or hamtong, mahimo kayong mainom sa Life Extension Vitamin D3. Affordable sa kaayo ang soft gel ni ini. O yan, kalimot ha, karong October 16, sa dlaw ka Biyernes, dunay mid-month sale ang mga Life Extension Clinic para makavail ka din nag-discounted ng mga pagdoktor sa Life Extension. Ay kalimot, October 16, adlaw ka Biyernes, ang mid-month sale sa Life Extension Clinic. Diapon sa Life Extension Clinic, i-offer ang mga libre nga konsultasyon. Unya, quality consultation gina siya. Available for me ang doktor. Pwede ka maka-visit sa Life Extension Clinic diri sa Cebu City. Na may mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Dias konsulasyon dira po yung Life Extension Clinic. Na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Tubangan sa Jollibee. Pwede po niyo kontako ng hotline sa Life Extension Clinic. Alas inyong dugang pangpangutana. Ang 416-1655 hanggang 0917-318-1161. Kapitas ka ba, hindi ka ba kanunay nga makonstipated? Pag naman yung super fiber, kay number one kaya nga pangontra sa constipation. Nasira kang andaman ng super fiber, magkulang ka sa kabasog at tubig o niya imong isagol dito ang usagin ka sa shay sa super fiber. Pwede nimo siyang imnon kung dari sa buntag before ka mag-breakfast. Kung dari sa gabi, ka na before punta ka matulog. O para mas nito ang epektos pag-take nimo sa super fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber mapalit na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
5: Ay, labig kay pangapi ka ng buntag ha, ka nakapi, may galang makapapukaw ni mo sa imong katulugon. Nagawasan na may gala na kansang benepisyong imo makuha. Makapanagsik sa imong kalawasan. Makawagtang may gala sa imong mga balatian. Kini may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini may gala ang Perfect Coffee for You. Doon na kini ginseng na sagana sa antioxidants. Napamatunan sa may gala sa pagtuon. Doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o guban pa. Maka-increase up kini may gala sa energy level. Maong dili na ka magduka, magluya, gawa sa ginseng. Doon nasab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, marunggay, kanela bayabas o rosehip. Dili ni basta-basta nga kape, di ba? Kada ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended ni Maykala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
7: Samtang sa bigas gabahin, daghan na karoon ang dunay gipamati sa mga lawas. Unya, dili lang kagtong nanay mga edad, kundili hasta mga batanon, makasinati, ani, insomnia, constipation, high blood, diabetes. Kung ikaw ang dunay ni Ana, dunay herbal na food supplement para nimo. Kinimaw ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, dunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa baraba, C para sa kabote, o D para sa duhat. Nga din, gikan gid sila mga dahon nga gigamit isip herbal medicine na makatambal sa paglisod og tulog o kaha insomnia, constipation. Patient makapugong sa pagtaas sa blood sugar level, gamo sa mamahimong hinungdan sa diabetes. Mong saban ako naginumpod kog Sugatrol kanuha o katulos sa kaadlaw, mo nang lagsi kanunay ang pamati maskin timog adlaw nga pagpanarbaho. Mong suwayi po ninyo pagtumar matag adlaw og Sugatrol.
37: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Oras sa mga kasama na 5:18 na.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Caguachurgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahong.

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Life extension. Vitamin D3.
7: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacy near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The wonderful supplement.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotroph Herbal

0: Adong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
1: Mapalit ang BioTrue Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
2: BioTrue Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: Salamat sa BioTrue Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa BioTrue Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa BioTrue Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa BioTrue Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
1: BioTrue Herbal Capsules,
0: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
1: Mapalit ang BioTrue Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
2: BioTrue Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: said Panyawan Plus Mangustin. Pangitaa ang mga parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang said Panyawan Plus Mangustin, 16 pesos lang matag kapsula. Ang said Panyawan Plus Mangustin, mapalit usab sa Shopee, Lazada ug TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma, said Panyawan Plus Mangustin, tag 16 pesos ra.
1: Said Living Testimonies.
0: Ang said Panyawan Coffee Mix na pamatuda ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
2: Ako, purima ko ana, ang kalin Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lato ni Tila, kay mababa man ang imong lipid.
0: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa said marketing, ang said Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
2: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
1: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
0: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
2: Ako nga tawad na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
0: Ang said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.
3: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayo na ang pagkaabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
4: We believe na ang oxygen may number one katambal gamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa ka tanke. Compare. Ato aluminum sinaw kayo.
3: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa kamay nung danon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
5: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
4: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa amo kumpanya.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
7: Oras sa mga kasama na 5:28 na.
8: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
7: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regularo adlaw-adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halo 17 times sa cancer eliminasa, breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gaman pang matang sa cancer nga doon direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risko nga makabaton siya ang cancer. Base sa daghang mga medical pagtuon, doon ay tulog ka mga rason kung nga nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3, but trigger kinis apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient sa doon ay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells pamatay lang kini o maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilahang quality of life o hinahinay mabalik ang ilang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit. Ang Life Extension, ikanuha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o sa kaproseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung nasa mutubo ang cancer, iyahang babagan o putlon sa vitamin D3 aron nga why magyan nga nutrients containing blood for cancer foods. Umutabang kinibigan nga mapunggan ng paspas kamakatap sa cancer cells sa lailang parte sa lawa sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate may gana sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawa sa cancer patients aron mapunggan ang paspas kamakaluya sa immune function sa pasyente. Mas o base sa mga published medical papers may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mataas may galang survival rate sa usa ka pasyente o maubos ang iyang tsansa o risgo na mamatay sa sakit ka cancer kung adunay sa igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage na ito ng mga pasyente sa cancer, kinahanglan inom siya o unom nga ito na sa siyam ka soft gel matang adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon krisaw sa kabatuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga inahan o sa mga individual nga doon maintenance sa medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o kuman pa. Mapalit may galang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantinahan nga 11 pesos ang matag soft gel. Mahinong danong pahinomdom, kinahanglan nga siguro duhon nga ito ni marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3. Kung mapalit mo may gala sa mga butika, mag-amping sa peke may galang nga produkto. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: Atong sugason atong kamuntagon nga kanunay positibo kanunay ang padlantaw pinagis paginom sa lamian og healthy kay kape kining Vita D Plus coffee mix. Kini may pinakaunang kape nga duna sa isagol nga vitamin D3, mao na makakapina ka maka vitamin D3 pagyod plus rishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus coffee mix gidugangan pag kini og mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kini dili ka pagadaos sa to mga cellula gumikan usab sa sobra ka free radicals sa atong lawas. Mao nang mga pigan itay sa buntag Vita D Plus coffee mix makakapina ka maka vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus coffee mix sa lain-lain nga mga butika pero sa dinas sa Life Extension Clinic.
8: MN DYHP Police Blatter Presinto.
9: Usam pa tayo sa naangol human sa magkaigo ang motor wing van sa Naga City. Kasama mo sa balita Radio N Paul Lauro.
8: DYHP Tatak RMN Report.
7: Kasama Paul. Wait, kasama Paul. At Amerikan, si kasamang Paul Lauro Karuntataon, kasamang Ken, sa lipas, sa dugang mga detalye sa mga balita.
9: Arita sa lain na itong balita kasamang Arnold. Unahon ta rin balita ika City Hall kay Cebu City Councilor Harry Iran. Kusganong lang himakang sa pasangil. Libis sa mayor Tomas Osmeni ang kini nakakwarta so sa kaproposal. Kasama mo sa balita di man Eli Bolono.
8: CYHP Tatak RMN Report.
10: Kini maong balita, hatod kato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kus ganong himakak ni Cebu City Councilor Harry Iran ang pasangil ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga kini nakakwarta sa Osaka proposal. Kini makalabutan sa tanyag sa Suki Trading Corporation, kami sa Laro Advanced Waste Solutions, dakpayan ng mga katidad 250 milyon pesos. Ang Vice Mayor nga mawag nakakisabot sa nasigutang supplier, nahibong na lang ni burot kato sa 430 milyon pesos ang laing giduso nining proposal. At sa labagwahing waste summit nga ipagdahan sa city government, gingong-gingan lang ni Osmeña si Iran nga mawag ay sumusabli ni ini. Butang nga kung ganong gimakak sa konsihal.
11: During the summit, he mid-mentioned Harry Iran tried to make money from 250 to 470. It's unfounded. It's baitless. So, ito po magkwarta nga papil pa mo ito proposal from private. Huwag pa mga ito makaabot sa mayor's office.
10: Wa, ino mo tubag si Osmeña, yang siyudyaan ni Iran at sa nakabay nga sesyon sa City Council.
11: At least ba, nakaibawa mga tao ba nga it's easy for him to see anything kung sa ginunaan niya without considering sa other party nga mamalayan niya ba? Coming from the respective public servant, family name. I don't expect nga yet tumabuhat bitaw.
10: Si Konsehal Harry Iran, una nang insister ni Osmeña nga aprobahan sa konseho ang unang proposal sa resultang supplier nga mubalon lang 250 milyon pesos kung kini toki una sa City Council. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP. Tatak RMN
8: Radyo mo Nation RMN DYHP Police Blatter Honda Presinto.
7: Samtang usa patay usa angol sa human magkaigo ang motor og wing van dito sa Dakbayan sa Naga. Kasama mo sa balita si Paul Lauro.
8: DYHP Tatak RMN Report.
12: Radyo man Arnold, Arnold man Ken, alas 8:15 sa kagabi sa Provincial Road
2: sa barangay Pangdan sa siyudad sa Daga, nagkaigo o nagkasugat kininga motor o wing van nga gimaniho ni Jimmy Mariano Sabotero, 44 anyos, o nagpuyo sa Purok Tangad, poblasyon siyudad sa Talisay. Ang motor na Honda Beat nga gimaniho ni Ronil Alpuro, 21 anyos nga taga Purok ka Mahogani, barangay Uling, siyudad sa Naga, ang kasniya kini si John Cyrella Alpuro, 17 anyos, kalit kini nga kasugat sa mga wingman o sa impact na nalabay sila. Ang driver sa motor na matay yun sa maonga hitabo. Nagpanayang investigasyon sa Naga Police training maong aksidente. Kasama mo sa Naga Police, ako inyong Radyo Man, Bolauro, DYHP, Tapak, RMS.
8: Radyo mo, nationwide.
9: Samta pagbatuman og alternative classes gumikan sa Super El Nino, gisusi na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama mo sa balita, or di man, Raymar Fugol.
8: DYHP, Tapak, RMN, report.
12: Kini nga balita atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gisusi na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang alternatibong paagi sa pagtudlo aron di maapektuhan ang pagtuon sa mga bata taliwa sa grabing kainit tungod sa El Nino. Matud ni PBBM nga posibleng di mahimong komportable og makadaot sa panglawas sa mga tinun-an ang pagsud sa mga tunghaan kung sobrang taas ang temperatura. Sa pagkakaron wa pay na presentar nga plano o inisyatiba ang gobyerno aron di maapektuhan ang pagkat-on sa kabataan taliwa sa init nga panahon. Kasama mo sa balita, ako yung Rajuman Remart Pugoy, DYHP, Tatak! Aramen. Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
8: Radyo mo, DYHP abroad ngayon.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautig apunapun sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang manatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gilugwayan sa mga otoridad ang pagsira una sa International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, hangtod sa umaabot nga weekend. Pabiling gikan sila rosab sa mga airlines ang ilang flights, gikan o paingon sa maong tugpahanan human sa sunod-sunod ng mga pangatake sa grupong Houthis ngadto sa kapital nga siyudad sa Saudi. Nagkanayon ang Saudi Civil Aviation Authority nga padayon gisuspenso ang operasyon sa King Khalid International Airport alang sa pagkumpleto sa mga procedure aron pagsiguro sa safety o kaandam sa pagpa-operate ug balik sa mga pasilidad sa maong airport. Ang King Khalid International Airport ikonsidera kini nga ikaduha sa labing busy nga airport sa Saudi Arabia human sa Jeddah. Kasama mo sa abroad ngayon, gini yung Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Ayman. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
13: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sa kada kapsula sa SED Panyawan.

0: Doon Pepe Tablia! Charap ni Bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: SED Alert! Ang SED Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanan ng mga consumers sa Panyawan products sama

0: pagtuod sa kaibiktibog natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustina. Samtang ayaw gyapon kalimong pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong ipiktibong liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kanianto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaipiktibo pa.
1: Mapalit na ang said liniment oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustina mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sa kada kapsula sa said Panyawan.
2: Syndrome Silver Advance. If this persists, consult your doctor.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Oras sa mga kasama, alas 5:41 na.

Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit ng gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya ay namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at maghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinagilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. "Ayaw maniwalan mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang." "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya'y ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya'y nasa tamang gulang na, siya ang tanungin niyo." Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong iyon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa'yo? Paano niyang pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad niya?" At siya'y kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa.

0: Gawa ang taong yun. Kung siya hindi mula sa Diyos, sumagot sila. Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya namatagpuan niya ito ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag dami? Sumagot si Jesus, kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
1: Paalat ko naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
2: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
1: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Igala, nakakape na ka?
10: Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
0: Life Extension Vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Oras sa mga kasama, 5:51.
14: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
13: Daga na karon mga kasama nga doon ay ipamating ang mga balatian sa masa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw anaan ini, adunay herbal nga food supplement para nimo, ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement na doon ay ABCD formula. A para sa amparaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Kariingi kang gyud sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine. Kamakatambal sa paglisod o katulog. O kaning insomnia, constipation o kamakapugong kini may gana sa pagsaka sa blood sugar level. Na may mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama nako, nagainom pud ko og Sugatrol kanuha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga lagsik akong pamati maskin pa sa matag adlaw nga pagpanarbaho. Mga suwayin ninyo og tumar matag adlaw ang Sugatrol.
15: Padayon ta sa itong mga balita, si City Councilor Joel Garganera, milagway kang Vice Mayor Tomas Usmania nga bastos, nagibaraw ni ini ang iyang privileged speech. Kasama mo sa balita ni Man Eli Bolono.
14: TYHP, Tatak, RMN Report.
16: Gihulagway ni Cebu City Councilor Joel Garganera si Vice Mayor Tomas Osmeña yang bastos kini lagi baraw sa Vice Mayor atol sa pag-deliver ni ng privilege speech sa Konseho nga nangayo ko tinawan labot sa waste management plans dakpayan. Ang wa maayuni ni Osmeña dihang gipaninglan ni Garganera sa gisaad din sa City Council pagsulbad sa problemas basura sa syudad sud sa 60 kaadlaw. Nitabo ang init kaya tinubagay sa duha dihang giitsahan sa Vice Mayor o dokumento ang konsehal. Nahunong rin nung may nitong tinubagay nilang Osmeña o Garganera dahil ipatunga o ipadlong ang mga kaoban nini sa konseho o nipalayon ang konsehal sa iyang privilege speech. Apanawa ka po gini Garganera ang pagparayag o karisma niya sa gihimo sa Vice Mayor.
17: Naningi lang ta sa iyahang giaad. Uriay, karoon po dyan ko nakasuway nga sa akong pila na katuig o sa akong na-witness ba nga. Privilege speech ganit, the fact na it's a privilege, paminaw pa, hindi tamo intirap. Anyway, yes, it's time and after ba. Yaya po dyan, giitsa na ako ang kuminto ba. Bastos, by respect to sa konseho ba, not necessarily the rinako ba. Why adherence sa atong di subay diya na atong balaod ba?
16: Si Konsehal Joel Garganera, si Rekausin hatag usap, gayon kang Osmeña, pagpasabot sa gisaad din sa konseho.
18: I did this work. It was finished. It's dated January 29. 250 million. Now, there is another proposal coming from this council, from the same source. It's now 470 million. Something is wrong. The addition of one small piece of equipment has increased the cost to 470 million. I smell an anomaly, plain and simple, and the reputation of this council is at stake. I will defend the 250 million.
16: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, nasa na hinuon ng kauli na kapabuton sa Doha, kuban sa sesyon sa City Council kagahapong adlawa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino ang inyong radio man? Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
14: Radyo mo nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
15: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, posibleng multibugsok ang plitihan sa aeroplano o mangi paususan o jutay sa Civil Aeronautics Board kung ka ba ang fuel surcharge ngayon sa level 16 alang sa period ng October 16 hangtod sa Oktubre 31 gikan si Malabay nga level 17 sugod sa Oktubre 1 hangtod sa 15 ubos sa level 16 ang domestic fuel surcharge posibleng anaa sa presyo nga 525 pesos hangtod sa 1,525 pesos ang surcharge samtang ang fuel surcharge alang sa mga international flights posibleng mukabat ngadto sa kapil 1,700 pesos ngadto sa kapil na 12,000 pesos sa nasayran ang fuel surcharge mauna ang optional fee nga mahimo makolekta sa mga airline sa araw makarecover sa mga galastuhan ikas pagsulbong sa jet fuel prices. Kasama mo sa negosyo ngayon, ganyan Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, subli na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
14: Radyo mo nationwide.
13: Samtang Cebu City Mayor Nestor Archibald ni pahinomdom sa mga marupyo sa syudad na nasa landslide o flood-prone areas na mag-mabinantayon. Kasama mo sa Balita Radyo Manila Bolonos.
14: DYHP Tatak RMN Report.
16: Gipahin mo naman ni Sibusuri Mayor Nestor Achebal ang mga mlupyo sa syudad nga naas na landslide o flood-prone areas nga magmabinan tayo. Kinisamtang andakbayan palayon ng sinati o mga pag-uwan. Dilibot ang mayor nga doon pa yung mabiktima nga maanod sa baha o matabunan sa paghahilin sa yuta. Kinitungkot kayo na ito yung maging semana. Tuluan ang kalas sa barangay Pulang Matos Dakbayan nga nabiktima sa landslide. Awag ng Achebal sa mga namuyo dool sa sapa o sa tilan sa mga bungtod. Nga mabalhin galing mas luwas sa rapet kung kini doon ay mamatiknan nga pagsakas tubig o pagpakatagak sa yuta.
17: Kung awag sa mga tao nga within the flood-prone areas, katong areas where ang balay nila doon sa bungtod, kinanglan, magbantay sila. Ang moment ganin ay ilang kabantayan.
19: Balhin na sa luwas ng dapit.
17: Ato na yun ka sa luwas ng dapit.
16: Si Mayor Nestor Achebal, ang kagamanas at bayan una ng plano, pagpabalhin sa mga residente nga naasag ilang danger zone sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
14: Radyo mo, nationwide.
13: Kano na ikabang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging guguman pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako mga kasama. Kaysa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins. Kaya mong gikinahanglan, ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing disease pa kini ka mga powerful ingredients. Bangkong makatomar ka niini, mahimog ikang abtik, alerto og dili lintanon. Himsog pag yun ang imong tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Inyo rin mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
14: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
13: Ay, narate winner ka na buntaga mga kasama na ka nasakpan. May kasama nga Julius Balili nga naminaw sa Riva HP Aramin Cebu ka na buntaga. Kasama ang Julius. Good morning, Yos!
20: Good morning, kasama Ken. Good morning, Subo. Hola, tagal sa pagtang balik kasama ano? O bien, na tayo na sakpan, naminaw sa unang radyo, unang balita. At ang isla nilalang, pero dinis lang magtiyayon kasama ano na?
13: Dinis lang magtiyayon?
20: No, mag-unta man mo?
21: Mag-unta
13: man mo? Mag-unta man mo? Kasama na yung palihog?
21: Kasama na yung Bibi.
13: Bibi?
20: Bibi?
13: Pilayin na din mo, Bibi?
21: Lidan
13: 50 City. 50 City. Oh, batanon pa kay tanaon ma. Oh, pwede pa kuan pa katan bata pa tanaon. Masa may secret. Masa may secreto nimo, ma'am.
21: Ha?
13: Masa may secreto nimo.
21: Aw, di lang mo na ang problema.
13: Oh, kaon lang ya tug. Oh, niya kini si tatay, usa man eh. Maguwang ni mo eh.
20: Manghod.
13: Ah, manghod. Oh, mas maguwang pa siya tanahon ni mo nga eh, oh.
20: Maguwang pa siya tanahon.
19: Nagaguban.
13: Nagaguban, oh. Pero sa may nga ni mo, sir?
20: Sinan mo, sir?
22: Isoy. Angga, isoy.
13: Isoy. Pilain ni mo, sir, isoy.
22: Pilain
13: na. 56. 56. Nagsunod, ay mo ni Kwan, ay Ma'am Bibi.
22: Oo.
13: Oh. Ah, pila man mong kabuk isoon? Pila man mong kabuk isoon?
22: Sige na, parang osa na.
20: Walo na lang.
22: Oh, walo na lang.
13: Ah, walo na lang. So, daghan-daghan, ubay-ubay, buhol na mo di ay.
22: Oh.
13: puro na mo mga minyo.
22: Oh.
20: Minyo?
21: Ulitaon yun.
20: Ah, siya, ulitaon siya sa mga.
13: Ah, si ma'am Bibi mo'y minyo.
20: Ito may minyo.
21: Oh, minyo, pero, kuan, buwag sa kumbana.
13: Buwag sa kumbana, nga naman.
21: Na
13: lain, na problema. Kining pila kabukin yung anak, ma'am?
21: Kuan, lima.
13: Lima. Ah, nasa man doon sila? Nada sa imo?
21: Kanang usa na lang na anak ko, naminyo na mga upat.
13: Ah, naminyo na upat. Puro na sila mga dagko?
21: Dagko na.
13: Ah, dagko na. Usa na may imong paginabuhian?
21: Nagtrabaho ko sa restaurant.
13: Sa restaurant ka nagtrabaho? Oo. Masama na, kanang pirmi ka maminaw ng DYHP, ma'am?
21: Oo, taga buntag.
13: Kada buntag yun. Oo, tungkol na dawata mong ginagmay nga pahalipay! Congratulations!
20: Yay! Sila itong natan, kasama na yung mga dawata sila pahalipay na bugas ng Jerry
13: Back!
20: Yay!
22: Okay, sir. Sir, kamu bang nak tak mana mau dekat luar pali pagi kan saya dua HP nggak bukan sub suri so hotel kesulitan itu.
1: Ay, selamat sa dua HP.
22: Number
2: one.
22: Kamu nak signal dah? Okay, so kamu dah nampil nado. Pabot lah kamu nama, bosin kamu nampil sumut. Amak ada wasa mau mengapali pagi. Paminalang jod bunta gantut gabi. Kamu pada kau terus kita bang lelir dapat di segarat. Kini inyong kasamang Julius Bali DYHP Tetak Karenin.
2: Ala berahi saya sini stand time sama kadri ay gula ola tay sama kadri kena berahi kun saya awi tay kena saya awi si mam si imam bibi mam bibi pasaya awas mam bibi mam kena mam saya mam anak
15: Nilipagin hami sa imong cuties for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Sige man ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwagtangan ka ng mga toksin sa imong lawas para imong mangko nagmahing kapag lawas. Pagin matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusto.
2: Wala man tayo oras may galas, ang ana lang, skinit mo kang pwersa. Sa Rewa HP, aramin sa buka kami ang mga tigbalita.
15: Kinagin yung Radio Man, kang Galinea.
2: Ako sabi Radio Man, Nord Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hang tunog ba sa samang takna o sa samang sibianan. At ang imigalas kasama ng Attorney Rafael Fernandez Manyo, kamusunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang utaran, Degang Juice, praise the Lord. Hallelujah!
14: Sabakadri. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog. Smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, for delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped me to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
9: Puti para mas masayon, is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabon!
7: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
12: Gikan sa kinatas ang bukid.
13: Nap! Kamusta ngay?
12: O bisan sa pinakalayo nga isla.
14: Nay, gagraduate na ako!
12: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugma.
15: Papauli na ko ka!
12: Go forward together. Globe.
16: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, CUSIP 2026.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: pila ka mga kalihukan nga iyang tambungan.
1: Straight to the point.
0: Ato sunig pagtagad, rubutaga, mga kigalaan sa atong pamanuban, ining atong tulumanon, ining inyong nga tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Sa pikas bahin, Konsyal Jewel Garganira, ni Hulagway, ni Vice Mayor Tomas Osminia, nga bastos, human gibaraw ni ini ang iyang privilege speech sa konsiho. May kalabutan sa waste management plan sa syudad.
1: Straight to the point.
0: Ato ni pagtagad sa karong abuntaga, makigalaan, unaon sa ang hitabu, ah. Kano nga gibaraw, mahigala si Konsyal Jewel Garganira?
1: Straight to the point.
0: Samtang sa pikas nga bahin, mga kagilaan, duha kakawatan o motor na dakpan, humanasakpan nga gibaligya nila ang motor nga ilang gikinawat, pinaagi sa online shopping page. Mora siya naabot silang hunahuna, mga kagilaan. Ang motor nga ilang gikinawat, mga higala, gibaligya, gipost online, kay ilang gibaligya, mga sukitig paminaw. Diha sa social media. Ang taling pagtagad, rubutaga sa atong pabanuban, usab, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa kauluhan, tulo sa upat ka mga articles of impeachment, batok ni Vice Presidente Sara Duterte, ang gi-withdraw sa prosecution. Og usa na lang ni ini ang gipabilin, nga mao ang may kalabutan sa giingong unexplained wealth.
1: Straight to the point.
0: Ang taling pagtagad, may galaon sa mga implications, ani ha? Nga medyo unsa man nakurat ka ha, mga higala, nabulaga ka ang defense kagahapon or naunsang hitabo ang mga sukit ni paminaw nga pero ingon man tong depensa nga duna na may huhungihong ana kay sa upat ka mga articles of impeachment, no, ang article 1 confidential funds, article 2 mga higala unexplained wealth, ang article 3 mga sukit ni paminaw maning bribery, article 4 mao to mga higalang grave threats, ha, naglangkob sa grave threats o inciting to sedition. Ang ilang gi-withdraw gin mga higala, ang Article 3, ang bribery nga dili na nila idayon o present. Pero dakong katingala kagahapon nga niingon may gala prosecution, hasta ang Article 1 o Article 4 withdraw. Mane akong giingon sa sige na to mga higala, evaluate sa kaso, sa akong giingon, why naproibahan mga higala? Human lang itong Article 1, ilang gibiyaan. Article 4, unang gi-present, ilang gibiyaan. Tulog ka. Tulura ka witnesses ang gi-present. Sa atong evaluation, ha? Manang iwa, manang ko yun, tuo lang muna ako sa kong evaluation. Di karon, katuo na mo, ha? Sa akong evaluation, may gala, pag human sa Article 4, yung kuwagi hinungdan, ha? Ang uban, mga higala, daghay ni tuo na to. Kinikang forecast, mga higala, more or less, dool-dool na ginis tinuon, ha? May pinasikan mo ganun sa atong honest, mga higala, analysis. Pinasikan sa balaod, pinasikan may gala sa honest na itong analysis sa kaso. Muna, pag human sa Article 4, daan akong ingon nga, huwag ginaproibahan ang prosecution. Ilang gi-present ang Article 1, di ba? Ninundo mo, ingon sa ko nga, huwag yun gihapon. Karon may gala, ingon sila ang Article 3, dili na lang nila idayon o presenta. Ang Article 2 raman ilang gidayon. Pero karon ikalit mahigalag withdraw, yung sila nga, okay, withdraw na namo ang Article 3, di na may muda yun. Unya, katong Article 1 o Article 4, wak na lang to, di na lang to, kung labot na lang. Muna'y akong giingon, mahigala, doon ay mga bashers, mahigala, dili mo tuon na to. Muna'y akong giingon, tuon lagi mo sa akong analysis lagi. Di na lang ko mutubag mahigala kay total tubagon man sad no apo koy panahon nga mutubag di ko kabasa sa uban nalay musulti nako nga na ako noy ni bash akong analysis pero daghan sa ini dapig ah akong ingon na gyud mahigala kini honest to goodness ba base sa to nahibaw-an sa balaod base sa honest to goodness nga to pag evaluate daan ako ingon wa gi hinungdan ang impeachment why ebidensya ah katong Article 4 daan ako ingon wa gyud na si matibag mahigala mo ilang pinaka the best witness na NBI director. Di ba? Ingon na gikudaan. Huwag yung hinungdan. Ilang gibiyaan mahigala. Gibiyaan nilang Article 4. Proceed sila sa Article 1. Ang pinaka-importante itong witness, kato yun si Nolasco, Colonel Lachica o si Colonel Nolasco. Huwag nila i-present. Manang niingon sa kudaan. Huwag yun. Huwag na proibahan. De karon, tanawan. Inatinoon, ha? Ingon ang prosecution gahapon, i-withdraw na mo ang tulok articles. Usa na nila habilin, ang Article 2 na lang mo ilang pahukman. O niya, ang Article 3, daan naman sa mingon, bribery, di na

0: na mong idayon. Niya gahapon ingon sila nga motion to withdraw gid sila sa Article 1 o Article 4. Ila yun na evaluate may kalawag ito hinungdan. Pero ang ato mga katawahan Pilipino, nausik in taon ang oras sa mga, nausik ang oras. Pila ka-adlaw nga gipresentar ang Article 4, pila ka-adlaw nga gipresentar ang Article 1, nga tag 25 million ang kada-adlaw. Kanya karon ingon sila, withdraw. Rather yung pagtagad ng butagas na ban-uban, mahigalan ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Pwede sa'd mahigala nga maingon mga kaigalaan nga, anyway, prerogative mo na sa prosecution. Pwede sa'ng ingon nga, ila po ng strategy. Pero nakuha gastos na strategy, oy, matag-adlaw, mahigala 25 million. Uwa mo tayo hinungdan, pagsugod pala, dito na mo sa article to, mauna mo kay inyong article nga na hinungdan. Nga naman, nausik ang tag 25 million ang kada-adlaw.
1: Straight to the point.
0: Ha? Or baka testing the water itong iladay o madaba mga tao bag okay baka ni? Sa ako nangingon katong Article 4, Article 1, pulos pa okay abla yun. Huwag imong i-evaluate mahigalang Article 1, wag yun. Ha? Huwag score mga higala, wag yung score. Pag abot mahigala sa Article 1, na ilang i-present mahigala no, si Kwan. Dito nalang i-present mahigala sa Article 1, kanto sila si hostile witnesses, nga sila mga kaigalaan ni Gina Acosta, sila si Ortonio, sila si Michael Pua, ipresentar mga sukitig paminaw, dito na yung samot ka dao. Karon mahigala atong i-discuss, unsa may implication ano, ilan namang gawidro ang tulo ka mga articles. Strategy na yung part sa strategy, or alanganin yun sila. Samtang sa pikas bahin Palace Press Official Attorney Claire Castro na nalipod sa pamahayag sa presidente nga mamalit o balde aron sauron ang uwan pagpangandam kini sa El Nino. Mato di Castro kanto ni Suway sa tambag sa presidente gitambagan usab niya mupalit usa og usa ka balde nga utok kuno aron masabtan ang plano sa presidente, ha? Ang uban mahigala mga nasod mag-isgot ng El Nino on sa may ato mga preparation na isgot ang mga technology on sa prepare mahigala sa El Nino. Pero ang ato mahigala ngilingig kayo kay papaliton og balde. Lagi talaga kita katawa mga sukitig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa pikas bahin kanhi Presidente Rodrigo Duterte nitunga sa ikaduhang higayon sa laing hugna sa status conference sa iyang kaso dito sa International Criminal Court kon ICC.
1: Straight to the point.
0: Duga mga balita sa abroad, usa ka parte sa baga ni Pope Leo XIV ang gitangtang atol sa operasyon human nakita sa doktor nga apektado kini og cancer.
1: Straight to the point.
0: Malampuson ang gihimo nga operasyon sa usa ka semana nga operasyon sa Santo Papa. Og usa ka semana kini nga mo-istar ang Santo Papa sa ospital alang sa iyang recovery.
1: Straight to the point.
0: Kiniguban pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Straight to the point.
1: Gikan sa kinatas ang bukid.
2: Nak, kinkamusta ngay?
1: O bisan sa pinakalayo nga isla.
3: Nag-graduate na ako.
1: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugma.
0: Mapauli na ko ka!
1: Go forward together. Globe.
4: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
5: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan. Ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina. Adto gid ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo. Kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
6: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapis. Kag sa pamilya, gin-extrahan ng pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
11: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286, series of 2026.
12: Burmans na, pero parang hindi pa rin feelang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
13: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
14: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
13: EQ Pants. From day one to toddler, EQ Tinyo mo.

0: Ang sakit sa kalawasan, makapauno nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass, diretso nga manot suot ang sagol nimo. Mong paspas ang epekto, suot sa 30 minutos, long lasting nga mahupay suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass, metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass, adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat maka-apekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
3: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
4: Email responsible gaming at petcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No.
5: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
6: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
8: ACS! Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
10: Smart.
9: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for every day.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
9: Tanggaling-galing mo,
10: smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañok, sa Straight to the Point.
13: Atong attack na may galasize 38 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
13: Ato sa dawaton may gala ang report kalos tukawan on board sa patrol ni taga Uslob na kitang patay naglutaw sa dagat sa Sibunga. Uy, sa maning kalakiha may gala. Ato sa paminawan ang detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
14: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
15: Radyo Man Attorney Rufiel padayong imbestigasyon sa atong Sibunga Police kung wapay foul play ang kapatayon ining taga-Uslob na napalgan ng utaw-utaw na lang sa kadagatan diya sa area sa lungsod sa Sibunga mga pasado alas 4 ang takna sa kahaponon diya ni sa barangay poblasyon Sibunga Cebu sa may Sibunga Ward. Ang biktima nga nakita o na rescue na unta sa akong mga sakop sa Sibunga Sibior Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, patay na si Ronil Angana Argit, 23 anyos ulitaw, doon ay living partner na taga Barangay Kanyang, Uslob, Cebu. Matod sa kapulisan, nga ilang giretrieve ang CCTV, nakita agad nila kining maong biktima na namana pa niya ay diha sa kabaybayunan sa Sibunga o nag-report na yun siya na namising. Dito na gilusan ang search and rescue operation sa itong mga sasok sa Sibunga Sibior Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o kipila ka mga minokos kato sa ilang pag-suwid sa lapad na kadagatan niya sa Sibunga Ward. Ilan ang nakita ang lawas ni Ronil. Ilan ay nanggi saka sa pantalan o giaplayan nila ang taong first aid apan na iklarar dito siya na dead on arrival sa dagitan na siya sa tambalanan. O na itong unang report sa kahit sa atong RMN Patrol o Management Pilot JC Subampong. Ako yung Radyoman Paul Lauro, BYHP, Tata RMN.
12: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
16: Rajo Nationwide!
13: Okay, salamat. Radyo man po, Lauro, sa imong report. Og naghatod sa oras, may gala size 41 na. At isgutan may gala kay ang last witness nila kadto sa Attorney Cabrera, last witness sa prosecution. Unya pagkahuman gahapon mga administrative matters na lang, may motion, may move ang prosecution nga withdraw nila ang articles of impeachment. Ang Article 1, Article 3 o Article 4. So Article 2 na nila nahabilin. Katong baguhay lang na human nga Article 2, mauna lang. Mauray ilang pahukman. Niya karon unsa may implication ani in the part may gala sa defense kisi-kisi sa ang defense kay ngano moingon man mahigala nga okay wa naman to mao mga articles di ang inyong i-present sa defense nga inyong i kinahanglan mo present mo mga controverting evidence kadto na lang article to ha so dili na mo present ang defense sa article 1 article 4 o article 3 sa gila ng article 3 kay wa na masugdi pa gyud. Diyan napita, unsa may implication? Pabor ba ni sa depensa, di na sa mahago, or alkansi ang depensa mahigala unfair in the part sa defense? Unsa may mga implication sa aning tanan? Eh, sa kini, prerogative man sad sa prosecution, tanaw prosecution murag, tinod bitaw hinungdan na itong kaso. Nahimong katawanan ko ito, mga sugitig paminaw, ha? Labi na kato mahigala si Congresswoman Isabel Zamora, isos ni sikat o maayos sa TikTok. Tama ba na ang vice presidente ay may ganito kalaking barrel? Dili kay ko may mo sundog-sundog sa barrel. Dahil ikaw kay may kay mo sundog ito, okay? May malaking barrel. Unsa may mahimong implications ani? Standby, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 6:43 na.
17: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, gusto layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukan med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
8: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
9: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
10: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
11: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng Crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.

0: nakakaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
2: Reveal your powerful glow.
4: Girl, after work, fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayo tan-awon.
5: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
4: Worth it?
5: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
6: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
7: Glow Pond's Miracle.
2: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, barefaced glow.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
9: Atong takna may kalalasayos 49 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Arita sa dugang isgutanan mga kagilaan. Kini ni ang muna akong giingon. Sa una pa sige tag discuss may kalalan ingon gyud ko nga kining impeachment. Mas maayo mga kagilaan dili nimo i-priority gyud kay naman ta daghang problema paday kin. Kanta ka problema labi na kadto. Super El Nino, ha? Di pa mga higalay sige taasa precious crudo, di apa mahigala sige tag brown out, di apa mga higalay, mga malay-malitang kwarta, sige tag baha-baha. Pero tinaghan ang problema, ang ekonomiya na to, ang atong power sa peso mga higala against dolyar, pero ting grabiha. Agi una maging impeachment, pero agi ngayon sa ko nga, di man na to nakapugnan, kung ipadayon nila impeachment, okay na po, kay ganyan akong programa, da, ay, nalang po na to isigutan ka na adlaw, kay. Ginansya, gitani, daikin. Kay puryabuyag lang ang ato mahigalang analysis. In fact, di pag-unsa mo abot sa Manila, mo abot sa kuaning atong mga pag-analisar atong mga terminologies galay usahay mga abot dito sinit. Kay nang monitor man sa na ilang mga staff diha. Da anak kong niingon. Nga kini mahigalan i-evaluate ato kini nga witness wa hinungdan eh. Sunod witness kini nga witness wa gyapon hinungdan. Katong article 4 na human na nagito. Si Matibag tong katapusan mahigalang gipresentar. Daan na tayong evaluate honest to goodness ng evaluation. E daghan mga ni mahigalang mag-analyze. Sige lang, kusagdi lang. Pero ako, nahimok ko sa kong kugulingong analysis. Base mahigala sa ato na ibawaan sa balaod. O base sa sincere na to nga pag-evaluate sa kaso. Daan akong niingon nga, wag ito to article 4, wag yung hinungdan. ang sayang tabua, ha? Nadugangan may gala ang mga tao nga makasalig sa atong programa kay Arita Rupilwanyok Minaw Begay saktong analysis. Natural masakto man gina mga kagilaan kung klaro ang atong presentasyon sa balaod niya, honest ang ato mahigalang pag-evaluate. Karang klaro-klaro ba? May nga bitata mahigala katong Sulay Kalupis. Ilan tang ipresentar mga kagilaan as hostile witness. Dano tang ingon niya, sakto sila ang prosecution niya, wala nila idayon o presentar. Ha? Kay ilang idayon to? Kita ba yung Sulay Kalupis mahigala dito sa Congress day? Bright ba yung Sulay Kalupis manubag ha? Kalma nga bright. O buingon ka mahigalag kato si Ortonio si Pua nga kalma? Kana Sulay ka, kalma sa kayo. Contempt lang ito ni Claire Castro. Claire Castro man to no? May nag-contempt. I-contempt lang siya mahigalawa kauyon si Claire Castro sa tubag nga bugnaw ang tubag ni Sulay Kalupis. Adil is Claire Castro at declare mo na.

0: Franz Castro. Clear Castro, kaning spokesperson ni BBM. Ah, parihab ko apelido Castro, mahinga lang. Pero imong balikan to, mga kaigalaan, nagkasubay gito, maayo mo tubag sulay ka, eh. Og ila tong i-proceed, mahinga lang, bida. Masikwat. Og ni Bobby Inoperio pa to. Good morning ni ba, Sir Bob, ah. Shout out at Bobby Inoperio. Angkor ni Mahigala kanina ito. Mo't nag-angkor ba kanina ron? Ingon, masikwatayis gin mo, anak. Una, naanak ko ningon, ako may mo evaluate, sakto ang gihimo sa prosecution nga wak nila idayaw patawag Sulay Ka Lopez. Kay ila ito yung patawag, matikangkang yung sulado. Talawa, hasta gani ang, hasta gani Mahigala mga hostile witnesses ngayon lang ipatawag pa, okya ba ni? Naanak ko ningon na, kana si Pua, sus, di ginumain ang ilang ipatawag. Kay maayo ba mga higala mo tubag o niya kuhan yun? Ay, ilagyan yung sal witness na tanawa. Unsa may nakuha ng Michael Pua? Nakaginansa pa hinoon ng dipinsa. Si Ortonio, unsa may nakuha ng Ortonio? Nakaginansa ang dipinsa. Munang daan akong niingon, ang Article 4 way hinungdan. Ah, Article 1, confidential funds, labaw pang way hinungdan. Da, ang uban mahigala mo, dapig sa kong mga analysis, ang uban mahigala mo, bash, ah. Dahil talawa ron, ang prosecution mismo, ingon sila, withdraw na muna. So sa upat ka mga articles of impeachment, gi-withdraw nila ang tulo, usalay na habilin. Ang article 2 na lang, muna lang ilang pahukman. Withdraw na nila, mahigala, ay na lang ito i-consider itong umang mga articles. Ah? Nikisikisi po ng defense, kaya naman sa may implication na ni. Ang kalainan magod sa corona case, katong impeachment ni former Chief Justice Renato Corona, kay ang prosecution at the time day, walo ka mga articles of impeachment. Ningon na prosecution, tulo na lang among i-present, i-withdraw na mo ang lima. But ilang i-withdraw nga, wapas na ka-start o present o evidence. Muna yung kalainan.
1: Straight to the point.
0: Now, kining kalainan na nagkaroon kang Sara Duterte, kining Article 3 okay rin eh, kining bribery. Nga naman, manifest ang prosecution, withdraw may sa bribery, dilit na may mudayon, anak. At least, wapas lang ka-present ang evidence. Ang problema mga ganyan yung Article 4 o Article 1, nagka-present ang like evidence na usik na mahigala mga adlaw, na usik ng 25 million pesos kada adlaw, niya karon kalit sa ingon nga, withdraw, di na lang ito, ayaw natin i-consider. Unsa may implication, ane? In the part sa defense, humana ninyo gidaot si VP Sara, patubagan eh. Ha? Kaya mingon mo mahigala, ayaw na lang ito ninyo i-controvert, kaya di naman ito. Manibot pasabot sa prosecution, withdraw na namo to, so ay na mag-present ang evidence ato kay discussin na to. Subot pasabot, ngawa na lang to siya ha. Manang kisi-kisi mga higala ang defense, oy, humana mo gidaot ni VP Sara, inyo nang gidaot sa Article 4, inyo nang gidaot sa confidential funds, pirting pila ka mga adlaw ninyo nga, inyo nag-present po mga witnesses niya, karon kalit na mag-withdraw. Muna'y kalainan. Kanang Article 3, okay na na. Kaya ingon sa withdraw ng mga Article 3, wapa man sa kasugod. So wapa nila madaot si VP Sara sa Article 3. Withdraw sila, fair enough, in the part sa defense. Ang kining ilang Article 4, humana nila mahigala nga, kaya nangisog si VP Sara, muna'y mauna. Unya Article 1, confidential funds, muna'y mauna. Ya karon kalit sila ingon nga, withdraw, but pasabot, ay nalang mag-present ng evidence nga, i-controvert. Nga i-sakbang ninyo ito kay wa na to. Amo na lang itong i-withdraw. Hindi lang ito. Ayaw na itong i-consider. Pagka-aligri ha, mahigala. Muna kong yun ha. Unang-una, kininiang talawa, dinaklaro akong analysis. Dugay na, kaniadto pa. Daan ako mahigalang naghatag o mga forecast. Nga natinood ako mga forecast. Why? Because, basim ko na sa balaod, parihar man may gibasa ang libro ng tanan ng mga lawyers, no? Bisa pa kato mga nagpaila ng mga expert, amicus curiae, parihar tag libro ng gibasa. Ang atong tanawon ang honest analysis sa kaso. Kaya problema mo gud ana og kinini ang expert kadihang dapita mahigala kay justice kag asa dapit unya na kay color daan, ha? Political color daan, di ka gyud analyze og tarong. Ha? Labi nag natagaan kag malitang kwarta di nakaka-analyze og darong. Mahibawan man na nakadawat ang mo analyze may nakadawat o consideration labi na nakadawat malitang kwarta di ko kaigo sa analysis. So gahapon ingon si Jurbil Istro among i-withdraw your honor ah, ang katotoang mao mga articles. Party sa strategy or unsa man? Kay aron mapasabot na to ha, isa oh. Ingon mo upat ka articles ingon mo nga mo ni mo una nya karon nga gi-withdraw na hinoon bagulbolsan mo. Ngano nga mo bagulbol man ang defense? Tungod kay ang kalainan mahigala sa corona case, pag-withdraw sa corona case wa pa nila masugdig present. Withdraw na ang lima articles, tulong na ilang gipadayon. Ang kani, withdraw na ang article 3, bribery, okay na. That's perfectly okay. Why? Because the prosecution has not presented yet sa ilang ebidensya dekin. Okay na, fair enough. But ipasabot, wapasa ka present og evidence ka ilang gidaot si Sarah, ilan ang withdraw daan. So, ingon defense, okay, why problema? Dili saan may mo present og evidence nga among sagnguna kay wa man niyo daot ta Sarah ng article 3. Wa may problema di na mo sagngon og ebidensya sad. But ang article 4 inyo naman gidaot, mo present mi sa amo ng time, mo present mi evidence nga baka konto sila si matibag kadto sila si kadto mga witnesses nga gipresenta dito maong ila. Kaning amo mga witnesses may mao. Time na namo to present evidence. Mo nang kisi-kisi ang depensa, ha? Pero ingaw man mahigala nga, ayaw na lang ina, kay katulad lang yung article 2 na lang may ikonon. Ah, di na lang taan ng akwan, anang article 1, withdraw na naman una, article 3 o article 4. Sa nakdod niya pagka-istorya, gawas kailan nang i-evaluate niya, withdraw, na di na ka-strategy nila day, ilasan na evaluate niya, bita tinood, wag i-bita hinungdan. Pulos pa okya bang higala mo nang gahapon paminaw to Jirbelo Estrobe gamay lang para ato manalisar og dugang sige dong names ah sige
2: Monica. Team leader of overall leader for the prosecution panel Chair Jinky Luistro.
3: The floor is yielded to the fearless leader of the Honorable Jokno, the lead prosecutor. Honorable Luistro is recognized. Yes ma'am.
4: Your honor please. Please allow this representation to read this manifestation.
3: There is no written submitted manifestation. Correct me if I'm wrong.
4: We understand, Your Honor. Yes,
3: please
4: Your
3: proceed.
4: Honor. Mr. Presiding Officer, the Honorable Senator Judges.
0: Pause up, dome. Pause up, dome. Kiniha importante kayo ni nga motion nila, pero why written motion nila gi kwan ha? Kalit ganing ila. Ang ila lang ipahibaw, mahigala nga. Ilang ipahibaw in advance katong article 3 na may mo present ana. Pero kini ila mahigala, kurat yun ni ila nga, kanabang kalit-kalit ba? Sagulan yun na tanan nga mga pamaagi nga, mabulaga ang defense, kanagon mo present og evidence nga, o present og witnesses nga dili nila ikuanday. Kanang kalit-kalit ba nga, ugma na ipresent, o kaning kuana ana. Mismo ganitong BIR, may ganit kay gi-argue to ni Attorney Sheila, nga di may pwede ana. Iuna na lang to ang BIR, ipaulihin na lang. Karoon man nakaschedule BIR, nga nung iugma man. Ningon kay na, kuha ng abogado, murag na, gisipon ba to? Pagkuhan mo glain, niya, kadaghan mo mga lawyers niya. I-argue gito, kay may kalit man may higala, kanang adlawa ang schedule nga i-present ang BIR. Niya kalit sa ingon nga, di lang naman i-present. Ugma na lang, ipaulihin na lang. Unfair in the part sa defense, kay ikamagod mo oy, ang preparation ninyo sa defense, sa cross-examination o pag-confront sa witness unsay mga objections nga naa. Tagaan mo glain nga witness din nga mag-listen mag-object wa mo maka-prepare kung asa dapit ang objectionable nga mga area. O, gamitan na tanan asa niyo. Why written? Matingon si Chase Cordero, why written motion ha? O wa. So, kalit na yung mga higala. O, ato paminaon.
4: Four articles of impeachment were filed against the respondent vice president. Today, the prosecution respectfully manifests that it will no longer pursue three of them. It will stand on one, and that is Article 2 on unexplained wealth.
0: Pause.
4: Let me explain in three.
0: Pause. So, Monigi. Manifest ni Kwan, Jirbel Estro nga, dunay upat ka mga articles of impeachment nga na-file. Karong adlawa, we will no longer pursue. Dili na lang na mo ipadayon ang tulo. Ha? Usa na lang ipadayon. Kuratan, kuratan ang defense, ha? Usa mo kalakihan, nagandam na pamidaan niya. Mupresent mo sa mga witnesses, amo na santay. Ato paminawan, iyak ko nung i-explain. Sige, prosedong.
4: Three parts. First, our decision to focus on what is necessary. During pre-trial, the prosecution named numerous witnesses, but did not present all of them. On the article on threats, we named 10 witnesses and presented only 3. On the article on confidential funds, we named 27 and presented only 11. On the article on unexplained wealth, we named 15 and presented 11, not counting the individual bank and insurance witnesses. On the article on bribery, we will present none of the 5 witnesses we had named. In all, some 32 witnesses will no longer be called to the witness stand. This reflects the prosecution's considered decision to focus its case only on the witnesses absolutely necessary for each article. Second, the proceedings that will no longer be necessary. The prosecution has not yet made its formal offer of documentary evidence. Had we proceeded on all 4 articles, the impeachment court would have had to consider the evidence offered for each, together with the corresponding objections and arguments. By focusing on one article, the matters requiring the impeachment court's consideration are correspondingly narrowed, with practical benefits for the Senate, the respondent, and even the public. Third, why one article is enough? The prosecution believes it has presented sufficient evidence for Article 2 to stand on its own. All in po tayo dito. We believe that evidence is substantial and compelling and warrants the respondent's removal from office for culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Article 2, the article on unexplained wealth, covers 3 matters.
0: Pause. Pause adong, kay Murag. Sinya sa technician, lapas mo nita, la city size naman. Ako lang tiwasan niya taon-taon, mga higala, kaya ito i-explicar na yung mga higala. Sa may mga implications, aniron. Iyan namang gi-withdraw mga sukit ng paminaw. Gi-withdraw na ang Article 1, Article 3, Article 4. Focus lang sa Article 2. Karon atong hatagag pagtagad, mga higala, ilan ang strategy? Aron di kabaos po ang defense. Pero unfair, mga higala, inapad sa defense. Kay inyo naman, muna giingon ni Attorney Sheila, inyo nang gidaot sa VP Sara, o niya karon mu-withdraw mo, di namin ninyo pabawason o present o gibinin siya na mo. Atong tagal, pagtagal, standby lang una alang sa Element 558 Manila. Musunod na karon dayo. Alas 7:07 na.
5: Live via satellite. live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide.
6: Of impeachment ay po kay Vice President Duterte noong inihain pa lamang ang impeachment case sa Kamara, sigurado na siya na walang batayan ang mga aligasyon.
7: Ito yung sinasabi namin sa simula pa lang, doon pa lang sa House of Representatives, the moment they filed, the groups filed the impeachment complaint, na walang ebidensya lahat noong kanilang akusasyon. O dahil nga wala silang ebidensya ngayon, kailangan na nilang i-drop o hindi talakayin.
6: Dagdag po ng bise, naging malinaw na lahat ng tinalakay sa impeachment trial ay paninira lamang umano laban sa kanya.
7: Lumalabas na ano lang talaga ito, parang accountability ko no, paninira. Todo-todong araw-araw na banat at paninira at swerte na kung matanggal si Sara Duterte.
6: Si Vice President Sara Duterte.
8: Pagbidro ng prosekusyon sa tatlong articles of impeachment ni VP Sara Duterte, hindi naging advantage para sa defense team. Ayon po kay Attorney Michael Poa. Kasama natin sa Balita Radyo Manmarjo, Domingo.
9: Hindi naging advantage para sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang pag-withdraw ng prosecution sa tatlong articles of impeachment nito laban sa bise ayon nito kay Defense Counsel Attorney Michael Poa. Anya, prerogatiba naman na prosecution ang nasabing paglaglag sa nasabing mga kaso laban sa kanilang kliyente. Ngunit ang gusto lang din ng depensa ay makasagot din sila sa pamamagitan ng kanila namang magiging ebidensya.
10: Hindi rin eh, sa totoo lang. Sa atin, sabi nga natin, kung ano man yung article, hindi natin na-underestimate ni isa dyan. Pero kaya po hindi sinasabi na advantageous sa amin kahit isang article lang. Kasi yung ibang articles kasi, kumbaga, if I may say bluntly, nasiraan mo na yung kliyente ko eh. Diba? So hindi naman kami papayag na ganun. Diba? So kailangan sumagot rin kami. Diba? But again, sa akin, and I want to be fair to the prosecution, they presented their evidence in accordance with their strategy. We wanted to present rebuttal evidence. That's all we wanted. Yun lang.
9: Nilinaw din ng depensa na iba ito sa nangyari sa impeachment case ni former Chief Justice Renato Corona na nagkaroon din ng withdrawal sa ilang articles of impeachment nito. Sa dati kasi umanong kaso ni Corona ay hindi naman nagpresenta ang prosecution noon ng kanilang ebidensya sa mga nalaglag na kaso kumpara sa impeachment ni VP Sara, nagpresenta na ang prosecution tsaka nila hiniling na ito ay withdraw. Kaugnay nito, nasa magiging desisyon pa rin ng impeachment court kung papayagan ang pag-withdraw na ito ng prosecution sa articles of impeachment laban kay VP Sara. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armen.
6: Nanindigan niya rin po ang Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Sa isang panayam, sinabi ni VP Sara na wala siyang planong magbitiw sa pwesto sa kabila ng nagpapatuloy na impeachment trial at mga aligasyong ibinabato laban sa kanya.
7: No. Will not resign. Will never resign from the office of the Vice President. I will never resign from the office of the Vice President.
6: Nananatili rin umanong buo ang kanyang loob sa pagtakbo sa 2028 national elections at sinabing inaasahan niyang dadami pa ang mga aligasyong ibabato sa kanya para dungisan ang kanyang pangalan.
7: Maalala ko, sinabi ng tatay ko sa akin na, alam mo, sa politika, maraming mga politiko ang ginagawa nila ay para sila magmukhang malinis, para sila magmukhang puti, ay pipinturahan nila ng itim. Araw-araw yung kanilang kalaban. Yun yung black propaganda. So, kami naghahanda kami at patuloy yung pagpapasalamat namin sa suporta ng taong bayan.
6: Si Vice President Sara Duterte.
8: Private Prosecutor Attorney Kapunan dinawag na bully at bastos ang lead counsel ng defense team. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Grace Marian.
11: Tahasang tinawag na bully at bastos ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang lead defense counsel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Sheila Season. Sabi ni Capunan, ginagamit ni Season ang kanyang mga manifestation sa paglilitis para i-bully ang prosecution sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang persecution, accused, denial of due process at no fairness and justice. Dagdag pa ni Capunan, mababait ang mga miyembro ng prosecution team kaya sila binubuli ni Season. Din pa ni Capunan, bastos din si Attorney Season at binabastos nito ang mga senator judges. Nagugat ang batikos ni Capunan kasunod ng pagpalag ni Season sa pasya ng persecution na iatras ang tatlong articles of impeachment laban kay VP Sara.
12: What the head defense prosecutor always does to us, she bullies us. She bullies us and inserts into her manifestations words like persecution, words like accused, words like denial of due process, words like there is no fairness and justice here. She is a bully. And there is no place for bullying in a Senate impeachment court. Not only that, hindi lang bullying, gagamitin ko na yung word, bastos. Binabastos niya hindi lang ang prosecution, pati ang senator judges.
11: Yan po ang pahayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Mandres Mariano, Tatak, RMN.
13: Yun daw impeachment trial, walang time limit ayon sa isang senador. Kasama natin sa balita, Radyo Man Conde Batak.
14: Binigyang diin ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na walang limitasyon ang oras ng impeachment trial. Itong iginit ni Cayetano sa gitna ng Day 39 ng impeachment trial matapos na bawiin ng prosekusyon ang tatlo sa Articles of Impeachment at itira na lamang ang Article 2 o ang Unexplained Wealth at hindi tamang pagdedeklara ng SALE ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Cayetano na hindi dapat madaliin ang impeachment proceedings alang-alang sa pagiging patas ng trial. Ayon sa Senador, maaaring tapusin ang impeachment trial sa Enero o kaya ay sa Pebrero o kaya naman ay mag-break na muna sa paglilitis at atupagi naman ang pagdinig sa pambansang pondo. Kung siyang masusunod, idiniin ni Cayetano na uunahin niya ang budget lalo't nagbabadya ang matinding epekto ng Super El Nino.
15: There's no limit in the Constitution. We can finish this in January, we can finish this in February. We can take a break tomorrow and focus on the budget. It is our choice. Kung ako masusunod, unahin natin yung budget. May Super El Nino, hindi pa tapos yung flood control investigation, ang daming na tiwangwang na flood control, hindi nag-suspend ang gobyerno, we're in an economic crisis, not only because of our own doing, but the whole world. I mean, all of us here, legislators, share all this concern.
14: Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN.
16: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
17: Mga balitang may kinalaman naman sa El Nino. Nakaiinsulto at nakadidismaya ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na maghanda ng balde bilang tugon sa banta ng Super El Nino sa panayam ng RMN kay August 21 Movement o Atom President Volt Bohol. Sinabi niyang makatutulong ang pag-imbak ng tubig, ulan, pero mas malawak na solusyon ang inaasahan ng publiko mula sa Malacanang. Punto ni Bohol, kung balde lang ang solusyong alok ng pamahalaan, dapat itong ibigay ng libre para hindi nadagdag gasto sa taong bayan. Dapat din anyang dagdagan ng pondo at pasilidad para sa water treatment at iba pang teknolohiyang makatutulong sa supply ng tubig sa halip na iasa sa mamamayan ang pag-iimbak ng ulan o tubig-ulan.
18: Kung talagang hanggang dyan lang ang solusyon ng national government natin na gusto nila doon tayo mag-focus sa balde, bawat isang bahay, eh baka dapat mag-provide ang national government at least ng libreng balde. Kasi ang mga taong bayan ngayon, ang problema nga ng iba, paano kakain ng tatlong beses sa araw eh? Pagbibilan mo pa ng balde. There are some national solutions, maybe a more increased aggressive campaign for solar-powered filtering of water nationwide. May mga ganong klase. Walang masama sa balde, pero for someone who is tumatay yung presidente at yan lang ang maibibigay na solusyon. Nakaka-insulto po yun.
17: Para naman sa sinabing plano ni VP Sara Duterte na information campaign kaugnay ng Super El Nino, sinabi ni Bohol na dapat ay hindi ito gamiting propaganda.
18: kung maipapatupad nga niya yan, nang sabi ko nga, again, on a national level, kasi wag naman yung parang propaganda lang. Baka makikita lang natin yung kanilang education vehicle ay mangilan-ilan lang, for photo ops purposes lamang. Eh kung talagang mapapatunayan na talagang seryoso sila dito at talagang aabuti ng Luzon, Visayas at Mindanao ng mga Filipino citizens, then maybe we can give them the benefit of the doubt. But like I said, I hope this is not just propaganda.
8: Si Atong President Volt Bohol sa panayam ng RMN.
13: Sa kaugnay na balita, dinepensahan po ng Palasyo ng Malacanang yung naging suggestion na yan ni Pangulong Marcos Jr. na bumili ng mga balde at mangolekta ng tubig ulan ng publiko bilang paghahanda sa epekto ng very strong El Nino. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagtataka siya kung bakit na single out ang balde remark ng Pangulo ngayong naglatag din ito ng iba pang solusyon para sa El Nino.
19: Hindi lang po ang Pilipinas. May mga ibang bansa na talaga nag-iipon ng tubig at ano ang gamit. Hindi po ito pagkanya-kanya. Kung ito lang po ang nadinig na patungkol sa balde, ang mas maganda po, umupo sila at makinig. Sit down and listen kung ano ang sinasabi ng Pangulo.
13: Binanatan din po ni Castro yung mga tinawag niyang obstructionist na bumabatiko sa pahayag ng Pangulo at sinabing bumili na rin sila ng balde-balding utak para maintindihan ang plano ng pamahalaan.
19: Bakit yung balde lang ang kanilang nakita at nadinig? Baka ang kailangan natin ngayon hindi sa lahat, ha? Hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde. Balding utak.
13: Samantala, bubuo raw po ng isang informative video naman si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian para ipakita at gabayan ng publiko sa tamang pag-filter ng tubig ulan. Di lang sinabi kung balde ang gamit.
8: Ang gagamitin.
13: Na video. O, tapos ang title nun, balde.
8: Pila balde.
13: Pila balde. RMN
8: Network News. Ay, bad news naman po mga kasama. Tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Ayon sa Meralco, tataas po ng 32 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Oktubre. Bunsod ng pagsipa ng generation charge. Dahil dito, tataas po ng 14 pesos per kilowatt hour ang overall rate ng kuryente. Katumbas yan ng dagdag na 64 pesos sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours, 96 pesos sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hours kada buwan, 128 pesos sa 400 kilowatt hours, at 160 pesos naman sa 500 kilowatt hours. Paliwanag ng Meralco ang pagsipa ng generation charge ay dahil sa pagtaas ng binibiling kuryente sa WESEB, yung wholesale electricity spot market, at paghina ng piso kontra dolyar. Samantala, nilinaw naman ng Meralco na sa November billing pa, mapapasama ang 2.6 billion pesos na refund. Ay pinagutos naman ng ERC. RMN
13: Network News. Alas 7:21 na ho ang ating oras, ha? 7:21. Dumami pa ang pamilyang Pilipino na itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap. Lumabas sa survey ng social weather stations na umakyat sa 55% ang self-rated poverty nitong Setyembre, yan po'y mas mataas na italang 49% nitong June. Katumbas yan ng 16.8 million na pamilyang Pilipino mula naman sa 13.6 million na pamilyang Pilipino noong June. 36% naman po ang mga pamilyang Pilipino na nagsabi na sila'y hindi mahirap at 9% ang nasa borderline o yung hindi mahirap pero walang ipon. Kaugnay nito, tumaas din sa 44% ang self-rated food poverty nitong Setyembre mula sa 36% noong June. Ang self-rated food poverty ay yung pagturing sa sarili na mahirap batay sa uri ng pagkaing nakahain. Samantala, umakyat sa 15,000 pesos ang self-rated poverty threshold sa ating bansa o yung buwan ng kita na kinakailangan ng isang pamilyang Pilipino upang hindi maituring ang sarili na mahirap sa pananaw ito ng mga respondent. Pero kung pagbabatayan ang bawat rehiyon, 20,000 pesos ang poverty threshold sa Metro Manila at balance

0: at 10,000 pesos sa Mindanao. Isinagawa po yung survey na yan itong September 21 hanggang 27 at merong sumagot na 1,500 na adult Filipino respondent.
1: RNN Police Report. Babaeng tumangging magpautang, hinahasa at pinatay pa. Ay sinilid sa sako sa Talisay Negros Occidental. Masayang balita po, gabayan ng mga batang nakikinig. Kasama natin sa Balita Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
2: Inamin ng dalawang arrestadong suspek ang pagpatay sa isang babae na natagpuan sa loob ng sako sa Santa Catalina, Barangay Dos Hermanas sa lungsod ng Talisay. Ang biktima ay si Ginalyn Ansalay, 33 anyos, na nagtatrabaho sa manukan at nakatira sa nasabing lugar kasama ang kanyang pamilya. Si Ginalyn ay natagpuan, nakasilid sa sako at wala nang pangibabang saplot sa tabing ilog sa bahagi ng barangay. Sa panayam kay alias Tutong, isa sa suspek, sila ang nanghiram ng pera sa biktima ngunit hindi ito nagpahiram at nagalit. Ayon pa kay Tutong, inagaw ng kasama niya na si Buktoy ang bag ng biktima. Dagdag pa niya, nagpahayag ang biktima na isusumbong sila sa kanilang amo kaya pinalo na lang nila ito. Doon na sumigaw ang biktima at sinundan ito ng pagpalo pa sa kanyang ulo. Matapos ang pagpalo, ginahasa pa ito at isinilid sa sako. Ipinahayag ng mga suspek na ang pera na sana ay hihiramin nila ay balak gamitin sa pagbili ng shabo sa lungsod ng Bacolod. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Talisay City Police Station ang mga suspetsado. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod. Radyoman Albert Hiner. Tatakarami.
1: RMN Police Report.
0: Police Report pa rin tayo. Lalaking kumumpronta sa nakaalitan ng kanyang kapatid. Sugatan matapos namang tagain dyan po sa Don Carlos Bukidnon. Makamilita tayo mula kay Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
3: Sugatan ang isang 30 taong gulang na
1: abangan sa aming pagbabalik, trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos bahagyang tumaas sa 36%.
0: Legal framework naman para sa Pax Silica Project na isuminti na raw kay Pangulong Bongbong Marcos.
1: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
4: RMN Network News.
5: Buntag Pilipinas, sa ito po si
1: Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
5: Commission on Elections, narito ng ulo ng mga mainit na balita.
6: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMM Network News.
7: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
4: RMN Network News.
1: 7:25 ang oras ngayon. Bagyang tumaas ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Setyembre. Batay sa survey ng social weather stations, 36% ng mga Pilipino ang nagsabing malaki ang tiwala nila kay Pangulong Marcos. 40% naman ang nagsabing hindi nila gaanong pinagkakatiwalaan ng Pangulo. Katumbas yan ng negative 4 points na net trust rating. Mas mataas naman kumpara sa nakuha niyang negative 11 points noong June. Samantala, halos hindi naman nagbago ang trust rating ni Vice President Sara Duterte kung saan bahagyang bumaba sa 56% ang mga Pilipinong nagsabing malaki ang tiwala sa bise. 26% naman ang nagpakita ng maliit na tiwala. Katumbas pa rin ito ng net trust rating na positive 30 points mula noong Hunyo. Sinagawa ang survey ng SWS noong September 21 hanggang 27 at nilahukan ng 1,500 adult Filipino respondents.
0: Network News. Alas 7:27, itinalaga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Social Security System President at Chief Executive Officer Robert Joseph Declan.

0: Navarro bilang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Inanunsyo ng Pangulo sa panunumpa ng mga bagong talagang opisyal ng Malacañang Media Group kahapon. Ayon po kay Marcos Jr., malawak ang karanasan na deklaro sa digitalization, kaya ito'y napili sa pwesto.
1: He also has a very strong background in terms of the digital economy, the digital world. He's the chair of the Information and Technology Collection Committee in the SSS. He represented SSS on the boards of Union Bank, which is the number one digital bank that we have, and chairman of the board of Union Digital Bank. And of course, it makes it easier for him to appoint as he comes from Lasal.
0: Nagpaliwanag din po ang Pangulo sa event na yon, doon naman sa mabilis na pagpapalit ng Presidential Communications Office Secretary.
1: And the reason that we keep turning, we have this high turnover, is because the job keeps changing. In terms of what we are trying to put forward. Now we have having to talk about getting more towards the more political aspects of the communications job. So it keeps changing, and that's why we have to keep restructuring it and to be able to satisfy what, especially the demands that you make upon our presidential communications group.
0: Ang huli pong naitalaga ay si Lino Cayetano, na ika-anim na PCO Secretary ng Marcos Administration.
2: RMN Network News.
3: Pakikipagnegosyo sa China hindi pinagbabawal ni PBBM, taliwas sa pahayag ni VP Sara. Kasama natin mula Malacañang, Radyo Man Chanel sa Lazar.
4: Pinuna ni Palace Press Officer Claire Castro si Vice President Sara Duterte sa umano'y maling interpretasyon sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa aligasyong pagtanggap ng pondo mula sa China. Ayon kay Castro, walang sinabi ang Pangulo na bawal makipagnegosyo ang Pilipinas sa China. Magkaibaan niya ang lehitimong kalakalan at ang paggamit ng dayuhang pondo para sa pamumulitika. Hiwalay rin ang usapin ng pakikipagnegosyo sa China sa pagtatanggol ng Pilipinas sa soberanya nito sa West Philippine Sea.
5: Meron bang sinabi ang Pangulo na hindi pwedeng makipagnegosyo ang Pilipinas sa China? Parang wala. So another fake news. Ang pinag-uusapan dito ay ang pakikipag negotiate sa ibang bansa na ang pondo kung mapapatunayan ay para ponduhan ang pamumulitika nila. Huwag kalimutan na nandiyan ang tapat at malasakit foundation na di umanong nakatanggap ng 150 million from China. Hindi po ito negosyo, maliban lang kung yung tapat at malasakit foundation ay tinuturing niya ring negosyo.
4: Kwinestyon din ni Castro ang pahayag ni VP Sara na ang Pilipinas ang nagiging pasimuno ng problema sa Southeast Asia kasunod ng pagkakasabat sa Laos na mahigit 11.5 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu na muni nakatakdang ipuslit sa bansa. Marami na anyang illegal na droga ang nasabat ng Bureau of Customs, PNP at PDEA sa ilalim ng Administrasyong Marcos, pero walang reaksyon ang bise.
5: Nakita natin kung paano ipahid sa ibang tao itong di umanong pag-aangkat ng illegal na droga. Pero kahapon lamang ay nag-ulat ang PDEA na ito pala ay papunta sa Mindanao. At ang involved dito ay ang Golden Triangle. At sa ating pagsusuri at naitanong, ito bang Golden Triangle, ang ibang miyembro ba dito ay may tato na dragon?
4: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Channel Salazar, Tatak RMN.
2: RMN Network News!
0: Pangulong Marcos Jr. dadalo sa dalawang aktibidad ng gobyerno sa Cebu ngayong araw na ito. Pakibalita tayo sa aktibidad na yan. Malaki Radyo Man Ken Galinaya ng RMN Cebu.
6: Dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang dalawang mga aktibidad sa Cebu ngayong araw. Pamumunuan ng Pangulo ang pagbubukas sa National Public Employment Service Office Congress na magsisimula ngayong araw at dadaluhan ng mga PESO managers, mga job placement officers, mga opisyal ng gobyerno at stakeholders ng employment sector. Dadaluhan rin ng Pangulo ang ilunsad na bagong inisyatiba sa ilalim ng tulong pangarabuhay sa ating disadvantaged displaced workers. Utupad ng Department of Labor and Employment o DOLE. Kabilang na dito ang Skills Pass, Trabahong Dagat at Kabataan para sa blue economy at sa gig trabaho upang magbigay ng oportunidad para sa skills training, employment at livelihood sa mga beneficiaryo ng programa. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Manken Dalinea, Tatak, Arimen.
2: RMN Network News.
3: Iniimbestigahan na ng Special Investigation Task Group ang pagpatay sa broadcaster na si Adrian Loterte sa Daraga Albay. Si Loterte ay binaril sa labas ng kanyang bakery ng dalawang hindi pa nakikilalang sospek, lula ng isang motorsiklo. Nadala naman ang biktima sa ospital, subalit pumanaw rin. Sa ngayon ay nagsasagawa ng backtracking ang mga otoridad at nagkasan na rin ng checkpoint sa mga kalapit lugar. Samantala, sa panayam naman kay Presidential Task Force on Media Security Executive Director Joe Torres, isa sa mga tinitignan ng mga otoridad na anggulo ay ang kanyang trabaho dahil narito sa mga ibinulgar ni Loterte ng mga ilegal na aktibidad ng mga politiko sa kanilang lalawigan.
7: May init po ay yung kanyang komentaryo, lalong-lalo na doon sa mga illegal activities ng ilang mga grupo. Halo-halo po, may politiko, pribado, mga negosyante po.
3: Si Presidential Task Force on Media Security Executive Director Joe Torres.
0: Alas 7.33 na po ang ating oras, kinumpirma naman ang Palasyo ng Malacanang na naisumiti na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung legal framework para sa PAC Silica Project na nakatakdang itayo sa New Clark City sa Tarlac. Ay kay Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro, patuloy ang discussion ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA at U.S. counterpart nito sa partnership agreement hinggil nga sa PAC Silica Project. Inaasahang malalagdaan ang kasunduan bago matapos ang taon. Inawi naman po ng Pangulong Marcos Jr. ang matinding pangamba ng publiko sa magiging epekto nga ng PAC Silica sa pangkabuhayan ng mga residenteng malapit sa pagtatayuan nito.
1: I cannot see how such a development will endanger local livelihood. I'm not sure I understand the question. Simply because this is projected to create tens of thousands of jobs.
0: Binanggit din po ng Pangulo na hindi niya hahayaang malagay sa alanganin yung mga cultural at burial sites malapit do sa project.
1: No. We are very sensitive to that. That's not something that people should worry about. I'm extremely sensitive. We are very sensitive about such cultural concerns, and those are very much part of the discussions. No, let me assure everyone that is not something that we are going to allow to be put at risk.
0: Si Pangulong Marcos Jr.
2: RMN Network News.
3: Muling nakita ng publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na personal na dumalo sa ikapat na status conference ng kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Kabilang po sa mga mainit na tinalakay ang pagsusumite ng prosekusyon sa 3,400 na mga nasawi sa kasagsagan ng giyera kontra droga sa ilalim ng Duterte administration. Kinwestiyon ng depensa kung maayos na nireview ang datos at iginit naman ni Presiding Judge Joanna Corner na dapat manumanong suriin ang mga dokumento. Maliwanag ni Prosecutor Julian Nichols, nireview o na-review na ang mga dokumento habang pinabulaan na naman ang akusasyong gumamit lang sila ng AI para iproseso ang database. Nang matapos ang pagdinig ay kumaway at gumiti ang dating Pangulo sa kanyang mga taga-suporta sa public gallery dahilan para kumaway naman pabalik at naluha pa raw ang ilan sa mga dumalo.
2: RMN Network News. RMN Police Report.
0: Lalaking kumumpronta sa nakaalita ng kapatid sugatan matapos tagain sa Don Carlos Bukidnon. Rajman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
8: Sugatan ang isang 30 taong gulang na lalaki matapos tagain ng isang suspect, partikular sa Purokka 17, Barangay Poblacion Sur, sa bayan ng Don Carlos dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si Alice Janjan habang ang suspect naman ay isang 26 na taong gulang na lalaki. Ayon sa report ng mga otoridad, sinubukan di umanong tagain ng suspect ang kapatid ng biktima dahilan para kumprontahin ng biktima ang suspect sa hindi inaasahan. Nagalit ang suspect sa ginawa ng biktima kaya naman tinaga nito ang biktima. Nagtamo ng sugat sa kanang braso at sa likod ang biktima at nasa mabuti na ang kalagayan. Tumakas naman ang suspect matapos ang insidente. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyuman Mark, Mika Balo. Tatak! RMN!
9: RMN Network News!
3: Balita sa Ibayong Dagat. Matagumpay ang naging operasyon kay Pope Leo XIV sa Gemelli Hospital sa Rome, Italy, nitong Martes. Sinabi ng Vatican na inalis ang bahagi ng kanang baga ng Santo Papa na nakitaan ng bukol o nodule. Kinumpirma rin ng Vatican na isang uri ng lung cancer o pulmonary adenocarcinoma ang namuong bukol sa right lung ng Santo Papa. Mananatili naman sa ospital si Pope Leo habang nagpapagaling matapos ang operasyon noong October 20 nang kanselahin ang mga aktibidad ng 71 taong gulang na pontiff dahil sa kanyang kondisyon.
0: Sports tayo, ang TNT Tropang 5G pinadapa ang Macau Giants sa PBA Governor's Cup. Sports balita. Last script pala ito. Nasa tayo? Alam ko, report ni Nielsen Tuhue. Naging default na sa akin si Nielsen Tuhue. Dinurog po ng TNT Tropang 5G ang Macau Giant Panda sa score na 142-87 sa PBA Season 50 Governor's Cup. Kasamay po yan ang matagumpay na pagbabalik ni Rondae Hollis Jefferson mula sa injury. Kumamada si Hollis Jefferson ng 22 points, 6 na rebounds at 5 assists sa mahigit 22 minutong paglalaro. Nanguna sa opensa ng TNT si Calvin Oftana na nagtala ng 28 puntos habang nagposti naman si Gio Halalon ng triple-double na 11 points, 13 rebounds at 11 assists. Ikatlong sunod na panalo na ito ng Tropang 5G na umangat sa kartad ng 7-4 habang nalasap ng Macau ay ikalimang sunod na kabiguan matapos tambakan ng 55 puntos.
3: Yun pong aktres na si Sia Vigor na pa-throwback sa muling pagkakasama sa Metro Manila Film Fest this year. Kasama natin sa balita, Myra J. Nasayas.
10: Hindi napigilang mag-reminis ng aktres na si Sia Vigor matapos ang muling pagkakasama sa Metro Manila Film Festival bilang bida sa MMFF 52 entry na Second Miracle in Cell No. 7. Pag-alala ni Sia, 7 years ago pa at batang-bata pa siya nang huli siyang mapasama sa MMFF kasama ang aktor na si Aga Mulak sa unang part ng pelikula. Dahil dito, hindi niya raw maiwasan na maging honored at grateful na makasamang muli ang mga dating co-stars, maging ang iba pa ang artista.
11: It really means a lot to me kasi malaking part ng life ko and my career yung Cell No. 7. So syempre, I'm very grateful na may chance to do it again with the same production that I love so much. And of course, si Tito Aga. And syempre si Tita Jody na first time kong makaka-work. I'm very grateful. And yun, very exciting.
10: Marami naman daw aabangan ng mga manonood sa part 2 ng pelikula.
11: Alam ko na may mga questions pa from the first movie, like ano yung nangyari after or even before the happening sa Miracle in Cell No. 7. So dito sa second one, dito nyo makikita kung ano po yung mga story and mga mangyayari and nangyari. So, sana abangan niyo siya.
10: Ang Second Miracle in Cell No. 7 ay ang sequel ng Miracle in Cell No. 7 na unang ipinalabas sa mga sinihan sa bansa noong 2019 bilang Filipino adaptation ng hit Korean movie nito. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra J. Nasayaw. Tatak, RMN.
3: Network News. At sumayin po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyas.
0: Ako naman yung Professor ng Bayan Ricky Rosado.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
12: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Headlines sa itong mga balita, kagabaris na pa sa subong ipaabot nga makalabay nagbalik sa mga basura sa syudad sa Binalio Landfill. Mga desk officers sa Batang Police Station sa CCPO, gimanduan sa hepe ni ining si Police Colonel Ricky Sumalde, nga itratar nga VIP, kung very important person at tanabangayong police assistant sa ilang buhatan. Balita sa sports promoter ni Bam Rodriguez, nangita na sa kontrata. Kini ang headlines sa itong mga balita.
12: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
13: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Ini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
18: Fix it with Alnex.
19: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
18: Fix it with Alnex.
19: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
15: Unilab quality yan.
19: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Visit the GCash Help Center or call us at 288-2-0272-13999. Go landline or internet call through the Help Center. GCash Incorporated is regulated by Bacos and Pilipinas.
1: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Mga kasama, nakasinati na mamuan ng naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MET December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ipon, mong wag tang ang sakit na suwayan na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
4: San Miguel Pilan Win!
5: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pilan products. Apil na! San Miguel Pilan Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man Paul Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta kamo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church og Cebu Dok. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: At oras karon, alas 7:48 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matag piso. Ugong magsakit, dili lang ang panlawas ang mapiktuhan. Ingon man ang budget ug ang pamilya, dawat nako nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay nga wais ug mag-invest sa health with multivitamins and minerals Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to Zinc formula for only 1150 per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart, good eyes, site o balan og proper diet o regular exercise. Alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan o sa talang dunay, ginaasikaso adlaw-adlaw, make your healthy a priority o advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kay og iatiman nimo ang kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa pagyanabuhi o ang pag-atiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Alas 7:49, nagers detalye na sa atong mga balita. Kagamhanan sa dakbayan sa Subang ipaabot nga makalabay nagbalik sa mga basura sa syudad niya sa Binalio Landfill. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolonos.
8: CYHP, Tatak, RMN, Report.
9: Gipaabot nga makalabay na ubalik ang kagamhanan sa Subo sa mga basura sa syudad niya sa Binalio Landfill. Kinuman nasugot ang operator sa nasugutang pasalidad sa hangyo ni Mayor Nestor Archival ni sa General Mayor nga iyang ipasusi ang 130 bilyon pesos nga claim sa Prime Integrated Waste Solutions nga wa mabayri sa miaging administrasyon. Matod ni Archival nga tugutan sa nasugutang operator ang city government nga makabalik og labay sa mga basura sa syudad niya sa Binalio Landfill kung kinimatagan o pasiunang bayad.
10: Nayuban nga naidokumento, then we'll do that. Kanya, mabayaran na. Then, ako silang ihangiyo na panabaya lang may. Bahala na lang dili daghan, dako, naalang tayo, mahatag.
11: Malabay nga to.
10: Ah, makaringin o ta. Mukira man to sila.
9: Si Mayor Nestor Archival sa kasandakan, ang kagamanan sa dakbayan para yung panilabay sa mga basura sa syudad ganto sa landfill sa lungsod sa Aluginsan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Siningin yung Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
8: Radyo mo nationwide.
12: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
13: Radyo mo nationwide.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pagilaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
15: ACS! Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirmi na pod maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
16: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit Playtime.ph and vote for free to support your favorite.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation Extension USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed, o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
11: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
20: United Home. Unilabian.
21: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: At oras karon, alas 7:54 na. Padayon ta sa itong mga balita ang mga desk officer sa Batang Police Station dinis na kayo sa Sugbo. Ibaluan karon silang happy nga itatar nga VIP. Kung very important person ang talag mangayog police assistant sa ilang buhatan. Luwas na ini, pakita ang maayong pamatasan. Og taglon ang tanang mudangop ngadto kanila. Kasama mo sa Balita Radio man Arnold Bustamante.
22: CYHP Tatak RMN Report.
3: May pagawas og stricto nga kamanduan ang hepe sa kapulisan sa sulod sa Sugbo nga si Police Colonel Drake Sumalde sa tanang desk officer sa 13 ka mga police station sa Cebu City Police Office nga ilang itratar nga very important person ang tanang mga police assistants kanila. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga gipatawag sa buhatan ni Sumalde ang tanang desk officers aron ipahibaw kanila nga kinahanglan nga walay balibaran nga bisan kinsa nga modungop silang nga police stations. Lagip na nini ang pamaagi sa pagtagan sa mga reklamante sa mas magpakita silang nga kamatinahuron, respeto, gihatag ang gamay nga serbisyo sa matag reklamante nga nangayo og police assistance pisa pa man kun kini nanawag sa telepono o sa personal. Gipahinumduman sila nga nagserbisyo sila isip mao labing unang nga gidang pantali sa kapulisan o sa publiko nga mahinungdan nga ang ilang nga ipakita nga kinaiya og batasan mahinungdanon sa pagpalig-on sa pagsalig og kumpiyansa sa publiko diha sa organisasyon.
23: Kining kamanduan, actually, this is a reiteration of PNP policies already because naa naman tayo in place nga polisiya. Ano, no? Gusto lang i-remind sa atong city director nga kung naay mo adto sa mga police station, dapat atong hatagan og full attention, atong i-make sure nga maaksyonan ang ilang complaint. Unya, very important also, gi-emphasize sa atong city director nga atua silang atubangon in a very professional way, in a courteous manner.
3: Gidugang ni Pilari nga paminawon og dunggon kung unsa man ang gipangayuan og tabang sa usa ka individual aron maseren kung unsa ang matabang sa mga pulis kaniya nga dunay kortesiya pagpailob og tinud-anay nga kahingawa. Apan kun ang reklamo dili ubos sa jurisdiction sa mga police station, kinahanglan nga ati manon gihapon kini pinaagi sa paggiya kung unsa nga unit sa kapulisan ang angayan niya nga duulon og pasabton ang mga reklamante. Iindurso kini sa sakto nga pamaagi sama sa paghatod o kaha tawag sa opisina nga dito ang ayan siya nga mudangop o dili balibaran.
23: So, ang instruction sa atong city director to make sure that they will be endorsed to the proper unit and the situation will be explained to them, no? I-explain sila nga kini siya nga sitwasyon adto sa RACO, kini siya nga sitwasyon adto sa PICA station, dayon i-endorse gyud ngadto sa PICA station, no? Dili lang kay i-advise but i-endorse gyud para ang tao or ang tao nga naay problema nang inanglan og tabang sa police ma-assure nga ang PNP or ang Cebu City Police Office will be there to help their problem.
3: Si Police Lieutenant Colonel Gerard is Pilari. Giangko ni Pilari nga dunay moabot nga reklamo ngadto kang Sumalde nga wala kayo matagbaw sa pagtratar sa mga desk officers nga may nakatukmod kaniya nga pahinungduman sila silang angayan nga buhaton. Kinahanglan nga walay pilion nga reklamante bisan unsa pa ang pagkatao niini, mapobre man o madato, kinahanglan nga pata sa ilang pag-atiman kanila. Mibahad ang kadagkuan sa kapulisan sa sulod sa Sugbo nga kung dunay wala mutuman sa mando, ipaubos kini sa investigasyon o kung tinuod ang maong reklamo, pasakaan kini kasong administratiba. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arbo Samante ni YHP. Tata Carmen.
24: Radyo mo nationwide.
25: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
26: Radyo mo nationwide.
19: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom at ag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
18: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex. This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Gallardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal, ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang ug alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot ug liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Katabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gudning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnon duha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human og kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Ozami City, Kalos Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building, Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung moingon si Mama nga,
5: sige kagaw, inanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
5: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
10: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
27: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Pag sinabing ginawa, Generica Drugstore. Punta na!
29: Cheers sa barkada nating
30: Night Shift!
29: OT!
30: Breadwinner!
29: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
30: Drink responsibly.
29: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light.